0: X500, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX500, ang health mo protektado.
2: Sino sa inyo ang subsob sa trabaho, di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang Multivitamins plus Mineral Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-Multivitamins plus Mineral Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and Minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.

0: ITC, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakod sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori nga nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre.
3: Libre?
4: Libre!
3: Wow!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myanaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myag-aw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Itong corned beef na lang ulit, okay na?
6: Mami!
5: Angeline!
6: Walang masama sa okay lang.
5: Pero,
6: sa star ka na!

0: proper diet and exercise, panalong panalo ka! Star Nutri Meats Corned Beef na!
1: May dagdag sustansya versus leading corned beef brand.
2: Bili na ng Star Nutri Meats. Di lang sarap, sustansya rap!
3: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
4: Ay, ga, gabasa na naman?
3: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa!
5: Always nagabasa?
3: Kag nagabaho ang kilikili?
5: Mag-Clinica Dairy Fresh!
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinica Dairy Fresh!
4: Nagabasa na naman balaga.
3: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinica Dairy Fresh!
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
6: DTX Beauty Soap. Sa mga butika. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Ronan. Isa ka sales rep.
9: So na.
8: Problema, gid ako sa akon body odor.
9: Kuya na ako magatubang sa akon mga customers.
8: Pero subong.
9: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
8: Kag naghamis ka nagputi gid akon nga pani.
9: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika.
10: Extend Food Superman for Men.
11: O si Juni taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
10: Extend Food Superman for Men.
12: K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
13: Wow! May puso!
14: Ang oras, alas 8:09 sa aga. This time check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama!
15: This time check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama!
16: Foro de los Pueblos.
17: Foro de los Pueblos.
14: Alas 8:09 na sa aga sa mga natrangkaso. Tumarka mo D3 Bayo ha. Sa mga adlaw Biyernes sa mga taga Kalinog, Bingawan, Tapas, Dueñas, Lambunaw, Haniway nga malapit sa Kalinog, tingaliti ang free consultation sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Kalinog Branch sa Cosmart sa Kalinog 9:30 sa mga aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Domingo, kada Domingo, may free consultation sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Miagao Branch. Bye-bye Norte or B Street, Miagao, sa unahan lang sa Miagao Public Market.
16: Foro de los Pueblos.
17: Foro de los Pueblos.
14: Mighty si morning kay sa Red Alinsaga, Noknok Alinsaga, Ma'am Teresa Alinsaga sa Lanit Haro, kay Ma'am Janeta Sigera Gillian, Brother Leo Hasildo, and Ma'am Lisa Sildo sa Guaan, Leganes, Manong Art Calasas, Jan Lee Sarabia, ako na po ay naka-cellphone. Kuno ay siya, nag-abot 12 years old. Nag-email si Ma'am Ningning Ilumba, Selfa Garvilles, Bisig Kabayad ka. Okay, thank you. Twin Factora, hello, Pastor Alianet, Inola Puig, ang Eldesco Ted, grade 11 na, pero may access ako sa iya FB account and Messenger. Ang YouTube, kag-iban niya social media accounts niya nakakonect sa Gmail ko. Kag ina-check ko gid na iya room always kag bag, correct. Inola Pueg, Sarah Jane Villaflor, Mami Asun Pineda, Ningning Ilumba, Noy Dongor, ang presidente sang Philippine Chamber of Commerce and Industry or PCCI, mayo ni Nanay LK asang mga negosyante ga pamateo. Koripo, noon tagi kamo talan. May ara kamo da sang coffee festival subong sa Iloilo Convention Center. Kag may Philippine International Business Expo man subong dira sa Icon si Sir Toting to sa engineer ara sa Philbex. So, good morning kag kay Ma'am Bes. Si Ma'am Bes ka Miss International no to basta ka pamati man subong. Hindi don tana kakilala ka Barakol. Oh gani. Kaya kun ikaw gani mistra sa una kulban ako kay lula ko Greg ka mistra ko to sa Duenas. Gangurab lang kulban ka na because they have that disciplinary authority that was given to the teachers. Nga second parents sila mo sa daytime gintugyan sang ginikanan subong yala ina ang bata subong masalapay lang sang nga maestro o maestra makasuhan kita ayaw niya sang kwan sang harassment o kung gintaasan mo lang tingog because gina-establish mo yung mga authority over your pupils or students makuhan kita ayaw makusahan kita ayaw sang verbal abuse. Which is imbalance na nga ti daw ang ginikanan subong magreklamo bata nila. Sa una, ipabugbog nila. Lento sa istasyon nga ginhalinan ko sa una. Ipapakauntabla. Nang kwani, hindi ni gusto. Subong ipatulpo naman nila. without knowing first sang kung anong mga nagakabagay, da why not itugyan mo sa mga manunudlo ang disiplina ko nara sa eskwelahan. Kag of course established gid ang kagi patuman gid ang authority sa mga ginikanan over sa ila kabataan, subong ang ginikanan gapangalihid nagatihin. Kulbaan sila, manaululuhan nila ng bata nila kay base kung mag-kwansa may mental problem. Mag-overthink sila tapos mag-feeling OP sila ng out of place. Hindi mag-out of place kay damo ka friends online pero in reality, huwag ganyan mag-isturanay. Dila, am I correct? So, balikam to si Teacher L, Nanay L, and Counselor, Guidance Counselor L, Pastor L. Kung anong inyo drang comfortable ka magtawag. And message ka mo diri, ano inyo pamangkot? Wala na diri na limit sa amon atong discussion. Anything gusto ninyo diri nga ipalabot subong. And later, ti, ano pa yung muunta ko ni, ma-pray kita. Ma-pray kita ya. What I'm thinking as tanan. Baka ti, nag-inoe ka naman. Dapalo pangamuyo ka naman. Nagligato doon ng tinong kao. Galing kayo doon, matsagan ko doon. Gakatulgid, bibig ko eh. Tapos also 14 na sa aga. Jess Bailon, Pastor Jess Bailon. Alan Tokoyo sa Giso Kalinog. Criselda Buiko Almuhen. Ay sa amad, subong ya, student na gani, gabuli sa teacher. To, no? Kapin pa kon may kulukwarta. So, na-discuss na kay nani Nanay L, ni Teacher L, Pastor Janet Habano, ang comparison of the youth sang nagligad, kag sang subong, ang kinalain, no? Although, hindi man tanan. May arap pa man yung nag-adapt subong sang traditional nga pagpangabuhi because it was handed down, halin sa aton nga mga katigulangan, kung kamugyan naka-star, kag nakahulid kamo sa lula, kag lolo nyo, magtigulan na kamo mga kwanyo gid, magamit nyo magyapon. Ako dumduman ko gina, ang ba ni lula kag ni lolo, ba hindi kag magbato kay tatay mo ha? Hindi kag magsabat-sabat kay nanay mo ha? Ha? Magpanaw ka, lisensya kagid. Paglagting alas 6, no? Kwan kagid ng bisa, halok ka pa na. Hindi ko niyo, simple yung maghalok ka. Pag Lunes, magbalik mo ko na may balon kaw. Natural na yan. Pero sabang matamat na, daway na. Sugata nilang malam, dabungguan na isang kabataan. Kagang kabataan, sabang hindi mo pagbugnon, hindi magani magbugnon, hindi man tanan. So train up a child in a way he or she goes. And when he or she is old, he will not depart from it. Samtang bata pa. Si Fretchy ka pamati ka dira. Kag sa mga intern, pamati ka mo ha. Pamatik ka masubong kay para ini sa inyo. Para ini sa inyong boss damlag. Kung tapos na inyong internship diri sa K5, may dumdumon gid ka mo. Kay for sure mag-resonate ini nga pulong. His word will not return to him void, but will accomplish its purpose sa imo sa mga pamati. Ay may sound corny, we may sound corny diri ni Pastor Janet kay ginimam Lani, we don't care. So what? Oh, iban gani mga labay-labay. So balikan ta sa imong perspective as guidance counselor, as teacher, Nanay L. Anong dapat himuon the immediate intervention subong Nanay L?
18: Utod kay 510. Wala na ni sa makasolve sa sininga problema nga ginaatubang subong no sa mga kabataan ta sa aton nga maginikanan sa susyudad biskan pa sa 8 pillars ang aton nga susyudad kundi ang Ginoo. Pero ang duwa lagi ka mga butang nga dapat naton siguro ubrahon is kita nga maginikanan dapat tudluan nato ng aton mga kabataan. Kabiskan pa ang episo size 4, nagahambal ka mo nga maginikanan, hindi ninyo pagpaakiga ang inyo mga kabataan. Kundi isaguran ninyo sila sa pagdisiplina kag pagtudlo nga halin sa Ginoo. Gusto gyud ko nga i-highlight bala utod kay 5:10. Ang ginhambal diri nga sagura. Sagura, hindi nga saguron ta sila sa gusto nila. Di ba la? Nga saguron ta sa gusto nila, nga kung gusto nila, amuni nga pagkaon, ihatag ta dayon, nga biskan pa kung kaisa. Kita nga mga ginikanan, nagkakautangan kita. Kaya hindi kita gusto nga mag-akig o kung magsunggod ang aton, nga mga kabataan sa aton. Wala ako nagasiling nga hindi na naton sila pagsaguron, but sa isakto balanse, dapat hindi natin sila pag-spoiled. Kaya naghamba diri sa Biblia, kaya nga dapat saguron ta sila sa pulong sa Ginoo. Kaya amulang gid niya, ang makabulig sa aton, kung paano sila magkabuhi nga isakto. nga hindi nga kung maglain, mag-ano gani sila, kung magsunggol sila, baklan, tas sila dayon gadgets, oh. I-upgrade dayon natin.
14: Uluuluhan ta?
18: Gadget, uluuluhan natin sila. Oh. Kaya kung kaisa, hindi makita gusto nga maperde sila sa iban nga mga kabataan.
14: Mm.
18: Gusto natin nga ara mas sila sa high-end. Tiyan mo na nga, ang aton subong nga mga problema sa kabataan, dapat may ara ina nga solusyon. Kag ang isa lang gidya nga nabalaan kuya utod kay 510 nga ang solusyon dira amo nga idalo naton kabataan sa prinsipyo nga isakto nga panudlo nga nagalin gidya sa Ginoo. Oo. Nga nagalin gidya sa Ginoo kay wala na ya sa may makabulig sa aton kundi lang gidya ang pulong sa Ginoo. Kay ang ini nga ginatawag naton nga bullying nagakatabo ini diin ini bala nagumpisa K5 Ted utod nga ang ining bullying. Kung nantawon naton ang bullying, nagumpisa ini gidya sa sulod sang panimalay because of this favoritism. Di ba la? Si nanay, hindi ya palanggang isa ka bata, kaya hindi sila pareho tsura. Si tatay, palangga ya yung amuni nga bata, kay lalaki siya. Hindi ya isa palangga, kaya tungod nga hindi niya maalam. Ang iniya maalam, ini, because of that favoritism, kabiskan pa sang unang mga panahon, ara na na ang favoritism. So because of that, ang mga kabataan, deprived sila. Na hurt sila, hurting sila. So tungod nga amusin ang ila ginabatsyag, ginapabalo man nila kaginahatag man sa iban. Sa iban nga mga kabataan. Pras na bala utod kay 510. Ang ining datong kalan ang ginahatag inisang Ginoo sa aton para i-provide ang kinanglano naton sa lawas, no? Pero ang diferensya amusin eh, nga kung diin pa nagakaon, nga dito pataya mag-ilinaway. Kung diin ang kundiin kita nagakaon dito pa kita mag-akigay. Amoy na mga kabataan, mas namian pa sila magkaon to sa barkada nila. Magtulog sa balay sa barkada nila. Dito sila magtulog sa iban nga mga balay ka magkaon sa iban nga balay kay nasigurado nila nga pagpuli nila sa ilang nga balay ditong inakigay. Oo. So because of that nagarebuildi ang mga kabataan. So isa lang siguro ang mahambal naton nga ang aton nga responsibilidad as aginikanan nga tudluan sila sang maayo. Pero ang pamangkot dira, paano naton sila matudluan sang maayo kung kita mismo nga ginikanan hindi maayong ehemplo para sa ila. Amusin na.
14: Mabaga ni si Papa ganito, damo man binlod, si Mama ganito man. So, ang kabataan na madula ang respeto sa ginikanan na Nanay L.
18: Oo. Plus na paano natin masaway ang aton mga kabataan nga hindi ka mo mag-online games kay kita nga ginikanan pag-abot sa balay ara man ta sa mga drama. Oo. So ang pagpangabuhi karon nasunod na da sa drama kung ano'y dang nakita nila da nga mga short dramas na bala utod kay 510 amo mo na ginasunod sa sulod sa panimalay. Oo. So mas maayo gid siguro nga ang sa sulod sang panimalay may ara nga pag-isa, may ara nga pagigmaanan. Kagkwaunta na siguro, kita nga maginikanan, ako isa man kay Eloy, no? Kwaunta na ang ginatawag nato na paborito ang isa, kag hindi paborito ang isa. Oo. Kung ang isa hindi maalam, dapat tudluan nato. Kaya muna ginambaga ni nga dapat tudluan nato sila, kay kita nga ginikanan, we are the first teacher mo. Oo. Kaya, pero ang kung kaisa ginahatag lang nato sa maestra bala ang maestra magtudlo sa aton nga mga kabataan. Pero kita dapat kita nga ginikanan kita nagatudlo pero subong utod kay 510 laina kay nga may tutor ng aton nga mga bata which we called artificial intelligence
14: AI.
18: Oo. So mangsang una nga mga tinion kung may ara kitang assignment pamangkot pa kita sa aton nga Eloy nga nay ano ini ba lang assignment ano
14: sinanay ang nag-obra.
18: Sinanay ang nag-obra. Subungan balo na lang kita ya kagambalo ng mga bata kadto sa Google lumangkotang AI ho.
14: AI?
18: Oo. Search ka da Google ka dira. So ang mga bata they are so obsessed of this system without their knowing that their mind are already controlled by the system and programmed by the system. That's why hindi na ang makabataan hindi na kung case ang makabati. Oo. Plus na mga baby nga mga bata ha utod kay 510 mga baby nga mga kabataan. Sang unang baby kinakadol pa naton. Subong ang baby butang na lang sa crib, butangan dela sang mga program nga cartoons.
14: So na yung ginailigid mo?
18: Oo, sa una ginailin. That's why, ang mga kabataan, subong, may ara sila nga confusion sa ginatawag nato nga lingwahe. Oo. Lingwahe, I'm not saying hindi nga malain ang maghambal sa English, pero ang iligwahe nun, kag ang mother tongue nato, ninakanchindi ang mga kabataan. Oo. Sometimes, they have that confused ang accent. Kaya tungod, isa to yung ginalantaw nila nga cartoons, British accent to, isa to yung Italian, isa to yung Singaporean, isa to yung Japanese to yung accent. Correct. So, ang mga kabataan nato, may confusion sila. That's why may mga delayed. Ang iba nato ng mga kabataan, when it comes sa learning nila, kaya may ma-confusion sila sa ginatawag nato ng mga lingwahe, utod kay 5-10.
14: May iban na 3 years old na, 4 years old, di gapon, why ganyan speech siya, why pa ma-develop?
18: Yes.
14: Because he or she was left sa cradle, pinabayan lang da, why mo gina istorya? Kaya ang bagay sa iba niya, hindi mo pag-i-baby to kang bata, bebe! Pagkapapa! Dapat ang balon mo siya nga daw istorya, na ikaw nga daw tao na gidbala. Ang galing kayo sa buong because of the advent of technology, Nanay L, na kuha na ang gapahapos sa mananginikanan, not all, ha? But because for convenience sake, for comfort sake, tiyan mo na eh, ga-adapt ka man. And that's good, hindi mayo para sa kabataan. Pagdapos ko na may edad-edad sa tingala kang English, sa tadlong may English, tadlong man English sa pamuyayaw mo. Pamuyayaw niya English! So, muna yun eh, huwag ka kinsinding bata na sa pamuyayaw. And that's the downside sang too much dependence sa technology, Nanay L.
18: Yes, and because of that, kada ko isang problema, kay tungod nga ang mga kabataan, some students, high school student, hindi iya utod kay 5-10 kabalo magbasa. Hindi kabalo magbasa. Ang reading comprehension sang mga kabataan, tam-an katama ka slow. Oo. Kay tungod nga naandad na nasa sa picture. So kung nantawo naton, ano bala ini again, ano ang balang himuon naton nga parang mabuliga naton, kay tungod nga madamo o nagapamati subong sa aton. Oo. So ang isa lang gid kabutang nga para mabuliga liga naton sila is mas mayo siguro nga hindi sagi ka-upgrade utod kay 5-10 ang mga cellphone sa mga kabataan naton. Oo, hindi agi ka-upgrade kag hindi naton nga sila nga ang reward nga yatag naton sa kabataan amo ang gadgets. Kay ang mga kabataan hindi lang ini nila kinahanglan. Most of the children in our nowadays, they need someone that will comfort them. They need someone that will listen to them. Oo, may mga palamang kutanon gani, utod kay 5-10, is it possible that people, or is it possible ng mga kabataan may lose interest in having physical friends due to the online games and other social media platform? The answer is big yes. Big yes, ginatawag na nato niya utod kay 5-10 nga friend within the box. Ara lang na daya. So mga kabataan, nasintro lang gina sila. Nasintro na. Ito lang tawabala subong ang kakatabo. Nagapakasal sila sa ilang mga friend sa social nga ara. Dira lang mga friend nila sa inside the box. Gapakasal sila sa robot. Hindi bala? It is because nga naprograma, kakun ano ditong nakita nila, ginasunod-sunod manila. Isa kabuta ang pagid, not only for us mga ginikana, no, sa pagdisiplina sa itong mga kabataan, ikaduwa, ipakita ta sila ang matutuod nga paghigugma. Ang pagtutuod nga paghigugma because they need us. Biskan ang imo kabataan, mamba, kabansin ko anyos, gakinahanglan pa na sila sang touch ang ginikanan. Biskan mahambal ka ang bata ni mo, may ara na siya nga pamilya, gakinahanglan gapon sila sang touch sang ginikanan. So dako gid ang mabulig nato nga maginikanan sa atong nga kabataan nga good nga hindi sila maging obsessed o kon maging addict sila sa ginatawag sining aton nga teknolohiya kag hindi sila makontrol sang sining mga programa nga ara dira utod kay 5-10.
14: Tubla kini pagita tang video bla, a young boy, 5 ka tuig, natulpang dan sa iyang iloy or sa mami niya nga he was influenced sang nalantaw niya to sa cellphone or sa laptop man to nga ginsugo sa nga mauba, nagubad at naglumpat-lumpat, nagtalon-talon, no? So ang influence gid sang social media dapat nga ilimit ini sang ginikanan because they have the right nga mag-control gid sang ginala sang ginalantaw sa ilang kabataan. Kapit pang kabataan nga mga kwan pa, taman very young bla, para sa ibanta, 5 years old, 7 years old. Gaburoaw ng mata mo, ginapagamit talaga ni nasang anti-radiation glasses.
18: Yes.
14: Kay para nga hindi magkurap-kurap mata nila kay iban sinada, bata pa, may antipara na, may antsuhos na. Because nga too much nga exposure sa blue ray na sa no blue ray, basang suga blasang sang gadget nga hindi manami kun too much ang imong exposure dira Nanay L. So parental guidance gid, no? Parental guidance and supervision and monitoring gid.
18: Yes.
14: For us nga maganagan ini. That's what we call sa bullying. May iban pa gid nga aspect subong nga naga confront the realities of the young people subong. Sa record sang Philippine Statistics Authority kag Department of Health. In 2020 until 2024, drilan ni sa aton sa Pilipinas, ha? Mayara sang 50% under 30 years old naghihimo sang ginatawag nga intentional self-harm. Hindi ko lang paglawagon ni ano gate, but nagbutsing ko nag-S UICIDE, no? Kay kibalo kita taman ka kagamantay si Meta subong. Santo ini sa record in 2020, Biloga Pilipinas, ha? May 4,420 recorded cases. Mas mataas siya sang 57.3% from 2019 nga intentional self-harm cases or nato na binga suicide. In 2021, 349 deaths, 349. In 2023, 3,133 recorded cases. Sa Pilipinas, ini ha. And 2024, 3,379. Aryo, ilocalize naton. Dari sa aton sa Western Visayas. Magkita Western Visayas, Aklan, Antique, Capiz, Iloilo, Guimaras. From January to September, 246 ang cases. 246. Ang Iloilo province, nagapanguna, nga mayara sang 28.04% nga kaso sang pagpanginmatay. Ang DepEd, may na-record nga 404 student suicides. 2,147 nag-attempt sa public schools sang 2021 to 2022 academic year. Nga ang mga kabataan nag-resort sa intentional self-harm, abi Nanay L.
18: Dua lang gid siguro karason. Utod kay 5 Ted. Number one is because siguro sang sa sulod gid sang panimalay. Tam-an gitam-an kay importante ang upbringing, kag tam-an kay importante kung paano naton kita nga magkanan gina take care ang aton nga mga kabataan. Again, sa ginambal ko kagina, utod kay 5 Ted, the favoritism. Ang favoritism, isa kabutang kung nga ang mga kabataan nag-hurt sila. Kag wala na sila sang way out eh.
14: The way kundi, na sang self-worth.
18: Wala na sila.
14: Nagka-self-pity sila?
18: Yes, nagka-self-pity sila. Oh. And then pagkatapos sila, nagka-self-pity sila, nagka-anxiety sila. And after that anxiety, is nagka-depress sila. And that depression ang end-up is suicidal. The end up is suicidal. Ang ikadua is ang mga ginaopda nila. Tam-an ka importante ang mga ginaopda naton. Amuna gani nga biskan pa kun natawo naton diri sa ginabutang diri sa pulong sang Ginoo. Nagahamba siya hindi kamo magupod sa mga bad company. Hambalya, do not be deceived. Bad company corrupts good character. Bisan ano pa kung kaisa ka nami sang imo yung abatasan, kung ang imo ginaupda niya niya, tam-ane sila yakalaot, malatnan ka gidya. Amuna nga may slogan, kita nga ginahambal, bala, tell me who your friends are and I will tell you who you are. Oo. So ang ginahalinan sang sinaka suicidal, hindi anay magsulod ang isa ka katawo sa ginatawag na suicidal kung hindi siya mag-agi sang depression. Kaya kung ang isa katawo depresya, may suicidal thoughts sa dayon. Oo, may suicidal thoughts siya. So because of that, tam-an na dayon katulod sa iya nga emosyon kag sang iya nga kalain kabuot sang iya ginahibo nga wala na siya gali na kahibalo. So

0: verbally abused. I am verbally abused. So ang isa ka rason kung nagasuicide ang mga kabataan, ang mga asawa, ang mga bana, kay hindi lang niya sa mga kabataan utod kay Five Dead. Kundi sa tanan nga mga tawo nga nagaano sila, they are what, victim of this abuse, verbally, physically, emotionally. Oo. Kag hindi wala do hindi mo ina makahambal ka nga hindi mo ni mapunggan ang ginaubran nimo kun hindi ikaw magdangop sa Ginoo. So tungod sa sila nga depression, ang isa lang gid nga ginahuna-huna pirmi sa sina nga tawo is to commit suicide. Pero ang Biblia wala gid yan nagapanugot sa aton sina. Kay may ara pataya nga dapat dalaganan for 17 years of depression. Ang isa lang gid nga ako nga gindalaganan ang Ginoo. Kag nagbugtaw lang ikuya utod kay Five Ted, nga set free gid ako ya sa Ginoo. Ginset free gid ako ya sa Ginoo because sa mga tawo nga nagasurround sa akon, nga nagahatag sa maayong advice. So amo na ang mga nagasuicide, kinanglan kadto kita sa isa ka grupo sa mga friends naton nga masugira naton, mahambala naton kag makahatag sa aton sang maayong advice. Kag ang pag-suicide hindi ina ang solusyon. Ang solusyon amo ang Ginoo.
1: Okay. Ang iban gani gabakal taga 3,000 nga balor sang tangke ka oxygen para nga makaginawa. Kamoya inyo yama, gurot kamo ka kwan ka ng pulso nyo kay binayaan ka sa nobyo mo. Kaya huwag ka namatay kay nanay mo nga abi-eskwila kaw anay, pritse. Hindi ka anay magduro ng nobyo, kaya ang nobyo makaulat na. Damo na sa mapila kung tapos ka na. Because of your bad choices, so sa may mga consequences man hindi manami. So, 8:35, message ka mo dali ha, kay mabalik pa kita, 0919-098-6314. Ikaw nga pamati na sa bukid. Sang Libakaw, Aklan, sa Kalinog, sa Miag-aw, sa Pase, diin ka man subong 0919-098-6314 kaya ipamangkot nato ni kay Nanay L. Chen Nakita, Maki Kinoveva, ning Ilumba, a good and close family ties and a good circle of friends are important to keep away from depression. The more nga nag-increase ang tawo, even technology, the more nga nagpakasala, nag-alam sa paghimo sang sala. Restituto Lansa sa Gimaras. Thank you, Gida, sir. Sherwin Marco, kay Kagawa Droy Parian Fama sa Sambagaro. Ma'am Lina Magallanes, bari si Tita Lina. Si Ma'am Marilo Sacuevo, Melanie Catalunya Barcoma, Pastor Jess Bailon, Red Alinsaga, Criselda Buy Colmohen, ang mga senior citizen to sa Zone 5 sa Takasaro, nagapamati sila. At iba sa magsulod sa turil ta Nanay El, huripunon ta eh. We have all the reasons to huripon them. Alas 8:36 na. Ang overthinking, ang paranoia, mga patimaan ay haninisang depression or ay hangaginaabahan ka lang sang panulay.
2: Lumpat ka to, lumpat ka, lumpat ka sa building, kaway ka na pulos. Kaway ka na pulos, law ay kamango ka. Kaya ka na pulos, lumpat!
1: De, kundi, see you in hell ka? Di mo na, mabangga doon may gahutik sa iyang mapaipit. Mapaipit sa nang nag-aging tingig ng haruliko. Or tingig nga ng parola, ng jeep nga tuktukon. Napakadlaw talaga mo, pero realidad ina. Kung iba mabangga, kapoy, nagila ko sa kabuhi nga ini! Gusto ko na magpahuway! Pero paglabay ka try si Kad organi potpot sa tubang ka diyan sa may ng Komisyon Sibil nagpahigad man. Bot silingon nga may Jesus ka pa may paglaom ka. We may sound corny ni Nanay Eldrick kag ni Nanay El pagid nga lani. We don't care so what. Message ka mo di kay anong palang mo yan yung pre-request na dalian nyo na. Why ni bayad? Away ni bayad ha kay pangamuyuan tang Pilipinas, pangamuyuan tang Iloilo, pangamuyuan tang aton nga mga nasyon. Ang partito sa Barotac na ibotong bata to bala nga nagdala armas. Ang armas to na trace na sang pulis nga iya sang iya nga lolo. Ang lolo niya mo nagpadako sa iya kay ang tatay niya to na preso sa Mindanao. Nagsunggod ang bata kay ang nanay, anamana naman. He was verbally abused. So ang kabataan subong tam-an ka katapok sa ilang mga balatsagon. So anong imuon ta sini? Ti awayon tay

0: Because your battle is not of flesh and blood mo, but by powers, principalities of this darkened world. Amen! Why ka mag-amen mo? Dapat amen ka muda. Ha, hindi nga mabag-amen, kornik yung mote do. Dapat na yan si Mana Santa or gani Domingo lang. Pisan ka lang gudom-dom sa Diyos kung may dali mo, oskas ka buhe or gami kangit-ngitan ka. Kung ay gani, okay lang. Am I correct? Why ko ga pangakig? Sometimes I have to raise my voice to raise the point nga Jesus loves you. Hindi ka maghikog. Kung may gahutik si muda ka, gamba nga, hikog ka, huwag ka pulos, laway ka, damo ka punggod. Di ko damo ka punggod, panghabuan kaya DTX Beauty Soap. Twin Paktoran, this is the perilous, makanguluyos nga tiempo. Kay lovers of themselves, bisan tigulang, kagbata, pareho lang. Nag-amen si Sir John Lee Sarabia, NC Hulipas, nag-amen. Ang target ko nga, damo mag-amen, nakuha na nato na. To God be the glory. 8:39, hold on. Balik kita pagkatapos ang importante nga pahibalo.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. D3 Bio.
2: O si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3, nga may Vizio. Ang Vizio, nga may D3. D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pag tumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio, nga may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabagat sa mga butika. Para sa matilo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligat. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala gina allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalin na sa mga nagkalaylay ng allergy. DTX 500. Masaliga DTX 500. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
1: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mamasaga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
6: Sang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa ang Mighty C. Tag 1 capsule, 310. After 1 week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mamasaga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Muna nagigit ako makabatsyag pang sakit.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
8: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa 4 Biotics. Kadalhay ang pag-ariya.
9: 4 Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
8: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
1: Good news!
8: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
9: Libre? Libre!
8: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay. Bay Norte, Miag-au. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
10: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
11: Wow! May kumso!
0: Oras, alas 8:43 sa aga, oras kinadulong sang Klinika Sporbiotics kag DTX 500.
12: Foro de los Pueblos!
0: Are you still there? Ara pa kamuda! Basi binayaan nyo na kami din ni Nanay El, ha? Binayaan nyo na kami sa tabtaban. Pero kay Balokong, nalingaw ka mudra. Iban sa inyo subong, di pa cry-cry na. Na-realize na nga may self-worth kagali kag hindi ka dapat maglumpat sa building. Kay basi, mabali imong atulan. Alas 8:44 na sa aga. Amo ini ang realities nga nag-confront subong. Mabaka nga atid nga ginatagan mo ginalawig ng oras. It's Friday. And we have the realization na bako pa tulotawayon talang abi. After sa mga dalagoy niya balita nasyonal, bago balikan taning parte ni sa threat, ha? Because this is still an ongoing threat, ha? Sa society, ta, sa aton komunidad. Ang batag dito sa mga pamatanon, dito sa Candida Farm sa Sohoton, Barotac Nuevo, na nag-eskwela sa Barotac Nuevo National Comprehensive High School, napilan sila kabilog mo. Singko, salamat, gig nga way ka mo, ano? Sigo, what if, abi nga, kung nakapalupok tobing si Dodong to? Ha? Nga, bisan sino man lang ngay, to whom it may concern. Jean Seaman, Maki Kinoveva, Bing Space Day, tiara pa si Mambing sa Mambing sa Singapore. Mambings, are you okay? Okay, anong inyo da nga mga prayer request nga gawa nyo na kay manugtapos na kami ni Nanay L, Pastor L, kag by the way, kung gusto ninyo nga masundan pagid siya sa iyang Facebook page, Lianet Habano, Lianette Jabano. Kada alas 12 pa la una sapon. Jesus is Love Church. May kwan na da may noon time prayer, no? Adlaw-adlaw na except Sunday pastor, no? Except
13: Monday, wala Monday.
0: Oh, Monday. Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday.
13: Yes.
0: Mula na apat. Okay? So kamong mga OFW nga way kamo pala utwasan, ang ginapautwasan nyo lang da inyong ang inyong hibubunot, ang inyo da nga ng ulunan. It's high time sundan ninyo si Nanay L. Or kung ano kamo pili, lagi mo kung comfortable kamo nga maghambal sa iya. Anything more Nanay L, Pastor L, Teacher L, sa aton nga mga nagapamatisubong, 8:46 na. And by 8:55 mabiya na kita. Anything more kay balo kita damo gi ka pamatisubong live viewers and then sa radyo damo kita sa relay station sumong ka pamati sila gapang labas si Mami Susa Ralios sa Bakay Dumangas, si Tita Ambing Baes Kabasak dira sa Nonoy City proper, Twin Factoran Tuesday and Friday noon prayer pastora Tuesday and Friday Twin Factoran, thank you Pastor Lianette, Nanay L. Yes ma'am. Wide.
13: Ang parting words lang siguro utod K5 Ted is ang mission sang panulay sa John 10:10 is to steal, to kill, and to destroy. Pero hindi kita dapat dira maguntat. Kaya may continuation ina mo. Nga naghambal siya, but I came, ang Diyos yan nagkari. To give us life full of abundance. Nga tagaan kita ya sang kabugi, nga puno sang bugana. So kung sige lang yagid kita, yaka-focus sa mabutang nga nabudlayan naton, hindi naton makita ang mga manami nga mga plano sang Ginoo para sa aton. Kung sige lang kita ka-focus sa mga butang nga nakita naton, nga nagahatag sang kahadlok sa aton, hindi naton makita ang mga manami nga butang nga gineprepararan man sang Ginoo sa aton. So it's time for us to refocus our eyes and to sintruho naton ang aton mga panauna-una sa mga manami nga mga butang nga gusto sang Dios nga maaguma naton. Kay ang kaawaya, ang ini mga suicidal, ang ini ang mga depression, ang ini mga bullying, ang ini ang mga killing, ang tanan nga mga butang nga mga demonic nga nagakatabo sa kalibutan. This is not the work of the Lord. This is all works of the demons. Buluhaton initanan niya sang panulay. Buluhaton initanan ni Satanas. Because we are now living in the last days. Maabot na gidiyay ang Ginoo. Whether we like it or not, biskan pa ini mga kalamidad, this is now the signs of the times nga maabot na gid ang Ginoo. Kay bisan pagani nagambag gid ang Biblia nga ang mga kabataan sining ulihing panag-on may ara gid nga disrespect sa ilang mga ginikanan. Pero hindi naman kita mag-untap kay may ara mga ginambal dira ang pulong nga siling niya, the Lord God will restore the heart of the children back to the hearts of their father. So ang isa lang gid iya nga makahambal kita nga is ang Ginoo lang gid siya makabulig sa aton. Nagari siya to give us life full of abundance. Nga tagaan kita sa kahilwayan, tagaan kita sa solusyon, tagaan kita sa sabat sang aton mga palamangkutanon. Kay biskan pa sino nga may nalamon nga tawo nga pamangkutan ta sang problema naton, makahatag siya sang counsel sa aton, but hindi tanan. Hindi tanan. But God can give us a counsel and God can solve all of our problems. Siya lang gid ang solusyon. Siya lang gid ang solusyon. Kay diri sa kalibutan, madamo sa mga butang kag madamo sa mga sitwasyon nga naaguman naton nga makahambal kita nga do indi na kita makasarang magatubang sini utod K5TED. Kun wala ang Ginoo. Kung wala ang Ginoo, sakto na ginambal that apart from God, we are nothing and absolutely nothing. Bisan ikaw pang pinakamangaranon diri, bisan pa ikaw ang kilala diri, bisan pila pa ka bilyon, trilyon ang savings nimo. Kung wala ka Ginoo sa kabuhi nimo, you still nothing.
0: Yes.
13: Ang kabuhi, wala sang pulos mga palangga kung wala ang Diyos nagaupod sa aton. Kaya biskan anon naton, kahimo sa mga butang nga maayo kung wala ang Diyos sa kabuhi naton, may ara gidiya katapusan man ang tanan. Kaya ang maayo nga buluhaton hindi man na makatulod sa aton dito sa gineprepararya yung nga duog para sa aton. Ang reliyon, wala kita gistorya diri ang reliyon, pero hindi man na iya makadala sa aton sa duog nga gineprepararya niya sa aton. Mga palangga, maabot ng Ginoo. Initanan nga mga sitwasyon nga gaabot sa kabugi naton. Initanan palatandaan sa iya nga pag-abot. Sa iya nga pag-abot.
0: Yes.
13: Ang pamangkot, amusini, handa kabala sa iya nga pag-abot. Kay tanan nga sitwasyon, subong ginapreparahan sang tao mo. Tanan mga problema, ginaistoryahan naton. Pero ang pamangkot, paano inim tanan matagaan sang solusyon?
0: Yes.
13: Biskan anong obraho naton, nagadalom ang mga problema. Kag ang makasulbar lang gisini, amo si Kristo Jesus. Siya lang gid.
0: Yes.
13: Siya lang gid. Kung ginapreparahan naton na aton kabuhi, diri, paano naton preparahon ang masunod nato nga kabuhi.
0: Pastor, we will lead the public in prayer subong. We may sound corner Badoy. We have 3 minutes left. Please lead them. Amuning aton pinakanami nga regalo para sa ila. Batul man nga hindi, we don't care. It's all about Jesus kina-offer naton subong. Yes. Can you lead us in prayer worldwide subong, kapamati, Pastor Janet? Yes, ma'am. Please.
13: Sige. Mga utod, mga palangga, kung luyag ni mo ihatagi mo kabuhi sa Ginoo, kagusto ni mo kahiluwayan, buksing imo tigi pusoon dira sa iya. Batuna si Kristo Jesus ngay mo Dios ka maluluwas. Tungod ang pulong sang Dios sa gambal in John chapter 6 verse 14 that the Lord God, He is the only way. He is the only way. Diba? Siya lang gid jay ang palagyan.
0: 14,
13: siya
0: lang gid.
13: Yes.
0: John 14,
13: siya lang
0: gid.
13: John. Yes, John 14. Siya lang gid jay ang palagyan. Kag wala na sa iban. He is the way, the truth, and the life, and no one comes into the Father except by Jesus. Susubo mga pangamuyo kitay butang naton, plastar naton kabugi sa Ginoo. Ihatag naton kabugi sa iya. Kag kun ikaw inaluyag, sunday ni nga pagpangamuyo. Amay ko sa langit. Ginabuksan kong akong tigipusoon sa imo. Nagapangayo ako sa pagpatawad sa akong mga sala sa sininga tinion. Patawara ako sa akong tanan nga sala kag pagpakasala. Kag ginapatawad ko man ang tanan nga nakasala sa akong. Jesus, ginabaton ko ikaw nga akong Diyos kag manluluwas. Isulat ang akong ngalan sa libro sang kabugi. Kag nagapasalamat gid ako subong nga tinion sa kabugi nga walay katapusan nga imong ihatag sa akong. Sa ngalan ni Kristo Jesus in akong pagpangamuyo. Amen.
0: Amen.
13: Kag sa tanan, nagabless ako sa imo subong ang Diyos magapakamaayo sa imo. Ang Diyos magatipig sa imo. John 14 verse 6, nagambal ang pulong sa Diyos na He is the way. He is the only way. He is the truth and the life. And no one comes to the Father except by Him. Kagtungod ginbato ni mo si Kristo Jesus, nga imo maluluwas, sigurado gid utod nga nagtuo ikaw, kay nagtuo ikaw, may kabuhi kang walay katapusan. God bless gid sa imo, kag sa imo bugos nga panimalay.

We worship Him in spirit and in truth. Hidlaw ka mo sang kantang ini, Sir Paul. Nahidlaw ka man sini, Ma'am Ningning, Ma'am Maricel. Ang oras, alas 8:53 na sa aga. Thank you, Nanay L, Pastor L, Teacher L, Pastor Lianet Habados, ang Jesus is Love Church. Dira sa Gaisano Lapas, 9:40, kada Domingo, mayara dira sa fellowship, kadugit ikaw. Sa Domingo, kadto ka na. No ifs and buts. Kaya ang Domingo, non-negotiable. Non-negotiable na! Samtang way pang kangit-ngitan, kag kabudlayan sa kaboy, mga dali mo, os! Palapit ka na! Kay basi, ang balong ka sa Diyos, sino ka? Way ko kakilala sa imo, kay nabuyo ka na sa kalibutan! Alas 8:54 sa aga, oras sulong, sa Klinika Spore Biotics, kag DTX 500.

0: Teka, pasalamat ka mo nga may hangin pa yung irong nyo. May bansabong may kapol ng algodon, ha? Alas 8:55 sa aga, Ted Aujero, Francia. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Lord. K5, we pray and thank you for this very wonderful day, the lives of the Filipino.

0: 100. Epektibo nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500. Ang health mo, protektado!
2: Cheers sa barkada nating
3: Night Shift,
2: OT,
3: Breadwinner.
2: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.

0: si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City, 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
1: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.

0: sa Mighty C.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Sport Biotic. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics. Kabulig sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
3: Good news!
2: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre.
4: Libre? Libre!
2: Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Salvacion Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Myatao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Orbe Street, by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga, hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika ni Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: It is now 9 o'clock. This time check is brought to you by Centrum Advance. Centrum Advance, alagang di magkukulang.
5: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. 101.5 K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
6: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
7: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pagkaon. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapod ka alas
8: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragya po ng pain.
9: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
10: Damo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
8: Hindi lang carots.
6: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
8: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon kumbalot, galingin dayon ang ako nulo.
7: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
6: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
7: Sa lingaw na mabalaan ni mga flowers nga damong probiotic.
11: Mas
7: ano na yung interval?
6: Maedukar ka pa.
7: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
6: Impormasyon sa ikaayong lawas.
12: Sa tanan naton nga mga tagpalamati, welcome naman sa palatuntunan mga impormasyon sa ikaayong lawas. Paagi sa atong programa, kami magadulong sa inyo sa mga nagkalainlain nga mga herbal tips, health tips kag health information. Paagi sa atong programa, kami magatudlo sa inyo sa mga pagkaon nga dapat kaunon, mga pagkaon nga dapat likawan, kay kami nagapati sa ginsiling ni Dr. Rosin. If you eat wrongly, no doctor can cure. But if you eat rightly, you don't need a doctor. Upod sa aton nga palatuntunan po naton ang aton nga mga sparring partner, no? Sir Kevin Bigay, Doc Sam, and si Sir Boy. Kag siyempre, ang inyong temporary nga host sa sininga palatuntunan, Doc Ramil Oy, magadulong sa inyo sa mga mapuslanon nga mga informasyon. Gabay pa nga, nainom nyo na ang mga paborito nyo nga suplemento, no? DTX 500, D3 Bio, kag siyempre Sir Boy, Mighty C.
13: First,
12: wala na iban nga kana suplemento. Kung may gasunod-sunod, ti hindi pagin mla, kaya delikado na. Anyway, grabe ka ususubong ang balatian nga gito ang hypertension. Kag isa sa mga komplikasyon sining hypertension or high blood, ti guba ang kurason, Sir Boy.
13: Mm-hmm.
12: Paano ang DTX 500 food supplement nga isa sa pinakataas nga antioxidant makabulig sa mga kultura nato nga may mga problema sa kurason? Kay iba niya gahabok na mo, wala isla kabalo nga dugay na gali isla high blood.
13: Mm-hmm.
12: Kay wala ka pa check up. Mm-hmm. Ang mga rason gani nga kinahanglan niya adlaw-adlaw magpa check up gid, especially sa imo nga blood pressure. Kay kung ulihi mo na balaan, way na nagdako nang imo nga kurason. Now we'll discuss ano ka epektibo ining mga antioxidant sa imo nga kurason. Sir Boy, suno sa imo nga mga pagtuon, ano ang imo matugda sini about sa gituwag mga antioxidant nga makita sa DTX 500 kontra sa mga balatian sa gituwag kurason?
0: Thank you, Dr. Ramil. No? Paano bala makabulig ang DTX 500 with its superior antioxidant para hindi mag-develop ini nga mga bara or cold atherosclerosis? Well, ang produce ang gihimo sinisang atherosclerosis amo ni ginatawag naton nga mga oxidized low density lipids or LDL ang ginatawag. Initapat nga mga LDL they should be healthy in a way, no? Why? Because sila ni ga deliver sa mga nutrients from the liver going to the other parts of the body. Galing kung magbalik na siya sa liver, drat na siya gina-oxidize. Anong ga-oxidize ni? Siyempre, free radicals, no? Kung ma-oxidize na ni ang LDL nga mantika nga ini, then it becomes bad. Nga, gabugat siya.
12: Pero kung basanti ang imong lawas sang antioxidant, kung halin bastante, sa DTX 500,
0: kung bastante ka sa DTX 500, layo ni siya sa magbug at mabalik niya sa si imo atay, hindi ni siya mag-form bara, Dr. Ramil.
12: Yes, Sir Kevin, paano ang antioxidant makabulig sini mga balatian sa kurason?
3: Yes, thank you, Dr. Ramil. No? So, ang ginmention earlier no ni Sir Boy nga ang mga oxidized low-density lipoproteins or mga bad cholesterol. Amuni, ang once ma-oxidize ni sila, ginmention ni Sir Boy, nga nagabara ini sa aton kaugatan. So, in response na ang aton lawas, i-trigger niya liwat ang aton nga defense mechanism which is i-maintain niya ang aton homeostasis. So paganahon niya ang aton nga renin-angiotensin-aldosterone system. Ano ini nga system? Amuning nag-govern sang aton nga blood circulation no, or ang aton nga blood pressure. So kung may pagbara sa aton nga kaugatan, so there is may ara pagnubo sa BP. So ang aton lawas tingwaan liwat nga malabot niya ang normal state niya which is ginatawag naton nga homeostasis. So paganahon niya ang ning RAAS system, pasakaon niya dayon ang aton nga BP. So nga naga-trigger ining RAAS system. May ara mga factors Sir Boy kaga Dr. Ramil no nga naga-trigger sini. Una is ang deposition sang tam-an kaalat sa aton nga lawas.
12: Lapakon mo muna para no?
3: Ikaduwa amo tong hambal ni Sir Boy may pagbara or may ara sang ginatawag nga low blood volume sa aton nga lawas. So naga-trigger sina. Ang mabulig sang antioxidant sa aton nga RAAS system no. RAAS system. So ang RAAS system amuning naga pa-constrict sang aton nga mga veins but silingon iya ginapakupos ang aton veins para magsaka ang blood pressure. Ang ginaobra sang antioxidant nga makita naton sa DTX 500 is gina-vasodilate niya ang aton ugat. But silingon ginapahita.
12: Pahitan. Palaparon niya ang alagyan.
3: Ang aton nga alagyan kag syempre tungod sang iya anti-inflammatory properties, ginapahaganhagan niya ang mga pagpalanghubag nga ginasupreher sang aton nga mga kaugatan agud wala sang obstructions kag mas lapad ang alagyan sang dugo.
12: Yes. Sa so, ibagin yung kuna pala inom ka dito X500, no? Ano pa matod, ana? Grabe ang mga eksperto nagtuon kung ano mga polyphenols, mga antioxidant nga ara sinang dito X500. That's why kung adlaw-adlaw ka ginom sina, adlaw-adlaw ginlikawan mo ang pagtaas ang imo blood pressure. Correct. Adlaw-adlaw ginlikawan mo ang mga komplikasyon nga magkagubay mo kurason. Dok Sam, ato ta sa mga pagkaon, ano ayhan nga pwede niya maibulig sa DTX 500 para nga malayo siya sa balatian nga kurason kagining ito ag hypertension.
4: Oh, sa mga pagkaon sa Dok Ramel, actually nga hypertension kag problema sa kurason, ang isa ka kabadanan sina ining natog pag inflame sa aton yung mga blood vessels, no? Amo na nga nagataas ang ginatawag pressure, amo na kinanglan tagid sa ginatawag antioxidant, no? Sana siling ta na Sir Boy na balik-balik kanin baboy bala, no? Gakaon sa mga tambo kung pagkaon pero way mga high blood tungkol sang automatic ang ilang lawas nag-produce ang vitamin C.
0: Which
4: no?
0: is a powerful antioxidant as well.
4: Na ang vitamin C ngay pares natin sa DTX 500 ngay sa mga kasayasang antioxidant mga vitamin C makuwata na sa mga citrus sa pagkaon, no?
12: Ang namiya makainom ka may TC kayo may TC ti isa lang ka may ti sipulo na ka
11: ulo ka pungkan, mm, no?
12: Pero kung may sobram lang ang kwarta nga hindi ka magbakal man, kanamin sinakaon ng pungkan.
11: Pwede na tumalikawan ng hypertension, Dok, kung mayara kita sa vitamin C, siyempre, vitamin A, kag vitamin E, no? Mga antioxidant.
12: Damo na sa nuts, ha?
11: Nuts, kag mga green leafy vegetables ang vitamin A.
12: Kung abukado, kaon nga abukado. Kung damo ka na butong, kaon ka man butong. Oh. May mga bulig na. While nga gainom ka sa imo nga DTX 500. Imagine ba? Ganyan ka DTX 500, ganyan ka may TC, plus pamanan mo sa mga butong da, abukado, mga nuts, malayo ka sa gitawag balatian sa kurason. Malayo ka sa komplikasyon sa imo nga hypertension.
13: DTX 500! Di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Ang DTX 500 na! May ampalaya extra nga bugana sa charantee nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na! DTX 500!
14: Ilay-ilay dila cross, taas ang akon nga sugar 375.
15: Saan nag-inom ka?
16: DTX 500.
15: Kailan nalang subong imo sugar?
14: Pagtigil ka namin isang DTX 500 165 sa dugo ko man 120 over 80. DTX 500
13: DTX 500
12: Katota sa mga duga nga health benefits kung adlaw-adlaw kaga-inom sining DTX 500 Mighty C or Pure C adlaw-adlaw.
3: Thank you, Dr. Ramil. Medyo na-excite ko. So ang duga nga benepisyo nga matag sa adlaw-adlaw nga pagtumar sa nga DTX 500 kag Mighty C, no? Take note sa mga palakaon sang maalat nga pagkaon. Ang pagtumar sang adlaw-adlaw nga antioxidant, no? Nga makita naton sa DTX 500 kag ang vitamin C nga ara sa Mighty C, nagapa-increase ini sang ginatawag naton nga natriuresis. Ano ining natriuresis? Ang kapasidad sang lawas nga magpagwa sang sobra nga sodium. Ano ining sodium? Amuning alat halin sa aton pagkaon. So kung naga DTX 500 ka kag naga Mighty C adlaw-adlaw, hindi magtipon ang alat sa inyong lawas kay ginapagwa ini.
12: Especially nga damo pagigain inumon nga tubig. Dok Sam?
11: So ang isa ka namiang ko sa DTX sa 500 nga kombinasyon na Dok Ramil, hindi niya pag patigulangon na yung mga sulila.
12: Ah, amo na gusto ko.
11: Oo, hubin
12: lang. Sarbay ng hubin ka pa bala. Oo, sa isinta na edad mo pero karinta ka pa yan.
11: Oo, okay naman. Kung hubin ang sulila, hubin man ang imong mga blood organs, vessels. No? Hindi magtiga, hindi mag... hindi dasig blood sir.
3: Hindi magpalya, hindi mahina.
11: So kung hubin ang imong sulila, hubin man ang imong korason, malikawan mo ang hypertension kag problema sa korason, no? Hubin ang tanan mong organ na Dok Ramil, once nga naka DTX sa 500 ka kag Mighty C.
12: Kung hubin ang korason, kung hubin ang tsura mo.
11: Oh, correct na.
12: Oh, correct. So, kung gusto kaya maghubin, tapos gusto ka malayo o dugay ka mag ano, dugay ka nga magtigulang, take your DTX 500 and Mighty C. Lantawab lang mga sekreto sa una sa mga katigulangan nga ang agalawig sila. Palakaon kuan sila mo? Palakaon gulay. Damo prutas. Di puno man as antioxidant, di ba?
11: Correct.
12: Di kita subong, no, hindi na mahilig magkaon damo gulay, hindi na mahilig magkaon prutas.
11: Uy, kamahal man, Dr. Ramin.
12: Siyempre. Ipaagi na nato sa gitawag supplementation. Amo na nga, permi na mo na ginabalik-balik dere ang pag-inom sa DTX 500, pag-inom sa Mighty C, makabuligid sa mga kautura nato nga gusto nga maglawig pa ang ilang kabuhi dere sa kalibutan. Sir Boy, dugang nga mga health benefits.
17: Ang nami sa DTX 500, may kampyon ng iyang antioxidant, pinakataas, no? 1.3 million sa ORAC scale. May upod pa kininga charantia. Charantia is an extract from alin sa ampalaya, no, alin sa margoso, that increases also your potassium absorption. Once may increase ang potassium absorption mo, ganubo dayon ang imo sodium because they are indirectly perpendicular to each other. Kumbaga, kung taas ang potassium mo, ganubo ang imo sodium. So if you take DTX 500, you improve your potassium absorption because tungod sa charantia o ampalaya extract. By doing so, layo ka man sa ginatawag nga high blood pressure. Hambal nga Sir Kevin, kung taas ang sodium mo, taas ang blood level mo. Kung taas ang imo water level or as ang imo fluid level sa imo dugo, mataas ang blood pressure mo. Pero
0: kung may potassium ka, gamat-amat dubo, nakigagupod ang sodium sa imo ihi kung taas imo potassium, kung ga DTX 500 ka.
15: Dugang health benefits sa mga kautura na ito nga pala inom DTX 500, may tisik ag purasi, siyempre malayo ka sa balatian nga gitawag diabetes. Ang diabetes, kung mapabayaan, ang komplikasyon sini, hindi basta-basta, Sir Boy. Isa na sa mga komplikasyon nga ituga sa diabetes, ang pagkabulag sa imo mata, pwede nga maguba ang imo nga korason, pwede maguba ang imo nga kidney, pwede di na magtindog si Manoy. Oh, pero okay, si engineer ya, wala na diabetes, sa manong permitindog ang Manoy.
0: Makabulag.
15: Oh, so, importante diri nga kontrolado ang imo nga blood sugar nga ah. Kung ginakulang nakalamay ang mga ang gitawag market, Sir Boy, inya ikaw galihang kuan, damo kalamay.
0: Ikaw galihang hoard.
15: Mas pinakadelikado matabo kung taas ang kalamay o ang blood sugar sa imong lawas nga, the more nga damo kalamay, the more nga damo blood sugar imong lawas, the more nga damo free radicals. That's why importante diri nga adlaw-adlaw inom gid DTX 500, inom ITC para nga no malayo ka sa komplikasyon. Kaya nga ining diabetes gitawag nila savage killer. Kamatamaton kanya patay ni utdan imo tiil, bulagon kanya, dugay-dugay guba na kidney mo. Okay. Dugay-dugay wala nakakalipay. Amo na nga importante. Adlaw-adlaw agid inom ang DTX 500, Mighty C kag Pure C. Dako nga makabulig sa imo ikaayong lawas samtang gakabuhi ka sa kalibutan.
16: DTX 500! Nagkatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag-DTX 500 na! Masaminig ka palatian? I-DTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka! Mag-DTX 500! Agot maging mas hubid sa itad ang itsura! DTX 500! DTX 500!
18: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
19: Imong blood sugar test?
18: Kira tong score gani?
19: 470.
18: Nagtiko 2
19: sa gabi, 2 sa agad.
18: Ilan na lang imong blood sugar?
19: 160. Inom ka mo sa DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
16: DTX 500.
15: Pero importante din, Sir Boy, ang ano?
0: Hamot ilok mo.
15: Hamot ilok mo.
0: Hamot ka, no?
15: DTX Herbal Soap.
0: Nga ginpabakod, nga ginpahamot pagid, no?
15: Amo na na ang ihabo naton, Sir Boy, kung maligo
0: na. Ay, oo na. Kung detox man lang sang lawas nga paligo ka,
15: mag-DTX
0: soap ka na.
15: Yes.
0: No?
15: Hindi paglipati nga magamit gid sang Clinica Diofresh para hamot ang ilok, hamot sa tupad, hindi mag-stress ang imong tupad, kag siyempre, hamot ka all the time.
0: Kaya ang Clinica Diofresh with VCO, ang VCO ini kaya tapnaon mga mikrobyo, gayal ang fungi, kag bakterya, nga ka-cause skin diseases kag gapabaho sa imong lawas. Isa na da ang ginatawag mga mikrobyo nga gatugas ang underarm body odor. Ang Clinica Diofresh, makagatag si mo sa 48 hours of freshness, kay ini nga mga mikrobyo, ginapatay, ya ang source sa pagbaho sa imong ilok. That's why gaamat-amat hamot ang imong ilok, gahamis pa, gaamat-amat maputi, kaya ang BCO gapataas ang imong glutathione level, may vitamin E. That's why gaamat-amat hamis ang panit sang imo ilok.
15: Ang kape nga may antioxidant, Dok Sam, pero may ginato gina-recommend upod ta mga pe kay Sir Iljan Castanyo, no?
20: Yes, DTX coffee mix.
15: DTX coffee mix.
20: Antioxidant, ha?
15: May amarguso.
20: Mga pita, piliyon ta ang kape nga nami na may antioxidant pa. Nagugasan, Sir Boy, nagapatapos na paligo, tinlo ng lawas, makinilan, tinloan naman ang imo nga mga selula.
15: May amarguso, may disugard sugar cane.
20: Yes, DTX coffee mix.
15: DTX coffee mix, Sir Boy.
0: Kape ka na, ga-detox ka pa, pero kung may budget ka, pero ikaw diabetic na, hypertensive, or may cancer ka na, dapat ang kape mo, super amligid si imo, mag-DTX premium coffee ka. May ergotionin, the herb of immortality. Ang nami sini, ginduangan pagid sang pinakakampiyon, no? Ang pinakabasko klase nga antioxidant nga makita sa DSE, nga sa DTX 500, ara man sa DTX premium coffee. Ang sweetener, stevia. Why ganyan nagpataas ang imo blood sugar, kampiyon ang tamis, and healthy and natural. That's why, kung may budget ka, kagusto ka maglawig, DTX premium coffee, pero kung gusto mo...
15: Amo ning kape, Sir Boy, nga ang sugar, ya, sugar-free.
0: Sugar-free.
15: Dili free sugar.
0: Hindi siya, hindi ni siya kung nagtawag nga table sugar ang ginputang.
20: Stevia, Sir Boy.
15: Stevia niya. DTX
0: from South
15: premium.
0: America, no?
15: DTX premium.
0: Premium coffee.
15: Tandaan nyo na, medyo may kabalan, tungod kay ang mga ingredients, mahal-mahal man katama.
0: Si Sir Kevin, niya may-ari niya may ginadugan pag ginisa sa DTX premium. Ano ni ginapuga mo, Sir Kevin?
3: Ginapugaan naman sa 2 ka D3 bio. Luwas sa ginapuga. puga namon nga D3 Bio sa DTX Premium, no, Mr. Boy, ang amon kape naganamit pa ang sabor kay naa, naga-creamy
2: pag gananam siya.
3: No? Naganam, no, luwas na naganam, mas nag-healthy pa kay nga ang amon nga
2: bulletproof coffee na eh.
3: Ang amon immune system may backup na halin sa medium chain triglycerides nga makuha naton sa Clinica D3 Bio.
2: So, amo na suggest nato Sir Kevin sa mga daw ayawan budlayan bla magtulon sa no sa soft gel sang D3 Bio, ibutang nyo sa kape, kampyon ang epekto. Sige. Ang sekreto ni engineer permi na mo ginabalik-balik, gainom gid extend food supplement for men nga ganami ang blood circulation. Kag isa sa mga pinaka the best gid nga sekreto ni engineer, gapamasahi gid siya kaisa or kaduha sa isa ka semana gamit ang liniment. Pero Sir Boy, kabloka, ang liniment nga santon, i-upgrade mo na.
17: Ano nangalan niya na son?
2: Siyempre, DTX 500 liniment.
17: Wow!
2: Bantayan.
17: DTX 500.
2: Ano na i-change na. No? Kung may ara man amo na, tindi na na amon nga produkto.
3: Mas gin pa-epektibo.
17: Mas gin epektibo. No?
2: Yes. So, amo na, bantayan ang mga produkto naton nga palaaboto.
21: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500. DTX 500.
22: Di na kano. Ang ginibatya ko, ang ako na UTI, kasakit gid sa ako niya, bayuwang.
23: Sisa, kapila ka mag-ibig sa DTX 500?
22: Sa primero, katatlo, sa subong, kadua na lang.
23: Subong, kamusta?
22: Okay na, halin sa, nalik kami sa DTX 500. May nagyo ginibatya.
21: DTX 500 Mighty C Alkaline nga Vitamin C.
24: Ako galay sa Abigail Loser sa estudyante. Ga problema gid ko kay kada sigsa ko nadulaan gana magtuon. Sakit na akong ulo. Ti inom ko Mighty C Alkaline Vitamin C.
25: Kag subong kanami sa kon paminsara.
21: Mighty C mapalit sa mga butika.
26: Para sa libreng check-up, bisita halang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Yulo Street, Corner Snart, Fronting Midtown Hotel. Iloilo City. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, San Jose Antique, Wantiong Building, Barangay 8, Bagumbayan, fronting kay Sun Mall, Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC, Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office. And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaum Sports Complex.
2: Anyway, tuta sa topiko na to, all about D3 Bio. Ano ang mga health benefits, Sir Boy? Sa Talk ni Doc.
27: Talk ni Doc.
17: Thank you, Doc Ramil. Subong nga adlaw ton anta, paano bala si D3 Bio makaamlig, makabulig sa imo cell membrane, Doc Ramil?
2: Damo na hadlok, Sir Boy, sang tambok kay ang coconut oil is tambok. Pero ay sila madlok sa tambok sa baboy. Tambok sa karne. Pabalo naton nga, ang tambok nga makita sa extra virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio, amo lang niyang mantika nga wala kaagi init. Once nga wala kaagi init, safe ka, wala delikado. Ang mantika nga wala kaagi prito or init. That's why ato nabalaan nga ato nga mga cell membrane, Sir Boy, ang foundation sina is lipid or ining mga tambok. E kung wala na sila, Sir Boy, paano mag-function ang imong mga selula? Wala sang may maputos, wala sang may mabulig, nga mangin healthy siya. So, isa sa mga components na amo ang lipid, 40%, Sir Boy, no? Ang function sina. So, they serve as structural components ang aton nga cell membranes.
17: Meaning pa,
2: si ga-function siya as energy nga energy storehouses, kaga-function siya as important nga gituag signaling molecules. Kung wala na ang lipid, Sir Boy, hindi na sila mag-intindihanay. Oh, wala sang messages nga may matabo. Pero, ang nakanami lang, Sir Boy, kung may ara ka Clinica D3 Bio, may ara ka sininga D3 Bio, you have this raw material nga kaya maprotektahan ang mga oxidation directly or indirectly nga man. Di ang aton niya Clinica D3 Bio, Sir Boy, may ara siya mga powerful antioxidant like gallic acid, cumaric acid, nga nag-specialize sa again sa gituag lipid peroxidation nga kinahanglan sa health sang imo nga selula.
15: City, may MCT pagin Sir Boy.
17: Mm-hmm.
15: Para ma-absorb ang vitamin E sa imong gut,
17: mm-hmm.
15: no? Tapos gaak na siya sa as antioxidant. Amo ning nakanami sang gitawag ni Tribayo kung ara na siya sa imong selula. Gaak as antioxidant at the same time siya ang gagwardiya sa imong selula para hindi i-invade, hindi siya pagkwaon, hindi siya pagpatyon sa mga kagaw, adlaw-adlaw nga pagsulod sang kagaw sa imong lawas. Mm-hmm.
17: Correct, no? That's the effect of D3Bio. Pero kabalo ka mo, Doc Sam, Doc Ramil, kag mm-hmm. Sir Kevin, nga ang medium chain triglycerides nga ara sa D3Bio, oftenly called also as medium chain fatty acids, are the best kinds of triglycerides for the body. Na too long, nga dugay mausasang lawas, na too short, nga wala energy. That's why ini nga medium chain triglycerides easily gina-convert ni sang lawas sang aton lawas into energy in just 3 steps. Ang kanon niya, ang tinapay, ang biki kagambihon, mm-hmm. it takes around 27 to 28 steps para may imo energy. Ang D3Bio ya, may imo energy si mo in just 3 steps. That's why it gives you instant energy. Tilawin nyo bala kung gutom ka mo, inom ka mo sa duwa ka D3Bio, dula ang gutom nyo because of the energy nga makuha nyo sa klinika D3Bio.
15: Sa klinika D3Bio, Sir Boy, Doc Sam, siyempre ga-provide niya sa gitawag essential fatty acids para nga nami ang pagtubo sa imong selula, ma-maintain niya, makasurvive sa tanan nga mga kaaway nga magasulod, ga-provide sa gitawag energy para sa mga importante nga components ng cell membranes. Di siyempre nabalaan na to, Sir Boy, nga ang cell membrane, isa na sa pinaka-importante nga part sa gitawag selula.
17: Napag-gabi no? Ka-importante.
15: Ginaprotektahan niya ang buhi
17: nga selula.
15: Nga selula.
17: Uh-huh.
15: Kung wala nang putos, wala nang cell membranes.
17: Ay, sus,
15: patay na yan. Oh. Dali na, dali atak yun, dali matoxic, no, dali mahiluan. That's why nga amo ni ka importante ang gituwag cell membrane. Isa sa mga pinaka the best nga magprotekta niya ining gituwag fatty acid nga makita mo sa D3Bio. Kung wala ang cell membrane, wala sang may mapaguwa nga higko halin sa sulod.
17: Correct.
15: No?
17: Tinilipon na sulod, patay si Lula.
15: Ah, ti imagine lang kung di mo paguwaon.
1: Pati din mo, Doc. Exposed,
15: oh,
1: no?
15: Oh, exposed. Dasig mapatay kung wala cell membrane. So, importante nga, healthy ang imong gituwag lawas, ang imong cell membranes, paagi sa pag-inom sining gituwag Clinica D3Bio.
5: D3Bio. Problema sa pagkaso, hinana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbikrobyo. Ang D3Bio ka na. Ang D3Bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurin sang atong lawas nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3Bio. Adlaw-adlaw. D3Bio. D3Bio with Physio.
7: Ako si Ana. Before problema ko gidang akon irregular nga regla. Sang pagtumar ko sang D3Bio bow okay gidang resulta subong normal na gid.
5: D3Bio.
8: Ang D3Bio.
5: You may Physio.
8: Ang Physio.
5: You may D3.
8: Magkats mga butika.
5: May DC.
8: Ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gaygali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang may TC. 1 capsule 3 times a day. 1 week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa may TC. Epektibo.
5: May TC. Mapanis sa mga butika.
26: Para sa libreng check-up, bisitahan lang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Yulo Street, Corner Snart, Fronting Midtown Hotel, Iloilo City. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Roa City, Atubang sa PLDT McKinley Street. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Calibo, Refentor Building, Osmeña Avenue. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. San Jose Antique, Juan Tiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, Fronting Quezon Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC, Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office, and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
5: Informasyon sa ikaayong lawas.
15: Kadto ta sa mga dugang nga mga benepisyo kung adlaw-adlawon gid nimo inom ang Clinica D3Bio. Di siyempre nabalaan nato Sir Boy nga may caffeic acid, no?
17: Mm-hmm.
15: Isa sa mga type nga polyphenol nga makita mo sa gitawag D3Bio. Ini nga klase nga micronutrients ginkilala ni siya nga puno sang antioxidant properties.
17: Wow.
15: Now that this nutrient nagclaim gini siya sang damo nga mga health benefits, Sir Boy.
17: Mm-hmm.
15: Number one, kung pala inom ka adlaw-adlaw sang D3Bio ti may ara ka anti anti-inflammatory. Layo ka sa mga hubag-hubag na. Layo ka sa gitawag cancer. Kaya because may anti-cancer siya, ang pinaka-dabisgid ang antiviral abilities.
4: Wow.
15: I-boost niya ang mga performance sa mga atleta while ga-perform sa mga grabe nga exercise, grabe nga sana, ang sports, no? That's why, ibagid kung adlaw-adlaw ka ga-inom Clinica Ditribayo tungod sining caffeic acid. Kag, siyempre, nabalaan na to nga may inhibit pagin niya ang mga virus, mga kagaw nga HIV. According sa gituag another study sa caffeic acid, kaya niya mapareduce pagin ang imo nga blood sugar levels. Kita mo kung anong benepisyo adlaw-adlaw nimo ginainom ang Ditribayo?
20: Ang isa pagin, Sir Boy, kanan mo ko sa Clinica Ditribayo kaya nagnumbo ang kilo ko sa ang timbang ko sa kilo, Sir Boy.
15: Uh-huh.
20: No? Tungod sa adlaw-adlaw ko nga magtumar sa D3Bio, kay kung adlaw-adlaw ka nagtumar gali sa D3Bio, once nga ikaw abi gusto magpa-lose weight, no? Ginapa-increase niya ang imong hormone nga, leptin, no? Kung bastante o kung gina-regulate niya ang leptin mong hormone, Sir Boy, kung damo ang hormone nga leptin sa imo, amo ni siya ang nag-signal sa aton nga brain kung busog na si Achan, nagasaka sa aton nga utok, ginakuhit niya nga aton nga utok kung busog na kita. Kag si utok naman amo na mahambal sa aton nga kamot nga stop na, ibutang ng kutsara, no? Kag ginasignalan niya man ang aton nga baba nga stop na sang usap. No?
17: Kung baga,
20: pin kang hormone, Sir Boy.
17: Sir Kevin, ano pagit?
3: Ang manubo nga number of chain, Sir Boy, no? Nga makita naton sa MCTs nga ara sa Clinica Ditribayo, no? Ano yung MCTs? Medium chain triglycerides. But si Lingon, hindi siya tamaan kahaba, hindi man siya tamaan kalipot, kundi sakto lang, no? Dasig lang ini-metabolize ang aton lawas, kaya nga madiretso ini sa aton atay. Kag dito, pag-ausaron siya nga enerhiya sa form of ketones, no? So ang MCTs mo, ginhimo ketones, kag ginhimo energy sang imo nga lawas, nga among masupply sang energy sa imo nga brain. So kung ketones ang supply nga energy sa imo brain, ang imo nga brain hindi mga budlay, no? Mm-hmm. Hindi na siya mag-demand pa sang kinanglanon niya nga energy, kay nga idulong dito mismo sa iya ang ketones para usaron niya. That's why naga-uptick imo paminsaron, nagatalas ang imo nga paminsa, imo nga memorya. Kung nag-adlaw-adlaw ka, naga-D3Bio, luwas sina, layo ka pa sa ginatawag naton nga mga balatian nga demensya, kag Alzheimer's disease.
15: Amo nang pinaka the best nga kung adlaw-adlaw ka ginom Ditribayo, hindi ka malipaton, Sir Boy.
26: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto ng mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Uy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. D3 Bio.
1: Ako si Karen, kadama mo isang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio, ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. D3 Bio.
2: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako ng may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
3: Mabakas, mga buti ka.
4: Para sa matino nga dugo.
5: DTX 500.
4: Para sa healthy nga tayo.
5: DTX 500.
4: Ang DTX 500.
5: Ang may mataas nga antioxidants.
4: Nga amo naman
5: ang nagatino sa imo atay.
4: Basta tino ang atay.
5: Happy kanunay.
4: DTX 500.
5: Masaligan.
4: Epektibo.
5: DTX 500.
4: Mahigo bala ang imo dugo.
5: DTX 500.
4: Masamit ka bala ang gina-allergy.
5: DTX 500.
4: Ang DTX 500.
5: Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo.
4: Nga sa masami,
5: amo naman
4: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
5: DTX 500.
4: Masaligan.
5: DTX 500.
0: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rick Vista, nga isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix.

0: Mighty C.
1: Mapakamang butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Rosita, Mighty C. Maria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Ngunit nagkita ko makabatsyag sang sakit.
1: Mighty C. Mapakamang butika.
3: Masakit ang tiyan. Masamin ang budlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Gandalhay ang pag-ariya.
4: Sporbiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporbiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporbiotics.
3: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
1: Good news!
3: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
5: Libre?
4: Libre!
5: Wow!
3: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
6: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Wow!
7: May kumso!
1: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
3: 88.7 K5 News FM Iloilo. Top of the hour, news break.
8: Oras sa K5 News FM Iloilo, oras sa Pilipinas, alas 9:36 na sa aga. Yari na ang K5 Top of the Hour News. Para sa balita lokal, nagkanselar sang biyahe ang pila ka mga salakyan pang dagat halin sa Iloilo, Guimaras, Bacolod City, Negros Occidental, kag vice versa. Base sa Sea Travel Advisory sang Coast Guard District Western Visayas, ang mga nag-cancelar sang scheduled trip amo ang mga masunod. MVLCT Senado kag MV Halili nga may rota nga bayang Iloilo padulong sa Mantangan Port, IB Magalonan, Negros Occidental. Nag-cancelar man ang MV Wisam kag Montenegro Lines nga may rota nga Iloilo Fast Cap Terminal padulong sa Bredco Port, Bacolod City. Nag-cancelar man ang Montenegro Lines nga may rota nga Lapus Wharf padulong sa Roro Terminal sang Jordan, Guimaras. Para sa balita national, ginpabutyag ni Vice President Sara Duterte pinaagi sa iya speech sa ika-65th patronal fiesta sang natuan Surigao del Sur nga untatan na ang pamulitika sa iya kagtagaan sang importansya ang kalinong katauhayan kag pagtimpong sang pungsod. Suno pa kay Duterte, dapat unahon sang mga opisyal ang paghatag sang mga trabaho palangabuhian kag maayong nga serbisyo sa mga pumuluyo sa baylo sang pamulitika. Samtang ginpahanumduman man sang Vice Presidente ang mga ginikanan nga suportahan ang pangabuhi sang ila pamilya kag ginengganyo man ang mga kabataan nga tapuso ng ila pag-eskwela kag padayunon ang pagkadisiplinado. Para sa balita international, ginreport sang International Organization for Independent Tankers Owners nga dako ang ginubo sang numero sa mga barko nga naggalabay sa Strait of Hormuz. Kasunod sang paglala sang tensyon sa rehiyon. Halin sa masobra 130 ka barko kada adlaw antes nagsugod ang kagamo sa rehiyon. Yara na lang sa single digit ang numero sang mga barko nga nagagamit sang ruta agud makalabay sa Strait of Hormuz. natabo ini matapos ang liwat nga pagbinagawa.

0: lusay sang airstrike sang Estados Unidos kag Iran sang Miyerkules kag Huwebes. Ang oras las 9:39 na sa aga. Ang K5 Top of the Hour News ang ginadulong sa inyo sang Mighty C, ang mas ginpabaskog nga alkaline base nga vitamin C. Mga ka K5, mag-inom na sang Mighty C para lawas resistensyado gid pirmi. Mighty C, mabakal sa mga butika sa Iloilo kag sa mga product centers ni Doc Ramil Uy. Ini si ka K5 student intern Just for Incarges para sa kampyon nga balita, serbisyo publiko kakalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
1: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon nga istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
3: Gusto mo ba na istorya nga kaladlawan? Gusto mo ba na problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan! Makalamu ka abang may pagtulunan Rumbuhan sa Kalye 5. Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan. Nagdugang pagid ang imo asawa kay ikaw ginbayaan. Problema mo nagdululungan, nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalye 5. Mga istorya nga nagakatabo, kag magakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tawo nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga indi maayo. Sa Kalye 5, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalye 5. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center. Ang

0: gagkaroon. Aton padayunon ang istorya nga puno sang kalingawan gagkabulastrogan. Makalamho ka apang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalisingko!
1: Lagi tsansa nga makagawa ko di.
2: O ti ba to na nalang adri ka na ng guru asta mabugtuan sa ginhawa?
1: Oh.
2: Ay, amo ginagurong imo kapalaran, Jaguar Muskwan.
1: Abi ko gani kung makagawa na ko di pagi kay Bus Norbeng. Galit kay, wala man ni Piho.
2: Ay, hindi na balita. Masakitan ka lang, Jaguar Muskwan. Ang importante, ang accept. Acceptance,
1: Ano nang acceptance man?
2: Nga, diri ka lang itkutob, Diri ka lang asta ang imo kabuhi.
1: Nye, sa desubo-subo, no?

0: Boss Rocket?
1: Yes, Boy Ramon.
0: Nakabati ka sang balita?
1: Ano naman na, Boy Ramon? Hindi man na siguro balita nga nakapangutang ka naman sa Changi, no? Hindi man na yan parte sa diskarte mo sa Tupad Tabalay, agud makakwarta ka naman.
0: Ay sus, boss. Hindi ah. Ang balita, kuya boss, may mga senador ko, no? Nga madugang, nga mapriso.
1: Tiop dito. Ay, amo nagle?
0: Oo, boss. Prisoon sila, boss. Kay may kaso sila, may sala sa ila, boss.
1: Boy Ramon.
0: Boss.
1: Hinay-hinay lang ta. Hindi ta magusgar na yun. Kung may kaso, korte ang mabuot. Kung may sala o kung wala.
0: Pero, boss, sa politika, ya, wala na korte-korte, ya. Basta kontra ka, tiwasan ka gidya.
1: Oh.
0: Daambo na gidya nag-istorya sa kalye, boss. May iban gani nga napriso. Kagang iban, sigurado na sila nga mapriso na gid.
1: Amugin ang problema, subong eh. Kay basta hindi ka magupod sa partido, wala ka na partida, priso ka pa. Kung ako, be.
0: Oh, boss.
1: Kung amo man lang lang madangtan ko, maupod na lang ko. Basta hindi lang ko mapriso. Ay, magamo na ba si posibligid yung may mapriso naman nga senador?
0: Boss, basi mapaktan mo ko sino pagidayhan ang masunod nga mapriso?
1: Ay, hindi ta na inaipagpaktun para mon.
0: Ha?
1: Basi ka, kita man niya mapriso sa sobrata kapakot-pakot kag kun sa laplaw.
0: Amugid, boss. Mas maayo pa mga pitanay, boss ha.
1: Ikaw mabayad?
0: Ni, boss? Nga ako naman.
1: Kaya ikaw man ang may dala nga balita.
0: Ala, boss. Mas mahal pagaling balita kaysa kape.
1: Hoy, ikaw ang kabalo sa balita. Dapat ikaw man ang kabalo magbayad sang kape.
0: Nye, sa dala dyan, no?

Maayugid ang ginahimo ni Ibus Man Ribulta nga pagpangdisog kag pagpahog sa mga sutab ng mga senador. Kita buhay, may naglukso na. Isa na dira si Chisi Escordero. Hindi siya maglukso, mapriso siya. Kag kun mapriso siya, basi kun damo ang matukre sa uyabya nga si Diamond ibang listahan. Amo na nga dapat upod na lang siya sa dapyasang balon para hindi siya maanod. Wala sila may mahimo sa kunya. Kaya nga hawak kuya ang bit. Kag makasiling kagid nga, "Oh lala baby, para lang sayo ang giling-giling ko." Kanami lang gali sa kabuhi sa isa ka presidente ah. Ang tanan, makaya mo'y muon, basta may malita ka lang. Manggalaway Japon ibang nga kongresman, kag ang mga senador sa malita eh. Kag ang kanami lang gitsubong, kay wala may mareklamo sa akon sa palagwaon sa TV. Arap lang sikat nga palagwaon sa TV, nga isugid mo kay Tulpox. Anong pagsugid nila kay ara nasakon pag ginahom ang Tulpox brother? Sadya-sadya inyo.

0: Migo, kulatoy?
1: Ah, Migo, bongkoy nga daw, seryoso ka subungaw.
0: Hindi bala, may assignment ta sa Sunday school, tanga Lunes ang klase.
1: Ay, ano to gani, Meg?
0: Sulaton ta ko nung ato na handom sa kabuhi.
1: Ay, awali, no? Hala, dumduman ko na, Meg. Bawa mo na yung kalam ko, dumalipat pa ko ako. Ako yung Meg, handom ko maging astronaut.
0: Astronaut? Nga naman, Meg.
1: Ay, tigusta ko yung makadto sa bulan mo.
0: Yogs, hindi ka gani ka bala magsaka sa lube, sa bulan pagidya.
1: Hala, ikaw yung Meg, ha? Ano yung handom mo, Meg?
0: Hmm? Gusto ko maging doktor.
1: Ala, nami na, Meg. Para makabuli ka sa masakiton.
0: Hindi, ha?
1: Di para sa ano manggali?
0: Para libreng pa-check-up ko kung magmasakit ko.
1: Nga, pati mo pa na, Meg. Libre yun mo pa ba?
0: Home, hey. Handom mo na, Meg. Wala mo na bayad. Amo na, Meg, nga libre lang magandom.
1: Uh-huh.
0: Amo gani nga mas manami pagid nga gahandom ka sang libre. Kaya, Meg, hindi kaya magdoktor?
1: Ay, hindi na, Meg.
0: Nga man daw.
1: Pasibo na siya ko, pamapasik up siyang libre, pilakadlaw-blaw. Pasibo siya may income ka na bala, Meg.
0: Mm.
1: Papalibre ka pa Japon kung magpasik up ka.
0: La? Sadya-sadya, you know?

0: Trivio with Vizio.
1: Ako si Ana. Before problema, kung gidang ako na regular nga regla, is galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3Bio, ba okay, gidang resulta, subong normal na gin.
0: D3Bio.
2: Ang D3Bio.
0: Yung may Vizio.
2: Ang Vizio.
0: Yung may D3.
2: Mabakas, mga butka.
0: D3Bio.
3: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3Bio.
0: D3Bio.
2: Ang D3Bio.
0: Yung may Vizio.
2: Ang Vizio.
0: Yung may D3.
2: Mabakas, mga butka.
4: My family history ba na kamuusong diabetes?
5: Mag-TDX 500 ka!
4: Mataas ba na ang imo blood sugar?
5: Mag-TDX 500 ka na!
4: Ang DTX 500!
5: Ang may powerful compound!
4: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
5: DTX 500!
4: Garantisado!
5: Epektibo!
4: Aramis
5: mo! DTX 500!
0: DTX Coffee Mix!
6: Eric Ledesma, mataas ang ako nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Intilawan ko man eh. Nagpagsik ang ako nga lawas kag nagnubo ang ako sugar. Kamiyara, inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix!
2: Mabaka sa mga butika.
0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Anika. Kulayan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
0: Mighty C.
2: Mabaka sa mga butika.
8: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
8: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
9: Libre? Libre!
8: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
10: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
10: Clinica Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Diofresh.
11: Kaya subukan ninyo.
10: Clinica Diofresh, Dioroll-On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Diofresh.
11: Clinica Diofresh.
10: Available now.
12: Gadaragsa nga punggot.
13: DTX Beauty Soap.
14: Magaspang nga panit.
13: DTX Beauty Soap.
14: Dalao magputi.
13: DTX Beauty Soap.
14: Puro katol-katol.
13: DTX Beauty Soap.
8: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madre ni cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
15: Bakal na sa mga butik.
0: Extend Food Superman for Man.
16: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Man. Kaya epektibo ko, no? Akon gintilawan.
17: Abaw.
16: Gatok tura o gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
0: Extend Food Superman for Man. Extend Food Superman for Man.
18: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang Extend Food Supplement for Man. Kaysang una abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man galing. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
0: Extend Food Supplement for Men. Mahigo ba na ang imo dugo?
5: DTX 500.
0: Masamit ka ba na gina allergy?
5: DTX 500.
0: Ang DTX 500
5: ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
0: Nga sa masami,
5: amo naman
0: ang ginahalina sa mga nagkalayday nga allergy.
5: DTX 500.
0: Masalika DTX 500.

0: Venus, na ano ka?
1: Mami?
0: Nga daw lutang ka naman, haw?
1: Wala man, mami, ah.
0: Ay, hindi ko pagbutigi, ha? Kagina pa balaga tulok ikaw sa bintana. Anong ginatulok mo da? Mga pispis nga galabay?
1: Dire lang kumatanaw, ah. Gud makapaminsar ko sa maayo.
0: Aba! Hoy, Venus, ano gid bala ang natabo sa imo, ha?
1: Kwan, mami. Daw hindi ko nagid mapunggan.
0: Ay, ano na? Hindi mo mapunggan ang hilanat mo?
1: Hindi, mami, ah.
0: Di ano man gali?
1: Ang gugma ko kay Jupiter.
0: Ay, sus! Ah, amo gali? Nga gaaso-aso kasubong?
1: Ano nga gaaso-aso, mami, man?
0: Oo, daw kalan ka nga ginadabukan nga gaaso-aso. Ay, ah. Nga amugid lang na ang rason, amugid na dayon ang reaksyon mo, subong man. Ano? Nakadesisyon ka na nga mamanahaw?
1: Oo, mami. Ang manajapo ng pagtuan eh.
0: Ay! Ay! Hindi ka magsilinga, nakatulon ka na sang bula. Kag si Jupiter naman ang may kahimuan.
1: Wala, mami, ah.
0: Ote, nga daw maano kagid mamana sa iya, ha?
1: Alangan man, mami, nga. Ang pamanahon ko, si Tito Bantol. Kalain pa ginayaguro, eh.
0: Agoy,
1: ay! Kinastaraan na si Jupiter na lang kay siya nga kung niya karelasyon.
0: Siguro. Gaamo ka na ho. Kapila na guro matukrian ni Jupiter ng ano.
1: Mami, ah. Uy, kapila na.
0: Ano?
1: Ay, aanggot ko si Lingon. Kapila ko na siya ginabalibaran kay ti. Hindi man kami kasado, hindi ba lang?
0: Aw, ah. Ati, sadya-sadya, eh, no?

0: May kabang, Koy?
1: Hmm?
0: May ibang pakukulingan doon.
1: Kaganoy na, Meg?
0: Mangin milyonaryo.
1: Hmm? Paano, Meg?
0: Mangita ko sa manggan, Meg.
1: Sa din nga mangita, Meg?
0: Sa likod sa Amon Balay.
1: Di, may makita ka man doon, wow?
0: Oh, Meg, eh. Isa ka si nila, kagdua ka tansan.
1: Hmm? Abi ko, manggan ang pangitawan mo, Meg?
0: Di, manggan mo na, Meg. Lagi na pangita ni Nanay Marites ang yachinilas ang tatlo na kabulan.
1: Hala? Ako ulit, Meg.
0: O, oh, ano yung moya?
1: May bago naman kong handom, ha?
0: Diyan naman handom mo, ya?
1: Mangin maestro,
0: ha? Ha? Nga man, Meg.
1: Kay gusto ko ako naman ang mamangkot.
0: Abi ko, para ikaw naman ang magdudla, Meg.
1: Hindi, Meg, ha? Para hindi na ako magsabat. Kita mo sa bongga, hindi pata maestro?
0: Mm-mm.
1: Nagpalibog pati isang isa bata sa assignment at sa Sunday school nga Lunes ang klase.
0: At yala, sadya-sadya, no?

0: beso en discol.
1: Wala lang tabala English anay.
0: Ay, last ko lang to nga English, hindi ka pagalikabalo.
1: Hindi eh. Paano ko nakabalo mag-English man?
0: Nakita ko lang sa likod, pertaan sa tong classroom ah. Ano pa, kinsa ulo ko, kaginmamangkot si Mom.
1: Ay, galit ka?
0: Naen, namitani, Lunes naman sa bong, no?
1: Para makatuon naman ta?
0: Hindi, ah, good, may hatagay naman to pagkaon eh. Para sa kunya, bala, nada hindi ko mag-alam sa Sunday school. Basta, mabusog lang kuya, ayos na. Food is life na, Dani.
1: Hala, sadya-sadya, eh,

Ang sunda pagitin sa pagpamati ang mga kaladlawan nga mga istorya sa drama-komedya nga ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5. Ginsulat kag sa idalom sa direksyon ni Chester John Veronque. Musical score Carlos Bols Mundia. Recording engineer Noli Aparecio. Special sound effects Melvin Flores Plutenya. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may puso!
2: Kumusta ang biyahe na pagalgal daw? Marina, pinagluto, taka na Bicol Express.

0: The best music and entertainment. 88.7 K5 News FM.
1: K5 Galingawan Time.
2: Pedro, nga-late ka na naman sa klase.
3: Balan mo, mami, nadulaan kay na kalalaki sa dalang kinintos.
2: Baligin-buligan mo gali sa pangita. Ka very good gali sa imo, no? I'm so proud of you.
3: Ah, wala mama. Kadugay, abiso yung magalin. Hinayawan ko tapak sa kwarta.
1: Hey! Ha!

0: 500. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500. Ang health mo protektado.
2: K5 News FM, changing the lives of the Filipino.
3: Wow! May kumso!
4: Ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM.
0: 88.7 K5 News FM Iloilo. Top Bumpy Hour, Bumpy Hour News Break.
5: Oras sa K5 News FM, Iloilo. Oras sa Pilipinas, las 10:33 na sa aga. Iyari na ang K5 Top of the Hour News. Para sa aton balita lokal, suspendido ang klase sa pila ka mga kabanuhanan kag syudad sang Iloilo subong nga Biyernes. Hulyo 10, 2026, bangod sa malain nga tiempo. Lakip sa mga nasuspende, amo ang mga masunod. Iloilo City Free.

0: ang hearing amo ang proseso agud ipaathag kung ano gid man ang matuod nga employment status ni Baldwin. Angot sini, wala naman nagtambong si Baldwin sa hearing. Kagamuman ang presidente sa Ateneo nga si Father Roberto C. Yap. Sa diin nagrepresentar sa ilang ilang mga abogado nga Sunday Attorney Felipe Kimbo kag Attorney Krishna Santos. Para sa aton balita international. Padayon ang pagpangatake sa Ukraine sa Crimea nga isa ka rehiyon nga ginangkon sang Russia sang 2014. Sunod sa mga report, gin-target sang Ukraine ang mga dalanon, taytay kag mga ruta sa dagat nga nagadala sang supply sang krudo sa Crimea. Ina nga pagpangatake ang gintawag sang Ukraine nga logistics lockdown. Isa ka estratehiya agud punggan ukon pahinayon ang pag-abot sang pagwa sa mga supply kagamitan ka mga produkto nga kontrol sang Russia sa Crimea. Ang oras, last 10:35 na sa aga, ang K5 Top of the Hour News ang ginadulong sa inyo sang Mighty C, ang mas ginpabaskog nga alkaline-based nga vitamin C. Mga ka-K5, mag-inom na sang Mighty C para lawas sa resistensyado gid perme. Mighty C, mabakal sa mga butika sa Iloilo kag mga product centers ni Dr. Miluy. Ini si ka-K5 Sunat Intern Adeline Alcalde. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
1: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow! Michael!

0: sa Mighty C. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotic. Makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabagon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics. Kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
3: Libre!
4: Libre! Wow!

0: mangyayari ang mga masunod na schedule sa consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Dali ka mga lamaw! Ay, nakapaborito nato niya ilaw!
2: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
3: Cheers sa barkada nating
4: Night Shift,
3: OT,
4: Breadwinner.
3: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
5: Kampyon sa balita.
6: Kampyon sa music.
7: Kampyon sa kalingawan.
8: Kampyon sa serbisyo publiko.
9: K5.
10: K5.
11: K5.
12: K5.
13: K5 News FM.
14: 88.7.
15: Kampyon! Kampyon!

0: The best music and entertainment. 88.7 K5 News FM.
1: Kampyon sa balita, kampyon sa music, kampyon sa kalingawan, kampyon sa serbisyo publiko. K5 News FM.
0: 88.7
2: D3 Bio Health News, E3 Bio.
3: Ako si Gabriel, nagalibog kita ng akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
2: D3 Bio, ang D3 yung may BCO. BCO yung may D3.
4: Sa tanan nga healthy oil nga makita sa Pilipinas, wala na sa may makaperdis ang extra virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio, Sir Boy. No? Kung masugot kag sa hindi, ining mga medium chain triglycerides nga ara sa D3 Bio, gina-increase ang production sa gitawag good cholesterol. Uy. Anong purpose? Kaya niya pang kwaon, Sir Boy, ang mga na-oxidize nga mga LDL or mga bad cholesterol. Ay, di mo na magtapik sa ako na.
5: Di
4: mo magtambay, di mo magtapik na sa mga kaugatan. Tingala, mga gatrapik na da. Pagkakasuna sa ni HDL nga ara sa D3 Bio, Sir Boy. That's why wala hypertension. Amo na, sa mga pagtuon ang palainom D3 Bio, layo sa tsansa nga magka-high blood.
6: Isa naman, Sir Boy, sa mga bulong sa hypertension, ang ginatawag natin nga calcium blockers. No? Kaya ang calcium, isa ini ka mineralis nga nagapa-contract sang imo nga heart. No? Ining rason nga nagakumos ang imo heart para mapagwa ang dugo sa imo nga heart. Hindi dito magtiner. Kaya kung magtiner ditong dugo, basi maghitad ang imo heart kag magdako. So ang D3 Bio makabulig sa aton bilang natural calcium blocker. Kaya ang D3 Bio nag-promote inisang manami nga absorption sang magnesium.
4: Wow.
6: Magnesium sa
4: amo na dapat balin sige tani na mo. Kinahanglan damo magnesium para hindi basta-basta manghalit si calcium sa lawas.
6: So ang magnesium gina-regulate niya si calcium nga magdeposito sa aton nga heart. Kag kung may D3 Bio kamo, si calcium idulong pasang vitamin D3 mismo sa imo nga tul-an para hindi siya magdamo sa imo nga blood circulation.
2: D3 Bio with Physio.
7: Ako si Boy Fidel, isang nga health researcher kag isang man kalagister nurse. Sa nagsugod ako tumaw sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalon.
2: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
8: Ang D3 Bio, ang balidok ramil, rich in medium chain triglycerides, specifically ang lauric acid. Ang lauric acid nga ini ginapadamo ang aton good bacteria sa tiyan. Ang good bacteria sa aton tiyan, no, lalo na sila si lactobacilli, si bifidobacteria, kag si streptococcus thermophilus, gina-convert ni nila mga dietary components alin sa mga may mapagkaon, gina-convert nila sa isa ka metabolite. Ini na mga metabolite ni counteracts hypertension, no? Paano ginapanubo ang inflammatory rate sang mga kaugatan mo? So that's why ang inflammatory rate sa imo mga immune cell function, no, that lowers your blood pressure. So ini nga mga gut bacteria lang ini, hindi lang gapanami sang absorption sang imo tiyan sang mga minerales tungod ga inom ka D3 Bio. Ang D3 Bio tungod sa mga probiotics nga napadamo niya, ginapanami man ang B12. Ang B12 nga gut-derived, nga ginimbo sa probiotics, gapanubo sa imo systolic and diastolic blood pressure.
4: Ang inyo yung mga vitamin D3 nga plain nga ginainom, wala na antioxidant. Pero ang antioxidant nga D3 Bio, may ara ferulic kag gallic acid. Di ka ba lumanta nga ang ferulic kag gallic acid, kaya niya amligan, o kaya niya amligan ang imo nga gitawag mga nitric oxide or ining gitawag nitric acid, Sir Boy. Kay once nga ang antioxidant nga gallic acid kag ining ferulic acid dako galin ni makabulig sa kwan sa
5: nitric acid mo,
4: ginapadamo niya imo nitric acid. Amo nang natural nga gitawag vasodilator.
5: Uy,
4: meaning
5: ba
4: ti nami ang flow, wala bara, tapos may high blood pa. Wala na tingala ko amo ning sikreto ni engineer. Gainom siya extend, gainom pagin siya D3 Bio.
5: Kampiyon.
4: Para ang dugo rikta to sa transmitter.
5: May turbo boost na, lapad pang highway, no?
4: By turbo. Nga by turbo, Sir Boy. D3 Bio plus extend.
5: Kampiyon.
6: Sa rurot gita.
4: High blood ka pa sina, nga gahitad ang imo, ano, imo nga alagyan sa, no, sa dugo, wala chance nga mag-high blood because of it's antioxidant nga makita lang gid sa D3 bio nga hindi mo makita sa plain nga D3. So sa mga gainom da plain D3, mag D3 bio na.
9: D3 bio.
10: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 bio.
9: D3 bio. Ang D3 bio. You may PCO. Ang PCO. You may D3. Mapakas mga butika. D3 bio. Health News. D3 bio. D3 bio.
11: K5. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
12: Wow! May puso!

0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.
1: Oras sa K5 News FM Iloilo. Las 11:05 na sa aga. Oras ginadulong sa inyo sang DTX 500 di Superior Antioxidant. Kag ginadulong man sa inyo sang Mighty C, ang alkaline niya vitamin C. Kag ginadulong man sa inyo sang D3 Bio, di antiviral kag antibacterial specialist.
0: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM, ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Tutok na sa mga balita kag issue 11 Mbps. Mga balita kag public service. Mga komentaryo nga may punto 11 Mbps. Kaupod si ka K5 John Sapio. Indiang 11 Mbps.

0: Maulanon, maulanon, yaga, mga kakikifive! Basa ka mo dahil! Namigin man kung basa. Pero halong kung basa, ah. Oh, slippery, slippery when wet. Madanlog kung basa. Di subong nga panahon ni, dapat ni, kung basa. Halong-halong gid. Ang maniho ka sa salakyan mo, motorsiklo mo, bisiklita mo. Hinay-hinay lang. Hinay-hilay lang kay madanlog. Budlay kon makadanlog. Wala sang spare parts ang human body. Mabulubog na ang atong sininga panahon. Subong nga panahon sini mga kaki-five nga maulanon. Dapat nga mag-inom kita gid sang D3 Bio. Ang D3 Bio, di antiviral kag antibacterial specialist. Kag subong man parisa naton sang Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. Kay nagapabasko gini sang aton sininga immune system, nagapabasko gini sa aton sininga resistensya. Sang lawas kontra sa mga balatian.
1: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon.
0: Si naghina pagid. Di ba si severe tropical storm na lang ni si Inday? Kay naghina naman, naghina. Kag ang pagulan-ulan, dala ini sang southwest monsoon o kon habagat. E ang habagat nag-display sang kapin sa 117 mil ka mga learners o kon mga pupils kag mga students. Kay madamo nga mga eskulahan sa Western Visayas ang nag-suspend sang face-to-face nga klase subong adlaw. Ginrekomendar ang another mode of learning. Eh, wala sang klase subong ha, bangon sang malain nga panahon bla. Sa kwan lang ini no, sa Western Visayas. Suno sa Department of Education Region 6 gin-activate nila ang Emergency Learning Continuity Program. Akon sa diin 117,296 ka mga learners ang apektuhan sang class suspension sa 489 ka mga pang publiko nga eskulahan sa mga kabanawanan sang probinsya sang Antique. Tagsubuman sa Iloilo. Ang dako nga impact sini ang na-record sa Antique nga kung sa din na 160 ka mga learners ang na-displace o kung bangon sa mga klase kagkapin sa 10,636 ka mga learners sa Iloilo ang nag-shift sa regular classroom instruction na. Ang suspension sa face-to-face nga klase ang inmando sa mga concerned na mga local government units base sa prevailing weather condition sa ila sini natungdan nga mga areas of responsibilities. Suno sa Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration o kon PAGASA nag-clarified niya ang Western Visayas ang hindi alagyan o kung hindi magyan sang Typhoon Inday apang ini naka-experience siya kita kag ginaexpektar ang pagpabaskog sang southwest monsoon o kung habagat na makadala sang moderate to heavy rains sa bilog nga Region 6 alin kahapon July 9 ang asta pa inibuhas sa July 11, Sabado. Bangod sini para ma-insure ang learning sang aton mga learners. Despite sang disruption, ang Department of Education nag-implementar sang alternative delivery mode of learning sa idalom sa ginatawag nga hinga. Hinga Learning Continuity Framework. As provided in sa DepEd Order number 014 Series of 2026. O kon ang guidance ang learning continuity in time on or in case of emergency. Ang policy nag-adapt sang Hayo, Hinay, Hinga, Hinto Learning Continuity Framework. Hayo, Hinay, Hinga, Hinto. Sabi no? Apat ka H ini no? Hayo, Hinay, Hinga, Hinto Learning Continuity Framework. Ang guidance o kung guide sa mga eskwelahan sa pag-sustain sang education before, during, and after emergencies. Samtang nga hatag kita proteksyon sa welfare. Pag-safety sa mga learners, teachers, and other DepEd personnel. Sa ilalom sa sining framework, ang hayo, kung nagapadayon ini, kung nagapahanugot sa regular nga face-to-face classes, kung ang mga learners, kung mga teachers remain physically safe, emotionally stable, and ready for learning. Samtang ang hinay naman, SN provide sang ginatawag nga flexible learning through online synchronous classes, digital and printed modules, broadcast materials, and learning packets during sang minor to moderate nga disruptions. Samtang ang hinga naman o kon check-in, significantly nagabuhin ini sang academic demands during sang more serious emergencies, samtang nga gina-prioritize ang mga learners ang ila sining nga physical, psychological, kag social, emotional well-being. Ang hinto naman o stop, completely nagasuspend sang academic instruction during extreme emergencies. Ang DepEd nagpahayag nga affected ng mga learners and mga teachers sa ilalom sang highest emergency level kinanglan nga makabaton sang mental health kag psychological support including ang psychological first aid. The order also nag-authorize sa mga eskwelahan sa pag-coordinate closely sa mga school division superintendents, local government units ang pag-implementar sang granular class suspension base sa actual community conditions sa pag-minimize ang unnecessary disruption sa mga areas nga magapabilin nga mangin safe ang mga estudyante, mga manunodlo, kag sumuman ang mga school personnel. Amo ini ang gina-implement subong no kag other mode of learning or ginatawag nila nga modular or online classes para mapadayon ang pagtuon sang aton sining mga estudyante sa mga pupils sa mga elementary schools.

oras sa ito niya pagpangalagad, las 11.17 na. Las 11.17 na, padayon ka mga nagpamati diri sa 11 Mbps. Mga balita kag public service sa Key 5 News FM Iloilo. May tigulang agin na patay dito sa Pasig City naman. Ano daw kagarot sa Pasig City?

0: Matigulang na niyo kay manog senior citizen na kunog intero patay. Sa iya sining aproyan dito sa Pasay City. Standby pagbalik ta dugay-dugay ha. Dere sa ato niya pagpangalaga dupod sa report ni Kaki 5 Karen Badilla. Pagkatapos kid lamang sini mga Kaki 5, standby. Magabalik kita dugay-dugay.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Ako si Kenya, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Ako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagkumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mabagats, mga butika. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo nga tay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo! DTX 500! Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500! Masamit ka bala ang gina-allergy? DTX 500! Ang DTX 500! Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo? Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalainay nga allergy? DTX 500! Masaligan! DTX 500! DTX Coffee Mix!
3: Ako si Rick Vista nga isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
1: DTX Coffee Mix. Mga butika. I Care Gold.
4: Ako si Oscar. Nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bangod ini siguro sa akon nga edad. 55 anyos na ako. Ambal pa sa akon kingod balay. Testingan ko ang I Care Capsule. Kag I Care Drop. Amun ako na ang iya ginagamit. Uod gin man gali ang iya ginhambal. Nagnami akong panulukan. Nadula man akong muta-muta. Pagpulas ang akon mga mata. Kag nadula man ang tuman nga kasilaw.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabakal ang butika.
6: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampiyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadunong sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si ka K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5. News FM.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Kasi si Jake, ang una yan, iwang-iwang sa akin. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa, no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule, 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Yung nagigid ako makabatsyag sang sakit.
1: TC. Mabaka sa mga butika.
9: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
10: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
9: Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5

0: mga ka-K5 diri lang sa kampyon nga istasyon K5 News FM Iloilo 88.7. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
1: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
2: Libre?
3: Libre!
0: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasay City, sa Kalinog Branch. Kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog, sa Myagaw Branch. Kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Gabasa na naman bala ang imo.
2: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa?
4: Nagabaho ang kilikili?
5: Mag-Clinica Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinica Deo Fresh.
2: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Kadaragsa nga punggo. DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrepi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
7: Bakal na sa mga
0: Butika. Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
8: Kapamati, gita ko yung sa K5 kay do amuna sa ang akon nga kape kong aga. Kung wala na, do hindi na lang ko yung magbugtaw. Ako si Divina sang tansa bye-bye. Tunay na ha K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
2: Wow, my puso.
0: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
9: Nestor! Ang sinaing!
10: Luto na!
9: Ang labahan!
10: Nakasampay na!
9: Ang uniform ko!
10: Naplanta na!
11: Ganito ako!
12: Tigasi!
11: Tigalapa!
12: Tigasay!
11: Tigaplansa!
12: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
11: Sa gabi,
12: ako ang bossing!
11: Dahil kasangga ko!
12: Ang extend!
11: Supplement for men!
12: Lourdes!
11: Tapos ka ng maligo!
13: Yes, darling! Come to mama!
12: Extend Food Supplement for Men.
11: May maca at lavawaska
12: na nagpapataas ng energy
11: at stamina
12: para sa tigasing performance.
11: Extend Food Supplement for Men
12: para sa matino nga dugo.
11: DTX 500
12: para sa healthy gatay.
11: DTX 500
12: ang DTX 500
11: ang may mataas nga antioxidant
12: nga amo naman
11: ang nagatino sa imo atay.
12: Basta tino ang atay,
11: happy kanunay.
12: DTX 500
11: masaligan,
12: epic,
11: timo.
12: DTX 500.

0: libre sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Mataas pala ang imo blood sugar.
3: DTX 500.
2: Ikaw ba na ang may diabetes?
3: DTX 500.
2: Ang DTX 500
3: ang may powerful compounds.
2: Yan ang gapanupo
3: kaga kontrolar
2: sa imo blood sugar.
3: DTX 500.
2: Asal rika
3: epic
2: tibo.
3: DTX 500.
2: D3 Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio.
2: Yung may VCO.
3: Ang VCO.
2: Yung may D3.
3: Mabatas mga butika.
2: D3 Bio.
5: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio.
2: Yung may VCO.
3: Ang VCO.
2: Yung may D3.
3: Mabatas mga butika.
6: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
7: Wow! May puso!
8: 11 Mbps.
9: Balik kita sa ato nyo pagpangalagad ng mga ka-K5 dari sa 11 Mbps. Mga balita ng public service sa K5 News FM Iloilo. I-check na nato ng report ni ka-K5 Karen Badilla. May katanan sining tigulang to sa Pasig City ang ipatay sa iya sining apuloyan. Well, daw ka na mo sa mga nagkatabo sa mga sa Pasig City. Check the report ni Ka-K5 Karen Badilla.
8: K5 News FM. Kampyon, kampyon. Report.
9: K5 Karen.
10: K5 John, dead on the spot ang 59 anyos nga lalaki. Actually, ma-ano na ni siya K5 John, ma-senior citizen na ni siya sa sininga Oktubre. Based dere sa interview naton sa iya utod K5 John, nga si alias Inday, sang Julio Otso, last ni nga nakitaan nila nga buhi ang iya nga magulang nga lalaki. Ang gabi, K5 John, no? Kahit nag-upod-upod ni sila, inom sang iyang bayaw. Ang ining victim K5 dyan, amo ini si Jerry Gumban. Jerry Gumban, kag ang iyan nga trabaho, nagapanguling ini K5 dyan, dira sa syudad sang Pasig. Suno sa kay alias Inday, July 8, sang gabi, nagainom-inom pa ni si Jerry, upod ang bayaw niya, bali ang bana ni alias Inday. Ugaling, siguro mga pasado na ni alas 11, nagagaday na ni ang duha K5 dyan nga magtulog. Tinagsulod na ni sila sa ilang balay, dira sa may Sityo Lunoy, sa Barangay Kabunga, Pasig City, K5 dyan. No? Pero ining si Jerry, dira na da siya permi K5 dyan, nagatulog sa may balkonahe. Ang ginahiglaan niya ni, kita mo na ang rattan K5 dyan nga laban na balangado bangko nga pwede mo mahimo nga hiligdaan. Dira na da siya nagatulog kag sang last nila nga nakita nagahayang ini siya K5 dyan, no? Kung sa diin ang iyang ulo ara lapit sa may pertahan, then ang tiil niya ara sa may steel matting or ang gate nila K5 dyan kay ano ni ang sa may balkonahe nila K5 dyan. Close man ni siya, galing kay ang kumbaga ang pader bala K5 dyan sang ilang balkonahe, steel matting. Ting nagatabon lang dito nga nakitaan ta K5 dyan, ang ining color black na dutela siya bala nga ti pwede kagyapon tamuaon sang tawo kung may magsulod dira sa ilayang ugsaran K5 dyan. Pasado alas 12 ang ginabanta, 12:50 AM July 9, nakibot ini kanday alias Inday ang duha niya kabata kag ang iyang bana K5 dyan nga nagakatulog dito ya sa sulod sang kwarto nila sa ilang balay nga may naglupok nga iya sa ang ano tawag pusil K5 dyan. No, una wala sila nagwa, naghapa ni ang duha ni ang kanday alias Inday kag ang iyang bana kag ang isa nila kabata nga lalaki siguro mga ginpalabutan niya mga pilahan lang ka minutos kay para bala masiguro man ang iyang safety K5 dyan, no? Sang gintamwa niya dito sa may balkonahe, nakita niya ang iyang tiyo nga duguon na kag wala na nagahulag, pero ang magluwas ni sa nabatian nila nga lupok sang pusil, nabatian man nila nga nagsido ang iya ang ako ng ilang atiyo ang ining si Jerry K5 dyan, no? Tingsa nakita na to nga natiruhan ining si Jerry, nagdalaga na ni dayon pagwa si alias Win ang hinablos nga nakakita siya nga tiyo pag nagpangayo sang buling sa iba nila nga himata kay kasilingan K5 diyan no kay tinagpatawag na dayon sang pulis sa Pasi kag sang scene of the crime operatives kag na recover dito sa crime scene ang isa ka bala sang 12 gauge shotgun K5 diyan kag based man dire sa autopsy result ni sa bangkay ni Jerry Gumban ang ginabanta 4 yard niya ang kalayoon K5 diyan sang pagtiro ka suspect sa lawas mismo sang victim K5 diyan no kaya ang iya ni nga igo sa tiyan yati sa pagbukad hindi siya mo ginasiling kawasak so posible suno sa medical legal officer nga may kalayoon ni gawa ang suspect K5 diyan ti sa subong ang suno sa kay alias Inday kag sa kabataan mismo sang suspect why gid sila sang idea kung sino ni ang suspect kag kung ano ang motibo sa pagpatay sa kay Jerry Gumban K5 diyan kay ti kung ang bata niya pa nga ara dito ka ina K5 diyan aminado man siya nga may pagkasupladuhon ang iyang amay pero wala gid sila idea kung sino ni ang last nga nakontra sang ila nga tatay K5 diyan kag tina-interview taman si Lieutenant Colonel Herman Magbanwa III ang hepe sang Pasay City Police Station ongoing man ang ilang nga investigation K5 diyan.
9: Anong ano ang trabaho sini sang biktima?
10: Gapanguling.
9: Panguling lang siya. Sa din natabo ni anong barangay?
10: Ang Sityo Lunoy Barangay Kabunga K5 diyan.
9: Oh, kagabi ilang natabo?
10: Ang July 9.
9: July 9
10: ang gabi, yes.
9: Kagabi? July ano July 9 na?
10: Yes, kagahon.
9: Kagahon. Sa Barangay Kabunga.
10: Yes.
9: Okay. Maluwas na nung maluwas ka nagapanguling ano paginagiban nga mga trabaho niya panguma
10: wala naman K5 dyan no nagapanguling ini siya okay. Suno sa iyang utot pero do mga binulan pa lang ni siya nga nagstay dira sa Sityo Lunoy kay dati dire siya nag-star sa may Pavia kay tibulag ini siya sa asawa niya bala K5 dyan pero iyang asawa

0: kudal ang balay?
1: May pagina pagadto da dito kay 5 jan kung alin kagid sa may dalan maulakat kani mga siguro ginabanta 20 to 30 meters.
0: Okay.
1: Oo, 20 to 30 meters kay 5 jan.
0: Then so alin sa dalan? Bot silingon nga mapag sa dalan ka lakton mo pa mga 30 meters sa ilabalay.
1: Yes, kay 5 jan ang kilid niya katubuhan.
0: Okay.
1: Then ang sa likod punong kay 5 jan.
0: Punong?
1: Oo.
0: Punong?
1: Oo, correct.
0: Dito may man punong sa...
1: May...
0: Basi kon... isda lang guro. Basi kong mga pantatan mo na kung tilapyahan.
1: Ah, uma, I'm sorry. Sorry,
0: oh,
1: may misa siyudan mo.
0: O, kwan nabi daw, may kinahon sang uma. Humayan.
1: Nga ginaaraduhan.
0: Ah, okay. Tingalaman ko nga daw ay man punong sa pasi mo.
1: Oh, sorry again.
0: So, kwan na, daw, pero ang itsura is na daw, pero pariho man mo.
1: Oh,
0: ang puno nga may kwan man may ano kani panawag sini may alagyan kay bra ko maglibot kay bla. May kahon.
1: Oo, yes.
0: Oo, so mo na nga kumay tubi te punong eh. Pero ina may tubi gina tamnan sang humay. Humayan.
1: Oh,
0: kay ko mo kani ni ko punong basi kon pantatan kon tilapyahan bla. Pero humayan.
1: Oo, humayan.
0: Okay.
1: Kag dito sa ubos na, way na to sa iban nga panimalay, based sa ito ni observation, K5 dyan, sila lang gid, pero dito sa may babaw, di mayara na to Changi, K5 dyan.
0: So, why isang, ano, why isang ginatawag nga mga kaiping da, nga ginasuspitsahan nila?
1: Negative K5 dyan. Kay ti, ang why gid sila nakahibalo, kay ano man eh, ang why man eh nakamuno ang victim sa ila kung may kontra siya K5 dyan.
0: Kay bago pa lang da siya?
1: Oo, wag binulan, palanggida siya.
0: Pinakmilog ka ba taan niya?
1: Apat, K5 dyan.
0: Ari sa Santa Barbara, Pabia, Subong?
1: Yes, pagpabia, yes,
0: okay. Kaya ang sawa niya, na Bulagay sila?
1: Oo.
0: At to sa Saudi?
1: Sa Saudi, yes, correct.
0: Okay, so nagpauli siya, Bin, nagkanto siya sa lugar sang utod niya ng babae. Dira sa Barangay Kabunga?
1: Yes.
0: Okay. So anong latest ng investigation? May mga persons of interest ng Pasi Police Station?
1: Sa Subong, wala pagid sang may matudlo, no, nga suspect or person of interest ang Pasig City Police Station K5 dyan. Mayara kita dira sang statement ni Police Lieutenant Colonel Herman Magbanwa III ang hepe sang Pasig City Police Station.
0: Matianta K5 Pol si Police Lieutenant Colonel Magbanwa, no, ang chief of police sang Pasig City Police Station, no? Kahit doon ang ligad to, may ginpatay man to nga mag-asawa to sa Barangay Salngan. May asawa nga ginhaboy kuno sa binangon sa Hagimitan. Ano mga daw, damos mong mga krimen nga katabo sa Pasig City. Oh. Aran na, K5, Paul. Please proceed.
2: Sir, ano ang inyo latest investigation, Subong, sir, sa shooting incident na natabo sa may Sityo Lunoy sa Barangay Kabunga?
3: Yes ma'am, no. So ang sang aton nga latest investigation subong sa may natabo kahapon ang kaagawon sa Sityo Lunoy sa may Barangay Kabunga, Pasig City. Ano pa lang ma'am, sa subong is ginatipon naton ang aton nga mga ebidensya magamit gid naton sa ginahulag naton nga investigasyon para makabulig kang makatugon kang maka-identify kang suspect naton nga naghimo sa pagtiro sa aton nga biktima nga senior citizen.
2: Oh, sir, ang bali ang ining family, sir, wala nakabuya kung basi ang biktima ay kontra siya dati or may nakabais.
3: Yes ma'am, isa pa na amo man ang isa nga ginatipon kang aton nga investigator ang background kang aton nga biktima antes na tabo tong pagtiro sa iya. Kaya ang isa nga na hibaloan naton is daw mga sobra 1 month pa lang man siya nga nakabalik da sa Barangay Kabunga. Kaya daw sa pabiya ni siya nag-ubra daw before siya magbalik sa Kabunga, ma'am.
2: Oo, wala man niya record ang so ang victim, sir, no?
3: Amo pa nang isa mga maginatipon man naton ang mga background kang aton nga biktima para at least maangot naton.
2: Pero sa Subong, sir, mga mayara ka mo nga ginabanta abi kung pila ka bilog ang suspect kung sa paglantaw niyo lang sa Subong.
3: Hindi pa ginanap namon ma-determine gin ma'am kung depend sa kadamuon ka suspect kung isa or duwa or tatlo ma'am.
2: Oo.
3: So siguro pag matipon na ginamon kag maka ano lang gid ta kang mas kusog nga mga ebidensya kag

0: matutan nga isang masundan naton kung pilagin man ang nagtiro to sa iya. Base man na sa ginambal ko kayo ng iyang background ka biktima, ang sa ginubrahan niya, kung ano ang iyang pagkataho, wandat na nahimo ni siya. Kay pagtabo to is ang mga pamilya sa sulod to is gakatulog man mamong, nakabati lang daw sila kalupok, amo to pagwa nila, isa kay nablos niya, nakita niya na tiyo niya nga may igo naman.
1: Anong recoveries, sir?
0: May na-recover ta to nga bala kang 12-gauge shotgun, ma'am. Then sa pagpadayon kang soko is may nakita nga wad, ang do plastic kang ano, ang naglupok na nga ano nga.
1: Ah, okay. Well, hindi nyo man ni sir makonnect dito sa natabo sa may salngan?
0: Separate. Iba, ma'am. Iba okay. Man to yung sa salngan nga incident, ma'am.
1: Sige.
2: K5 ka rin?
3: K5 dyan.
2: Proceed.
3: K5 dyan.
2: Ano tong keep the change to?
3: Wala. Ano keep the change? Wala. Bala mo pal doon ni Dan, subong si K5 Makoy.
2: Amo gani, kay ti... Ano, may mid-year bonus mo, no?
3: Oo.
2: Okay.
3: Batian, Ged.
2: Batian? Oo.
3: Yeah, pero sa K5 dyan, no, ang ongoing tisulo sa kay Lieutenant Colonel Herman Magpanwa nga padayon ni ang ilang investigation K5 dyan, no, sa natabo nga krimen. Kay kumadumduman sa kinalikdan nga asang July 5, ang kagahon man to K5 dyan, may mag-asawa man nga senior citizen nga gintiro sa sulod man mismo sa ilang ugsaran sa may barangay Salngan man sa siyudad sang Pasig K5 dyan. Kaya ito ang ginalantaw sang kapulisan tang motibo away sa duta K5 dyan. Pinamilya. Pero on the subong sa may kabunga, negative pa.
2: Kagti daw layo na yung kabunga kag Salngan mo.
3: Oo, correct.
2: Layo anay. Kung lapitan ay, tiyan mo na eh. Ti galing kay... Di mo daw damo kay sunod-sunod krimen sa Pasig ako?
3: Amo gani. Ti gumadumduman to sa kinalikdan ang DIY pala. Sunod
2: sunod
3: man sang kawatan. Tapos sa mga sunod-sunod na nga shooting.
2: May asawa pa nga ginhaboy sang binangon na igo sa kamot.
3: Oo, correct.
2: Bro, dakop to ya, pinamilya. Ang sa DIY, persons of interest man asa sumong gapon.
3: Yes.
2: Tada sa semana, persons of interest man gapon. Asa tapos sa tuig. Keep up, Karen. Te pero galing may kuno ko gin check man to sang suko. Te may mga kwanto makita ni nato mga fingerprints bla pamangkot kun may nakita sang fingerprints no na kita sang suko nakuha sang suko. Sanay sinuto. Kun may madakpan sang mga kawatan ti check nila na kun nagamatch eh. Te galing kay kuwaisa sa madakpan. Alang-alang mo na ang scarin ba dili ay match nilang fingerprints to. Layo guro no? Layo kagwaay gid.
3: Layo gid.
2: Kagwaay gid.
3: Amo gani.
2: Sako dia si K5 Karin sa anniversary.
3: Amo yes, correct gid K5 dyan.
2: Te.
3: Tiyan mo na sa subong ang investigation sang aton nga kapulisan sa sunod-sunod man no, nga mga insidente diriya sa Pasig City K5 dyan.
2: Pane, tatlo patay no? May ginpatay nga mag-asawa, may ginpatay nga manog senior citizen, may ginkawatan nga DIY, do it yourself DIY, diriya sa Pasig City. Di daw ayaw, daw ay man gapon suspikaw. Antayin ta niya, kung may aragin man ah, kabay pang magpamangkot kita, ti nakupan suspik, pero kung nambal gani nga persons of interest, daw ay tupa na.
3: Yes, why pa.
2: Okay. Salamat ka na, K5 Karen.
3: Ang ini nga balita ang ginadulong sa inyo sa Klinika DTX Coffee Mix, ang Klinika de Alternativo Medicina ni Dr. Mel Uy. Ini si K5 Karen Badilla, ako na po sa patrol, si K5 Makoy Espeja, kag WVSU intern, Deon Rizaldo, kag Raver John Elano. Ini naman si K5 Karen Badilla para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
4: K5 News FM. Kampiyon, kampiyon. Report.

0: Madamo kinya, salamat sa report ni Kaki 5, Karen Badilla. Ang ining aporsyon, inadulong sa inyo sa Klinika di Tribayo, di antiviral, kag antibacterial specialista. Malikawan nato ng trangkaso, hilanat si Pon Jacobo. Kung nagainom kita sa di Tribayo, adlaw-adlaw. Eh, ang di Tribayo, may extra virgin chocolate oil, nga ginpamanan sa vitamin D3. Na maayo ini kontra sa mga bad bacteria, fungi, parasites kag mga viruses. Malikawan nato ng trakaso hilanat si Pon Jacobo o nakaditribayo kita adlawa daw. Ang subong ka nagaulan-ulan, bantayan naton ang aton sining lawas kinanglan nga nakaditribayo kita kag nakamighty si adlaw-adlaw. O naka-start kita sa balaon, kaya matubig ang lugar, nga paborito balayan sa lamok, mataas lang aton hilanat, kaya may kaupod nga sakit sa ulo, pagsuka ka pala nakit sa kalawasan, may naobserbaran ka pala nga pula nga rasis, nga nagatubo sa imo guya kagdugan. Initanan ang sintoma kung patimaan, nga base may dinggi ka, gani mag-inom ikaw sa Ditribayo. Ang Ditribayo, ang superfood supplement, kagini mo gikan sa extra virgin coconut oil, nga ginpamanan sa vitamin D3. Nga natural antimicrobial properties labi na batok sa mga virus parehas ang dengue. Ang medium chain triglyceride alin sa extra virgin coconut oil nga parte sa Ditribayo ang ginahimo sang lawas nga monoglyceride. Isa na lang ginatawag nga monolaurin, ang monolaurin alin sa Ditribayo ginakonsider isa sa mga pinaka-epektibo kag pinakakusog nga natural antimicrobial properties. Ginapa namin iman sa Ditribayo, pinagi sa medium chain triglycerides ni ang pag-usar sang vitamin K sa aton sining lawas. Ang vitamin K, isa ka fat soluble vitamins, kinagapugong sa sobrang bleeding o pagdugo ko na dinggi ka. Ginapa namin iman sa Ditribayo, ang pag-usar sa mineral ng calcium, ang kabuligman proseso sa platelet aggregation, na malikawan sa lawas ang bleeding ko na impiktar ka sa dinggi. Tinluan ang oksaran para di pagbalayan sa lamok kamay dalas ang dengue virus. Likawan nga magstak sa tubing, wala sa taklob sa aton mga puluyan kapag inom kita sa Ditribayo. Di superfood supplement para layo sa dengue. Parisa na aton sa mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Ginpapagon nga vitamin C para sa mga baskog na immune system, baskog nga resistensya sa lawas kontra sa mga brati. Ang Mighty C kag Ditribayo, mga dekalidad nga mga produkto ni Dr. Amil Oy sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center, available nationwide. I-order mo na si Shopee, Lazada o kung sa TikTok. Idulong sa inyo mga puluyan o kung magkanto ko mo sa mga product center ni Dr. Amil Oy, Luzon, Visayas, Mindanao. Sa Iloilo, subong may libre nga consultation kag check-up dira sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center sa Cosmart Building, Osminya Street, Kalinog, Iloilo, until 3:30 p.m. Available man sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center dira sa Orbi Street, Miagaw, Iloilo. Sa Domingo, kada Domingo may libre nga consultation kag check-up. Sa Haro, Iloilo City, dira sa Ilopi Street, Haro, Iloilo City, libre nga consultation kag check-up kada Domingo, Lunes kag Miyerkules. Sa Pasig City, ara dira sa Salvation Street, Pasig City, kada Webes, libre nga consultation kag check-up kag sumuman sa taga Northern Iloilo, Quinto Distrito. Ang Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center, ara na hamtang sa RGM sa building, Barangay Apolohista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Maayong udto lang sa aton mga tagpalamati kay Sir Eugenio Palmares. Sir Eugenio Palmares, may good driver ko sang Budyong, 1984 to 1997. Shout out lang sa memory of the late Leo Dumagat. In heaven. Thank you again, Mr. Eugenio Palmares. May kontoman sa kay Chris Boyko Almohin. Chris Boyko Almohindra, sa shout out lang ko sa mga senior citizens sa Zone 5, Barangay Takasaro, Iloilo City. Kay Ma'am Laura sa Magaysay sa Hong Kong. Kay Ma'am Rosemary Agramon. Kay Sir Alan Tukuyo. Alan Ortiga, Tukuyo, Giso, Kalinog, Iloilo. Mga constituents ni Mayor Iko Calvo. Kay Tristan Wyatt Gulay. Kay Sir Arman Bako Kuay. Nga nagpanamayawag siya sa iyong mga kasibarangay sa Barangay Tinurian. Kag Barangay Sohuton, Barotac Nuevo, Iloilo. Kay Regina Gumakal, Regina Gumakil. Gamang pamati subong. Kay Ma'am Maricel Baloro Kasiple, dira sa Balabaguharo. Kay Ma'am Bing sa PSJ sa Singapore. Kay Kamig sa Vlog. Watching live sa ERM Builders sa Barangay Balantang Haro, Iloilo City. Sa taga Barangay Balantang Da, kay Melvin Satonero. Melvin Satonero sa Barangay Bunta Talaharo, mayong Udduman. Kay Ma'am Winifreda Sarmiento, mayong Uddugid. Kay Ma'am Bing sa PSJ, Ma'am Laura sa Makaysay, Ma'am Marita Lia Mitsilina, Ma'am Rimia Panes, mayong Uddugid. Kay Ma'am Rosemary Agramon, kay Ma'am Winifreda Sarmiento, kay Sir Edgar Badbadon. Mayong hapon gid, mayong udto gali kay Ma'am Winifreda Sarmiento, Ma'am Laura sa Makaysay, Ma'am Rosemary Agramon, Ma'am Nadeline Siautong, tanan-tanan nga mga maukod nga tagpalamati isang K5 News FM Iloilo. From Sir Edgar Badbadon. Salamat kid, mabalik kita dugay-dugay. Pagkatapos ang DTX 500 Health Alert kag sang Mighty C Network News. Standby na mga ka-K5.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: D3 Bio with Vizio.
3: Ako si Anay. Before problema, kugid ang akong irregular nga regla. Isa, galabot, gid tatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
2: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
2: Yung may Vizio.
4: Ang Vizio.
2: Yung may D3.
4: Malakas, mga butika.
5: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
6: Magalingin pala ang imo nga uno.
5: Masami nagkapangihi.
6: Masami ginauhan.
5: Masi may diabetes ka na.
6: DTX 500 na.
5: Ang DTX 500.
6: Ang may powerful compound.
5: Nga nagapanubok.
6: Sang imo blood sugar.
5: DTX 500.
6: Garantisado.
5: DTX 500.
2: Mighty C.
7: Ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Anika. Kunayan ko mangihi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
2: Mighty C.
4: Mabaka sa mga butika.
9: Spore Biotics. Nag-inupdan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinicas for Biotics, you're always in good health.
10: Kadaragsa nga punggot,
11: DTX Beauty Soap.
10: Magaspang nga panit,
11: DTX Beauty Soap.
10: Gala o magputi,
11: DTX Beauty Soap.
10: Puro ka pong katol,
11: DTX Beauty Soap.
9: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
10: Bakal na sa mga butika.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
5: May family history ba na kamuusong diabetes?
6: Mag-DTX 500 ka!
5: Mataas ba na ang imo blood sugar?
6: Mag-DTX 500 ka na!
5: DTX 500!
6: Ang may powerful compound
5: na nagapanubos ang imo blood sugar!
6: DTX 500!
5: Garantisado!
6: Epektibo!
5: Aramis
6: mo! DTX 500!
12: Damo pa nga mga health benefits ang imo makuha kung adlaw-adlaw ka nag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Kung damo ang free radical sa lawa, gas, ini ang nagadamage sang aton cells. Kalakip na ang paguba sa mga structures sa sulod sang mga brain cells or neurons, resulting to dysfunctional brain cells. Ini man ang nagaliwat sa mga structures sang essential proteins kaangay sang amyloid beta peptides. Ini nga mga cellular damage ang nagapataas ang risgo nga magka Parkinson's disease ka, problema na sa imong brain. Amo na nga dapat samtang hubin pa kita, inom gid sang DTX 500 kag Mighty C. Agud nga indi magtaas ang pro-oxidant sa aton lawas kag indi ma-damage ang aton nga brain cells.
13: So budlay bala na ang Parkinson's disease. Tianhon mo na damo ka kwarta, may Alzheimer's disease ka. Damo ka kwarta, may Parkinson's disease ka. Kaon gid permi damo utan, damo prutas, mag food supplement nga may mataas nga antioxidant capacity. Ti wala na iban eh. DTX 500 kag Mighty C, likawan man ang stress kag mga problema, mabalan mo man kung ara ka na sa gitawag oxidative stress level or state bangod sa mga sintomas nga imo mabatyagan. Permi ka kapoy, malipaton ka na, hindi ka ka-concentrate, palanakit imo lawas, may mga joint pains ka, muscle pains, gaburo na imo panulukan, gasakit na imo ulo. So dapat inom gid DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw. Ang pagpanubo sang oxidative stress level nga ang pwede ta mahimo sa tatlo ka paagi. Una, paglikaw sa exposure nga environmental pollutants kaangay sang sigarilyo. Kung manigarilyo, likaw ka. Kung panigarilyo ka, matamat na nauntat. Asos ang salakyan kag iban pa. Kadua, pataason ang level sang endogenous kag exogenous antioxidant. Paagi sa pagkaon sang damo nga utan, damo nga prutas, aganhagan kaon mga karni, mga matamis kag mantikaon. Ikatatlo, inom gid adlaw-adlaw sa imo nga DTX 500 kag Mighty C. Kay nga man, kung lantawon nimo, mas madamo ang imo nga antioxidant kung ikaw nagainom sang DTX 500 kag Mighty C. Pareho lang nya ang isa kag salon ginpintahan mo. Amo man ang katabo sa tong lawas para indi tuktukon, indi magbalatian sa tong lawas, you need super antioxidants nga makita lang sa DTX 500 kag Mighty C.
14: DTX 500 para sa matinlo nga dugo.
15: DTX 500
14: para sa healthy nga tay.
15: DTX 500
14: ang DTX 500
15: ang may mataas nga antioxidant
14: nga amo naman
15: ang nagatinlo sa imo atay.
14: Basta tinlo nga tay,
15: happy kanunay.
14: DTX 500
15: masaligan,
14: epektibo.
15: DTX 500
16: na pagtumar sang mega dose of alkaline vitamin C. Kaya ang vitamin C is not only a vitamin, it is also an antioxidant. So may mga pila ka mga pagtuon nga nagpakita ang vitamin C nga naga-neutralize sang reactive oxygen species nga amo ang nagatugas ang ginatawag naton nga oxidative stress nga resulta ina sang tuman nga pagkonsumo sang oxygen sang aton lawas kag tuman man nga pagdemand sang oxygen. So ang pinakakampyon nyo nga pwede himuon ang kombinasyon nga pagtumar sang DTX 500 kag Mighty C. Hilabi na kung ang imo nga pagtumar no is adlaw-adlaw kag regular. Ini ang maghahatag sa imo sang sobra-sobra nga health benefits kag protection sa imo nga mga selula.
13: Dere ang nakadami di kabalo ka na kun nga agatigulang ka tulukon kun wala kag inom DTX 500 kag Mighty C. Ang tatlo ka mga free radicals nga super oxide. Ano para Sir GP?
12: Hydroxyl radical.
13: Hydroxyl peroxide. Amo ning mga tuktok nga gapatay sa imong mga selula. Indi lamang nga nagadamage kundi nagapatay gid ni sa imong nga gitawag selula. Tikon mas damo pa nga mga cells ang nagakapatay sa nagatubo, di amda gasugod nga galuyat yat ang imong kwan imong nga panit. Garingkols ka na, gatigulang na imong guya. Pero kung adlaw ka gainom DTX 500 kag Mighty C, sigurado hugot ang panit mo. Bastante pang ano pang bato sa gitawag oxidative stress. Malikawan mo ang pagkaguba sang imong nga brain cells. No, hindi ka magka-Alzheimer's disease, hindi ka man mag-Parkinson's disease, at the same time, hindi ka malipaton. Wala ka pa magbalatian, amo nang pinaka-the best nga pagpundar. Amo nang pinaka-the best, padamuon mo imo nga antioxidant or DTX 500 kag Mighty C. Parang ano, layo ka sa balatian.
17: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
18: K5 News FM. Championing the live of the Filipino.
19: Wow! May
20: kumso! DTX 500! Bibili sa mga butika! DTX 500! DTX 500!
21: So ibig sabihin sir, before ka nag-take ng DTX 500, laging bloated yung chan. But after nag-take ng DTX 500, natanggal talaga siya.
22: Yes po, talagang ano, epektibo talaga. Ano,
0: yung aning chan ko at saka hindi na po talaga bloated. Kaya sa mga hindi pa po nag-try na uminom ng DTX 500, ngayon pa lang po sasabihin ko, sige, itry nyo na para matignan ninyo yung visa ng gamot ng DTX 500. At saka maraming salamat sa DTX 500 dahil talagang gumaan at umayos yung pakiramdam ko dahil dyan.
1: DTX 500, bibili sa mga butika.
22: Oras sa K5 News 7 Philippines, ganap na alas 12 ng tanghali.
23: Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na estasyon,
24: K5 News Philippines.
23: Sumasayo ang MyGC Network News.
24: MyGC Network News.
23: Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. MyDC Network News.
24: MyDC Network News.
23: MyDC Network News.
24: MyDC Network News.
23: Headline.
22: At sa ulo naman, nagbabagang balita. Ilang LGU sa Iloilo nagsuspend ng face-to-face classes dahil sa habagat na pinalakas ni Bagyong Indaya. Pasok sa mga paaralan sa Bacolod City at iba pang lugar sa Negros suspendido dahil sa habagat na pinalakas ni Bagyong Indaya. Mga biyahe at diving activities suspendido rin ang Coast Guard at Negros Oriental dahil sa masamang panahon dulot ng Bagyong Indaya. Samantala, suspension ng klase sa Puerto Princesa City Science High School ipinatupad dahil sa banta ng pamamarila. Bayan ng Kaluya sa Antique ay nanguna sa may pinakamaraming kaso ng adolescent pregnancy nitong 2025. PRO 10 na pinaghusay ng school simulation exercise sa Northern Mindanao. Driver na isang motorsiklo pataya matapos masalpok ng tricycle sa Aklana. Lolo patay sa salpukan din ng motorsiklo at van sa Alicia Isabela. Mga residente nangangamba sa presensya ng pinaniniwala ang buwaya sa sapa sa isang barangay sa Capiz. At mag-ama Bohol, inilibing na sa Abuyog, Leyte kahapon.
23: YGC Network News.
24: YGC Network News.
22: Magandang tanghali, Pilipinas! Ito ang MyGC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News Zabang sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita, ka-K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, ilang LGU sa Iloilo nagsuspend ng face-to-face classes dahil sa habagat na pinalakas ni Bagyong Indaya. Detalye ng balita niya, hatid sa atin ni K5 Kim Caluyo.
25: Suspendido ang face-to-face classes sa ilang mga bayan sa lalawigan ng Iloilo, gayon din mga paaralan sa Iloilo City. Ngayong araw, Hulyo 10, ito ay dahil sa masamang panahon. Kabilang dito ang Iloilo City na mula preschool hanggang senior high school, Alimujan, all levels, San Joaquin, all levels, Tigbawan, all levels, at inaasahan ng moderate to heavy rainfall sa ilang mga lugar sa Iloilo, gayon din sa ibang mga karatig lalawigan. Ito ay dahil sa habagat na pinalakas ng Bagyo Inday. Abiso naman ng mga otoridad na manatiling alerto at handa sa anumang oras at huwag magpapakampante. At para sa MyTC Network News, ito si K5 Kim Montaño Caluyo para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Iloilo. K5 News FM.
23: MyTC Network News.
24: MyTC Network News.
22: Gayun din, pasok sa mga paaralan sa Bacolod City at iba pang lugar sa Negros suspendido dahil sa habagat na pinalakas ni Bagyong Indaya. Balita hatid sa atin ni K5 Sunshine Lacson.
26: Suspendido na ang pasok ng mga estudyante sa lahat ng antas sa Bacolod City at Negros Occidental ngayong araw ng Biyernes, Hulyo 10, dahil sa habagat na pinapalakas ng bagyo na si Inday. Umabot sa 26 ang mga local government units na nagpatupad ng class suspensions ngayon araw. Ayon sa PAGASA, isang Negros Island Regional NIR sa mga rehiyon na makakaranas ng occasional rains ngayong Biyernes dahil sa habagat. Sa lungsod ng San Carlos sa Northern Negros, kansilado na ang biyahe ng mga bus na patungong Cebu Province dahil sa bagyo. Kahapon Huwebes, nag-umpisa na ang pagbuhos ng malalakas na ulan sa ilang bahagi ng probinsya na sinabayan pa ng malakas na pagsabog ng Bulkan Canlaon. Naka-alerto na ang bayan ng La Castellana sa Negros Occidental Occidental laban sa Lahar Flow na inaasahan sa ilang barangay sa lugar kasunod ng pag-alboroto ng Canlaon Volcano. Batay sa impormasyon na nakalap ng K5 News FM Bacolod, may mga residente na sa bayan ng Isabela sa Negros Occidental na nagsilikas na sa kanilang lugar kasunod ng malalakas na pagbuhos ng ulan sa probinsya. Para sa MyTC Network News, ito si Sunshine Lacson para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas. K5 News FM.
3: MyTC Network News.
24: MyTC Network News.
22: Samantala, mga biyahe, diving activities suspendido ng Coast Guard at Negros Oriental dahil sa masamang panahon na dulot ng bagyong Inday. Kabuang detalye ng balita, hatid sa atin ni K5 Barufa De Vero.
4: Sinuspindi ng Coast Guard Station sa Negros Oriental ang lahat ng mga biyahe sa dagat at mga coastal diving activities papunta at balik ng Apo Island simula alas 7 ng umaga ngayong Biyernes, Hulyo 10, dahil sa mga kondisyon ng dagat at dulot ng bagyong Inday. Kabilang sa mga sinuspindi mga biyahe ay mula sa Dawin patungo Apo Island at pabalik, pati na rin mula Malatapay Wharf sa Zamboangita, Negros Oriental patungo Apo Island at pabalik. Ipinagbabawal din ang operasyon ng lahat ng mga recreational boat na may sakay ng mga diver para sa recreational at training dive sa katubigan ng Dawin, Zamboangita at Apo Island hanggang susunod na abiso mula sa Coast Guard. Ayon sa Coast Guard, ang hakbang ay ginawa upang protektahan ang kaligtasan ng mga pasahero, tripulante, operator ng bangka, diver, dive instructor at iba pang mga aktibidad sa dagat laban sa malalakas na hangin at malalaking alon na mapangani para sa maliliit na bangka at mga diving activities. Para sa MyTC Network News, ito si K5 Rufa De Vero para sa Kampiyon nga Balita. Serbisyo Publiko Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
3: MyTC Network News.
24: MyTC Network News.
22: Tuloy pa rin tayo mga K5 sa detalye pa rin ng mga balita. Suspension ng klase sa Puerto Princesa City Science High School ipinatupada dahil naman sa banta ng pamamarila. Detalye ng balita hatid sa atin ni K5 Grace Belostrino.
7: Bunsod ng umuusok na ulat ukol sa isang shooting threat, ipinatupad ng pamunuan ng Puerto Princesa City Science High School ang biglaang suspensyon ng lahat ng kanilang face-to-face classes at mga aktibidad sa loob ng campus simula kahapon, July 9, na magpapatuloy hanggang ngayong araw, July 10. Ayon sa administrasyon ng paaralan, ang marahas na desisyong ito ay bilang preemptive measure o maagang pag-iingat upang masiguro ang buhay at kaligtasan ng mga mag-aaral at guro, habang kasalukuyan pang inaaksyon na ng mga otoridad ang banta. Upang hindi naman ganap na maparalisa ang pag-aaral ng mga kabataan, agad na ipinag-utos ng eskwelahan ang paglipat ng lahat ng antas sa asynchronous learning modality habang bawal munang pumasok sa loob ng pasilidad ang kahit na sino. Sa kasalukuyan, mahigpit ang ginagawang pakikipag-ugnayan ng pamunuan ng institusyon sa mga lokal na pulisya upang matukoy kung saan nagmula ang pananakot habang nananatiling alerto ang buong komunidad ng paaralan sa kahihinat na ng investigasyon. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Grace Belostrino para sa Himpilang Kampiyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
3: MyTC Network News.
24: MyTC Network News.
22: At bayan ng Caloyan sa Antique, nanguna sa may pinakamaraming kaso na adolescent pregnancy noong 2025. Balitang hatid sa atin ni K5 Aileen Magbanwa.
8: Nangunguna ang bayan ng Caloyan sa Antique sa may pinakamaraming kaso ng adolescent pregnancy sa probinsya noong 2025. Sa datos na nakuha ng K5 News FM sa Provincial Population Office, umabot na sa 146 ang numero ng mga kaso kung saan dalawa ang naitala sa edad 10 hanggang 14, habang 144 na kaso sa edad na 15 hanggang 19 anyos. Sinundan ito ng Sibalem na may 92, San Remeo at San Jose na 89, Hamtik na 79 at Kulasi na may 63. Habang may pinakamaliit na kaso naman ang Bayan ng Libertad na may 8. Sa kabuuan, umabot na sa 960 ang numero ng mga kaso ng adolescent pregnancy sa Antique. Patuloy naman ang ginagawang intervensyon ng Provincial Population Office upang mapaintindi sa mga kabataan ang epekto at mabawasan ang maagang pagbubuntis. At para sa MyTC Network News, K5 Aileen Rose Montero Magbanwa. Para sa Kampiyon ng mga Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan, ang kampiyon na estasyon sa Pilipinas, K5 News FM.
3: MyTC Network News.
24: MyTC Network News.
22: At PRO 10 na pinaghusay ang school simulation exercise sa Northern Mindanao. Kabuang detalye ng balita, hatid sa atin ni K5K Buscaino.
2: Pinaghusay ng Police Regional Office 10 ang school simulation exercises sa Northern Mindanao. Isinagawa ang mga simulation exercises sa 74 na paaralan sa riyon. Katuwang ang mga school official, guro, mag-aaral at iba pang kawani ng paaralan. Tinawag ang drills na run, hide, and fight bilang standard na tugon sa mga sitwasyong may active shooter. Sa kabuuang bilang ng drills, 26 sa Misamis Occidental PPO, 24 sa Misamis Oriental PPO, 20 sa Kokpo, 10 sa Lanao del Norte PPO, 6 sa Iligan City Police Office, at 4 sa Bukidnon PPO at Camiguin PPO. Ayon kay Police Regional Office 10 Director General Christopher Abrahano, layunin nito na magkaroon ng awareness.
5: Sundan yung standard protocols pagdating sa insidente ng active shooting. Halimbawa, mayroong active shooting na nangyayari sa isang school, kailangan alam ng mga estudyante natin, mga teachers natin kung anong gagawin.
2: Ako si K5K Buscaino para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan. K5 News FM.
6: YTC Network News.
9: YTC Network News.
22: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa detalye pa rin ng mga balita. Driver na isang motorsiklo patay matapos masalpok ng tricycle sa Aklana. Balita hatid sa atin. Deka K5 Leonard Veray.
10: Patay ang isang 34-anyos na motorcycle rider matapos salpukin ang isang lasing na tricycle driver sa crossing Panganyu, Washington nitong Webes ng gabi, July 9, 2026. Kinilala ang biktima na si alias Mark, 34-anyos at residente ng barangay Lapnag sa Bangaklan. Ayon sa investigasyon ng Kalibo PNP, naganap ang aksidente balang alas 9 ng gabi habang binabaybay ng biktima ang Jaime Cardinal Sin Avenue patawid sana sa Dimagma Street nang biglang lumiko ang kasalubong na tricycle na minamaneho ng suspect na si alias Ruel, 34-anyos at residente ng barangay Tabayon, Bangaklan. Nagtangka po manong tumakas si alias Ruel, ngunit mabilis itong naabutan ng mga responding tauhan ng Kalibo PNP. Kinumpirma ng motoridad na positibong nakainom ng alak ang suspect ng mangyaring aksidente. Agad na dinala sa Aklan Provincial Hospital ang duguan at critical na rider, subalit binawian din ito ng buhay matapos magtamo ng malaking sugat sa kanyang ulo. Samantala, nananatiling naka-hospital arrest ang suspect matapos mawalan ng malay dahil sa natamong sugat sa kanyang ulo. Sa ngayon ay desididong magsampa ng kaso ang pamilya ng biktima laban sa driver kung saan mahaharap ito sa kasong reckless imprudence resulting to homicide. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Kalibo. K5 News FM.
6: MyTC Network News.
9: MyTC Network News.
22: Gawin din lolo patay sa salpukan ng motorsiklo at van sa Alicia Isabella. Kabuan detalye ng balitang yan. Hati de ka K5 Dan Chavez.
11: Hindi na nakauwing buhay ang 60-anyos na padre de pamilya na maagang nagtungo sa kanilang sakahan upang pusin lang ang kanyang tinatamna ng palay matapos masawi ng salpukin ng isang Toyota Hiace commuter van ang minamaneho nitong Honda TMX 125 sa kahabaan ng National Highway sa barangay Paddad, Alicia Isabella, bandang alas 9:50 ng umaga nitong Huwebes, Hulyo 9. Kinilala ang biktima na si Dennis Alvesa, residente ng barangay Paddad ng parehong bayan, habang ang van ay minamaneho ni alias Chris, 43-anyos, may asawa at residente ng San Mariano, Isabela. Lumalabas sa imbestigasyon ng mga awtoridad na patungong hilaga ang van nang biglang lumabas umano ang motorsiklo ng biktima mula sa eskinita ng La Fortuna Subdivision patungong National Highway at direktang nasapok ng van. Dahil sa lakas ng banggaan, tumilapon si Alvesa at bumagsak sa kalsada. Isinugod pa siya ng Alisa Rescue 531 sa Manango Hospital, ngunit kalaunay binawian din ang buhay dahil sa mga tinamong pinsala sa iba't ibang bahagi ng katawan. Samantala, patuloy pang inaalam ng mga otoridad ang kabuang halaga ng natamong pinsala ng dalawang sasakyan, habang inihahanda na rin ang mga kinakailangang dokumento para sa pagsasampakan ng kaukulang kaso kung ito'y kinakailangan.
14: Para sa MyTC Network News, ako si K5 Dan Chavez, nag-uulat para sa Impilang Kampiyon, K5 News FM.
6: MyTC Network News.
9: MyTC Network News.
22: Samantala, mga residente nangangamba sa presensya na pinaniniwala ang buhaya sa sapa sa isang barangay sa Capiz. Balita hatid sa atin, EKK Vibe Rolda, Villarreal.
12: Pinangangambahan ng ilang residente sa barangay Mianay sa bayan ng Sigma sa lalawigan ng Capiz ang namataang buhaya sa isang sapa sa naturang lugar. Ayon sa mga residente, habang nangingisda sila sa naturang sapa, namataan di umano na mga ito ang isang buhaya. Dahil sa pangamba, minabuti ng mga residente na maglagay ng warning signage upang magbigay babala sa publiko na iwasan ang paglapit sa naturang sapa. Sa ngayon, patuloy na kinukumpirma ng mga otoridad kung totoong buhaya ang nakita ng mga residente at kung paano ito napunta sa naturang lugar.
13: Ito si KK5 Roldan Bisana Villarreal para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
15: YQC Network News.
16: YQC Network News.
22: At mag-amang buhol, inilibing na sa Abuyog, Leyte kahapon. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni KK5, Carol Medino.
17: Mga KK5, naihatid na sa kanilang huling hantungan ang mag-amang James Buhol at Carlo James kahapon Hulyo 9. Inilibing ito mismo sa kanilang bayan sa Abuyog, Leyte. Nagbigay pugay ang Abuyog PNP bilang pagkilala sa naging serbisyo ni dating Vice Mayor James Buhol. Personal ding nakilibing si Abuyog Leyte Mayor Lemuel Traya, iba pang mga opisyal, mga kaibigan at mga kamag-anak. Nagbigay din ng huling mensahe ang kanilang pamilya, kabilang na ang anak ng dating Vice Alcalde na si Faye Buhol. Matatandaang dinukot ang mag-ama sa kanilang warehouse sa Mayorga, Leyte at kalauna na ay natagpuang wala ng buhay sa Silago, Southern Leyte.
18: Para sa MyTC Network News, ito si KK5 Carol Medino para sa Kampyon ng Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas. K5 News FM.
15: MyTC Network News.
16: MyTC Network News.
22: At mga KK5, dako na tayo sa detalye ng ating balitang abroad. Inatake ng Islamic Revolutionary Guard Corps ng Iran ang mga base militar ng Estados Unidos, sa partikular sa Kuwait at Bahrain. Tugon nito ng Iran sa mga panibagong serye ng pag-atake ng Amerika sa Southern Coastal Provinces dito at sa dalawang tulay sa Eastern na Iran. Kapwa naman kinumpirma ng Navy at Air Force ng Islamic Revolutionary Guard na naglunsad sila ng joint drone at missile attack sa mga infrastruktura at pasilidad ng US. Ang UFAIR ay tahanan naman para sa naval support activity ang pangunahing US Navy base sa Persian Gulf na nag-host sa US 5th Fleet. Sa ngayon, wala pa rin detalye kung mayroong sugatan o nasawi sa naturang pag-atake sa mga base militar ng Amerika.
15: YQC Network News.
16: YQC Network News.
22: Mga K5, sumain nyo ang kabuuan ng MyTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM Dumaguete, Rojas at Antique, antabayanan ang pagbabalik ni K5 Rex Santos Canos, K5 Alan Catalan at K5 Reynard Barcelona Pusto sa programa 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita, ka K5 Clarissa Berha, para sa Kampiyon na Istasyon, K5 News FM Philippines.
15: K5, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
19: Wow! May puso!
27: 11 Mbps.
28: Balik kita sa ato niya pagpangalagad ng mga ka-K5 ang oros. Las 12:18 na sa hapon. Ang oras, sinadulong sa inyo sa DTX 500, di superior antioxidanta.

0: DTX 500, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500, ang health mo protektado.
2: 11 Mbps.
3: This time check is brought to you by Star Nutrimits. Di lang sarap, sustansya sarap.
0: That time check was brought to you by Star Nutrimits. Di lang sarap, sustansya sarap.
2: 11 Mbps.
3: Balik kita sa aton nga pagpangalagad, mga kaki 5, doon sa 11 Mbps. I-check naman nato ng report ni Kaki 5, Kim Caloyo, alin sa Office of the Civil Defense o OCD, Office of the Civil Defense, ha? Ito, kabalo kita, may mga lugar ba lang vulnerable o kung delikado sa aton mga kuturan. Bangod kay may mga lugar nga delikado sa landslide, delikado sa baha. Kaya mo nga dapat ang aton sinay mga relocation sites sa mga informal settlers, ipamtang man sa safe nga lugar. Do ang mga safe nga ini daw ay hindi na naton makita subong sa mga nagliligad nga mga tinuig ang mga baha, ilabi na gid didto bla sa banwa sang Ahoy sang una. Ila to ay nakaligad ang housing projekto ginbahaan dito bala sa may barangay Tipakla, Ahoy, Iloilo. Duman da to mo na nag-inulan, gabaha iya sa housing site, pabahay. Abi naton, di bala nga number one niya consideration sini nga dapat nga safe, why nagabaha? Hindi landslide kag flash floods sa prone areas. Diri sa aton, ano nga mga barangay, ano daw gadamo mga barangay subong nga daw delikado sa landslide at baha diri sa aton sa Bilog nga Region 6.
2: News FM, Kampyon, Kampyon Report.
3: Kari report po sa Kaki 5, Kim Caloyo. Kaki 5, Kim.
4: Nadugangan pa kaka 5 dyan, no, ang ining mga natumod or na-identify sang Mines and Geosciences Bureau kon MGB Region 6 nga mga kabarangayan dari sa Western Visayas nga ti at risk, no, or yara sa high risk, highly susceptible, no, sa ining mga rain induced landslide kag flooding, no, kon pagbaha kaka 5 kaka 5 dyan within around in the next 72 hours from July 8 kaka 5 dyan, considering, no, nga tingin na expect naton ang ining mga pag-ulan-ulan dala sang enhanced, no, nga southwest monsoon ukon habagat nga tingin pabaskog, no, ni Bagyo Inday. Kun kahapon sa aton nga report yara lang sa around 916, pero sa latest dari nga data from MGB Region 6 yara na ini sa 938 ukon 938 ka mga kabarangayan kaka 5 dyan, no, kag ining continuous o kung tayo yun bala, no, nga moderate to heavy rainfall ang ginalauman, no, nga mag-saturate sa aton sa rin mga kadutaan kag amuni, no, ang nagpataas man niya sang peligro sa mga vulnerable communities kaka 5 dyan, no, mayara sa mga identified nga hazard prone areas dari sa Western Visayas, especially, no, sa mga nagatinira sa mga kabukiran kaka 5 dyan, sa mga low-lying areas kag sa mga coastal areas, no, or malapit sa coastal areas kaka 5 dyan. Lakip dari sa mga datos, no, gikan sa nagkalain-lain ng mga kaprobinsyahan ng dari sa Western Visayas. Sa Aklan, there are around 6 tanan ka mga kabanwahanan nga ti mayara, no, or susceptible sa rain-induced landslides and flooding nga ginabugusan, no, sa 74 ka mga kabarangayan. Sa Aklan, amuni siya ang Madalag, Malinaw, Burwanga, Banwasang Ibahay, Malay, kaga Nabas. Sa Antique, there are around 18 municipalities nga yara, no, sa around 572 barangays naman ang highly susceptible no sa ining pagbaha kag landslide. Lakip na diri no ang Caluya, Libertad, Pandan, Sebaste, Culasi, Tibiaw, Barbasa, Lawaan, Bugasong, Valderrama, Patnongon, Bilison, Sibalom, San Remigio, San Jose de Buenavista, Amtika, Tobias Fornir, Kaganinii. Sa Capiz, amonino ang around amono isa ka banwa which is ang Tapas, kagduha no ka mga kabarangayan ka K5 John at tungod man diri sa ginalauman nato no nga moderate to heavy rainfall no sa probinsya sang Iloilo. Ti mayara sang anum ka mga kabanwahanan nga ginabugusan no sang 217 ka mga barangays. Amon ni siya ang banwa sang Lambunaw. Ay bala nato no damo to sa mga kabukiran o kakifive dyan kag sa mga previous nga mga pag ulan-ulan or mga bagyo may mga nagluntad naman din to no nga mga landslides K5 dyan. Kaya amon ni no Lambunaw, Yagaw, San Joaquin, Gimbal, dira sa may Igbaras, Kagatigbawan. Sa Gimaras, nakatumod man no, sa lima ka mga kabanwahanan, nagika no, sa tawag na, no, may 73 ka mga barangays man ang nalakip dari, ang ginabugusan no, sa Buenavista, Jordan, Nueva Valencia, San Lorenzo, kag Cebu, nagka-K5 dyan. No? Dari sa may Iloilo City, ti may separate man yung na-determine. No? Ang aton sininga City Disaster Risk Reduction and Management Office o kon CDRRMO ka-K5 dyan. Although nga ti base man dari sa mga update from DOST Pag-asa, nga amat-amat naman nga nagahuyang o kung nagahina ang Bagyo Inday, pero ti amo na, no? Hindi lang bala mag-mangin kumplasen.
3: Sabagat ang sa aton kaigo bong kipag-kim.
4: Oo, although ang amo na gani, no, kahit ang Inday, amo na siya ang nagapabaskog sa southwest monsoon, no, kung nag-enhance sa hanging habagat nga amo na yung nag-apekto sa aton tungod man nga, as mentioned man by Pag-asa, nga wala sang direct effect diya ang Inday diri sa aton ka K5 John, hindi lang magpakampante man kahit damo naman kita sa mga experiences diri sa Western Visayas nga although nga wala sang bagyo diri nga wala gid sang igo diri sa aton pero sa habagat pa lang natamaan na no damo na sa mga ginbaha ka K5 John.
3: Why pag ano yung bagyo nabaan na
4: no, nagligad.
3: Why pag ano yung bagyo habagat lang gani kabaha na yan pa kung mag super typhoon.
4: Te actually basta diri kanis sa syudad jang Iloilo magtayo yon lang mga 15 minutos 30 minutos ng ulan.
3: Na yun, eh.
4: Do hasta kung kaisa sa tuhod sa pila ka mga areas especially dira sa may lapas ka K5 jang kapen pa kon basko
3: lang bo. Ambal na to kun igin turn over na to kag naga tapos na tong drainage system la. Dira sa may Timawa Molo. Ti ambal nila hindi na magbaha ti gindayaw ginto nila kay natapos na. Mismo si Secretary Vince Dizon kag Mayor Isa Trinias sa tugid kay natapos na ti pag-ulan-ulan to nagbaha man.
4: Limpa si Palpak. Palpak ba si mga katuliwat ni siya no ang si San Dizon?
3: Na nung niko pa tinikal ka mga kampiyon na kitapos na katapusan pag ulan-ulan, gamayang ulan, nagbaha man gapon.
4: Actually, ka K5 dyan, no, tiyan mo na, no, ang ongoing man ang monitoring sa mga projects kagdi sa mga drainage na ton bala. Ano man ah, ang shared nga responsibility man. Kay iban kalabanan, dirang arong wala madiklag, bala K5 dyan. Damo na sa mga basura, anin sa mga pamalay, or even no, sa mga establishments. That is why, nga, lawig sang tiyempo nga inip na ligad mo.
3: Diba, ay man nila? Kung tagilinit, ay man sila gubra, gubra sa kung taglulan.
4: Kag ang mga barangay, bala K5 dyan, tani na, may mga initiative sila nga nagligad pa lang, nagpangdiklag na sila.
3: With all due respect sa iban yung mga barangay kapitan, mga kapitan na ako yung patawag sila ni Daking to sa puno, sang lunok, gadali na sila. Kung obligasyon nga nila sa barangay na, lipat sila. Ang iban niya kapitan niya, hindi man amus na. Pero may mga ara, gina nga, hindi lang mayo para sa ilay kagulingon, dito sila.
4: Tama na ka K5 dyan, no? Ti ang ining mga pagbaha, dako na ni nga concerns diri sa aton, kaya ti siyempre kaka-apekto man sa, in terms aton sa ining ekonomiya, no? Kaya ti damo sa ngini makagwa, ka K5 dyan, kag diri sa aton, especially sa mga low-lying areas na aton, nagligad, ti higoy-go dan kay sa dream magbaha diri sa Sural sang Iloilo ka itom sang tubig kay 5 jan.
3: Kay itom kag kwan hindi gid mayo. By the way, kun ni nagligad to nakalertong OCD na to no.
4: OCD
3: 6. Kumusta subong nakalertong man gyapon kay ti way pagkagwa si Typhoon Inday nga bisan nagina noon sa subong STS na severe tropical storm na or bagyo gyapon.
4: Nagapabilin actually nga naka blue alert status kay K5 dyan ang RMC6 kagamunin no, ang Western Visayas. Kaya actually hindi ginatutukan Manila to ya ang province of Antique Northern Aklan kag Southern Iloilo kay K5 dyan kahit usually gina-expect nilang mag-ulan-ulan gid kahapon or kagabi tugtog-subong pero wala man no? Pero hindi na rin makapaktan
3: Mayo na nga, hindi tamaan kita kulan lang, mapabulubog na yung panahon lang, K-5 Kim.
4: Garing na notice siya rin natin kay K-5 dyan, nga baskog lang huyop sang hangin. So actually, delikado man yun, no? Nagligado amo man yung mga sirkomstansya. Nga hindi baskog ulan, pero baskog hangin. Dito pa iba to, mga balay, bala sa mga higad sang baybay. Dira pa nagkalaguba, no? So that is why, nga, for example, may mga bagyo, hintan ng daan, kakipa dyan. At yung mga bangka na nilam na, no, sa mga marugpang isda.
3: Okay, salamat ka na, K-5 Kim.
4: Update para din, no, sa Enhanced Southwest Monsoon, gikan sa RDRRMC Region 6. Ako si K-5 Kim, Mantanyo Kaluyo, para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko Kagalingawan sa Iloilo, K-5 News FM.
2: K-5 News FM, Kampiyon Report.
3: Madamo gid niya, salamat sa report ni K-5 Kim Kaluyo. Diri sa aton sini nga pangalagad ang ini nga portion ginadulong sa inyo sa klinika DTX 500 di Superior Antioxidant. Para manikawan aton ang makamamatay nga cancer, maginom kita sa DTX 500 adlaw-adlaw bangkot yang DTX 500 may pinakamataas nga 1.3 million orak units sa mga antioxidant. Kalikawan naton ang sarcoma, isa ka tumalagsahon nga sa isang cancer. Apang ini ang isa sa pinakabudlay bungon, ilabi na gid kunyara sa late stage. Duha ka klase ang sarcoma, may soft tissue sarcoma, may bone sarcoma. 60% sa sarcoma nagatubo sa kamot o kontil, 30% sa tiyan, kag 10% sa ulo o konsaliyong. Yari ang pila ka mga factors nga kapataas ang risgo nga magtubo ang sarcoma, history sa radiation therapy, chemical exposure, maraming nga pagubag sa parte sa lawas, genetic disorders or family history sa cancer. Mga usual nga sintomas ng sarcoma, pagsakit o pagubag sa tiil, kamot, balikawang, likod, dyan. Hindi magiyong nga joint, tinali nga pagkabali sa tulan, bisan wala sang rason. Likawan ang sarcoma, kagiban pa nga sa isang cancer. Maginom kita sang DTX sa 500 gigabyte TC at daw. Ay puno ini sang anti-carcinogenic properties ang DTX sa 500 agod mapungka na pagtubo sa mga bukol sa lawas. Mataas kag masaligan ang potency sang flavonoids kag polyphenols nga halin sa DSA sang DTX 500 batok sa pagdevelop sang kanser. Samtang ang TC naman isa ka alkaline nga vitamin C. Ang kampiyon immune system mediator nga nagapakusog sang immune system capabilities. Agod patyo na mga guba nga mga selula sa lawas. Pinagi sa apoptosis bago pa man ini magmutate kag mangin cancerous. Hindi na magulat na magtubo pa mga bukol sa lawas. Proteksyonan ang kaugalingon. Maginom kita sang DTX sa 500 gagmay TC adlaw-adlaw para sigurado nga healthy. Mayong hapon lang dira sa kay security guard Roger Dolier. Security guard Roger Dolier sang Merit Security and Investigation Agency assigned dira sa Cebuana, Poncep, Oñati, De Leon, Mandoriao. Nagapamati sa subong K5 Polo tagpalamati tang iya sining ginamonitoran subong nga pamati sa sabayahan handset. Ang mga handset sa mga moderno, kunin may mga kwan, may mga FM mo. FM, may FM band. Tiga pamati si security guard Roger Dolier sa handset niya. Nagapamati siya baya 88.7 na K5 News FM Iloilo. Salamat yun ha, sir, si Roger Dolier. Security guard dira sa Cebuana, Poncep. Salamat kita. May winner kita dira, may nadakpa naman si K5 AJ Cordoba, K5 Paul, no? Sa aton sininga. Okay ka, may kapi ka sa K5. Sa sabong matinon, narana K5 Paul. Pabati na to ng aton sininga winner, si Monica de la Viga sa Barangay Ortiz, sa City Proper. K5 AJ ang aton sininga winner.
5: Kampiyon!
6: Mga K5, sa subong aga, hari na naman kita diri sa Barangay Ortiz, sa distrito, sa City Proper. Kung sa din, may imbukada git diri sa aton nga nagbungad ang isa diri ka changing nga nakatutok sa K5 News FM Iloilo sini nga radyo. So ari si Ma'am mo si sa diri. Ma'am, good morning imo na diri radyo. Ay mo na di si Pisto. Oo. Ma'am, ano nga station diri na pamatian mo?
7: Yes, ang K5. Ara pamatian mo na siguro.
6: Magluwas sa amo sini oras, ano kapag ito oras masamiga pamati sa K5? Mga oras?
7: Aga.
6: Tapos?
7: Asa na magkapi, again, top, ano na to eh.
6: Oo. Ti, kamusta ang pagbumati mo sa K5?
7: Okay naman.
6: Ti, bati amo na dira nga kung

0: dati ako. DTX man, kag DTX 500. Bo, duwagid gali na ginagamit mo. So nanay, abiyag dahadari mga kaingod ni mo, mga customer ni mo, nga mamati na sa K5. Mang kasi mariyo mo dari, kaya base dasun sila naman ang maswerte.
1: Kung sino man naga, makabate or makabalusang hindi nga kape, eh, try nyo rin ngayon namit din siya.
0: Agda sila nga mamati sa K5. Agda sila nga mamati sa K5.
1: Mga kapag balay ko din nga gapamati man sa K5, may stash sila.
0: Steady?
1: Steady lang ang magpamati, kay basi ka mo man ang madakpan.
0: So nanay, sa liwa, ano bang alam mo gani?
1: Monica de la Vega.
0: Monica de la Vega, no?
2: Kampiyon,
0: so nanay,
2: kampiyon, kampiyon, kampiyon!
0: Congratulations!
2: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
3: Si Monica de la Vega sa Barangay Ortiz sa City Proper. Nadakpan ni K5 AJ Cordova. Di nakabaton sa isa kabaks ang DTX Coffee Mix. Aton sininga, okay ka, may kapi ka sa K5. Standby mga ka-K5. Babalik kita pagkatapos kilamang sining.
4: Kampiyon sa balita. Kampiyon sa drama. Kampiyon sa musika. Kampiyon sa komentaryo. Kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipinos.

0: 100. Epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500. Ang health mo, protektado!
2: Ang Manamig Kabitbit Biscocho House. Savor the delightful mouth-watering biscocho, butterscotch, galletas, and many more. Ang Manamig Kabitbit Biscocho House. Don't go home without it.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotin, makabulig sa pagtanda sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka sa mga suki namon sa

0: Clínica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
3: Libre? Libre!
4: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miadao. Kada sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
3: Hali ka mga langaw! Ari na ang paborito nato niya, ilaw!
5: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
6: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
6: DTX Beauty Soap.
8: Pabakan sa mga butika.
6: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald. Saka sales rep.
10: So, una,
9: problema. Gid ako sa akon body odor.
10: Nahuya na ako magatubang sa akon mga customers.
9: Pero subong.
10: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
9: Kag nag-hamis ka nagputi gid akon nga pani.
10: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap.
8: Mabaka sa mga butika.
6: Extend Food Supplement for Men.
11: O si Junie, taga Bacolod. Napasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Supplement for Men.
8: Extend Food Supplement for Men.
12: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Tingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
6: Extend
13: Food Supplement for Men.
14: Para sa matilo nga dugo.
15: DTX 500.
14: Para sa healthy nga tayo.
15: DTX 500.
14: Ang DTX 500.
15: Ang may mataas nga antioxidant.
14: Nga amo naman
15: ang nagatilo sa imo atay.
14: Basta tilo nga tayo.
15: Happy kanunay.
14: DTX 500.
15: Masaligan.
14: Epektibo.
15: DTX 500.
14: Mataas bala ang imo blood sugar.
15: DTX 500.
14: Ikaw bala
15: ang may diabetes.
14: DTX 500.
15: Ang DTX 500.
14: Ang may powerful compounds.
15: Yan ang gapanupo.
14: Kaga kontrolar
15: sa imo blood sugar.
14: DTX 500.
15: Masalikan.
14: Epektibo.
15: DTX 500.
14: E3 Bio.
16: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
14: D3 Bio.
15: Ang D3.
14: Yung may Physio.
15: Physio.
14: Yung may D3.
15: D3 Bio with Physio.
17: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
15: D3 Bio.
14: Ang D3.
15: Yung may Physio.
14: Ang Physio.
15: Yung may D3.
14: D3 Bio.
8: Babakal sa mga butika.
15: D3 Bio.
18: K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
19: Wow! May puso!
20: 11 Mbps.

panahon bangod sang southwest dun sa nukon habagat pala ginapabaskog ni typhoon Inday. Eh bangod sa mabugnaw ang panahon mga pikita. DTX Coffee Mix Healthy Coffee. Akon makahigop ikaw sang mainit-init nga DTX Coffee Mix. Makasinggit ikaw sang namit-namit-namit-namit-namit kag saburo so nga kape. DTX sa Coffee Mix sa Healthy Coffee. Naka-inom ka na kape? Na-satisfy ang kaugalingon mo nga nakakape ka? Nakabulig ka pa sa imo nga ikayong lawas? DTX Coffee Mix sa Healthy Coffee. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.

May nga pa nun dira kay pare Melvin Satonero, no? Kay Melvin Satonero dira sa barangay Bunta Talaharo. Kay pare Biboy Cadiz dira sa barangay East Balawarte, Molo. Kay Ma'am Rosemary Agramon. Ma'am Rosemary Agramon sa kay Sir Blair Matuliano. Ayon nga po ngid sa kay Noel Gonzaga Palalimpa. Ayon nga to, galantaw gid kami kananay ili ko asay mo. Salamat gid kay Noel Gonzaga Palalimpa. Kay Ma'am Laura sa Magaysay. Kay Ma'am Nini Sian Prisya sa Singapore. Kay Ma'am Marie Talia Mitsilina sa Hong Kong. Kay Ma'am Laura sa Magaysay sa Hong Kong. Salamat kid sa inyo para yun niya pagpamati. Makapin naman kita sa creamy coffee. Nga pre-bio coffee, probiotics plus prebiotics with moringa olivera con malunggay. That's why nga healthy. Kag creamy siya, kay may skim milk, kag may creamer. Pre-bio coffee! Maligo kita, kung nabasa kita sa ulan, maligo na lang kita gamit ang Klinika DTX Beauty Soap. Kaya morning habon, nagapapisko sa aton pamatyagan, nagapahamot sa aton siningalawas, nagapaputi sa aton siningalawas. Kutis sa porcelana, kutis himis. Kung magpaligo kita, gamit ang Klinika DTX Beauty Soap. Amoy na mga kaki-five ha, Klinika DTX Beauty Soap na ton para nga fresh na fresh. Para ma-maintain na ton ang freshness. Patapos na ton paligo, mag-roll on kita sang aton ilok. Goodbye, Bayabas. Welcome, mahamot nga ilok, sa Klinika Deo Fresh. Klinika Deo Fresh, mga kaki-five. Fresh na fresh. Maputi kag mahamot ang aton sininga ilok sa Klinika Deo Fresh.

Para malikawan nato ng sakit sa tiyan, bloated niya tiyan, LBM, ay kasakit ang aton siningat yan. Kung hindi kita matunawan sa aton ginakaon, mag Clinicals Probiotics kita adlaw-adlaw. Kaya ang Clinicals Probiotics nagpa-active sa aton siningat digestive system. Ginatunaw niya sa maayo ang aton ginakaon. Ang mga healthy nga party sa ginakaon ta, ginadistribute niya sa nanonoy tuhay nga party sa aton siningalawas. That's why nga healthy kita. Ay nagasakit yan ta na LBM kita kung hindi kita matunawan, why matunaw sa gusto ang ato mga ginakaon. Kaya ang Clinicals Probiotics nagapa-active ini sa atong digestive system. So kung active ang atong sininga digestive system, ginatunaw niya sa gusto ang atong mga ginakaon. Pag automatic ang magahigko para sa masulha, ikag regular nga pagpamuhin. I-Clinicals Probiotics nyo na yan.

0: Kung wala nag-edga bato si Manoy, kay gareklamo ang migo ni Paul Dihada. Asling niya, paano nga doodungan lang kami ni Guas Kalibutan, siya huya-uya, kuya patay huya. Eh para nga hindi mag-uya-uya, mag-extend food supplement. Ang extend food supplement, nagapabaskog. Nagapatigaan, nagapatindog sa ngaton lawas. Para nga ibang tumba na ikaw, tindog yapon kung naka-extend food supplement ka. Ay may maka kag-klabuwas ka nga nakatagsang extra nga energy, extra nga adrenaline sa lawas ta. Maayo pa kung naka-extend food supplement kita kay nag-circulate sa maayong aton siningadugo. Malayo kita sa masakit, malayo kita sa balatian, healthy kita. Extend the food supplement. Mga kadikalidad ini ng mga produkto ni Dr. Amiloy sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center, available nationwide. Baya si Api, Lazada or TikTok. Idolong sa inyo mga puluyan. Makanto ka mo sa mga product center ni Dr. Amiloy. Sa Iloilo City, ari sa Ilope Street, Haro, Iloilo City. Sa Miagao, sa Orbi Street, Miagao, Iloilo. Sa Kalinog, ara sa Osminia Street, Kalinog, Iloilo. Sa Pasig City, ara sa Salvation Street, Pasig City. Tag sa Sara, Iloilo. Ara sa RGM's Building, Barangay Apolohista, Sara, Iloilo. Why na kita time? Dili sa atong sininga pagpangalagad, balikay kita sa Lunes! Sa ngalan sa Damian and Women of K5 News FM Iloilo. Sa Master Control, opo naton si K5 Paul Dihada, kagka K5 Lawrence Soliman, ang inyo K5 John Sapio. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa Iloilo, number one kita. K5 News FM.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: E3 Bio. O, si Karen, kadamugid sang akon hair fall, hindi manami ang akon puti. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon puti.
1: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio, nga may Visio. Ang Visio. Yumay D3. Mabagat sa mga butika. Para sa matino nga dugo, DTX 500. Para sa healthy nga tayo, DTX 500. Ang DTX 500, ang may mataas nga antioxidant, nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino ang atay, happy kanunay. DTX 500, masaligan, epektibo. DTX 500, mahigo ba na ang imo dugo? DTX 500, masamit ka ba na gina allergy? DTX 500. Ang DTX 500, ang nagatino sa imo mahigo nga dugo, nga sa masami amo naman ang ginahali na sa mga nagkalaylay ng energy. DTX 500, masalikan. DTX 500. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rick Vista, ng isa kanegosyante. Agod yung magpapili ng alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
1: DTX Coffee Mix, mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog, habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Sang una yan iwang-iwang sa ako, wala gid ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo hilanan. Insulayan ko pag ang Mighty C, tag 1 capsule 3 times after 1 week nami gid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
5: Mighty C, mabaka butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Rosita, my dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kun magabot ako ng menstruation, wala gid ako makabatsyag sang sakit.
5: Mighty C, mabaka sa mga butika.
9: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. By 45 probiotics nga nagabuling sa pagbalik sang maayo nga digestion. Sa Sport Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
10: Sport Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sport Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sport Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sport Biotics.
9: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
5: Good news!
9: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
10: Libre?
11: Libre!
9: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
12: Gabasa na naman bala ang imo.
13: Ay, gabasa na naman?
12: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
14: Always nagabasa.
12: Kag nagabaho ang kilikili.
14: Mag-Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
12: Clinica Deo Fresh.
13: Nagabasa na naman balaga.
12: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
14: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
15: Kadragsa nga punggot,
16: DTX Beauty Soap.
15: Magaspang nga panit,
16: DTX Beauty Soap.
15: Dala o magputi,
16: DTX Beauty Soap.
15: Puro katol-katol,
16: DTX Beauty Soap.
9: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
17: Bakal na sa mga butika.
18: Nestor, ang sinaing!
19: Luto na!
18: Ang labahan!
19: Nakasumpay na!
18: Ang uniform ko!
19: Tiga-plansa na!
20: Ganito ako!
21: Tigasin!
22: Tigalapa!
21: Tigasay!
22: Tiga-plansa!
21: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
22: Sa gabi, ako ang bossing!
21: Dahil kasangga ko!
22: Ang extend!
21: Supplement for men!
22: Lourdes!
21: Tapos ka ng maligo!
23: Yes, darling! Come to mama!
22: Extend Food Supplement for Men.
21: May maca at lavawaska
22: na nagpapataas ng energy
21: at stamina
22: para sa tigasing performance.
21: Extend Food Supplement for Men.
22: Para sa matino nga dugo.
21: DTX 500.
22: Para sa healthy nga tayo.
21: DTX 500.
22: Ang DTX 500.
21: Ang may mataas nga antioxidant.
22: Nga amo naman
21: ang nagatino sa imo atay.
22: Basta tino ang atay.
21: Happy kanunay.
22: DTX 500.
21: Masaligan.
22: Epektibo.
21: DTX 500.
22: Mataas pala ang imo blood sugar.
21: DTX 500.
22: Ikaw ba na
21: ang may diabetes?
22: DTX 500.
21: Ang DTX 500.
22: Ang may powerful compounds.
21: Yan ang kapanupo.
22: Kagakontrolar
21: sa imo blood sugar.
22: DTX 500.
21: Masaligan.
22: Epektibo.
21: DTX 500.
22: D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
22: D3 Bio.
21: Ang D3 Bio.
22: Yung may PCO.
21: Ang PCO.
22: Yung may D3.
21: Mga butika.
22: D3 Bio.
24: Ako si Lito.
11: ito. Isa ka mason na diagnose kami balatian sa atay na batian ko kag intestinan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
17: D3 Bio. Ang D3 Bio.
19: Yung may Vizio.
17: Ang Vizio.
19: Yung may D3.
17: Mabakas, mga butika. D3 Bio with Vizio.
20: Ako si Ana. Before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Galabot gid tatlo ka bulan bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio bow okay gid ang resulta subong normal na gid.
17: D3 Bio.
19: Ang D3 Bio.
17: Yung may Vizio.
19: Ang Vizio.
17: Yung may D3.
19: Mabakas, mga butika.
17: D3 Bio.
24: Ako si Boards. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bulan nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
17: D3 Bio.
19: Ang D3 Bio.
17: Yung may Vizio.
19: Ang Vizio.
17: Yung may D3.
19: Mabakas, mga butika.
25: My family history ba na kamuusong diabetes?
26: Mag TDX 500 ka.
25: Mataas ba na ang imo blood sugar?
26: Mag TDX 500 ka na.
25: Ang DTX 500.
26: Ang may powerful compound.
25: Nga nagapanubos ang imo blood sugar.
26: TDX 500.
25: Garantisado.
26: Epektibo.
25: Aramis
26: mo. TDX 500.
25: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
26: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
25: Masami nagapangihit.
26: Masami inauhan.
25: Kasi may diabetes ka na.
26: Mag DTX 500 na.
25: Ang DTX 500.
26: Ang may powerful compound.
25: Nga nagapanubos
26: ang imo blood sugar.
25: DTX 500.
26: Garantisado.
25: DTX 500.
27: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.

0: sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5 News FM Iloilo 88.7. Basi ikaw na ang amon madakpan kag makadaog sang isa ka box nga DTX Coffee Mix. Tutok na mga ka K5 diri lang sa kampyon nga istasyon K5 News FM Iloilo.

0: pakiramdam mo ang saya. PTX Coffee Mix talagang kakaiba.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika. I Care Gold.
2: Ako si Oscar, nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bangod ini siguro sa akon ng edad. 55 anyos na ako. Ambal pa sa akon tingod balay. Testingan ko ang I Care Capsule, kag I Care Drop. Amo na ako nang iya ginagamit. Buod gin man gali ang iya ginhambal. Nagnami akong panulukan. Nadula man akong muta-muta. Pagpulas ang akon mga mata. Nadula man ang tuman nga kasilaw.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Kabalo ba na kamo nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata? Iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris. Lymphoma, ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly, nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
3: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa Rab Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sarah
4: French,
3: bakal na!
4: D3 Bio!
5: Ako si Lito, isa kamason na diagnosed na may balatian sa atay. Nabatian ko kag-intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio!
4: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may BCO! Ang BCO! Yung may D3! Mabakas mga butika! D3 Bio!
6: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades sa pareho sa pag-ehersisyo.
4: D3 Bio! Ang D3! Yung may BCO! Ang BCO! Yung may D3! Mabakas mga butika! DTX 500! Ang free radical neutralizing supplement! Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant! Likawan ang komplikasyon kag balatian! Mag DTX 500! Ang pinakakampyon ng antioxidant! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala na gaugtas? Kapoy sa trabaho? Kag stress adlaw-adlaw! Ini ang kabagdanan sang matasing kapagdingulan! Kalaman ang abiyan! Mag DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkamurigon malimtan! DTX 500. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Nato Barrio sa mahiligid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihip. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit git kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sa toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix. Mabakal mga butika. Mighty C. Alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Anika. Kudlayan ko mangihi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. 1 week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C.
4: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
3: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabastog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Masakit ang dyan? Masami na budlayan sa pag-ariya? Mag-Spore Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya!
9: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili, ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
9: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
10: Kaya subukan ninyo.
9: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh.
9: Available now.
11: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
12: Wow, my puso! your official news and music station. 88.7 K5 News FM. K5 News FM. Saray Iloilo.
13: Oras sa K5 News FM Iloilo. Oras sa Pilipinas, alauna on sana sang hapon.
12: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
14: Number one.
12: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
15: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
16: May istorya ka bala nga dugay na ginahuptan? Mga balatiyagon nga daw hindi mo na mapunggan. Mga istorya nga magahanturaw sang imo mapait nga inagyan.
17: Dear Maninay Mani, hindi ko gitmabadon ang ginhimo niya sa akon. Sa diin bala ko na pulang.
16: Ukon mga istorya nga luyag mo ipaambit bangod sa imo na agyan nga kanamin.
18: Grabe kit siya, Maninay. Ginakulbaan ako pero hindi ko git mapunggan. Daw na dimat git ako.
16: Ipautwas sa kahanginan. Ini ang Secret Memory. Secret Memories. Diri lang sa 88.7 K5 News FM.

sa aton mga ihado kag ihada. Oras na para sa aton nga secret memories. Dinigid lamang sa 88.7 K5 News FM. Sa gihapon, ako ang inyo nga makaupod sa Subo nga Biyernes sang hapon. Ang inyo maninay sa kahanginan, Maninay Manel. Isa ka oras, kagtunga kita nga mag-aupdanay, magkasaysay sa inyo sang aton istorya Subo nga hapon, dinigid lamang sa mga pinanidsang gugma or the pages of love. Kamusta dira ang aton mga ihado kag ihada? Kamusta ang aton mga kumare kumpare? Kamusta ang Biyernes ang hapon ninyo? Kabay nga okay ang tanan, busog, ara sa maayong kahimtangan? Syempre excited na sa weekend? Excited na nga mag-day off? Kamusta ang mga suki naton, mga nagatutok subong dira sa Iloilo City? Sa mga nagka-tune in sa 88.7. Siyempre, aton man ha, gina-welcome ang aton dira nga mga relay stations, K5 News FM Pasig, K3 FM Kalinog, K3 FM Yag-Aw, K3 FM Laganes, kag dira sa Short FM Dumangas. And siyempre, dira sa Quinto Distrito sa mga nakatutok sa K5 News FM Sara 88.7. Welcome na sa aton Biyernes nga edisyon sang Secret Memories. Sa gihapon, ako ang inyong kaupod, ang inyong maninay sa kahanginan, Maninay Mane. Aton man gina-welcome ang aton diri nga mga Facebook Live viewers. We are live at K5 News FM Iloilo 88.7 Facebook page. Sa mga wala pa dira naka-like and follow, please i-like at i-follow ninyo ang K5 News FM Iloilo 88.7. And hindi man pagkalimtan ha, ang K5 Sara kag K5 Quinto Distrito. Para mangin una, kag-updated ka mo sa mga balita diri sa Norte nga bahin sang aton nga probinsya. Maayang hapon gid sa mga nagapamati dyan, sa mga kumare naton sa abroad, maayong hapon. Ma'am Nanishan Presya, Ma'am Bings PSJ, good afternoon. Maayong hapon man tira sa kay Ma'am Azun Pineda, nakatutok kid. Maayad-ayad ng hapon man kay Ma'am Maricel Baluro Kasiple. Sir Fritz Delphine, ang mga taga-Yucheng Sara Uno. Maayong hapon man ah, sa mga taga-Yucheng Sara Dos. Kay Jeremy Fernandez, nga nagaplano nga mag-amot-amot kuno ah. Mabakal ba? Boy, cancel ang kuno danay kay wala sang budget. Oy, sige lang, asupot-supot danay ah. Maayong hapon man kay Ma'am Winnie Frada Sarmiento. Ma'am Ramia Panas, good afternoon. Maayong hapon maninay, always listening and watching sa imo kampiyon nga drama. Patamyaw lang maninay, Tacleon family sa may barangay Ingay, Tubungan, Iloilo. From Sir Ray Tacleon. Ma'am Rosemary Agramon, good afternoon. Dexter Aligarbes, maayong hapon. Maninay, patamyaw lang sa kay Fritz nga ara sa Sara Yucheng Sara Uno. Edgar Badbadon, maayong hapon gin. Dexter Aligarbes, maninay, agahulat na kami sang drama mo. Uy, namin yung drama tasubong ha. Especially sa mga estudyante da. Sa mga nagapamati dyan subong, mga interns naton ba? Makwaan nyo ginisang leksyon ang aton istorya sa subong hapon. Sir John Cordero, maayong hapon. Sa may tabok, Suba, Ilaya, nakatutok yun. LV Fetiza, kag sa family, sa may Tigbawan, maayong hapon. From Ma'am Rosemary Agramon. Toto Rene Paner, maayong hapon man. Ana Rich Heyonanga, maayong hapon. Perte, gid kasabad kay Ningning, from An It Passes City. Hello maninay from K3 FM Kalinog, diri kami nagatabid sa imo nga program from Sir Edgar. Pipoy Dos, maayong hapon dira sa may tabok Suba, Ilaya. Happy birthday sa kay Budok Silebre. Oy, happy
happy birthday kag sa tanan nga naga-celebrate dira sa Gilakad, Lawan. Happy birthday sa inyo.

0: Happy, happy birthday sa may mga birthday dira. Sa mga nag-celebrate sa ila espesyal nga okasyon, anniversary, monthsary, o kung ano pa, pwedeng-pwedeng ka mo magpag-greet dili sa aton. I-text lang ina sa 0962-478-8730. Saliwat 0962-478-8730. Or i-comment sa aton Facebook Live, K5 News FM Iloilo 88.7. Sir Glenn Kaumban, dira sa may barangay Manampunay, Leon, nakatutong. Ma'am Marlene Piniero, good afternoon. Saka kay Sir Harry Falsis, kag kay Lera, nga nagapamatigid subo sa may Falsis store. Good afternoon. Gerald De La Riarte, maayong hapon. Maninay Patamyaw lang. Kay Bambam, dira sa may Dumanga. Mami Azun, bugtaw na. Kung si Ma'am Bings pa ho. Maayong hapon ha, sa mga kumari abroad ta. Sir Arnel Abunyawan, maayong hapon man. Sir Marvin Brasileño, maninay always kita ko nagatutok sa imo nga program. Manyaga ta maninay, atamyaw lang ako kay Nanay Milanya, kay Tatay Norting, ara sa Haniway Iloilo. God bless to all maninay. Advance happy birthday kay Ate Ethel Grace Naria, daughter ni Ma'am Naria sa poblasyon ni Ilawo. Happy, happy birthday. Mayong hapon man dira sa kay Nanay Lucy Catalunya sa may Kasamata Ahoy, Bonagapanyagaho. Si Seiko no ang iyang adaple. Mayong hapon maninay, maulanan ang tiyempo. Tamyaw ko lang si Alvin Tristeza, Oliver Sena, kag si Jojo Tomo. Kapangape DTX Coffee Mix sa may Changi 1/4 Store sa Sitio Barcelona. Barangay Buyuan. Adlaw-adlaw kami nagapamati sa K5. Thank you, Gil. Maninay, kamusta? Pag-greet lang ako kay Bibi Dandan Palmas Jr., kag kay Danielle Palmas, kag kay Pulpul, kag kay Ate Mary Grace Neri. Salamat kid maninay sa pagbasa. From Ma'am Inday. Thank you kid sa mga sukita. Maninay, shout out naman sa mga taga Woodland, halin kay Meganox. Aba, maayong hapon sa mga taga Meganox dira. Maninay, maayong hapon, patamyo lang ako kay Rona, kay Jennifer, kay Janeline, kay Nong Albert, kay Nang Goldie, kay Langga Maninay, halin kay Renan. Maninay patamyaw sa tanan ng mga taga-barangay Annabelle Lemery. Thank you so much. Sir John Raven Ariego, good afternoon. Maninay, shout out lang sa bata ko, kay Raven John Ariego, ara subong sa pulo sa Nasidman Ahoy. Wow! Patahomsang Nasidman ba? Maayong hapon gidha sa mga taga-Ahoy, Iloilo. Sa may mga greetings, pwedeng-pwede gidha magpahingagaw. I-text lang sa 0962-478-8730. Or comment diri sa aton, K5 News FM Iloilo 88.7. Ay, si Ma'am Inday ko na, permigid ka paminaw sa aton, ho? Sa CP niya lang akipad. But thank you so much kay Ma'am Inday, dira sa may Lemery, Iloilo. Sige, ara, naplastado ng mga kumareta. Nita na sang pahunay-hunayan ha, bag-o ka lang tapos panyaga. At ikampiyon gid na, timplahan mo DTX Coffee Mix. Para samtang nagapatuyom-tuyom kapamati sang aton nga istorya, makapatunaw-tunaw ka man dira sang imo nga ginpaniyaga. DTX Coffee Mix, may ara inisang ampalaya, chia seeds, kagdi sugared sugarcane extract powder. Nagabulig ini sa aton para nga mapagwa dira ang mga toxin sa aton nga lawas. Nagabulig man, paniwang kung gusto mo magpaniwang, and non-diabetic coffee ini ang DTX Coffee Mix. bisan ma-stress ka sa istorya ta subong hapon, basta nagainom ka DTX Coffee Mix at maka-relax, relax ka gid. Mayang hapon lang sa Haleya family from Sir John Haleya. Patamyo man maninay sa mga taga-Anhawan Duanyas, maulanon nga hapon kay Roy Salidaga from July o kung Sir July Valiente. Ara na, plastado ng mga kumareta ha. Masubo-subo ning istorya ta. Hindi man masubo, pero hindi niya layo gid sa kamatuoran. And for sure, madamo gid ang makarelate diri. Madamo ang makuha tang leksyon sa istorya sang aton nga letter sender sa Subo nga hapon. Ang aton nga tagpadala amo si Cam. Kagag iya nga bugos nga kasaysayan aton pamatian dirigid lamang sa mga pinanidsang gugma or the pages of love. Standby na mga ihado kag ihada.
1: Wala ko labot sa imo mga nagdelikat. Kung sino ka kag ano ka man. Ang importante sa mga palanggat ka. At tubangon kong mga pagtilaw. Nagkaupod ka. Imagine me here.

0: Bao, anak. Pasensya hilang gid anay ning allowance nga ihatag na mo ni tatay mo, ha?
1: Nay.
0: Sige lang, ah. Aga pa man to naglakat si tatay mo. Ginpakyaw yatong humay ni Pari Mio para makakash advance siya. Kagiihulog dahil yun namon pa dala sa imo.
1: Ay, Nay. Okay na niya. Paiguon ko lang sa isa ka semana.
0: Ay, oh Diyos ko, nakulang ginayanak. Sige lang bala.
1: Ay, sige lang, Nay. Gadalaman ko bugas. Kag sudan man nang ginabakal ko dito.
0: Ate, sige ho, man gani. Pero ang mga alamutan mo yan sa eskwelahan.
1: Si nanay bala mo. Scholar ko bala yan, Nay.
0: Ate, kun sa bagay, nak.
1: Oo, Nay. Kag ang kaalam maginhatag sa akon, gamitun ko gid sa husto, Nay. Kun makatapos na ako sa pagtuon ko, Nay, ginapangako ko. Hindi na ka mamabudlayan pa ni tatay.
0: Ay, abo. Ay, do ka nami. Sinapanumdumon, anak. Pero hindi, ah. Makita ka lang namon nga makasaka sa stage kag nagabaton sang imo diploma ba ambot na lang gid malipay na gid kami na yan ni tatay mo. Kami na ang pinakamalipayon nga mga ginikanan sa bilog nga kalibutan, nak.
1: Ay, salamat gid sa inyo, Nay.
0: Anak.
1: Sa inyo ni tatay nga wala untat nga pagsuporta sa akon. Salamat gid, Nay.

0: Ato na si Kim Dai?
1: Ay, ah, oo. Ato na siya.
0: Dugon ba? Wala ko ginsa mabtan. May ambal pa ko tani sa iya eh.
1: Aga pa ato naglakat. Eh, titani, nag-aga ka pa kadto di?
0: Wanay.
1: Ay nga, anong ihambal mo sa iya?
0: Muli na yun. No, abi kay may nagalapta nga chismis di sa ato ni.
1: Chismis nga ano?
0: Amun ni gani na yung ambal kong tuod na. Kaya ang chismis ko din nga nabatian, si Kuim kuno ang ubra niya lagaw-lagaw lang.
1: Ba? Ano?

0: Tainin ka giday.
1: Ay, nga aman, day. Ha?
0: Birthday ni Jericho Subong. Invited ta.
1: Ano, day? Uti, may klase man ta.
0: Jesus, ano ka bala, day? Ang klase, adlaw-adlaw na iya. Pero ang birthday, ya, once a year lang na iya.
1: Day?
0: Stress lang tayo, pero minsan klase tayo, day. O party-party man ta bala. Kagsa pa. Crush na crush mo lang si Jericho, bro.
1: Pero, day.
0: Ah, wala na sa pero, ah. Maatun ta bala. Total invited man ta. Mayo kagad bala mangita sang man, day. Kaya nga, big time ka gwapo. Yeti. Kani, himus na. Kay Magora. Ta sige na. Mabawi na ta sa klase-klase ngayon na yaday, ah.

0: Sige lang ha. At Jericho, nga ang kita lang ha, tatlo diri ang ari sa kwarto.
1: Ano abi kay kagawad sa guway? Ginambalan ko naman mga tropa ko. Hindi man sila magsulod. Dito lang sila kung sa guwa kay ti. May special ako nga bisita.
2: Yes, kung sa bagay, hindi to yung makashot-shot mo yung sa guwa, babe.
0: Ay, Jericho, pwede. Dito lang ta sa guwa. Eh, hindi ako makasaho nga kita lang diri. Kag wala ko maanad sa mga amo siningabutang.
1: Relax. Masyat lang ta di, ah. Ma-video kay. Amo na na.
2: Correct, kagiday. Pasog to ng birthday boy, arman yung si Kimi. Relax lang bala. Ariman ko din sa tupad nyo. Akong bala. Ah.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika. I Care Gold.
2: Ako si Ramon, 58 anyos, nagaburo ng akong palulukan kung wala akong antipara. Hindi din ako makabasa kag hindi makakita sa insakto. Testing ako magtumaras ang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drop sa sulod sa isa ka bulan. Ako natalupang dan nga wala na ako nagasuksok antipara kag masanag nagidya ang akong palulukan. Ako na mismo nagambal. Epektibo gidya.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Gold, ang I Care Kapsula. Nga mas ginpabasko kag mas ginpanami. I Care Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. I Care Gold, ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag I Care Gold na. Para sa epektibo nga kombinasyon, manginom sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. D3 Bio.
3: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
4: D3 Bio.
5: Ang D3 Bio.
4: Yung may VCO.
5: Ang VCO.
4: Yung may D3.
5: Mabakal sa mga butika.
6: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
4: D3 Bio.
7: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Dakong ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapag-o niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO.
5: Ang VCO
4: nga may D3.
5: Mabakal sa mga butik.
4: DTX 500. Ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag DTX 500. Ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500. DTX 500.
8: Pasami ka bala na gaugdas, kapoy sa trabaho, kag-stress adlaw-adlaw. Ini ang kabagdanan sa matasing kapagdimulat, kalaman ang abiyan.
4: Mag-DTX 500 ka.
8: Kaysa DTX 500.
4: Ang stress, malikawan.
8: Pagkaburigod, malimtan.
4: DTX 500.
1: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Nato Barrios, mahiligid sa kape. Apang talupang dan ko nga mapula-pula ako ihi. Pagudgali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit git kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nag-detoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix.
5: Mabaka, mga butika.
4: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang. Luti kong buntag gabi mo. Nang lunch ako nga kubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko vitamin C. Ang Mighty C. Gabis gid pagpabaskog sa lawas.
4: Mighty C.
5: Mabaka, mga butika.
4: Mighty C.
5: Ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Anika. Kandayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C.
4: Efektibo. Mighty C.
5: Mabaka sa mga butika.
6: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Masakit ang dyan.

0: Bags for Biotic Ska. May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas for Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
1: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
2: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
1: Clinica Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Diofresh.
2: Kaya subukan ninyo.
1: Clinica Diofresh, Dioroll-On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Diofresh.
2: Clinica Diofresh.
1: Available now.
3: Your official news and music station. 88.7 KK5 News FM. KK5 News FM. Saranduido.

0: Ano? Hindi. Hindi. Diyos ko. Ano yun eh? Oh my God. Sa diin kami. Naarag kami din sa isang kakwarta. Oh, hindi. Si Jericho. Nagkatupad sa akong... Oh, shock! Hindi! Nag-o-bless kami nga doon. Oh, Diyos ko! Kung nag-o-bless siya sa akin. Oh, hindi! Hindi! Basi ko may natapos sa akin nga doon. Oh, Diyos ko, Lord!
1: Uy! Kim? Good morning.
0: Jericho, may natapo bala sa atin kagabi?
1: Oo. Oh, ano ka bala? Happy na kita nga tatlo kagabi ni Jasmine, bro.
0: Hindi. Hindi matawa din na. Sabot ka!
1: Kim, relax. Ili mo ng pa. Ikaw ba naman?
0: Sapat ka, Jericho! Sapat ka! Ginhubog mo kami ni Jasmine, ha? Sa diin siya! Sa diin!
1: Amot! Oo, wala akong makibalo. Tupad man tayo tulog kagabi.

0: ni tatay mo sa imo, pero nga mo pa silingin balos mo sa amon! Nga akin!
1: Ay, hindi ko hungod na sa buhay na, hindi ko hungod na.
2: Siling ko kay kanin na yun! Siling ko kay? Wala gito magsala na eh! Insakto gito!
1: Nung!
2: Gwen! Ikaw na lang tayo ng pag-asa ni nanay kag ni tatay mo! Ganit paslaw mo slaw!
0: Okay, may balaan ni tatay mo masikot pat yun kaniya! Ganit sumong palang katuig lalaki yung nagkabusog sa imo! Katuig siya kay ipahibalo sa iya ka nagkabusog ka! Ano pa kinaulat mo?
2: Ben! Wala-wala ka dyan, no? Ito ba mo lang tutungo?

0: ako sa bahay ni Jericho. Manokto ko.
1: Ay, mayong aga. Ay, ano, Tane?
0: Tita. Ay, ako gali si Kim. Classmate ni Jericho.
1: Ay, okay. Ay, ano nga ton, Day?
0: Ara bala say si Jericho dira, tita?
1: Ay, lapasin siya, Giday, ha? Wala di siya, Day?
0: Sa diin siya, ta?
1: Nagpasibu, Day. Buti nga ala ko gani nga matransfer siya.
0: Ba, ano, tita?
1: Ay, classmate ka bala niya, Day? Amo pa na gani ang katuon ko sa eskwelahan, Day? Eh, kibasi bala nakasalang tuntoy, ahaw? Ay, May ara kasang kinahanglan siya, Day? Or ano kay may laktan pa bi ako eh.
0: Kwantita. Sige na lang. Salamat, Gida.
1: Ate, sige, Day, ha?
0: Ay, paano ko inihambal? Paano ko inihambal sa'yo na nagabusong ako? Kag si Jericho ang amay. Paano? Jericho, sapat ka, kid. Sapat.

0: Dai, may diyo ka ba kung din si Jericho, ha? Kaya kampas ang ilay niya. Nagpasibo daw siya.
1: Dai, inay, wala ko kabalo. Dai, sa tuwan lang pa rin yung problema, ta.
0: Ma- Anong buhat mo, silingan, Dai? Hindi ka magsilinga.
1: Dai, kapustang man ko, Dai. Kasi Jericho ang amay.
0: Oh, Diyos ko! Ano?

daw sa indi ako makapati nga duha kami ang ginpabusong ni Jericho. Nagalalain man ako tungod ginpauntat ako sa pag-eskwela ni nanay, amo man si Jasmine. Sa subong manugbata na ako, kagwala ako makahibalo kung anong dangtan sang kabuhi ko. Kutob na lang diri, madamuid nga salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akon sulat. Ang tagpadala, Kim. Okay.

0: ato ang kasaysayan nga ginhatagan naton sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
2: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plotinia. Recording engineer Nolly Aparicio. Musical score Michael Tabaki Jr. Special sound effects Chester John Veronque. Buggal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

0: This is 88.7 KT5 News FM. Sara Iloilo, D3 Bio Health News, D3 Bio.
1: Ako si Gabriel, nagalibog kita ng akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayong mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Uwex ko pa lang ang pag-inom. Mabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong buyon.
0: D3 Bio, ang D3, yung may BCO. BCO, yung may D3.
2: Paano gitbala, ginapabakod ni D3 Bio ang imo nga resistensya, no? So ang immune system may halo ini nga clear and colorless nga likido, Sir JP. Mm-hmm. Nga kung tawagon lymph, no, amo ini ang likido nga ginalanguyan, mm-hmm, sang imo nga mga WBCs para makalusot sa tissues, no. Kay ang imo da nga mga tissues dapat may spaces nga, mm-hmm, makalabay ang imo nga mga soldado sa lawas, mm-hmm, agud makaabot sa site of infection.
3: Imagine, Sir Kevin, damo gid labayan ang imo soldado bago kaabot sa gitawag site infection. Imagine 37.2 trillion cells ang kinahanglan niya nga
4: May mga barikada, mm-hmm, pa na.
3: Oo, kung pwede mo lang isa katikang abot dahil sa infection, himuon gina sa imong immune system. Pusto. That's why kinahanglan mo mag-inom sa gituwag supplemento sa D3 Bio nga. Ah. Siyempre, may kuana siya, may bugana sa lauric acid. Mm. And that lauric acid, ginahimo sa lawas into monolaurin nga sarang makatag sa gituwag additional military forces sa imong lawas para gwardyahan ang imong trillion cells.
0: D3 Bio.
5: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan na to sa resistensya. Nagaluya ang atong pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nagadula ang ginabatsyag sa lawas.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mamakal, sumanguti ka.
3: Imagine trillion cells. Ti inom gid D3 Bio adlaw-adlaw. Pagi sini, imo nga immune system cells, hindi hago.
4: Oh.
3: No, indi kapoy, kag indi dali magluya, always sila nga prepared ang imo nga immune system sa kung ano man nga kaaway ang gusto manghalit diri. Amo nang sikreto kung pala inom ka D3 Bio.
4: Daw import gali ni Doc.
3: Oh, import siya.
4: Mami-import kaya.
3: Your second immune system.
6: So may duha ka branches ang immune system, Doc Ramil, ning ginatuag innate immune system nga yara na daan, no, sa aton sugod sang kitag-bundag sa kalibutan. So ikaduha nga branch ang imo nga immune system mo ning ginatawag adaptive immune system
3: nga ginakompos. Ang mga trained, gipang trained.
6: Nga ginakompos sa mga specialized nga mga selula kaangay sa nga B cells, T cells, kag kinahanglan na din aton ma-expose sa mga microbio bago mag-start ang defensive functions ni nga adaptive immune system. So ginasuportuhan sa D3 Bio.
3: Ang rin, D3 Bio import immune system.
6: Oh, so nag-support ni siya sa sining nga mga
3: siya nang import mo pasulod mga iban nga immune system.
6: Oh, so labi na gid si Monolaurin nga sa D3 Bio naga-act as your immediate responder or extended innate immune system. Kag si vitamin D3, no, nga may ara man sa kay D3 Bio, nag-train ini siya, no, sa imong specialized cells as a long-term protection, na Sir Kevin.
2: Ang B cells kag T cells, Doc Sam, sila na ang nag-produce sang antibodies or immunoglobulin, mga protective proteins nga gina-release in response sa antigens nga ara nakapalibot sa mikrobyo. Kag ini nga mga antibodies amuna ang nagaangkla sa panit sang kagaw kag viruses para hindi sila kadikit sa aton nga mga body cells. Amuman ini ang nagalipong kag nagapiang sa ila para dasig sila kaunon sa mga soldado sang aton lawas.
6: Well, in fact, Sir Kevin, ang mga kagaw kag viruses hindi tagid ni sila malikawan, no? Arig na sila.
3: Part na sa aton kabuhi. Gagwa, sulod lang na sila mo.
6: Oh, so sakto na, Dr. Ramil, part ini sila sang aton nga day-to-day living. Kay ang lawas ta amo ang pinakamasustansya nga puloy-an sang
3: kagaw. Paborito.
6: Oh, paborito.
3: Labi na akong plakaong katampis.
6: Oo. So dapat condition permi ang imong immune system, no? Labi na expose ka permi sa mga polluted environment, dasig magluya ang imong immune system sina. So
3: that gives you more reason nga magtumargid sang D3 Bio adlaw-adlaw para preparado ang imo lawas sa gira. Amo na rason ko nga aga pa inom na ko D3 Bio ya para preparado na ni akon kan lawas sa gira. Ang mga kagaw kag viruses hindi na makita sang aton nga mata, no? Mabudlayan ta mag-identify kung sino ang kontra sang aton nga immune system. Gagawa, sulod lang na sila. Kung naka D3 Bio ka, may anti-parasitic ka na, tanan nga lugay da sa imong atyan, patay. May anti-fungal ka, tanan nga mga fungi nga pwede nga magsulod sa lawas, patay. May ara pagit antibacterial ka, may antiviral ka na. So tanan nga mikrobyo nga may lipid membrane, kaya tunawon sang Munulaurin nga makita lang gid sa Ditribayo.
0: Ditribayo Health News. Ditribayo. Ditribayo. Okay ka, may kape ka sa K5. Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5.

mga ka-K5, diri lang sa kampyon nga istasyon. K5 News FM, Iloilo 88.7.

0: umaga. DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika. iCare Gold, Ina Reyes, isa ka certified iCare Gold and iCare Drops user.
1: Nagaburo na nga ako ng mga mata, bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa ako nga tistingan ko ang iCare Gold kag iCare Drops. Una ko nga nabakal ang iCare Gold capsule. 3 times a day ko ini ginainom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Ambal Manila, patuluan kumalang akon nga mga mata sang iCare Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa iCare Gold kag iCare Drops. Epektibo gid katama.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold kag patuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Problema sa mata? Ari na ang iCare Gold Capsule. Mas kinabasko, mas ginpandami. iCare Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc kag ginpabaskog sang bilberry extract. iCare Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sang iCare Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang iCare Drops adlaw-adlaw. Ang iCare Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
2: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
0: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Sa mga butika.
4: Gah, mag-joyride man tabi ka.
5: Wala sa kondisyon ang makina ko.
0: Hindi makaari ba? Mag-extend ka! Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
4: Tika, ma-joyride na ta.
5: Kapot ka! Kay wala na ni preno-preno ha?
4: Sakay ka kidiya!
5: Siyempre! Naka-extend ko ya!
4: Basta sa gan nga driver, extend, lover.
0: Extend Supplement for Men. DTX 500. Ulang sa pagkaons ang utang kang prutas, hindi na magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, panghontra sa mga halit ng free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500. Basta may kabalaan ang kaugtas, kapoy sa trabaho, kag stress adlaw-adlaw, ini ang kabagdanan sang matasing kapagdingulan, kalaman ang abiyan. Mag DTX 500 ka. Kaysa DTX 500, ang stress malikawan, pagkaburigon malimta. DTX 500 D3 Bio with Physio.
6: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon nangin sekreto sa law school.
0: D3 Bio, ang D3 may Physio. Ang Physio may D3. D3 Bio. D3 Bio.
7: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Ako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan nya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. You're my Vizio. I'm Vizio. You're my D3.
8: Mga butika.
9: DTX

0: 500. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sa diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo, protektado!
2: DTX Coffee Mix.
3: Eric Ledesma's mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape hintilawan gumani nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra
2: DTX Coffee Mix
4: mabaka magabutika
1: DTX.

0: 100, epektibo nga suplemento sa pagtapda sa mga balatian kasubong sa diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ng Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500, ang health mo, protektado!
0: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Max4 Biotics, gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-klinika, Spore Biotics na! Kasakit ang tiyan? Max4 Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Max4 Biotics! Kabulig sa pagpanami sa digestion at pagkakas sa toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika, Spore Biotics!
2: Balik ka mga langaw! Ay, nakapaborito natin niya, ilaw! Ilaw!
3: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
4: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. May virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
5: K5 News FM. Championing the live of the Filipino.
6: Wow! May puso!
7: Your official news and music station.
8: Ladies,
7: ladies
8: and gentlemen,
7: 88.7 KK5 News FM.
9: K5 News FM. Sarang ilo ilo.
10: Secret Memories.
11: Oras sa K5 News FM Iloilo, oras sa Pilipinas, alas 2:06 na sang hapon. Ang ininga oras, mga ihado kag ihada, ginadudong sa tonsang kaalwan sa nga Klinika D3 Bio. Ang Klinika D3 Bio, isa iniha ka antiviral kag antibacterial specialist. Nagabulig ini sa aton para dasig kita mag-ayo. May ara ka balas ang pabalik-balik ng ubo, nahila, natatrangkaso na sipon. Inom kita Klinika D3 Bio. May ara ini sang virgin coconut oil kag vitamin D3 nga nagabuligid sa aton. Ang D3 Bio may ara ini sang mga ingredients nga nagabuligid sa aton nga ikaayong lawas. Nagaprovide sang madasig nga energy sa aton nga mga cellular dira para nga malikawan ta ang mga balatina. Gani inom kita ha Klinika D3 Bio ang superfood supplement adlaw-adlaw. And hindi man kita magkalipat, magtumara kita sang Mighty C, ang alkaline-based nga vitamin C. Ang Mighty C ang nagabuligid sa aton para magbaskog ang aton immune system. Mangin resistant siya do, kag mangin protektado kita, mag Mighty C kita, alkaline nga vitamin C. Kinaprotektahan kita sang Mighty C paagi sa pag pabaskog sang aton nga immunity. Ang Mighty C nagapabaskog man sa mga soldier cells naton para nga mas mangin aggressive nga patyon dira ang mga virus nga nagasulod sa aton nga lawas. Gani, batuan ta ang viral infection. Mag Mighty C kita, protektado ka batok sa mga viruses adlaw-adlaw. Protection batok sa viral infection, inom kita Mighty C. Wala ini nagapasulab sa aton nga tiyan, safe gid imnon bisan wala pa kita sang kinan-an. And hindi man kita magkalipat, magtumar kita sang DTX 500. Ang Klinika DTX 500 Superior Antioxidant. May ara iniha sang Ampalaya leaves with the sugarcane extract. Nagabulig ini sa aton para nga hindi maglala ang mga ginabatsyag ta nga balatian. May ara ka bala sang diabetes, may arthritis ka, may mga paghubag-hubag sa lawas, may mga bukol-bukol sa lawas. Inom kita Klinika DTX 500. Ang Klinika DTX 500 nagabuligid sa aton nga matapna ang oxidative stress. Bilang isa ka powerful antioxidant, Ini ang nagabuligid nga ma-neutralize ang mga free radicals sa aton nga lawas. Ini man ang nagapadamo sa nga telomerase, isa ka enzyme nga naga-repair sa aton nga mga telomeres. Ang DTX 500 nagabuligid sa aton para nga maghuben kita malayo sa balatian, cancer, tumor, cyst kag iban pa. Gani mangin healthy ang aton nga selula, inom kita DTX 500 adlaw-adlaw. Ini mga produkto sang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Mga produkto di kalidad ni Doc Ramil Uy nga mabakal sa mga butika sa aton nga lugar. Sa Banua sang Sara, available na ini sa aton nga Klinika Sara Branch. Sa RJM's building located sa kilid sang Ceres Terminal. Dira na hamtang ha ang aton nga Klinika Sara Branch. May ara pagid kita sang apat ka mga branches. May Haro Branch kita located sa kilid sang Robinson's Haro. May Miagaw Branch man kita na hamtang dira sa May Orbi Street, Barangay Baybay North sa kilid sang MCR Agriventure. May Pasay City Branch pagid kita na hamtang kita sa may Salvation Street, Corner A, Panes Street sa siyudad sang Pasay, and ang Kalinog Branch ta ara dira sa may Costmart Kalinog. Gani, ano ang inyo nga ginahulat? Magbakal, magtumar, kagpamatud-i ang kaalibyo sa mga produkto sang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Oras na to, alas 2:10 na sa hapon. Oh, grabe ang istorya ni Kim, no? Nako na lang. May mga naka-relate, kidira siguro laban-laban. Pwedeng-pwede kita magtawag sa 0962-478-8730 or mag-comment diri sa aton sa K5 News FM Iloilo 88.7. Kung si Ma'am Ninfa, tahala pa, silinggani nila ang labing gamhanan ang anak na gadaya kung makainom ka. Arang ebidensya sa tiyan, hindi nagabutig ang Diyos. Sir Marvin Brasileño, good afternoon, Sander. Bilang sa akon, advice sa imo, una, best gid sagudon mo ang bata. Kag isa pa, wala ka na mahimo kay natabo na. Gani magpakabakod ka, kaghatagi na lang sang maayo nga future ang bata mo. Kakalimtin na ang nakaraan ah. Isalig sa Ginoo, Sander. God bless gid sa ato. Ang maayo nga himuon mo, magpabuli ka sa Diyos. From Ma'am Ninfa Tahala. Ay sus, kay ti lango-lango, klase ka laki man to. Sander, ang advice ko lang, magpakabakod ka. Pray kay Lord nga ubayan ka lang sang imo nga pagbunag sang imo nga baby. Mangayo ka sang patawad sa imo ginikanan para mabuligan ka sang pagsagod sang baby mo. Padakoa ang bata kag magpangita sang obra para mapadako mo ang baby. Indi na pagpanumduma si Enrique, si Jericho. Si Jericho to Ma'am Nene ha. magtinguha ka na lang Sander para sa bata mo. Kag indi ka na magpadaso-daso sa mga lalaki, kilatison mo gidanay ang ila batasan antes mo miguhon. Take care Sander and God bless. Oh, correct gid ah. Kapuraot na nga daan sang ila pangabuhi sang iya nga ginikanan kay tiginhawa man ang tugani ka tinguha para nga mapaeskwela siya sa syudad. Subong pagid nga nagabusong siya, ay hindi man pwede nga mangin normal na lang na nga kung magbusong ka, maalang-alangan ka, madisgrasya ka, abi sa pagbusong, ipasalo mo ya sa ginikanan mong imo nga responsibilidad. Ikaw bilang isa ka Iloy, despite nga amo nang natabo abi, wala kaging panindugan sang amay sang imo nga anak. Hinahanglan magpakabakod ka kag tindugan mo gid ang imo nga responsibilidad. Bisan ano lang dira. Kaya nun mo kag pangitaan mo sang paagi para nga mapadako mo ang imo nga bata. And kung makaturutaw hay, makapangita ka sang paagi, padayon ang imo nga pag-eskwela kay kanugon sang imo nga kaanak. Ang importante dira anay sa subong ang welfare sang bata. Kag syempre, ang imo man nga welfare ikiti samtang nagabusong ka, delikado man ina. Magpangayo kag isang kapatawaran sa imo nga ginikanan para magiyahan kanila. Mga kig gina sila. Pating imo nga mga kauturan dira, pero wala na kita may mahimo kay wala man sala ang bata, kinahanglan sagudon mo kag padakuon mo sang bayad. Sige, ara sa piyak nga linya aton una nga caller. Good afternoon. Mayang hapon, sino gani?
8: Leo, sang kwatero kasi.
11: Sige, Sir Leo, anong aton ma-advise para kay Ken?
8: Ang masilin ko lang kay Ken, daw nabulasa sa gid sa madalaw nga bubon. Kag wala sa gid nakatibawas. Inawa mo sa ginikanan mga mayo na pagtuon mo. Lalo na unaan, siyang nung lalaki nga, pinusang ganun niya. Ang mga sa siling na ninay nga, basta may alak, may balak. Ang mga siling nila, sag na sulay sa gin, amak mo, buhag ka mo kaamiga mo, sa isa lang kagabi, pinamusang ka mo sa lalaki na ina. Sa duha ka pispis, isa lang ka bato. Naligoy ka mo. Gani, Ken, magbakasa lang. Sagudong lang yung bata. Palanggaa. Istuhilaha. Para maging maayo man ang paabotan sa bata. Kay hindi na nakagsang sigiri ko. Kay wala na ito. Kay simple, hindi naman ako gili. Yung pinto-mito ka gin. Pinto-lay ka pa. At nasa daladala ka gin kayo sa imo amiga eh. Kung wala ka gin mo padaladala sa imo amiga, sabay yun ang ginagin mo pa toon na maayo. Galing, ako lang na. Pinabusan ka na ni Jericho sa imo amiga. Galing, Ken, ang masinin ko lang sa imo, ibihala ng pagtoon mo. At tapatan mo bata. Pero basi sa ulihin, hindi, wala na. Sa ulihin. Umay na, maninay. Paganda lang ang mo, bata akin.
11: Sige, thank you, Gid. That's Sir Leo. May gusto ka tamyawon?
8: Una sa kanang paninay mo, eh. Salamat, Gid. Sa kanang sa kipay sa para ihilo. Ako na yung ulo, kung ito kamati sa bong, si Kim, at kung si Kim Ryan, Ramblez, man si Arvido, pag si Aydan Karaikli, at kami ang nagpalamati, si Jimmy Santan Sabanipasio, sabo man si Ipek, si Elena, at kami ang nagpalamati, si Danilin, sa mga sa Nilo, ang nagpamati ng sabong, ang nagpismo, Tubong man, sa kanan ng Black Maki, si Black and Sister, si Nini, si Kilma, si Pangantaman ng Kapala Maki, sa si Padrillo. Ang kapalan niya, si Leo San Quartero Pati. Si Jane Tagali, pag si Inday San Uton Iloilo, pag si Ella San Pati City. Kaya mag-inay naman eh.
11: Sige. Thank you so much, Sir Leo. Oras ta, alas dos, 17 na. Sa mga may advice pa ha, pwedeng-pwede kayo magtawag 0962-478-8730 or mag-comment sa aton Facebook Live, K5 News FM Iloilo 88.7. Maninay, ang natabo sa story mo, ang daw sa kilala ko man ah. Si Sir Fritz Delphine pa. Shoutout maninay sa classmate ko, Ramya Panas from kaukon si Irene Wilma Panas. Sa center maninay, kung gin priority mo ang imong pagtuon, agud mabalusan mo sa ulihing imo ginikanan, kung nag-eskwela ka para sa imo puturo nga masanag, natural ina nga mag-enjoy man kita. Pero piliun ta ang aton nga mga barkada. Kung bad influence, magpalayo kita sa ila. Ano na, tun kay tiara na ina. So tindugan mo ang imo responsibilidad. Pila ka adlaw, may bata ka na. magtrabaho ka kung nakabata ka na, agudbawi ka sa bata mo. Taga, isya sang maayong nga buwas damlag, pagi sa paghimakas, para nga makaiskwela siya. Kagparte naman sa lalaki, kay tinaglayas siya, buot silingon, hindi siya desidido. Nagpatunga sa inyo nga duha. Ahay. Kung si Ma'am Rosemary Agramon pa. Maninay, kung ang mahambal ko lang kay Sender, kung tani nagtutom ka sa imo pag-eskwela, kay ikaw lang ang pag-asa sa imo ginikanan. Kung tani wala ka nagbarkada, kay amugid na ang nagapalain sa imo kaugalingon. Kung tani gipaminsar mo kung ano ang maayong nga himuon, amugid na imo pala mungol kay duwa ka mugin pabusong. Leksyon na ina sa imo, kay kung wala ka nagbarkada, wala sa natabo sa imo, kag wala mugin na pinsar sa sacrifice ang imo ginikanan para mapaiskwela ka lang. Tapos amo pa ina ang ginbalos mo sa ginikanan mo. Kung ako sa imo, move on ka na lang sa bata mo, kay ginapalagyuhan ka na kalalaki, kay la mo ginhalungan ang bandera mo, gin-surrender mo, gid. Hindi na ina mabalik. Move on ka na kag magbaka sa imo pangabuhi. Balang araw, makakita ka sang lalaki nga palanggaon ka kag magapalangga man sa bata mo. Anuhon mo kay amo na ang natabo sa imo. Amo lang na manini ang mahambal ko. Tamyaw ko lang. Leo, anok, pinalangga ko ni Store kag Sinalita from Balasan, Iloilo. Grabe ba do? Maubos man niya ginhawa at nakabasa ka advice ni Ma'am Arlene de Guzman sang Balasan. Sige, ara sa piyak kaninya, ikaduha nato nga caller. Good afternoon.
12: Hello, good afternoon, Maninay.
11: Mayang hapon, sino gani?
12: Si Danilin, sandalan sa Manila.
11: Sige, Ma'am Danilin, ano aton ma-advise para kay Kem?
12: Ang ma-advise ko lang sa Cinder kay amuna na ang natabo sa imo nang pag nagbata ka, tipa na lang na ang bata kay nang inang bata ano nang blessing man na sa imo pag nagdako kag nang kung ano man ang natabuhin kay ginbulagan ka to sa lalaki nga nag-into sa inyo nga duwa sa imo nga nida bali leksyon na sa inyo nga duwa kag kung ako sa imo mag-ano palang mag-tago na palang tapos katipanin mo lang mayad ang imo nga bata kay sa pilakaadlaw o naman na ang gabalo sa imo ng imo sa kritisyo sa mga laki. Pagsubong kung magbata pa, pwede mo man mapadayo ng imo nga pag-iskwila kay maski ang palang sina mga maanong man na-accept mo man niya na mapadayon mo ba lang imo pag-iskwila alang-alang sa imo bata. Kag mangayo, kapatawan sa imo ang ginikanan kay nang hindi na na-tuot mo pero masakit man na sa imo ginikanan kaya mo na natabo sa imo. Patawaron ka na sa imo ginikanan, Ginger. Hindi ka lang magwala ng paglaom kay bata kanila, palangga ka na sa imo ginikanan. Kag palanggaon mo man imo ginikanan, mabalaan mo na i-japon kay kung makatapos ka na, amo pa amo na ang balos mo sa imo ginikanan ng Cinder. Amo buong ka na lang. Amo lang na manimimim.
11: Sige. Thank you, Gid. Ma'am Danilin, may ara ikaw sang gusto tamyawon dira?
12: May ara man. Una-una, kanilang mani, kinatamyo to ka sa mayong hapon. Kung sa tanan-tanan niya, stop sa K5-8817-18. Sara, may hapon. Kag sa ako, nanda na classmate niya si Remyo Sanis, na taga ni Gross mo na sa classmate ko na sa mayong hapon. Nang si Moren, kag sa ako, nang yung mga friends, si Leo, sa Twitter Papi, si Nistor, Chris Manangilita, si Ivan, si Ate Thelma, si Mary Jean, kag sa kay Nodison DPWS, kag sa tanan niya nakakilala sa ako, na yung hapon, inyo, mga
11: sige. Thank you so much kay Ma'am Danilyn sa Balasa. Wow, Lechon Festival. Lapit na lang din ang highlights ang ilaman nga kafiestahan, ho? Makadtog ito ko nung kilala ko. Wow. Sige, oras na ito na alas 2:23 na. Ginakurokulabo sa kita sang aton nga tiyempo. Ahay, masubo-subo. Kahit siyempre, kumbaga, ikaw ang pag-asa sang imo nga ginikanan. Tanan-tanan, ikaw nalang kumbaga ang last card nila para nga makatibawas man. Apang anunta, amo ininitabo, na disgrasya, pero kabigunta nga blessing ang ina nga bata. Hindi mo pag pabayaan, patakuon mo sang husto, ibuhos mong tanan-tanan nga pagpalangga, pagpag-atipan sa imo nga anak. Kay siya ina ang mangin kabulig mo sa imo nga pagpangabuhi sa uli. Napaslawan mo man ang imo nga ginikanan, but it's not the end of the world. Kaya kagkaya mo pa ina bawion ang tanan-tanan nga mga nagkalahitabo sa subo. Kumbaga, redirection ng ina sa imo. It's not all about nga end of the world na. Malayta ang ini nga delay sa imo nga pag-eskwela, blessing ini nga dako para sa imo. So kay Kem ha, kung nagapamati ikaw subong, maghalong ka, padakuas ang maayong imo nga anak, ipangamuyo ang luwas mo nga pagbata. And kumbaga, pabayaan mo na lang to ang lalaki, kahit hindi to desidido. Kaya kagkaya mo ginabuhion ang bata nga ina. Magpakabakod ka, kag magpangayo ka kapatawaran sa imo nga ginikanan. Kay sila kag sila ang makangin kabulig mo sa pagpadako sang imo nga anak, kag syempre sa pagiyaman liwat sa imo nga dalan. Later, if mahatagan sang oportunidad, mahatagan sang kahigayunan, magbalik ka sa pag-eskwela para nga makatapos ka. Pero if ever hindi gid abi, kag kumbaga do hindi gid possible ang amuna, kita ipaagi nga bisan paano sa imo nga anak, amuna lang na ang maga 2 months ang imo nga mga handog. And later, syempre, hindi man natin manigar, may makilala, kag may makilala, gid ikaw nga panibago nga paghiguma. Kilatisa, kilala, hagidan. Hindi magpadaso-daso sa ngayatawag ka paghiguma liwat. Kahit inaagyan mo na nga madasma sa ngayatawag nga paghiguma. So this time, kinahanglan mas mangin maalam, kag mas mangin mahinalungon ka. Nagapatiki kita nga may ara ginasangin pa inang Ginoo nga tawo nga maga batak man sa imo. Kung siling tugani ni Sir Leo to nadagdag kagid sa madalom nga bubon, may arang na sang someone nga maging lifesaver mo. Someone nga magabulig sa imo nga makabalik. Kag syempre, someone nga makabulig sa imo nga pagpangabuhi. Amuna na, Kem, ang mabilin ta sa imo. Kabay, sir, magserbi in eleksyon sa tanan nga mga kabataan dira subo. Ang higya-higya, ang barkada, ara lang ina. Yes, hindi naton mabalik ang mga inadlaw. Hindi naton mabalik nga ti isa kita ka estudyante. Pero kinahanglan, maghalong gid kita. Piliun ta ang barkada nga updan ta. Magbutang kita sang limitasyon. Kung ginatinguhaan sang ginikanan ta nga mapaeskwela kita, ginatinguhaan nila nga mapadala kita dira sa syudad, o kung bisan din man nga eskwelahan, bisan diri man sa uma, basta ginapaeskwela ka, kag may nagapaeskwela sa imo. Tinguhaing nga matuman mo ina, kay hindi tanan nagakahatagan sang kahigayunan nga makaeskwela, kag hindi tanan may ginikanan, o kung may ara sang tao nga nagabulig sa ila para mag-eskwela. Gani ko may nagapaeskwela sa imo, himua ang tanan nga mabalikan mo man inisang kaayo. Sige. Amula na ha ang mabilin ta sa subong nga hapon. Thank you so much sa mga nagupod sa aton. And thank you so much gid sa kay Kem sa pag-share man sang iya nga istorya. Magsalig lang sa Ginoo kag magampo gid sa iya. Buligan kag buligan kagid niya. Hindi niya ikaw pagpabay-an. Kay wala man sang problema nga ginahatag sa aton ng mahal nga makaako nga hindi gid naton malampuwasan. Thank you so much. Kit anay kita sa Lunes ha, mga ihado kag ihada. Keep safe and stay safe everyone. Enjoy your weekend. spend your time with your family. Focus sa inyo din ang mga pinalangga sa kabuhi. Hindi maghigya-higya, ha? Duro pa itsyempo sa ulihian. Sa katapusan, akong inyong maninay sa kahanginan, Maninay Manet. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Iloilo. Number one na kita, K5 News FM.
5: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: Wow! May puso!
5: Jive into the readout of the road with your favorite tunes on our K5 Afternoon Drive playlist. Don't miss out. Perfect soundtrack for your journey. K5 Afternoon Drive. K5 Afternoon Drive.
13: Kampyon!
5: This is your favorite radio stations. 88.7 K5 News FM. K5 Afternoon Drive. K5 Afternoon Drive.
13: Kampyon!

0: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
1: 88.7 K5 News FM.
2: Afternoon Drive.
3: Dietrich Pio.
4: O, si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi manami akon na kutis. Nag-try ako tumar sang Dietrich Bio, kang naghining akon buhok, kang maghinis ang akon kutis.
3: Dietrich Bio. Ang Dietrich, nga may Visio. Ang Visio, nga may Dietrich. Dietrich Bio.
5: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang Dietrich Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
3: Dietrich Bio. Ang Dietrich Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
6: Mabakal sa mga butika.
7: Para sa matinlo nga dugo.
8: DTX-500.
7: Para sa healthy nga tayo.
8: DTX-500.
7: Ang DTX-500.
8: Ang may mataas nga antioxidant.
7: Nga amo naman
8: ang nagatinlo sa imo atay.
7: Basta tinlo nga tayo.
8: Happy kanunay.
7: DTX-500.
8: Masaligan.
7: Epektibo.
8: DTX-500.
7: Mahigo bala ang imo dugo?
8: DTX-500.
7: Masami ka bala ang gina-allergy?
8: DTX-500.
7: Ang DTX-500.
8: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
7: Nga sa masami,
8: amo naman
7: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
8: DTX-500.
7: Masalika.
8: DTX-500.
7: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rick Vista, nga isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
7: DTX Coffee Mix.
6: Mga butika.
7: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
7: DTX Coffee Mix.
6: Mamasaga butika.
7: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
11: Si J, sang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Tag 1 capsule, 310. After 1 week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
7: Mighty C.
6: Mamasaga butika.
7: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
12: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Ngunit nagkita ko makabatsyag sang sakit.
7: Mighty C!
6: Mabaka sa mga butika.
13: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
14: 4 Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics. Dina-maintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
13: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
7: Good news!
6: Good news!
13: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
14: Libre?
15: Libre!
14: Wow!
13: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
16: Gabasa na naman bala ang imo.
17: Ay, gabasa na naman?
16: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
18: Always nagabasa?
16: Kag nagabaho ang kilikili?
18: Mag-Clinica Dayu Fresh.
16: Para sa maputi at mabangong kilikili.
18: Clinica Dayu Fresh.
17: Nagabasa na naman balaga.
16: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
18: Clinica Dayu Fresh.
16: Para sa maputi at mabangong kilikili.
14: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
13: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
14: Bakal na sa mga butika.
19: Nestor, ang sinaing!
20: Luto na!
19: Ang labahan!
20: Nakasampay na!
19: Ang uniform ko!
20: Na-plan
15: Basta na!
19: Ganito ako.
20: Tigasi.
19: Tigalaba.
20: Tigasay.
19: Tigaplansa.
20: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
19: Sa gabi,
20: ako ang bossing.
19: Dahil kasangga ko
20: ang Extend.
19: Supplement for men.
20: Lourdes!
19: Tapos ka ng maligo?
21: Yes, darling. Come to mama.
20: Extend Food Supplement for Men.
19: May maca
20: at lavawaska
19: na nagpapataas ng energy
20: at stamina
19: para sa tigasing performance.
20: Extend Food Supplement for Men
19: para sa matino na dugo.
20: DTX 500
19: para sa healthy gatay.
20: DTX 500
19: ang DTX 500
20: ang may mataas ka antioxidant
19: nga amo naman
20: ang nagatino sa imo atay.
19: Basta tino ang atay,
20: happy kanunay.
19: DTX 500
20: masaligan,
19: epektibo.
20: DTX 500
19: mataas pala ang imo blood sugar.
20: DTX 500
19: ikaw pala
20: ang may diabetes.
19: DTX 500
20: ang DTX 500
19: ang may powerful compounds
20: nga nagapanupo
19: kagakontrolar
20: sa imo blood sugar.
19: DTX 500
20: masaligan,
19: epektibo.
20: DTX 500
19: D3 Bio.
22: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
23: D3 Bio
24: ang D3 Bio
25: yung may PCO.
24: Ang PCO
25: yung may D3
24: mga butika.
23: D3 Bio.
26: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
23: D3 Bio
24: ang D3 Bio
25: yung may PCO.
24: Ang PCO
25: yung may D3
24: mga butika.
23: D3 Bio with PCO.
27: Ako si Ana, before problema ko gidang ako na regular nga regla is agalabot gid tatlo ka bulan bla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta subong normal na gid.
23: D3 Bio
24: ang D3 Bio
25: yung may PCO.
24: Ang PCO
25: yung may D3
24: mga butika.
23: D3 Bio.
28: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sang D3 Bio. Ilalang ka bulan nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
23: D3 Bio.
24: Ang D3 Bio
25: yung may PCO.
24: Ang PCO
25: yung may D3
24: mga butika.
20: My family history ba na kamuusong diabetes?
23: Mag DTX 500 ka.
20: Mataas ba na ang imo blood sugar?
23: Mag DTX 500 ka na.
20: Ang DTX 500
23: ang may powerful compound
20: nga nagapanubo sang imo blood sugar.
23: DTX 500
20: garantisado,
23: epektibo.
20: Aramis
23: mo. DTX 500
20: nagapalandulong bala ang imo panulukan.
23: Magalingin bala ang imo nga ulo.
20: Masami nagapangihi.
23: Masami ginauhaw.
20: Masi may diabetes ka na.
23: Mag DTX 500 na.
20: Ang DTX 500
23: ang may powerful compound
20: nga nagapanubo
23: sang imo blood sugar.
20: DTX 500
23: garantisado.
20: DTX 500
29: K5 News FM championing the live of the Filipino.
30: Wow! May kumso!
31: 88.7 K5 News FM Iloilo.
32: Top of the hour,
31: news break.

0: GTX Coffee Mix.
1: Eric, ladies, mas mataas nga ako nga sugar na batayan ko ang GTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Intilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
0: GTX Coffee Mix. GTX Coffee Mix.
2: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang GTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnamigid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: GTX Coffee Mix. GTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Effective.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Kasi magwala ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Dula na dayo ng ako niya allergy.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
5: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Clinica Spore Biotics. Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
6: Good news!
5: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
7: Libre?
8: Libre!
7: Wow!
5: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
9: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
9: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
10: Kaya subukan ninyo.
9: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh.
9: Available now.
11: Kadaragsa nga punggod.
12: DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit.
13: DTX Beauty Soap.
14: Dala o magputi.
15: DTX Beauty Soap.
16: Puro kapulkatol.
17: DTX Beauty Soap.
18: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madre ni cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
19: Bakal na sa mga puti.
0: Extend Food Superman for Man.
20: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man. Kanamit gisa experience ba?
0: Extend Food Superman for Man. Extend Food Superman for Man.
21: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang Extend Food Supplement for Man. Kay sang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man gali. Salamat sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
0: Extend Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo. GTX 500. Para sa healthy nga tayo. GTX 500. Ang GTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Mas tagtinlo nga tayo. Happy kanunay. GTX 500. Masaligan. Epektibo. GTX 500.
22: K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
23: Wow! Michael!
6: puso.
7: Oras sa K5 News FM Iloilo, oras sa Pilipinas, last 3:07 sa hapon. Yari na ang K5 Top of the Hour News. Para sa balita lokal, nag-shift sa alternative delivery mode o kon ADM ang 1,289 ka mga bulutuan sa Western Visayas. Bangod sa maulanon nga panahon, dulot sang habagat nga ginpabaskog sang Bagyo Inday, Hulyo 10 base sa datos sang DepEd-6. Iniyang tungod sa deklarasyon sang face-to-face class sang 50 tanan ka mga LGU. Sa diin, 17 ang halin sa Aklan. 18 sa Antique. 8 sa Capiz. 2 sa Guimaras. 5 sa probinsya sang Iloilo, kag Iloilo City. Apektado diri ang 414,072 ka mga learners sa Region 6. Agud mapasiguro ang ila safety sa risgo sang pagbaha kag landslide. Samtang, wala naman sang class suspension sa idalom sang School Divisions Office sa kon SDO Pasay City kag Rojas City. Nahibaluan nga hindi man maglandfall ang Bagyo Inday, apang magadala sang habagat sang moderate to heavy rainfall sa pila ka areas sa Western Visayas, ilabi na sa Antique, Southern Iloilo kag Northern Aklan. Kag para naman sa balita nasyonal, nabatyagan ang magnitude 4.9 sa baybayon sang southwest sang Balangiga, Eastern Samar. Alas 12:46 sang kaagahon sang Biyernes, Hulyo 10, suno sa Feebox. Unang nga ginanunsyo sang Feebox ang magnitude 5 nga linog. Apang sa ila mas detalyado nga pag-usisa, ginkumpirma ni nga yara sa magnitude 4.9. Suno sa Feebox, wala sing ginapaabot nga danyos kag wala man sang ginapaabot nga aftershocks. Kag para naman sa balita international, nag-anunsyo ang North Korea nga padayon nila palig-uno ng ila nuclear force. Kagiga modernize ang militar agud mapabakod ang depensa sang pungsod. Suno kay President Kim Jong-un, ang seguridad kag kahilwayan sang North Korea mabakod lamang paagi sa isa ka kusog nga militar. Dugang pa niya, padayon nga pagtukod sang mas moderno nga naval bases kag pag-uswag sang mga combat system. Bisan pa nagapangatubang sang international nga pagsulundan, tungod sa ilad nuclear program, ginapadayon sang North Korea ang pagpalap nagsini bilang depensa batok sa kinakabig nga pagpamahog halin sa Estados Unidos kag South Korea. Nahibaluan nga nagpadayon sa gihapon ang tensyon sang tunga sang North Korea kag South Korea. Ang oras alas 3:11 sang hapon, ang K5 Top of the Hour News ang ginadulong sa inyo sang Mighty C, ang mas ginpabaskog nga alkaline base nga vitamin C. Mga ka-K5, mag-inom na sang Mighty C para lawas, resistant shadow, git pirmi. Mighty C, mabakal sa mga butika sa Iloilo, kag sa mga product centers ni Doc Ramil Uy. Inisi ka K5 student intern Rina Lindurin para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
22: K5 News FM. Championing the lives of the
6: Filipino.
8: Mahigo bala ang imo dugo?
13: DTX 500!
8: Masamit ka bala ang gina-allergy?
13: DTX 500!
8: Ang DTX 500!
13: Ang nagatinlo sang imo mahigo nga dugo.
8: Nga sa masami,
13: amo naman
8: ang ginahalina sang mga nagkalaylay nga allergy.
13: DTX 500!
8: Masalrikan!
13: DTX 500!
8: D3 Bio!
13: With physio!
14: Ako si Boy Fidel, isang ka health researcher kag isa man kalagister nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
13: D3 Bio!
8: Ang D3!
13: Yung may physio!
8: Ang physio!
13: Yung may D3.
8: D3 Bio.
13: D3 Bio.
8: With physio.
19: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Amo ini ang ako nang insekreto sa law school.
13: D3 Bio.
8: Ang D3.
13: Yung may physio.
8: Ang physio.
13: Yung may D3.
8: D3 Bio.
22: You're listening to 88.7 K5 News FM.

Suplemento! DTX 500, epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX 500.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow, may puso.
3: Ang programa nga ini may ara mga sensitibo nga isena nga hindi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kag-droga, istrikto nga paggiya kag pagpahango ang kinahanglan.
4: Sa tagsa kapagbitik sa taktan, may pagkakatabo nga krimen.

0: sa infleksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabagon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sporbiotics. Sporbiotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sporbiotics, kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori nga nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sporbiotics ka!
1: Mga ka-K5, temporaryo anay kita nga madula sa kahanginan bangod sa technical issues. Padayon lang nga mag-monitor sa Facebook page sa istasyon K5 News FM Iloilo 88.7 agud mangin updated sa mga latest news. Magabali kami sa indigid lamang madugay. Madamo nga salamat sa inyo paghangot.

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow!
2: D3 Bio with Vizio.
3: Ako si Ana. Before problema, ako gidang ako na regular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar tumarkos ang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gin.
2: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
2: Yung may Vizio.
4: Ang Vizio.
2: Yung may D3.
4: Makakas, mga butika.
2: D3 Bio.
5: Ako si Boards. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gin ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
2: Yung may Vizio.
4: Ang Vizio.
2: Yung may D3.
4: Makakas, mga butika.
2: My family history, ba na kamuusong diabetes?

0: Mag-TDX 500 ka!
1: Mataas ba na ang imo blood sugar?
0: Mag-TDX 500 ka na!
1: Ang DTX 500!
0: Ang may powerful compound!
1: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
0: DTX 500!
1: Garantisado!
0: Epektibo!
1: Para mismo!
0: DTX 500!
1: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
0: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
1: Masami nagapangihi!
0: Masami ginauha!
1: Masi may diabetes ka na!
0: Mag-TDX 500 na!
1: Ang DTX 500!
0: Ang may powerful compound!
1: Ganagapanubos
0: ang imo blood sugar!
1: DTX 500!
0: Garantisado!
1: DTX 500!
0: DTX Coffee Mix!
2: Eric Ledesma's mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiinig nga kape. Hintilawan nga mani. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix! DTX Coffee Mix!
3: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan, nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatyal, regular ang akong pagpamuhi, wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix! DTX Coffee Mix!
4: Mabaka
0: sa mga butika! Mighty C! Alkaline ng vitamin C!
5: Ako si Anika, kadayan ko mangingay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, effective.
0: Mighty C!
4: Mabaka sa mga butika!
0: Mighty C!
4: Ang alkaline ng vitamin C!
6: Mabali si Bibi, mas masami ko gina-allergy. Maski magwalaan ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako ng allergy.
0: Mighty C!
4: Mabaka sa mga butika!
7: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics! Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health.
8: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
9: Wow! May puso!
10: Ang programa nga ini may ara mga sensitibo nga isena nga hindi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kag-droga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
11: Sa tagsa kapagpitik sang taknaan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang kanipulang. Pagpatay, pagpangdugos, pagpangawa. Ini nga drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagturunan kag magpanumdom ngang paghimo sang krimen gina pakamalaw. Updidin nyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagalikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat hawat nga drama sa kahanginan nga ginatig-uluhan.
0: Reyes!
11: Bugal nga ginadulot sa inyo sa K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.

0: Mayong hapon mga pinalangga namon nga mga tagpalamati, padayunon naton subong sa pagsipad-sipad ang katapusan nga bahin sa aton drama sa kaginan. Ngayong ginmakuhaan sang leksyon nga ginatig unuhan. Rehas sa kasaysayan!
1: Sobrang asalig!

0: Sino yung nagatawag sa akin man? Si Rosie man ini. Abi kay sabdon ko be. Ito kinakulbaan ako sini nga tawag ha. Pasibo na may malaing nga natabo kay mommy. Sabdon ko. Hello, Rosie? Nakatawag ka man? Rosie? Ano man?
1: Tabang!
0: Rosie? Rosie, Diyos ko! Rosie! Rosie, Diyos ko! May malaking kita tatabo sa balay! May haragin! Matawag ako sa gwardiya sa subdivision!

0: Good.
1: Si Rosie, ha? Kamusta ang kahimtangan niya, ha?
0: Dito ako, alin sa ICU. Just 50-50 man ang kabuhi niya. Sunod sa mga doktor, pareho sila ni Mami nga may laslas sa liog. Ang may mga bunos sa naglalain yung parte sa ilong lawas. Diyos
1: ko.
0: May mga defensive ones ka na sila. Ang buhod silingo, nagbato sila.
1: Diyos ko. Nagbato ngin si Mami kaya hindi niya pa gusto mapatay.
0: Gani.
1: Diyos ko, makalaloy mo ng ilong itasis. Kinahanglan, tagi niya hininga kapag-imbestigaran. Sis, magasto kita! Magasto kita! Mahatag kita sang padya sa tao nga makatudlo ko sinong naghimo sini sa Iloy takag sa kay Rosie.
0: Magasto kinanglan, kita, sis! Kinanglan maluwas ka ng kabuhi ni Rosie. Kay base kong kilala niya ang nagsulod sa balay. Base kilala niya!

0: Amigo, Pakboy, kabati ka na sa balita sa TV kag sa radyo, kag sa social media?
1: Ako pa mamangguton mo. Nga wala kami na TV. Kag wala mo ko pa mati radyo. Tamad mo ko yung mag-social media ya. Nga? Ano na haw?
0: Meg.
1: Nano ka? Ano ka kinakulat-og kaya haw? Ano ka, may nervyos? Nano ka?
0: Hindi niya, joke yan, bigya. May patong ng mga ulot, ha? 500,000 ang premyo sa makatudlo ng mga sa mga pulis kung sinong nagsulod ka ng awat sa balay sang malam.
1: Patay git si Rosindo kagang malam, haw?
0: 50-50 ko na si Rosindo. Pero ara sa ICU. Amo nang nabatihan ko sa balita, Meg.
1: Mamati-bati ta. Mamangkot ta kay Chubabi. Kay hindi pala mapanerbiyos. Kay maabot kita sina.
0: Kulbaan ko, Meg. Kulbaan ko.
1: Nugay pala inabno hapon. Paano ta matiklo sa mga pulis? Eh wala man sa nakakita sa aton. Ha?
0: Kulbaan gid ko ya.
1: Kag kun mabuhi gid man siya. Kahadlo kaya lang ginang magkanta sa mga pulis. Kita ginang salarin. Kalma, bla.
0: Kwan eh.
1: Hindi gina siya makatuhaw. Sige, ano nga. Tiwasan ta siya kung magyait siya. Umandam gid siya sa aton.

0: Te, kamusta ang puwak mo nga ginwa-uwa sa kawatan nga nagsulod sa balay sa amo mo? Hmm?
1: Tito. Tito, Bobby.
0: Abi, sugiri ako sa matuod. Kilala mo nagsulod sa inyo kung hindi. Kabalo ka, Rosinto. Tunga sa milyon ang patong sa ulo sa nagpatay sa malam. Kung matudlo mo, ato ng tunga sa milyon. Biglang yaman kita. Rosinto, kilala mo?
1: Tito, Bobby.
0: Sinto?
1: Nahadlok ko, Tito. Base ko nga buto nila kita.
0: Be, nyaro, Sinto. Sino ako? Kilala ta? Tagadrisa ton? Ha?
1: Oo, Tito.
0: Kanta sino?
1: Sila ni Ahapon kag Pakboy.
0: Ano? Boy, bilang ka bang yan? Sila gigaling ang tira sa inyo. Ano ka? Kaya may nagkapanugtok. Basi ko nurse na.
2: Nurse? Sulod lang!
3: May nga po, Diyo Babe. Rose? May nga po na.
1: Ari sila dito.
0: Patigbal.
4: Mayo nga po na da. Share kami din sa friend mo na.
2: May nga po man
4: ah. Kamusta ka, Rose? Ayo ng pilas mo sa liog?
3: Luoy, simumig ba? Maitan eh kung madakpa na naghibo sinisay mo. Pati sa ama mo nga malam.
2: Di ka mong magkabalaka nga dua. Madakpan kita. Aho, gali. Bayaan ko, anay kamu, ha? Mabaka lang ako sa pamahaw ta.
3: Aring kwarta sa'yo. Be. Sa kalibo na. Bakal to sang namit nga snacks, ha?
2: Ati, mayo, git.
1: Tito, Bobby. Hindi ko pagbayai, Tito.
0: Be.
1: Hindi to.
0: Gamadlok ka. Buwanagit ang mabulos-bulos bantay sa imo ko. Hadlo ka ba? Ha? Dali lang ko ah.
2: Oy, Apon, Pakboy.
3: Oh,
2: ha? Bantayin nyo anay si Rosindo ah.
4: Ah, okay.
2: Mabalik lang ko tayo na.
4: Okay ah.
2: Dala ka mo ah.
1: Pero yung ka mo. Pero yung ka po, palayo.
3: Tarantado ka nga gitoy ka, ha? Hindi ka lang magsalang ang magkanta sa mga pulis, ha? Iba na lahi kikit sa kinasuhay. Inside job lang, eh.
1: Hindi ba to, Dina? Nagsanay ko sa imo, Pakboy. Pero hindi mo mahat

0: Sir! Oh. Wala kami sa naibalang sige na papagod niyo sa amon!
1: Sir!
0: Wala, sir!
1: Sir, inusinte kami, sir! Patakala na yung aging nga to, sir! Kung kami ang mga suspect, sir, na abing magkulukad to ba kami dito sa hospital, man?
2: Dito na lang kamo magpatag sa presento. Lara ka na!
1: Sir!
0: Pamantala na, sir! Pagkutok-kutok, last press one!
2: Bukil!
0: Bukil!
2: Bukil! Bukil! Sir!

Ginako ni Rusi sa kabataan sang iaamo nga si Lola Clara nga may relasyon sila ni Pacboy. Pero wala siya sang tuyo nga ipahamak ini. Tungod palangga niya ang tigulang. Sa subong, ara nahulong sa presuhan sa nay Pacboy kagapon. Kag ginahulat ang sentensya sa krimen nga ilang ginhimo. Krutog talang diri ang amon pagsaysay. Tubtub sa liwat, madamong nga salamat siya wala untat ka pagupod sa amon. Sa tag sa kapagpalayag sa kahanginan, sinigdra mga hindi lang makalingaw, kundi makahatag sang pagtunuan, gaginatig uluhan. Rehas! Sa kasaysayan, supra nga saling! Apang sola pa kami lubos makapaalam, ariyan ay mga artista sa radyo nga naghatag sa kabuhi sa kasaysayan ngayon. Sa papel ni Lula Clara, Erna Decina Amiga, Rusi Okon Rosindo, si Sir John Beronque, Gina Angelen Buenafe, Bilen Linilia Miranda, Pacboy Erljan Liva, Hapon Elmer Obaldo, Tito Bobby Melvin Flores Protenya, kaupod man si Kuya Kinit Oy, ginsulat kag direksyon ni Linilia Santiago Miranda, Musical Director Michael Tabaki Jr., Recording Engineer Nuli Aparicio, Special Sound Effects Melvin Protenya, kag iniang inyo alagad EJ Liva, bugal ang ginapabati sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon ng istasyon.

Suplemento! DTX 500, epektibo nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: sa Mighty C.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
2: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria nga nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
3: Good news!
2: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre.
4: Libre?
5: Libre!
2: Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Salvation Street Corner, Apanet Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
6: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
6: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
7: Kaya subukan ninyo.
6: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh.
6: Available now.
8: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
8: DTX Beauty Soap. Pabang sa mga butika. DTX Beauty Soap.
10: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
11: Una,
10: magid ako sa akong body odor.
11: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
10: Pero subong,
11: sadya nagid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
10: Kag naghamis ka nagputi, gid ako nga pani.
11: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
8: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
12: Extend Food Supplement for Men.
13: O si Juni, taga Bacolod. Napasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
12: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
14: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ga ka edad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend Food Supplement for Men. Yung testingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
12: Extend Food Supplement for Men. Para sa matilo nga dugo.
15: DTX 500.
12: Para sa healthy nga tayo.
15: DTX 500.
12: Ang DTX 500.
15: Ang may mataas nga antioxidant.
12: Nga amo naman
15: ang nagatilo sa imo atay.
12: Basta tilo ang atay.
15: Happy kanunay.
12: DTX 500.
15: Masaligan.
12: Epektibo.
15: DTX 500.
12: Mataas bala ang imo blood sugar.
15: DTX 500.
12: Ikaw bala
15: ang may diabetes.
12: DTX 500.
15: Ang DTX 500.
12: Ang may powerful compounds.
15: Yan ang gapanupo.
12: Kagakontrolar
15: sa imo blood sugar.
12: DTX 500.
15: Masaligan.
12: Epektibo.
15: DTX 500.
16: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
17: Wow! May puso!
18: Oras sa K5 News FM Iloilo, Philippine Standard Time, alas 4:10.
19: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing lives of the Filipino.
0: El Castigador.
3: El Castigador.
0: Ang tinig ng bawat mamamayan.
3: El Castigador.
0: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
3: El Castigador.
0: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador.
3: El Castigador.
0: El Castigador.
4: Test your might.
0: El Castigador.
18: Mayong hapon Iloilo, magandang hapon Pilipinas, good afternoon world. Maulanon nga hapon. Daton mga pinalangga ang mga suki nga matag palamati diri sa K5 News FM Iloilo sa palatuntunan El Castigador. Karon nga adlaw maabyan sang Biyernes. Pizza Jess na kita sa bulan sang Hulyo tuig 2026. Thanks God it's Friday. Pero sa gapon mabiyan na maulanon kita bangod sang ginpabaskog nga habagat sang bagyo nga si Inday. So halong gid kita kag mag-uraligmat. Kay di nato mapaktan mabiyan no, especially ang ulan na may bis nga mabaskog. May mabis man nga mauntat tapos mabaskog naman. So hindi nato mabiyan mapaktan no. So that is why sa aton mga tagpalamati, alerto lang sa tanan nga oras. Kaya mo na ang gina-remind man sa aton sini nga mga otoridad. Especially sa mga lugar nga masami ginabahaan, masami ginalunteran sang ginatawag natin nga landslide. Para malikawan natin mabiyan anuman nga mga insidente or mga casualties, bangod man sa sini nga mga insidente. No? Kaya siyempre, basta gani nga mabunok ang ulan kag sige-sige, may tendency gina mabiyan nga magahumok ang duta kag magarumpag no kag magadausdos especially sa mga low-lying areas. Unsa din madamo sa mga panimalay sa idalom. Kag sumamanti sa aton nga kauturan nga bisan nga indi man gid madalom ang tubig. Pero halong kita gihapon kay bisan na indi matuod madalom ang tubig bisan sa imulan ng mga bukong-buko. Pero kung maigo ka naman sa mga balatian, especially sa leptospirosis, amo naman ang problema. That is why hindi gid mag-ubog no, sa mga tubig baha, no, sa mga bisan mga hastalang sa tiil. Kaya hindi natin mapaktan mabiyan ang mga higko, no, sang, especially sa mga ilaga na nag-upod sa tubig. Kag masulod sa imo sini nga lawas, especially kung may mga open wounds ikaw sa tiil, no? Kaya mo inamabiyan ang entry point sang sining leptospirosis. So mga reminder sini mabiyan sa aton sining mga kauturan. Kaya basing iba nag-enjoy, no? Sa nag-ulan, nag-enjoy, ibanda nag-hampang sa tubig, especially sa mga kabataan, without knowing, no? Nga may ara ini mabiyan sang dalang peligro sa ila ikaayong lawas. So sa karon nga edisyon mabiyan sa aton nga pagpangalagad main kapod ninyo sa ngalan sang serbisyo publiko sa ngalan ni K5 Enrico Zurita Jr. Ini naman si K5 Sunny Sarabia Punay. Kagyapon mabiyan kutub kita alas 5:30 subong hapon sa pagdulong sa inyo sang labing talulupang dun nga mga balita kag subong man karon dugay nagabaton kita sang report nagikan sa Pag-asa para i-check natin mabiyan ang pinakaulihi nga lakat sang panahon especially sang ining ginaosoy karon sang bagyo nga si Inday. Oras na ito, alas 4:14. Yari na sa aton nga linya si Engineer Charlie Dipra sang Pag-asa Iloilo sa pinakaulihi nga lakat sang panahon. Engineer Charlie Dipra, sir, mayong hapon. Kaga, please come in.
5: Yes, sir. Mayong hapon sa tarang natin palamati sang P5 News FM. Yari pinakaulihi nga lakat sang panahon, Tiron Ngadlaw, Hulyo 10, 2026. Alas 3 na sa hapon, ulit sa plata ng sentro sa typhoon nga si Inday, pinabulagan tabasi sa tanan niya available data. Yara sa 520 km na sitangan, namin na nasitangan sa Itbay at Batanes. May kabasagon niya hangin, magalabot sa 140 km per hora, malapit sa sentro. May pagmadas naman, magalabot sa 170 km per hora. Magaulag naman ini paaminhan, amin na nakatungdan sa 20 km per hora. Southwest monsoon naman nag-apikto sa central kag Southern Luzon, Visayas, kag Mindanao. Bakod sini nga sistema ang bilog ng Western Visayas, Tarongyadlaw, Expect natin may mga occasional rains dala sa southwest monsoon. Makasarangan tuptob mabasog ng hangin, magaling na bagat na katungdan, magadalas ang makasarangan, tuptob mabasog na pagbalod sa katagatan. Ang tansatong temperatura na sa 85 tuptob 30 degrees centigrado, at daw nagbutlak alasing, ala, magatunan dala 6.17 karoon yung hapot, magabutlak alas 5.34 po sa aga. Sige mo na pinakaunin.
18: Hello, Pag-asa. Hello, sir. Yes, sir. Ah, sir, na-update kita sa sining kay Inday, no? Sa Subong, ang iya sining location, ara na sa ibabaw, no? Sa pinakamataas na sa nga bahay sa aton nga Philippine Area of Responsibility kag naga-epekto ini dito sa may Batanes nga area, no? Kag, saan o ini sa sir, ginabanta natin nga mag-gwa, gid, sa aton sining Philippine Area of Responsibility?
5: Yes, sa basis sa iyang forecast track, ano, possible ni magagawa sa par, buwas sa aga o sa hapon, sir.
18: Oh, buwas sa aga o kung buwas sa hapon.
5: Yes, sir. Oh,
18: pero may mga kung hapon, may mga dala ni sa hapon ng mga pag-ulan-ulan diri sa aton sa Pilipinas kag diri man sa aton sa Visayas.
5: Yes, sir. Dala bangod ini sa enhancement sa southwest mo sa nokon habagat. That's why mangin mo lang na itong atsimpo, labi na diri sa aton sa may western side.
18: So sa aton sining mga kwan, mga kadagatan aton, kwan man siya, no? May, mangin mabaskog man aton sining kadagatan?
5: Yes, tama sir, no? Moderator strong aton ni hangin, moderator rak man aton ang kadagatan. Kaya may mo pa lang, alikawan na aton nga magpalay sa kalawaran, labi na aton mga magagang mga sir.
18: Sige. Sa kadagat. Oh, madamang salamat, Engineer Charlie Depresser.
5: Welcome sir, may hapon sa liwan.
4: El Castigador.
18: Nabatian mabiyan si Engineer Charlie Depras ang Pag-asa Iloilo sa pinakaulihing lakat sa panahon, especially sa sining bagyo nga si Inday, no? So medyo malayo-layo na ini siya, nagpadulo na isa sa northernmost sa atong sining Philippine Area of Responsibility. But sa gyapon mabiyan, ginapabaskog sini ang habagat nga mo ang nagadala sa buong sang mga pag-ulan-ulan, no, sa aton diri sa Pilipinas at the same time bisan diri sa aton sa Visayas kag subong man sa Mindanao, no. Kag ang aton nga kadagatan daw ginalabugay, so halong gid sa aton sini nga mga mangingisda, especially sa mga magamay nga mga sakayan pandagat, hindi anay magpatuga-tuga, no, palawod para malikawan naton ang mga disgrasya, no, sa kadagatan sa tunga sang mabaskog kag dalagko nga mga balod dalaman sang sining bagyo. Kag bangod sini mabyan, aton man dugay-dugay chikeron aton sining mga K5 reporters sa pagkuha man kag pagdulong sa aton sang pinakaulihi na sitwasyon sa palibot sang syudad sang Iloilo. Kumusta naton ang aton sining mga dalanon, ang aton sining mga baybayon duri sa syudad sang Iloilo. Kaga subong man mabyan na siyempre ang aton sining chimpo, no, kay kaina daw amo ni bilang hambal naton ang ulan hindi man sige-sige. Naga untat man tapos maulan naman. May ulan na todo dali lang tapos mauntat naman. So amo na mabyan, no, pero ang aton sining gihapon nga concern diri is ang mga lugar bala, no, nga balhaon kag siyempre may mga flood landslide prone na areas. Amo nang ginahambal sang Bureau of sang o kon sang Mines and Geosciences Bureau o kon MGB na may mga lugar diri sa aton sa Visayas nga mga landslide prone. Amo na nga ginapahanumdum ang mga pamuluyo nga nag-a-star sa nasambit nga mga area nga mag-aligmat sa tanan nga tion. Kahit speaking of landslide, mabiyan, dito sa Mindanao, may mga pilanak ka mga lugar ang ginaluntaran sa landslide. No? Sa may Lanao del Sur, may nagluntad nga landslide kag may 5 ang patay, kag 6 ang missing. So, base sa report, mabiyan, nga ang pagkarumpag o ang pagluntad sa landslide sa barangay Ngir-Ngir o nga Ngingir sa Calanugas, Lanao del Sur, kaagahon pa ini sang Biyernes. Amo ni gani hambal naton na kung katulog kita sa tiyon sa kagabihon kag nagaulan-ulan, hindi kita magkuangid, no, mag kumbaga pakampante ang aton sa gihapon nga pagka vigilant or pagka alerto dapat aton gihapon nga ipakunon blah, no, ipabilin because nga ti Anytime, base bilang magluntad ang baha or landslide. Di kita mo sa Lanao del Sur, kagahon nagluntad, no? That is why may ara dito sa mga nagkalamatay, reported 5 kag 6 ang ginpahayag man nga missing. Kag ang ginatunaan sinimabihan sa pagkaluntad sang landslide amo ang wala untat nga pagulan, no? Nga nag ang ining duta nga naratiphag ang nagtabon sa mga residente nga ira sa lugar sang matabo ang insidente. Magluwas diri mabiyan may araman sang landslide nga nagluntad man sa malapatan sa Rangani. Kag diri mabiyan may araman sang 6 kapatay kag 3 ang missing. Diri mabiyan nga landslide nagluntad naman Biyernes sang aga subong kainas sang aga. Ini nga malapatan na sa Rangani, no, banwa sa malapatan. Kag padayon man karon nga ginahimo ang search and rescue operations sa Sitio Fundao, Barangay Poblasyon sa nasambit nga banwa. Kaya mo ni gani, basta gani may mga pag-ulan-ulan na. So kung ara ka mo sa flood prone o kag sa landslide prone area, hindi na paghulaton pa, no? Nga matabo ang insidente, dapat balaan nyo naman nga ara ka mo sa delikado nga lugar. Matumato na lang, no? Hindi na maghulat pa nga may magmandardera or may magmando na maglikaw na kamo or mag-evacuate na kamo. Kaya especially kung malayo kamo bala sa kwan sa aton sining mga kwan, mga authorities, no? Ay nga hindi na kamo malabot sang pagpa-abiso. Magluwas lang kung may ara kamo sang radyo dai or social media na makuan nyo, mabasahan nyo or mabatian ninyo ang abiso sang mga otoridad or sang inyo sining LGU. Pero kung waay gani, hindi nyo ma-access ang mga information, kamo na lang banta-banta, no? Balaan nyo nga delikado ang sitwasyon, delikado ang inyo sining kahimtangan. Matumato na lang pagkadto sa mas luwas nga lugar para nga hindi na matabo, no, ang pag nga matabunan kamo in case nga magluntad ang landslide. Oras naton mabiyan Philippine Standard Time alas 4:22. Check naton mabiyan ang report ang sa sitwasyon sa palibot sang siyudad sang Iloilo pod sa aton nga intern sa West Visayas State University College of Communication si K5 Edniel De Los Reyes. K5 Edniel.
4: K5 News FM Kampyon Report.
18: K5 Edniel, please come in.
20: Yes, K5 Sunny. Sa pag-aton paglibot-libot kagina sa Villa nga kita naton nga amat-amat nga ginahimo sang mga residente sang mga baybayon dito ang ilang mga bangka kag ang ilang mga kagamitan pandagat para maging safety inyong kay para hindi maguba sang balod kag mabasko nga hangin.
18: Mm-hmm. Kita mo to gina K5 Edniel no sa aton sininga baybayon no sa Didra sa may distrito sang Arevalo. Kumusta sa imo sining paglantaw? Ano daw tama gid kadalag ko sang labod nga kinahanglan na nga mag-aligmat aton sininga mga pumuluyo especially sa dira sa area nga naga-star sa higad sang baybay K5 Edniel.
20: Yes, ka K5 Sunny kay amat-amat man palapit ang tubig sa may sa may gad sang baybay.
18: But sino nagapataob?
20: Yes, K5 Sunny.
18: Mm. Mataob tapos mabaskog pa kag dalag ko pa sa mga balod.
20: Yes, K5 Sunny. Mm-hmm. Amo man ang hangin.
18: Ang hangin mamadlos man.
20: Mm-hmm.
18: So may mga kwan Lucky 5 Edniel no, may mga sa mga nagliligad ng mga tinuig, no? Basta mo sinigani, may bagyo, tapos may habagat, no? Nga ginpabaskog sang bagyo, bisan waay kita diri sang kwan, sang signal, pero mabaskog ang hangin kag dalag ko ang mga balod. Kag madamo sa mga pumuluyo ang nag-star sa higad sang dagat, ang nagakalaguba ang mga pamalay, no? Ginaigo sang balod or ginahuyop sang mabaskog ang hangin. Kag ang ila sining mga sakayan, no? Mga sakayan pangisda, mga pambot, ginapang ano man, ginapang lampos man sang balod. So subong para malikawan ini nga mga kasubong sa matabo sang nagliligad, ginahimos na nilang ila sining mga bangka or mga sakayan na K5 Edniel.
20: Yes, ka K5 Sunny.
18: Mm-hmm. Okay. So ano pagidiban mo nga mga kwandra, no? Mga mga napanilagan, no, kag na obserbaran sa sininga hapon sa aton mga dalanon kag subuman sa area nga inyo nalabayan kay Five Edniel.
20: So kagina paglabay namon sa distrito Sangaro kay Five Sandy, kamat-amat naman damo ang mga salakyan kagaulan-ulan kagina sang paglabay do namon. Pero uh-huh, subong wala nagawa kay nag-ulaw nagawa ang ulan.
18: Mhm. Di kay subong kuan no ning gin wise man sang klase, especially sa kinder kag sa senior high school, hindi man gid masyado ma-traffic kay Five Edniel.
20: Yes, kay K-5 sana hindi man. Kay wala man di mga estudyante nga mga gagululuwa sa ilang mga eskwelahan.
18: Mm-hmm. Pero kung gyapon ah, no? Sige-sige gyapon ang biyahe sa aton sininga mga kwan, mga jeep, kag, pila ka mga privado nga mga salakyan.
20: Yes, kay K-5 sana.
18: Mm-hmm. Sige. So anyway, te, madamo ang salamat kay K-5 Edniel.
20: Ini, sige. K-5 student intern Edniel De Los Reyes, nagikan sa West Visayas State University. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalinawan sa Iloilo, K-5 News FM.
1: K-5 News FM, kampiyon, report,
21: El Castigador.
18: Madamo salamat K-5 Edniel De Los Reyes, no, sa patrol kay ginakadtuan nila mabyan ang mga baybayon diri sa aton sa siyudad sa Iloilo, especially dito sa may area sang Arevalo, no, kag iban pa nga mga lugar, no, sa siyudad sa Iloilo. Ti amo na, no, gapanghiginahimos nila, ginasecure nila ang ila sini nga mga sakyan para nga safe, no. Kag ati siyempre ang ila sini nga mga balay kun ara sa higadgid sang dagat, no, nagahimos na kag nagakadto na sa mas safe nga lugar para nga malikawan nga makuan pa sila, no, kun mahampak balas ang kwan sang dalagko nga balut nila mga balay, ti laban-laban nagakwan gid ni, no, ibang nga daan humuhuman lang sa mga kwan kawayan, no, kag iban pa nga mga light materials. Kaya mo na mabiyan nga nagakwan naman, ah, no, kumbaga nagakuha naman kag nakakatuon naman sa ila sining leksyon sa mga nagliligad ng mga tinuig ang aton sining mga pumuluyo dira sa mga baybayon dira sa siyudad sang Iloilo. Oras naton mabiyan, Philippine Standard Time, alas 4:27. Magabalik kita sa diligid lamang madugay, makaligid ang pila naton ka importante ng mga pahibalo. Standby.
22: Si Karen, kadamog itsang akon hair fall, hindi manami akon na kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
23: D3 Bio, ang D3 nga may Visio, ang Visio nga may D3. D3 Bio.
24: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
23: D3 Bio, ang D3 Bio nga may Visio, ang Visio nga may D3.
25: Ang manamit na bitbit Biscocho House. Savor the delightful mouth-watering biscocho, butterscotch, galletas, and many more. Ang manamit na bitbit Biscocho House. Don't go home without it.
26: Para sa matino nga dugo,
27: DTX 500.
26: Para sa healthy nga tayo,
27: DTX 500.
26: Ang DTX 500
27: ang may mataas nga antioxidant.
26: Nga amo naman
27: ang nagatino sa imo atay.
26: Basta tino ang atay,
27: happy kanunay,
26: DTX 500.
27: Masaligan,
26: epektibo,
27: DTX 500.
26: Mahigo bala ang imo dugo,
27: DTX 500.
26: Masamit ka bala ang gina-allergy,
27: DTX 500.
26: Ang DTX 500
27: ang nagatino sa imo mahigo nga dugo.
26: Nga sa masami,
27: amo naman
26: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
27: DTX 500.
26: Masaliga DTX 500.
27: DTX Coffee Mix.
28: Ako si Rick Vista, nga isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
27: DTX Coffee Mix.
26: Mga butika.
27: DTX Coffee Mix.
29: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagabon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
27: DTX Coffee Mix.
26: Pamasaga butika.
30: Paulit-ulit na lang ang ulam.
31: Momshie!
30: Angeline?
31: Try Star Nutrimeats ulam with real meat. Grabe sa

0: Nutri-Needs, ulam na. Sa miki-sara at dami ng choices, panalo ka!
1: Bili na ng Star Nutri-Needs. Di lang sarap, sustansya-rap.
2: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpandami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, nga ginpabaskog sa bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adla. Ang Eye Care Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa sumurubo na presyo. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
3: Malay si J, ang una yan, iwang-iwang sa akay. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Tag one capsule, 3 times. After one week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C, mabakal nga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
4: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule, 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Kung nalagid ako makabatsyag sang sakit.
2: Mighty C, mabakal sa mga butika.
5: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
6: 4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. 4 Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4 Biotics.
5: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
5: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
6: Libre? Libre!
5: Wow! Yari ang mga masunod na schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
7: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City, 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Zinc. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
8: Multivitamins and Minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
9: Balik ka mga langaw! Ari na paborito nato niya, ilaw!
10: Oh, hindi! Nga, perme lang ako kinalangawan!
11: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh, bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
12: Gadragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre di cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
12: Bakal na sa mga butika.
13: Nestor, Ang sinaing!
14: Luto na!
13: Ang labahan!
14: Nakasampay na!
13: Ang uniform ko!
14: Naplanta na!
15: Ganito ako!
16: Tigasing!
15: Tigalapa!
16: Tigasaing!
15: Tigaplansa!
16: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
15: Sa gabi,
16: ako ang bossing!
15: Dahil kasangga ko!
16: Ang Extel!
15: Supplement for men!
16: Gortez!
15: Tapos ka ng maligo!
17: Yes, darling! Come to mama!
16: Extend Food Supplement for Men.
15: May maca
16: at lavawaska
15: na nagpapataas ng energy
16: at stamina
15: para sa tigasing performance.
16: Extend Food Supplement for Men
15: para sa matino na dugo.
16: DTX 500
15: para sa healthy gatay.
16: DTX 500
15: ang DTX 500
16: ang may mataas ka antioxidant.
15: Nga amo naman
16: ang nagatino sa imo atay.
15: Basta tino ang atay,
16: happy kanunay.
15: DTX 500
16: masaligat,
15: epektibo.
16: DTX 500
15: mataas pala ang imo blood sugar.
16: DTX 500.
15: Ikaw pala
16: ang may diabetes.
15: DTX 500.
16: Ang DTX 500
15: ang may powerful compounds.
16: Yan ang gapanupo
15: kagakontrolar
16: sa imo blood sugar.
15: DTX 500.
16: Masalikat,
15: epektibo.
16: DTX 500.
15: D3 Bio.
18: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
15: D3 Bio.
16: Ang D3 Bio.
15: Yung may PCO.
16: Ang PCO.
15: Yung may D3.
16: Matatags mga butika.
15: D3 Bio.
19: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
15: D3 Bio.
16: Ang D3 Bio.
15: Yung may PCO.
16: Ang PCO.
15: Yung may D3.
16: Matatags mga butika.
20: K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
21: Wow! May puso!
22: Oras, Philippine Standard Time, alas 4.37. Oras, ginadulong man sa inyo sa kalwansang Star Nutrimits. Di lang sarap, Nutris o na sustansya rap.
23: El Castigador. This time check is brought to you by Star Nutrimits. Di lang sarap, sustansya rap.
24: El Castigador.

gobyerno diri sa Western Visayas nagapabilin sa gyapon nga yara sa blue alert status bangod sa habagat no nga ginpabaskog sang bagyo Inday. No, subot sa lingon alerto gyapon aton sini nga mga concerned government agencies para mabiyan nga mag-responder, no? Gilayon in case no nga kinahanglanon nga may ara sang responderan, no? Kag kung may mga maapektuhan sang habagat, no? May mga balay nga magkalaguba, may mga pumuluyo nga mag-evacuate, matagan gilayon sang nagakaigo nga mga ayuda or bulig. Kasubong sang mga pagkaon, no, kag kinahanglanon nila mabiyan nga mga kagamitan, no, kunara sila sa evacuation center. So check natin mabiyan ang report ni K5 Kim Kaloyo. Okay, no, so ining bahin mabiyan sa aton nga pagpangalagad sa gyapon, no, Buylogman nga ginadulong sa aton sang Star Nutrimits. Di lang sarap, sustansya rap. No, so standby duwi-duwi kay K5 Kim Kaloyo. Sa piya kabahin mabiyan sa iban pa natin nga mga balita, mainit karon mabiyan nga ginaistoryahan naman, no? Ining parte sa Batanes nga ginaklaim karon sang China nga sakop pa nila because nga ang kuno part pa ini sang kwan sang Taiwan, kag ang Taiwan, no, kay ginaklaiman nga nga sakop sang China. Tibot sa lingon, kung ano ang sakop sang Taiwan, sakop man sang China. Amo na ang kwasinadra, ang buot sa lingon, no? Kay subong, ang Taiwan nagapalag, no? Nagapanindugan nga independent sila yung pungsod. Hindi sila under sa China, wala labot sa ilang China, pero ang China nagapanindugan nga party pa nila ang Taiwan, no? So, bangod sina maabyan, mabaskog karon ang panindugan man sang pila naton ka mga officialis, especially sa aton sini nga Department of National Defense, kag aton sini nga mga mamalidha nga nagarepresent sang Batanes nga waay sang balasihan kag kaladlawan ang nasambit nga claim, no, sang pila ka mga Chinese scholars nga sakop sang Taiwan nga extension tubog na nila, no, geographical extension sa Taiwan ang Batanes, no, at kabalo naman kita mabiyan nga ang China madamo lang sa mga teritoryo nga ila sini nga ginaambo, no, just like sa aton diri sa West Philippine Sea, no, ang West Philippine Sea nga gina-claim sa Pilipinas ginaambo man sang China, no. Gusto pa nila nga ambuon because sa mga kwanbla, no, sa ginatawag natin nga mga natural resources nga makita mabiyan sa West Philippine Sea, no. Kabalo naman kita nga nadagana sa Gracia, no, ang nasambit nga kadagatan hindi lamang sa mga isda, no, ikang iban pa nga mga marine products, kundi subong man may mga informasyon nga may ara man inisang source sang oil, no, dira sa bahin sang West Philippine Sea. So despite mabiyan sa sini nga claim sang Pilipinas kag na daog na inaton ini sa international arbitral ruling, pero naga sa Gyapon wa ay nagapati kag wa ay nagasunod ang China, no, padayon nila yang ginakamkam ang nasambit nga teritoryo nga kasadyan to man na inakalayo sa ila. So how much more, no, dito sa bahin sang northern Philippines, no, ang Batanes nga mo ang pinakapunta, no, sang Pilipinas dito sa norte, ang kuon man or ang kunon man, no, sang China, kahit sa nasaling na ginaambo nila kag ginaangko nila ang Taiwan, no, kag ang Taiwan ining Batanes sa nasaling na ginahambal, ginatatawag nilang extension pa sang Taiwan. Kahit kung basihan natin, maabiyan ang kwan ang distansya sang Batanes pakadto sa Pilipinas or sa northern sang tip, no, sang Pilipinas, mayara ini sang 162 kilometers. Samtang sa Taiwan, nagalayo ini ang Batanes pakadto sa isla sang Taiwan 190 kilometers. Subot sa lingon, mas na malapit

0: Japon ang Batanes sa Pilipinas ikumparar sa Taiwan, no? Pero gina-claim niya sa mga scholars nga part pa inigi isang kwan sa Taiwan para nga magbaskugman pagilang ila sini nga claim nga sakop Manila ang Taiwan. So may na mabiyan ang ginakuan karon, no? Ang ginapalagan sa aton sini nga mga officials nga sa sining panibag-o naman nga claim sang China. Oras naton Philippine Standard Time alas 4:43. This time abiyan check naton report ni K5 Kim Kaloyo. Nagikan sa patrol, no? Angot sa sining pagpabilin sa blue alert status sang aton sini nga mga naglain-lain nga government agencies. May kontanan mabiyan sa sining ginapabaskog nga hangin sang habagat, no, dala sang bagyo nga si Inday. K5 Kim Kaloyo, please stand by.
1: K5 News FM Kampyon Report.
2: Nagapabilin nga naka-alerto ang nagkalain-lain ng mga concerned agencies dari sa Western Visayas, including, no, sa mga ahensya sa idalom sang Regional Disaster Risk Reduction and Management Council o kon RDRRMC 6 kay K5 Sunny, no, may kaangtanan sa inclement weather na to, no, kunining maulanon nga panahon dala sa southwest monsoon, enhanced southwest monsoon o kon habagat nga ginpabaskog ni bagyo Inday, no, and actually kon madumduman ang ining RDRRMC 6, no, sang July 8 sila sang around 5 p.m. nagbatak, no, or ginbatak nila into blue alert status bilang, no, pagpanghanda, no, sa posible impact or epekto, no, sa kining mga pag-inulan-ulan considering, no, ngayara sa around 938 ka mga kabarangayan diri sa Western Visayas ang natumod bilang prone, no, sa sining pag-ulan-ulan prone sa pagbaha kag pag-landslide ka K5 Sunny especially, no, sa mga ayara sa mga nabukid nga bahin kag as well man, no, sa mga nagatinira sa mga low-lying kag iba, no, sa coastal areas kag K5 Sunny. Actually, no, latest diri from the Philippine Coast Guard na mayara man, no, sa as of 8 a.m. July 10 may notice of cancellation, no, again submit ang Montenegro Lines tungod diri sa effect man, no, sa enhanced southwest monsoon o kunhabagat sa sea conditions, no, so ila diri nga mga canceled, no, nga mga biyahe sa idalom sang Montenegro Lines amo, no, ang Iloilo Fast Craft Terminal to Bredco Port sa may Bacolod City kag ang Lapus Wharf to Jordan Gamara sa Roro naman niya kag K5 Sunny sa Montenegro Lines, no, kag ang iba naman niya yung mga vessels sa K5 Sun o kung sa kayang pandagat ang ginapanugutan naman ng mga biyahe sa ida designated ng mga areas as long as ga-exercise sila, no, sa extreme caution kag magpabilin na, no, sa naka-heightened ang ila sining vigilance sa samtang nagabiyahe, no, kag siyempre preparado man kag tinagasunod lang sa mga advisories. Kaya actually ang Philippine Coast Guard nagligad ni adlaw, no, mayara na sila sa mga information and dissemination campaign kag tinakaplastar naman ang ila yung mga personnel as well as equipment kun in kaso, no, nga kinahanglan, no, no, kag ti diri sa Western Visayas sa pila ka mga areas sa Panay sa mga nagatindi sa coastal areas ang iba ni sa mga aras ay gadsang bye-bye ginapangigta nilang ilang mga balay ang ilang man nga mga bangka kag K5 sa, no, just like diri sa may areas ang Arevalo sa Molo, sa city proper, kag ipan pa, no, sa mga kabanuhanan dari sa may Iloilo province sa manyang aside kag K5 Sun, no, kag according man diri, no, sa DSWD sa bahin naman niya sang DSWD kag K5 Sun mayara man niya sang in place na nga mga atawag na, no, mga family food packs para in kaso nga kinanglan nun ka K5 Sun at i-distribute na lang, no, sa mga posible maapektuhan sang ining pag-ulan-ulan kag ti as of this time, no, wala pa man sang data or mga reported nga gin-evacuate, no, ka K5 Sun kag ti amo na, no, nagapanugyan ng dari nga magpabilin yang lang yang naka-alerto kag ti monitor lang from time to time ka K5 Sun. Ti actually ang based diri sa information, mayara naman sa mga pilaka response operations ang Department of Social Welfare and Development at ang DSWD Field Office 6 sa area sa Antique. Kaya dito to medyo may pinana ka mga area nga ginbaha na, no? Kag based sa information, sa side yas ang Antique, kaya K5 Sunny, may mga nagstay na sa evacuation centers pero minimal pa lang in terms of numbers, no? Kag iba ni at yung Arab lang sa natumod ng mga high-risk areas ka K5 Sun, no? Dito man kaina, naghatag man sila ya sa mga tawag na psychosocial support kag para malingaw-lingaw pala, no? Ang mga kabataan ka K5 Sun, kasi syempre sila man ni ang lakip sa mga apektado sa amo ni nga mga kalamidad ka K5 Sun, no? Kag subong even no mga Philippine Army, ang mga Philippine National Police, ang mga taga Bureau of Fire Protection, sa bahay naman yan sa mga monitoring sa mga dams naton, naka-standby man kag ti gamonitor gid no ang National Irrigation Administration nagabulig man no mga personnel sa Bureau of Fire Protection o kon BFP amo man ang Philippine National Police o kon PNP ka K5 SON no kag ti ang importante lang diri nga ti preparado kita whether maapektuhan man matam-an man o kon hindi ka K5 SON.
0: So amo na K5 Kim no importante diri may ginatawag bala kita nga kuan no nga readiness no. Kaya siyempre kung na wai kita ga-preparar, gulpi lang may magaluntad bing nga mga aksidente. Karon ti mabutang kita sa alang-alang kagati. Siyempre balikan man nag-iapon natin sininga mga ano eh, no? Mga ahinsya sa gobyerno nga wai gidabi nag-himo sang mga kwan blog na tawag natin nga pag-preparar nga bisan pa nga may ara sang malain nga chimpo or ba, nga may bagyo nga nag-labay diri sa aton sa Pilipinas, K5 Kim.
2: Yes, kay K5 Sun. No? Kag, tiyan mo na, accordingly kay K5 Sun, may mga hotlines man, no? Nga posted sa social media pages sa mga, ano na to, no? Mga responding units na to, kay K5 Sun. Parang kaso, no? Need abisang may mag-responde, need sang rescue, no? Mas mayo nga may mataugan, balagila yun. Ito syempre, no? Sa mga kalamidad in terms of emergencies, no? Kay K5 Sun, importante gid no mga minuto segundos nga ti makaabot gila yon no ang pulik no gikan sa mga kumbaga skilled na kag ti syempre na train no in terms of rescue and response operations kag K5 Sunny.
0: Sige kag ti syempre hinakop naman adlaw dugay serum na naman gabi naman ti dapat dubli halong gid no especially sa mga area to Black K5 Kim nga gin identify na sang aton sini nga ahensya sang gobyerno nga mga flood prone kag mga landslide prone areas sa K5 Kim.
2: Amo gid yung K5 Sun no kag ti actually naka disseminate naman na sa mga listahan pala no sa mga na ining flood and landslide prone na areas tuod kun for example no mag moderate to heavy ang rainfall nato no kun pagulan ulan kag magtayo yon sa bala no kun magsige-sige ka K5 Sun ni kag ti syempre from municipal from the regional level provincial level municipal level up until barangay level may araman no sa mga personnel naging paidalom na sa mga trainings and of course no in disaster response kay K5 Sun kay ti may araman na sang pila man dira sila ka mga pondo no para sa mo nga mga kalamidad no pero so far ti mo na no ay hindi man kita liya direkta nga apektado sang bagyo Inday ugaling kay ti gada pabaskog ya lang no ang hapag that is why nga ti subong no diri sa may area ya sang Iloilo City ang na-observe naton maulan, mabubo o mabaskog nga ulan, untat naman, gay-dugay, ang huyop naman sang hangin, ang mabatsagaan mo nga tuman ka baskog, tapos mangin kalmado naman ka K5 Sunny. That is why, no, nga hindi natin mapaktan pa so as of this time ang sitwasyon sa nga panahon. Basi paghalin nyo dira sa inyo nga mga balay, no, sa mga ka K5 naton, nagtaway pa, or wala nagaulan-ulan, wala kagdalakasang payong, o kung raincoat, o kung ano man dira nga proteksyon sa lawas. That is why, no, always be prepared kag magdala no, sa mga pang proteksyon o kung diyan nga hindi yung magsakit syempre ang ila sining mga ulo no kun magbasa sila dres ang pag pulupan na lithi o kun pagulan-ulan ka K5 Sunny and of course no sa mga motorista naton medyo maghalong-halong man kaya syempre kun for example magbubo yang mamunog na ulan nga amat-amat balanubo no ang visibility sa dalan especially sa nagligan no dera sa stretch ang Saragago o Barotac Nuevo nga area ang fog na siya bala ka K5 Sunny so ano ganyan ano kasi kop diya sa kalsada o kung sa dalan no naton pero so ano lang ah halong-halong lang drive safely kag as much as possible kung pwede pa man nang magtinir sila anay ni sa ilang mga panimalay ang mga pumuloy naton especially sa mga kabataan no kahit syempre medyo risky man for them nga magguluguwa ka K5 Sunny as mayo no nga magtinir sila sa ilang sa mga puloy-an, no? Kagdi, na, para mapasiguro ang ilaman niya safety ka K5 Sunny.
0: Sige. So, madamang salamat, K5 Kim.
2: Opo, sa patrol, si ka K5 WVSU student intern Edniel de los Reyes. Sa aton sa ring patrol, ka K5 Jason Talaron. Ako naman si ka K5 Kim Montaño Caluyo para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
1: Kampiyon Report El Castigador.
0: Madamo salamat taki Five Kim Caluyo sa patrol sa gindulong report mabyan. So matu ha susaton sini nga mga pumuluyo mga motorista no halonggid kita sa biyahe. Kaya sana siling na kung from time to time nagabubo ulan tapos maunta naman tapos mabubo naman. So may mga times nga nagabudlay bala no ang visibility no. Tapos magluwas na madanlog pa ang dalan no that is why hindi gid magpadasig-dasig dalagan para likaw sa disgrasya. Oras naton Philippine Standard Time alas 4:54 magabalik kita mabyan sa dugang paginaton nga mga balita makaligad ang dugang naton nga mga pahibalo standby
1: K5 News FM championing the lives of the Filipino. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. My family history ba na kamuusong diabetes? Mag-TTX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TTX 500 ka na! TTX 500 ang may powerful compound na nagapanubos ang imo blood sugar. TTX 500 garantisado, epektibo, aramis TTX 500!
3: Istoryahan ta ang dugang pa nga mga health benefits nga makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag may TC. Ang pagkadula sa pamatinan ang isa sa mga prevalent nga problema sa mga may edad na. Ang aton nga dulungan ang mayarasang mekanism nga sensitive sa vibrations kag ini nga vibrations from sound waves ang gina-interpret sang brain para mahangpan kag maintindihan ang aton na batian. Ang auditory ossicles upod na ang tympanic membranes ang tuman ka sensitive sa oxidative stress kag kun ini ang madamage nagaamat-amat kadula ang pamatinan. Ang DTX 500 kag may TC ang nagabulig protect sa sini nga mga delicate parts ng pamatinan. Magluwas nga iniman ang nagaprevent sang infection sa dulungan nga isaman sa mga rason sa pagkadula sang imong pamatinan o pagkabungol.
4: Laingid man kung kana, tigulang kana, tapos hubin pa imong pamatinan, mabatian ang galibak sa imong. Magluwas sa pamatinan na Sir JP, ang DTX 500 kag may TC ang nagabulig man sa pagpasiguro nga ang mga selula sang lawas ang hindi makurap ang kada cell division. Little did we know nga mayara sang ginatawag nga high flick limit. Ano ini? Ang ini nga konsepto ang naghambal nga ang normal nga human cells ang maka-replicate kag maka-divide lamang in 40 to 60 times bag-o pa man ini bag-o pa man ini nga mag-untat pag-divide kag mapatay paagi sa programmed cell death or apoptosis. Now, sa kada divide sa mga selula nagakabuhinan ang iya nga telomeres. Amot kung nadumduman nyo itong telomeres. O ang tail end sang DNA causing mutations. Kag possibly cancers. Dako gid ang mabulig kung adlaw-adlaw ka, gainom ka DTX 500 kag may TC kada adlaw to make sure nga wala sang cellula or cells mutations nga matabo. Ma-prevent mo ang cancer kag tumor.
1: TTX 500.
5: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
6: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
5: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
1: Wow! TTX 500.
7: Hindi lamang nga cell division ang ginaprotektahan sa kundi ang cell mismo ang ginaamligan sang DTX 500 kag MITC nga hindi ma-damage sang free radicals. Isa sang malain nga epekto sang oxidative stress amo ang inflammations or ang pagubag. Nagahubag ang imo tissues, organs, so tandaan ang constant nga inflammation or ang padayon nga pagubag nagaresulta ini sa pagtubo sang mga cancer, no? Gani ugalion mo gid nga magtumar sang DTX 500 kag MITC adlaw-adlaw.
8: DTX 500. Tanan klase nga masakit starts from the cell. Kung guba ang imo cellula kay damo free radicals, kay wala kag DTX 500, guba ang imo tissues. Kung guba ang imo tissues, guba ang imo organ nga gabulig paanda sa imo lawas. Di na masulod ang mga masakit nga diabetes, hypertension pro, kung suruy-suruyon mo gid kun din halin, guba ang imo cellula, kay wala kag DTX 500, damo ka bisyo, wala ka panguntra, kay wala kag DTX 500. So kinahanglan DTX 500 gid ang kinahanglan.
4: So kung bisyador sir boy, kinahanglan gid nga no. Mag-DTX 500
3: ay, with MITC. The more kagabisyo, the more
4: dapat. Pili ka lang ha, MITC or PureC. Added benefits lang na, hindi ka mabungol, ha? Hindi mag-mutate ang imong cellula, Sir GP. Hindi ka matubuan bukol.
3: Ay.
4: Ang nami nga bukol, ang bulsa lang. Note. Hindi ka magkatumor. Wala cyst, mayuma, cancer.
3: Uy.
4: Ma-prevent ang mga inflammation sa lawas mo. Hindi ma-damage ang imong mga cellula kung naka-DTX 500 kag MITC ka. Or PureC, protektado ang masilyula mo. Hindi ka magka-hypertension, hindi kaya magka-diabetes, all for the price of only 22 pesos a day. Okay? Kulang lagi na sa load, kung ibakal mo na load, no? So, 22 pesos lang, DTX 500 kag, MITC. Imagine ha, 22 pesos mo, duha ka food supplement ang mainom mo. May alkaline nga vitamin C ka na, may super antioxidant ka pa, for excellent health, di siyempre. Permi na mo balik-balik. DTX 500 kag MITC adlaw-adlaw.
8: DTX 500.
1: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio.
9: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry na mo patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mga butika. D3 Bio with Vizio.
10: Ako si Ana. Before problema, ako gid ang ako na regular nga regla. Isa, galabot, gid tatlo kabulan. Sang pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta subong normal na gid.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mga butika.
11: My family history ba na kamo usang diabetes?
1: Mag DTX 500 ka.
11: Mataas ba na ang imo blood sugar?
1: Mag DTX 500 ka na.
11: Ang DTX 500.
1: Ang may powerful compound.
11: Yan aga panubo sang imo blood sugar.
1: DTX 500.
11: Garantisado.
1: Epektibo.
11: Aramis
1: mo. DTX 500.
11: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
1: Magalingin ba na ang imo nga una?
11: Masami nagkapangihi.
1: Masami ginauha.
11: Kasi may diabetes ka na.
1: DTX 500 na.
11: Ang DTX 500.
1: Ang may powerful compound.
11: Nga nagapanubo.
1: Sang imo blood sugar.
11: DTX 500.
1: Garantisado.
11: DTX 500.
1: DTX Coffee Mix.
12: Eric Ledesmas, mataas ang ako nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko mani. Nagpagsik ang ako nga lawas. Kag nagnubo ang ako sugar. Kamayara, inigali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
13: Ako si Mayra, permi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnamigid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
14: Ang manamit na bitbit, Biscocho House. Savor the delightful mouth-watering biscocho, butterscotch, galletas, and many more. Ang manamit na bitbit, Biscocho House. Don't go home without it.
1: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
15: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
16: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Maski magwa lang ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Dula. Ano tayo ng ako niya. allergy.
11: Mighty Sing.
1: Mababa ka sa mga butika.
11: Spore Biotics. Nagin updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Gasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanam. Isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka para healthy ang tiyan. Pag-Klinika Spore Biotics.
17: Giniling, sibuyas, bawang, toyo. Sana hindi na kailangan timplahan tong giniling.
18: Mami, itigil ang drama.
17: Angeline,
18: may na-discover na akong timplado na at may

0: Sa timpladong sarap, panalong-panalo ka!
1: Bili na ng Star NutriMeats. Di lang sarap, sustansya-rap!
2: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
3: Good news!
4: Good news!
2: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
5: Libre?
6: Libre!
2: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Mianao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
7: Gabasa na naman bala ang imo.
8: Ay, gabasa na naman?
7: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
9: Always nagabasa.
7: Kag nagabaho ang kilikili.
9: Mag-Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Clinica Deo Fresh.
8: Nagabasa na naman balaga.
7: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
9: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
10: Gadragsa nga punggot.
11: DTX Beauty Soap.
10: Magaspang nga panit.
11: DTX Beauty Soap.
10: Dalaong magputi.
11: DTX Beauty Soap.
10: Puro katol-katol.
11: DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrepe cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
12: Bakal na sa mga butika.
13: Sino sa inyo ang subsob sa trabaho, di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Minerals Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang Multivitamins plus Mineral Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-Multivitamins plus Mineral Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Centrum Advance. Alagang. Di magkukulang.
15: Extend.
16: Food Superman. Superman.
17: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sang migo ko. Itry ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura. Upgid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
15: Extend. Food Superman.
16: For Men.
15: Extend. Food Supplement for Men.
18: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Pag-ugin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat, Gid, sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo, Gid.
15: Extend
14: Food Supplement for Men.
15: Para sa matino nga dugo.
16: DTX 500.
15: Para sa healthy nga tayo.
16: DTX 500.
15: Ang DTX 500.
16: Ang may mataas nga antioxidant.
15: Nga amo naman
16: ang nagatino sa imo atay.
15: Basta tino ang atay.
16: Happy kanunay.
15: DTX 500.
16: Masaligan.
15: Epektibo.
16: DTX 500.
15: May ko bala ang imo dugo?
16: DTX 500.
15: Masamit ka bala ang gina-allergy?
16: DTX 500.
15: Ang DTX 500
16: ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
15: Nga sa masami,
16: amo naman
15: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
16: DTX 500.
15: Masaligan.
16: DTX 500.
15: E3 Bio
16: with Physio.
19: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalon.
15: D3 Bio.
16: Ang D3
15: nga may Physio.
16: Ang Physio
15: nga may
16: D3 Bio
15: with Physio.
20: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon nangin sekreto sa law school.
15: D3 Bio,
16: ang D3
15: yung may Physio.
16: Ang Physio
15: yung may D3.
16: D3 Bio.
21: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
22: Wow, may kumso.
3: Oras, Philippine Standard Time, alas 5:08.
4: El Castigador.
3: Pabalik mabiyan sa aton nga pagpangalagad sa palatuntunan, El Castigador. Iningabayan sa aton nga pagpangalagad, buylogman nga ginadulong sa kaluwansang Mighty Sea, alkaline-based nga vitamin C, wala sang hapdisatyan, gani pwede gin magtumarbisan, wala sang kinanaan. Mighty Sea, labing nga ginpabaskog para nga mas protektado kita kontra sa mga balatian. Nagpahamis pa sang kutis, gani bisan may edad na, hubin gihapon ang itsura. Mighty Sea. Pag hindi man magkalipat, magamit man sang Klinika DTX 500 para sa may mga diabetes, mga hindi makatulog sa tiyon sang kagabihon, para mangin mahamuok ang inyong katulogon, magklinika DTX 500 adlaw-adlaw. Nagabulig man ini para makalikaw kita sa madamo nga mga balatian, ilabi na ang cancer. Klinika DTX 500, the superior antioxidant. Kagparisan pagid naton inamabiyan sang Klinika D3 Bio, ang natural antibacterial super trio. Kung nagbalik-balak imo sini nga hilanat, ubot, sipon, trangkaso, maga D3 Bio. Kung gusto nyo mag-ayo, mag D3 Bio. Oras alas 5:10 na sa hapon. Sa dugang pagin naton mabyan nga mga balita kag mga impormasyon. Si Senador Jinggoy Estrada, no, nga nag-file mabiyan sang motion sa Sandigan Bayan nga pasugtan siya nga makatambong sa ginahiwat nga impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kahit isa pa siya ka senador, pero naka-detain siya because sa iya sinigil na pangatubang nga kaso nga plunder. Kaya ang plunder wa'y na sang piyansa. Ibot sa lingon, padayon siya mabiyan nga ma-detain samtang wa'y pa no, ma-desisyonan ang iya sining kaso. Kagabangon sini, naghingyo siya sa Sandigan Bayan nga kung pwede, makatambong man siya, makapakigbahin sa impeachment trial. Pero ang desisyon diri mabiyan sa Sandigan Bayan 5th Division, wala ginpaboran or wa'y ginpasugtan ining hingyo ni Senador Jinggoy Estrada. Gin basura ang iya sininga petisyon or ang iya sininga motion. Ibot sringon na hindi siya ka intra, hindi siya ka upod, no, sa iban nga mga senador nga mag-serve bilang senator judge, no, sa impeachment trial. Paano abi, no, kay si Senador Estrada may kaso, tapos ang kaso niya plunder, tapos paano kabi mag-serving judge sa ginaakusaran nga sang anuman sang pagpangkwalman sang kwalman eh sang corruption, just like ni Vice President Sara Duterte nga ginaakusaran sang pag lapas sa ato sining konstitusyon. Ginlakipan man siyempre ang misused sang ato sining public funds. Kag sumuman ang grave threat sa first couple kag sa anay House Speaker. Kag iban pa maabyan nga mga kaso kay ti apat ini ka kon mo, apat ini ka articles sang iya sining impeachment. Kag isa na dira maabyan amo lang gin panglawag naton. Ti si Senador Jinggoy Estrada, paano siya magaserbi nga mangin judge kay siya mismo nagapangatubang man sang kaso. Di kalabanan sang kaso nila plunder, no? Si Senador Marcolita, no? Nagapangatubang man sang plunder. Si Senador Bato de la Rosa, oh, nagapalagyo man kay may kaso man, no? May warrant of arrest man gikan sa ICC. So tatlo sila mabiyan ang waay karon sa Senado. Busaringon ang active nga member sang Senate nga nagaserve bilang senator judges amo ang 21 lamang ka mga senador. Okay, kung 21 lang ka senador ang active nga naga-intra, nagapakigbahin sa trial, ang pamangkot karon sa kalabanan kay para ma-convict ang isa ka impeachable official, dapat 2/3 sang 24 ang magbuto, no, para sa isining impeachment. Subos ringon, kung basihan natin ang 24 ang kinahanglanon sang 16 ka mga senador para nga ma-convict mabiyan si Vice President Sara Duterte. Amo ni karon ang quandary ang gina subject sang debate, no, ginadebatehan kung ano bala ang basihan para magkuha sang 2/3 nga boto. 24 bala o kung 21 lang. Kaytiway ang tatlo. Te kun si Senador Ches Escudero Mabian nga amo ang nagapungko bilang impeachment ang nagapamuno sa impeachment kay ambal niya 16, no, 24 gapon ang basihan. No, so 16 gapon ang kinahanglan nga buto para ma-impeach mabyan si Senador or si Vice President Sara Duterte. Kamo ni mabyan ang pahayag ni Escudero bilang presiding officer or presiding judge sang impeachment court mga kaki 5. Okay, para naman niya si Iban, hambal nila dapat 21 lang. Kahit siyempre, why ang tatlo, si Jinggoy Priso, si Marcolita Priso, si Bato Gapanago. Okay, dapat 21 lang kasi sila lang dang ara nagpamati, no, sa mga argumento, nagahiwat sang hearing. Okay, paano to karoon niya makaparticipate sa pagboto ang tatlo kay why manda sila? Hindi man sila makaparticipate bisan pa online kahit why man tugin pasugtan ang ila sining gusto nga bisan na why sila dira physically sa impeachment court, pero pwede sila magkwanto mag-intra via online. Galing iti why na iya sa rules, hindi pwede. So kung basihan natin na abiyan, so 21 lang gidya, no, ang ara dira nga sila ang nagapamati, sila ang nagapisa-pisa da or naga-ara mismo dira, naga-observe sa tanan-tanan, no, nga mga nagakatabo dira kag nagapamati sa mga testimonies sa mga sa mga testigo. E sila lang ya karon ang kani, sila lang ya ang ma-desisyon eh. Di paano pa nga paano puti pa updon tong iban nga wala da, no? Kumbaga absent, pwede ka balaya makakuan, makabuto kay absent ka, no? So muna mabiyan ang panindugan man si Iban. Pero ang ginatindugan man abi sang kuan sang presiding officer nga ang rules abi nila ti amo na iya, no, nga 24 gid ang ining tatlo buhi pa man, senador pa man sila gihapon bisan pa may mga kaso, bisan way sila da nagatambong, pero sa gihapon, no, why na iya nagadula sa ila sining status bilang elected senator. No, kay why man sila ma-dismiss, no? Why man sila mapahalin, why man sila sa kwan, why man sila binaga masakit, no? Ara lang sila, buhi sila, pero priso lang. Si senador man sila gihapon, bisan ara sila sa sulod sa prisuhan, pwede man sila gihapon makahimo sa ila sining mga legislative works, no? Pwede sila da ka draft ang ila da nga mga kwan da, mga kung anong ila gusto nga ipasarda nga mga layi while in prison. Just like sa una kay Trillanes kag kay Dilima, nabisan priso sila, sige gihapon ila obra. Pero galing kay Amot lang, si Batoto kung ga-obra gihapon sa iya sining trabaho, daw siguro daw ay na. No? Panago na lang ang panago. Si Amman, si Jinggoy, kag si Marcolita. O te, amun na, so amun na karoon nga ang palamangkutanon kag nagapabilin mabyan nga somehow ang Supreme Court amo lang ang makakuan gyapo, no, ang maka desisyon kun bala ano ang mangin kwandira, no, mangin basihan, no, sa pag binutuhay kun waay ang tatlo nga nasambit nga mga senador.

0: Alas 4:18 ang aton oras, mabyan. Sa iban pa naton nga mga balita, no, ang ICC o kung ang International Criminal Court ang nag-cancelar sa status conference ni Anay President Duterte sa July 14. Supposed to be dapat sa July 14 ang schedule sa ikatatlong status conference ni Anay President Duterte, pero gin-cancel ini sa ICC kag sabay lo ginpahayag nga ang masunod nga status conference ang paghiwato naman sa September 16. So lawig-lawig naman mabyan ang kwan ang paghulat. So muni no, so amo na gani bangod sa mga kwan, sa mga kasubong sini may mga postponement. So amo ning nagapadugay kag nagapalawig sang kaso ni former President Rodrigo Duterte. Ay isang nagligid dapat sang Nobyembre patutani, no? O sa sinipatay nga Nobyembre, masuguran formal ang yasining trial, sa yasining kaso. Pero kahit delay, kay sa September 16, talaan naman ang yasining ikatatlong status conference. Kon madumduman naton mabyan nga si Duterte ang nagapangatubang sang kaso nga crimes against humanity, may kantaran sa binapahayag nga war on drugs, no, maduguon nga war on drugs sang iya sini administrasyon. Konsidente madamo mabyan ang mga biktima nga nagapahayag nga inosente ang ila sini nga mga himata nga biktima lang mabyan sang pato-pato nga kaso or gin pasibangdan lang, gin tudlo lang nga nag-engage sa illegal nga droga. Kag pagkatapos sa ginainganyo nga magbato para nga may rason nga patyon ang aton sini nga mga sa aton sini nga mga pulis adto nga tsimpo. Kaya mo tumambiyan nga iba niya nag-reklamo. Ugaling kay ti why sila sang chance sa to na magpasaka sang kaso diri sa Pilipinas kay halos tanan nagakurug, no, ang aton sining mga korte, mga kwan, no, daw indaw kumbaga hindi nila makuha ang hustisya, no, diri sa Pilipinas. Tigin dala nila mabiyan sa International Criminal Court. Kamo na ang subong ti mo na nga ang ICC ang nagauyat sang kaso sini ni President Rodrigo Duterte. Oras naton alas 5:21, way nakita time sa aton sini mabiyan nga pagpangalagad. Sa aton nga palatuntunan El Castigador, standby na. Magasunod sa dili gid lamang madugay ang aton nga mga pagbalita sa Ditribayo Afternoon Newscast. Nagapasalamat gid kita sa inyong pag-upod kag pagpakigbahin sa palatuntunan El Castigador. Sa ngalan sang serbisyo publiko, sa ngalan ni K5 Enrico Sorita Jr., ini naman ang inyong alagad K5 Sunny Sarabia Punay. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics. Makabulik sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics. Kabulik sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-Klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre.
3: Libre? Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Orbe Street by Bay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
4: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
5: Kaya subukan ninyo.
4: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh.
4: Available now.
6: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City, 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Zinc. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
7: Multivitamins and Minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Centrum Advance. Alagang, di magkukulang. DTX Beauty Soap.
9: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpuputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
8: DTX Beauty Soap.
10: Pabakan sa mga butika.
8: DTX Beauty Soap.
11: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
12: So na,
11: problema, agad ako sa akong body odor.
12: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
11: Pero subong,
12: sadyan agad ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
11: Kag
12: naghamis ka, nagputi, agad ako nga panit.
11: Salamat agad sa DTX Beauty Soap.
8: DTX Beauty Soap.
10: Mabakas sa mga butika.
8: Extend Food Supplement for Men.
13: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat agad ko sa Extend Food Supplement for Men. Kahit ako agad ang nabulig sini sa akong nga sex life. Always agad satisfied ang partner ko sa akong servisyo sa iya. Madamo agad nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
8: Extend Food Superman for Men. Extend Food Superman for Men.
14: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
8: Extend Food Supplement for Men. Para sa matilo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500.
15: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
16: Wow! Mike, kung
2: Show.
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
3: Oras sa K5 News FM Iloilo, Philippine Standard Time, alas 5.32.
10: D3 Bio, Afternoon Newscast. Mga mainit, komprehensibo, kag importante nga balita nga gintipod sa K5 News FM Iloilo News Team. D3 Bio, Afternoon Newscast. Kagkaroon, yari ang inyo mga tagbalita.
3: Mayong hapon Iloilo, magandang hapon Pilipinas, good afternoon world. Welcome sa D3 Bio Afternoon Newscast, Biyernes ng adlaw, Hulyo 10, tuig 2026.
16: Mga K5, sarang kitang batian sa 88.7 sa inyo tag sa mga FM dial. Makitaan kang batian man kita worldwide, pinagi sa ato na official Facebook page, ang K5 News FM Iloilo 88.7.
3: Sa gyapon sa ngalan sang serbisyo publiko, kami ang inyong mga tagbalita, ini si K5 Sunny Sarabia Punay.
16: Kaga ko naman si K5 Kesha Marie Catalunya Hanaysay.
3: Sa mga pangulong dinalan, ginadulong sa kalwan sa D3 Bio na himo sa vitamin D3 kag virgin coconut oil. Sa mga nagabalik-balik ang hilanat ubos sa sipon kag trangkaso, magtumar sa D3 Bio sa Clinica de Alternativo Medicina. Natural nga antiviral kag antibacterial. Gani kung gusto nyo mag-ayo, mag D3 Bio. Sa balita lokal, masubra 1,000 ka mga eskwelahan sa Western Visayas nag-shift sa alternative delivery mode bagod sa malain nga chimpo dala sang habagat.
16: Tigula nga gintiro patay sa Pasig City, wala sang kontra o kun may nakaaway antes na tabo ang krimen suno sa pamilya.
3: Samtang Pasig City Police wala pa sang lead angot sa pagpatay sa tigulang sa sulod sang Ilabalay.
16: 978 ka mga barangay sa Western Visayas delikado sa pagbaha kag landslide bangod sa habagat.
3: Sa balita nasyonal, Senador Jinggoy Estrada wala gin pahanugutan nga magtambong sa impeachment trial ni VP Sara.
16: Sa balitang international, tensyon sa Strait of Hormuz mas nagalala.
3: Kag sa aton balita sa hinampang, Dimar De Rozan ginbuy anasang Sacramento Kings.
16: Sa balitang entertainment, singer nga si Bonnie Tyler nagtaliwan na.
3: Amay ito ba naman mga headlines sa ato nagapanguna kag nagabaga nga mga balita sa D3 Bio Afternoon Newscast. Oras, Philippine Standard Time, alas 5.34, kag karon sa detalye na sa ato mga balita.
0: Balitang lokal!
3: Ang masunod nga mga balita lokal nga inyo mabatihan ni Gadulong sa Kalwan sa Clinica DTX Coffee Mix with Ampalaya Chia Seeds and the Sugared Sugarcane Extract Powder. Para sa may mga diabetes o kunyara na sa bibi sa pagka-diabetiko nga bawal na mag-inom sa kape nga puro kalamay, hindi magkabalaka, pwede gihapon makapangapi, Clinica DTX Coffee Mix. Ang pinaka-healthy nga kape, nakakapi ka na, naka-detox ka pa. Nag-shift sa alternative delivery mode o kon ADM ang 1,289 ka mga bulutuan sa Western Visayas bawat sa maulanon nga panahon dulot sa mahabagat nga ginpabaskog sa Bagyo Inday subong adlaw Hulyo 10 base sa dato sa DepEd Region 6. Ini bangod sa deklarasyon sa face-to-face class ang or suspension sa face-to-face classes ang 50 tanan ka mga LGUs. Kung sa diin, 17 ang Halin sa Aklan, 18 sa Antique, 8 sa Capiz, 2 sa Guimaras, 5 sa probinsya sa Iloilo, kag siyudad sa Iloilo. Apektado diri ang 414,072 ka mga learners sa region size. Agod man pasiguro ang ila safety sa risgo sa pagbaha kag landslide. Samtang wala naman sa class suspension sa idalom sa Schools Division Office o kung SDO Pasig City kag Rojas City. Naibuluan nga hindi man mag-landfall ang Bagyo Inday apang magdala lamang sa habagat sang moderate to heavy rainfall sa pila ka areas sa Western Visayas, ilabi na sa Antique, Southern Iloilo kag Northern Aklan.
16: Dako nga palamang kutanon sa pamilya Gumban kung sino ang sospek kag ano ang motibo sang pagpatay sa ila himata sa balay nila sa Sitio Lunoy, Barangay Kabunga, Pasig City sa tung Hulyo 9 pasado alas 12 sang tungang gabi. Madamduman nga nagakatulog sa ratan nga hiligdaan ang biktima nga si Jerry Gumban sa balkonay sa balay sang iya utod sang inigintiro sang wala pa makilalan nga sospek. Sa interview sang K5 News FM Iloilo kay alias Inday, utod sang biktima, ginpahayag sini nga sa balkonahe pirmi nagatulog si Jerry sa diin sang Hulyo 8 sang gabi, nag-inom-inom pa ang biktima kag iya bayaw, kag dungan man nga nagsulod sa balay kag nagtulog. Apang samtang nagakatulog na ang tanan, hinali lang sila nakibot sang nakabati sang lupok sang armas lutang, kag sang ilag in checkyar ang sagwa sang balay, nakita ni alias Win, bata ni alias Inday, nga duguon na ang iya tiyo. Na-recover naman ang sa crime scene ang balay, sang balay ang 12 gauge shotgun. Nahibaluan nga si Jerry ang nagapanguling kag ang sa bulag sang iya asawa. Sa subong padayon ng investigasyon sang Pasig City Police Station sa nagluntad nga krimen.
3: Alas 5:37 nga tunora sa masunod naman nga mga balita ngayon yung mabatian igadulong sa kaluwan sang Mighty C. Alkaline based nga vitamin C wala sang hapdis at yan gani pwede gid magtumarbisan wala sang kinan-an. Mighty C labing nga gid pabaskog para mas protektado kita kontra sa mga balatian, nagabulig sa aton heart health agud makaliko kita sa stroke kag heart attack. Nagapamis pa sang kutis gani bisan may edad na hubin gihapon ang itsura. Sa dugang panaton nga balita lokal, padayon pa ang investigasyon sang Pasig City Police Station angot sa pagpatay sa tigulang sa City Lonoy, Barangay Kabunga sa adtong Hulyo 9 sang kag-

0: sakladhon ini apang wala sila sang nakahibaloan kung sino ang nakuntra sang biktima.
1: Sa dugang nga balita lokal, nagpahanumdom ang Mines and Geosciences Bureau o kon MGB nga mataas ang risgo sang 938 ka mga barangay sa apat ka mga kaprobinsyahanan sa Western Visayas bangod sa posibilidad sang rain-induced landslides bangod sang ginpabaskog nga southwest monsoon o kon habagat nga epekto man sang bagyong Inday. Sunod sa pila kaulihi nga datos sang MGB, ginalauman nga magapadayon ang pag-ulan-ulan sa mga masunod nga mga inadlaw. Bangod sini, posible ang pag-usmod sang duta kag pagbaha sa mga lugar nga nagbutang sa risgo sang pag-landslide. Dugang pa sang MGB nga bantayan sa mga pumuluyo ang anunsyo sang Local Disaster Risk Reduction and Management Office kag mag-aligmat sa mga senyales sa posible pag-usmod sang duta, kaangay sang mga litik, paghilay sa mga puno sang poste sang kuryente, kagulping nga pagtaas ang tubig sa mga katubigan. Ginhingyo man sa mga pumuluyo nga magpabilin nga bukas ang linya sang komunikasyon sa ila opisyal nga barangay kag magsunod sa ipatuman nga preemptive evacuation agud malikawan ang risgo sang kabuhi. Sa piyak nga bahin, padayon nga alerto ang mga apektado nga local nga gobyerno kag Regional Disaster Risk Reduction and Management Council samtang nakapreparar ang response team sa hinali nga matawo. Padayon man nga ginahinyo ang publiko nga mag-aligmat kag magbinaligay agud masiguro ang kahilwayan sang tagsa-tagsa sa tunga sang ginapangatubang nga risgo sang malain nga tiempo.
0: Ang ining abay sa ato nga pagbalita ginadulong naman sa kaluan sang Clinica DTX 500 ang Pale Leaves with the sugarcane extract. Para sa may mga diabetes sa mga hindi makatulog sa tiyon sa kagabihon para mangin mahamuok ang katulogon, mag-Clinica DTX 500 adlaw-adlaw nagabulig ini para makalikaw kita sa madamo lang ang mga balatian ilabi na ang cancer. Clinica DTX 500, the superior antioxidant. Nadakpan ang isa kadako nga bulgan, Asian sea bass o kon baramundi sang mga lokal nga anglers o kon manog or ang nagapang hulik sa Iloilo Esplanade 3 skate park nga ginabanta nga naglabot initanan sa 10 kilograms ang kabugaton. Suno sa Iloilo City Government, ang nadakpan nga bulgan nagaserbing sampadayon nga pagkonserbar kag responsable nga pagdumala sa rivers biodiversity. Lakip sa mga inisyatibo sang Iloilo City Government ang closed fishing season nga nagaprotektar sa bulgan sa tion sang spawning kag breeding period agud proteksyonan ang mga isda.
2: Balitang National.
0: Alas 5:41 ng aton oras. Ang masunod naman ng mga balita nasyonal ngayon yung mabatihan ni Gadulong sa Kalawan sang Clinica DTX Beauty Soap. Para sa mga luyag magputi ka maghamis ng kutis, mag-Clinica DTX sa Beauty Soap adlaw-adlaw kada magpaligo. Nagabulig man ini para makalikaw kita sa mga balatian sa panit, kasubong sang buni, katikati, punggod kagiban pa. Clinica DTX Beauty Soap na antimicrobial soap pa. Wala ginpasugtan sang Sandigan Bayan 5th Division ang hingyo ni Senador Jinggoy Estrada nga magtambong sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa pito ka panid nga resolusyon nga ginpagwas ang Hulyo 9, nagpahayag ang korte nga wala sa nagkaigo nga balasihan ang iyang mosyon. Si Estrada ang nagapangatubang sang kaso nga plunder nga nagabalor sang 573 million pesos kag duha ka kaso sang graft may kantanan sa ginapahayag nga flood control controversy. Bagod sa non-billable ang plunder case, kinahanglan anay niya nga makakuas ang pag-aprobar sang korte sa iyang bail antes siya makagwa o kung makatambong sa iban nga mga aktibidad.
1: Sa dugang nga balita national, ginpabutyag ni Vice President Sara Duterte pinaagi sa iya speech sa ika-55 nga patronal fiesta sa Hinatuan Surigao del Sur nga untata na ang pamulitika sa iya kag tagaan sang importansya ang kalinong katawhayan kag pagtibong sang pungsod. Sunod pa kay Duterte, dapat unahon sa mga opisyal ang paghatag sa mga trabaho pala nga buhian kag maayo nga serbisyo sa pamuluyo sa baylos sang pamulitika. Gininganyo man niya ang mga lideres nga unahon ang kahayuan sa mga Pilipino. Samtang ginpahanumduman man sang Vice Presidente ang mga ginikanan nga suportahan ang pangabuhi sang ila pamilya kag inganyo ang kabataan nga tapuso ng ila pag-eskwela kag padayunon sang pagkadisiplinado. Naibaluan nga padayon sa gihapon ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kung sa diin isa sa grounds sa mga articles of impeachment among hindi insakto nga paggamit sang pondo, unexplainable wealth kag mga pamahog bato kay President Ferdinand Marcos Jr.

0: First Lady Liza Araneta Marcos kag anay House Speaker nga si Martin Romualdez.
1: Balita International. International.
2: Sa ilo kita banwa, sa detalye naman sa aton balita international, ginadulo naman sa kalwansang extend the food supplement for men. With Maca and Clavo Huasca. Para sa pirmilang ginakapoy, madasig kapoyon, maluyang tuhod. Kag nagapaayo man sa sirkulasyon sa aton dugo, kag nagapataas ang libido para sa mas maayong performance. Extend the food supplement for men. Gin-report sa International Organization for Independent Tanker Owners nga dako ang ginubo sa numero sa mga barko nga nagalabay sa Strait of Hormuz kasunod sa paglala sang tensyon sa rehiyon. Halin sa masubra 130 ka mga barko kada adlaw, antes nagsugod ang kinagamo sa rehiyon, yara na lamang sa single digit ang numero sa mga barko nga nagagamit sang ruta agud nga makalabay sa Strait of Hormuz. Natabo ini matapos ang liwat nga pagbinalusay sang airstrike sa Estados Unidos kag Iran sang Miyerkules kag Huwebes. Sunod sa militar sang US, ginpuntirya sang ilang airstrike ang 90 ka military target sa Iran, lakip ang pila ka pasilidad nga malapit sa Strait of Hormuz. Ginpayag sang Amerika nga kakatuyuan sini nga paluyahon ang kapasidad sang Iran sa pag-atake sa mga commercial nga barko kag mga sibilyan nga nagalabay sa Strait of Hormuz.
0: Sa dugang nga balita international, padayon ang pagpang-atake sa Ukraine sa Crimea nga isa ka rehiyon nga ginangkon sang Russia sang tuig 2014. Sunod sa mga report, gina-target sang Ukraine ang mga dalanon taytay kag mga ruta sa dagat nga nagadala sa mga supply sang krudo sa Crimea. Sunod kay Robert Brovdy, commander sang drone force sang Ukraine, 25 na ka mga barko ang naigo sa nasunog nga Sea of Azov sa sunod sang apat ka adlaw. Ini nga pagpang-atake ang ginatawag sang Ukraine nga logistic lockdown, isa ka estratehiya agud punggan o kon pahinayon ang pag-abot kag pagwa sa mga supply kagamitan ka mga produkto nga kontrol sang Russia sa Crimea. Sunod sa militar sang Ukraine, 36 ka mga barko sang Russia ang ila naigo sa kalabanan sa mga barko ginatawag nga Shadows Fleet o kon commercial oil tanker sang Russia. Ang mga impormasyon sa pagpang-atake halin sa Ukraine kag wala pa na kumpirmar sa mga independent source.
1: Balitang sports.
2: Sa detalye naman banwa sa aton balita sa patag sang sports, ginadulong sa kalwan sang klinika Spore Biotics with 80 billion CFU sang good bacteria o kon probiotics. Sa mga nabudlayan magpamuhin, magklinika Spore Biotics nagabuli gini para maka sa pagtinlo sa aton tiyan kag kulon agud makalikaw kita sa mga balatian ilabi na ang kulon cancer. Klinika Spore Biotics, the fortified probiotics. Ginbuya na sang Sacramento Kings ang All-Star guard nga si DeMar DeRozan. Apisar wala pa sa matag nga masahiluhan nga team ang veterano nga guard, nagpasugot na ang nasambit nga team nga sa iya paghalin kag lubos nga mangin free agent subong 2026. Duha ka season nga gin ang paglawig ni DeRozan sa Sacramento Kings, kusodin isa siya sa mga masaligan nga player sa clutch time kag mid-range shots. Siya ang ranked number 19 sa NBA sa may pinakabadamo nga clutch points nga napasulod.
1: Balitang Entertainment.
0: Nagtaliwan sa edad nga 75 ang international singer nga si Bonnie Tyler nga bantog sa iya hit song nga Total Eclipse of the Heart. Sunod sa opisyal nga website ni Tyler, nagtaliwan siya sa isa ka ospital sa Portugal bangod sa sakit nga dugay na niya ginapabulong. Sang Mayo, ginbutang sa medically induced coma ang singer matapos siya ginpaidalom sa emergency operation bangod sang intestinal surgery sa Portugal. Nakagwa man siya sa coma sang nagligad nga bulan apang nagpabili nga malala ang iya kahimtangan kung padayon nga ginatipan sa intensive care unit antes sang iya pagtaliwan.
2: Oras sa K5 News FM Iloilo Philippine Standard Time, alas 5:48. Kagamit to ba naman kabugusan sa ato nagpanguna nga mga balita sa D3 Bayo Afternoon Newscast.
0: Mga K5, sarang kita matian sa 88.7 sa inyo tag sa ka mga FM dial. Makitaan ka matian man kita worldwide, binaagi sa ato na official Facebook page, ang K5 News FM Iloilo 88.7.
2: Magasunod sa diligid lamang madugay ang agenda sa Billionaire News Channel. Sa gihapon, sa ngalan sa serbisyo publiko, sa ngalan sa bugos ng puwersa sa K5 News Center, kami ang inyong mga tagbalita ini si K5 Sunny Sarabia Punay.
0: Kaga ko naman si K5 Kesha Marie Catalunya Hanaysay.
2: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. D3 Bio.
3: O si Karen, kadamugid sang akon hair fall, hindi manami ang akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio, nga may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
5: Mga mabuti ka.
1: Para sa matino nga dugo.
5: DTX 500.
1: Para sa healthy nga tayo.
5: DTX 500.
1: Ang DTX 500,
5: ang may mataas nga antioxidant,
1: nga amo naman
5: ang nagatino sa imo atay.
1: Basta tino ang atay,
5: happy kanunay.
1: DTX 500,
5: masaligan,
1: epektibo.
5: DTX 500,
1: mahigo bala ang imo dugo.
5: DTX 500,
1: masamit ka bala ang gina-allergy.
5: DTX 500.
1: Ang DTX 500,
5: ang nagatino sa imo mahigo nga dugo,
1: nga sa masami
5: amo naman
1: ang ginahalin na sa mga nagkalaylay ng allergy.
5: DTX 500,
1: masalika. DTX 500.
5: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rick Vista, ng isa kanegosyante. Agod yung magpapili ng alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
5: DTX Coffee Mix,
1: mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Ang una yan, iwang-iwang sa akay. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Tag 1 capsule, 3-10. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C.
5: Mabaka.
1: Dry eye, pirmiga katol, imo mata. Hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag eye care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapta sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Mighty C,
5: ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation, na nagigit ako makabatsyag sa sakit.
5: Mighty C,
1: mabaka sa mga butika.
10: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
11: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
10: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
12: Good news!
5: Good news!
10: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
12: Libre?
11: Libre!
10: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Myadaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbis Street, by Tagaytay Norte, Miag-Aw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
12: Dali ka mga lalaw! Ari na ang paborito nato niya, ilaw!
13: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
14: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dalaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
10: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
14: Bakal na sa mga butika.
15: Nestor, ang sinaing!
16: Luto na!
15: Ang labahan!
16: Nakasampay na!
15: Ang uniform ko!
16: Naplansa na!
17: Ganito ako!
18: Tigasin!
17: Tigalapa!
18: Tigasay!
17: Tigaplansa!
18: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
17: Sa gabi,
18: ako ang bossing!
17: Dahil kasangga ko!
18: Ang Extend!
17: Supplement for men!
18: Lourdes!
17: Tapos ka ng maligo!
19: Yes, darling! Come to mama!
18: Extend Food Supplement for Men.
17: May maca at lavawaska
18: na nagpapataas ng energy
17: at stamina
18: para sa tigasing performance.
17: Extend Food Supplement for Men
18: para sa matino nga dugo.
17: DTX 500
18: para sa healthy gatay.
17: DTX 500
18: ang DTX 500
17: ang may mataas ka antioxidant
18: nga amo naman
17: ang nagatino sa imo atay.
18: Basta tino ang atay,
17: happy kanunay.
18: DTX 500
17: masaligan,
18: epektibo.
17: DTX 500
18: mataas pala ang imo blood sugar.
17: DTX 500
18: ikaw pala
17: ang may diabetes.
18: DTX 500
17: ang DTX 500
18: ang may powerful compounds
17: nga nagapanupo
18: kaga kontrolar
17: sa imo blood sugar.
18: DTX 500
17: masaligan,
18: epektibo.
17: DTX 500
18: D3 Bio.
20: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
18: D3 Bio.
17: Ang D3 Bio
18: yung may BCO.
17: Ang BCO
18: yung may D3.
17: Malakas mga butika.
18: D3 Bio.
21: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
18: D3 Bio.
17: Ang D3 Bio
18: yung may BCO.
17: Ang BCO
18: yung may D3.
17: Malakas mga butika.
22: BP

X500, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics by 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
3: Wow!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, by Norte, Miagao. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
0: K5 News FM Philippines.
2: K5 News FM Philippines.
0: And Billionario News Channel Agenda News Tonight.
5: Sa normal na pag-iisip ng tao, kaya yung gumawa niyan, palagay ko, si Secretary Herbosa, idulog natin na kung ano ang diferensya ng tao na yun.
6: Sa gitna ng pananalasa ng bagyo at ingay politika, ang Batanes Island inaangkin pa ng China. Agad na pumalag ang gobyerno dahil atin ang teritoryo.
7: Ramdam naman ang hagupit ng bagyong Inday. Sa landslide sa Sarangani, 10 magkakamag-anak ang nalibing umano ng buhay.
6: Dito sa Maynila, humagupit din ang masamang panahon, pero hindi alintana ng mga realista laban sa korupsyon. Magandang gabi. Ako po si Pinky Webb.
7: Ako naman si Willard Cheng.
6: At ako si Corina Sanchez Rojas. Simulan na natin ang Agenda. Bagyong Inday at habagat nananalasa na sa maraming lugar. 10 magkakamag-anak patay sa landslide sa Sarangani. Libo-libong pamilya inilikas. Sa kabila ng malakas na ulan at pagbaha, mga realista nagtipon sa Liwasang Bonifacio. Inigal at walang basihan, pag-angkin ng China sa Batanes, pinundina ng gobyerno at mga eksperto. Bakit daw pinayagan? Sandigan Bayan kinwestiyon ang pagbisita ni VP Sara at Senador Robin Padilla kay detained Senator Rodante Marcoleta. Dating NBI Chief Jaime Santiago handang tumistigo sa impeachment trial ni VP Sara. Singil ng Meralco tataas ngayong Hulyo. Diesel, posibleng price hike din sa susunod na linggo. At after 4 years, South Korean superstars IU at Lee Jong-suk hiwalay na.

0: Napanatili pa ng bagyong Inday ang lakas nito habang nasa loob ng Philippine Area of Responsibility. Paduloy din nitong pinapalakas ang habagat na nakakaapekto sa malaking bahagi ng bansa. Narito ang agenda report ni Ched Gatchalian live mula sa Santa Ana, Cagayan. Ched, kumusta na ang bagyo? Tuloy-tuloy pa rin ba ang bagsak ng ulan?
1: Corina, nananatiling nasa signal number 2 ang Santa Ana, Cagayan base sa 5 PM weather bulletin ng PAGASA. Actually, walang pag-ulan dito pero bumabawi itong tiyatawag na peripheral o periphery ng bagyo sa lakas ng hangin at damarin yung mararahas na hampas ng alon. Dahil dito, naglabas ng abiso ang lokal na pamahalaan na huwag munang pumalaot. Ang pinaka-apektado ngayon, mga mangingisda. Wala pa mang ulan, tatlong araw nang hindi nakakapalaot ang mga mangingisda ng Santa Ana, Cagayan. Dahil sa lakas ng alon at mararahas na bugso ng hangin, sila ang pinakaapektado sa tila nagsusungit na dagat. Sa pier sa San Vicente, linya-linya mga bangka sa Pampanga, habang ang mga mangingisda at kanilang pamilya walang magawa kundi ang maghintay.
2: Tinaas namin yung mga bangka. Mahirap na kasi pag maabot ng alon, sir, maanod yung mga bangka namin.
1: Halos 5 taon na raw at kakaraan ang maranasan nilang maanod pati ang kanilang mga bangka dahil sa isang bagyo.
2: Pakatlong araw na ngayon, sir, na ganito yung panahon niya. Nahugot namin yung mga konting ipon namin, sir. Pinagkakasya, sir.
1: Ang inaasahan na lang ni Christian Taniego ay ang ibibigay na ayuda ng kanilang barangay. Nasa listahan naman daw ang kanyang pangalan, pero hindi lahat ay mapalad katulad niya. Isa si Kevinson Valentin sa mga mangisdang wala sa listahan, kahit na parehistro naman niya ang kanyang bangka sa asosasyon nitong nakaraang taon.
3: Parang tamlay po. Inasahan ko naman po na meron naman po sana, pero wala naman po. Nung nakaraang taon po kasi, sir, sa Tangatan kami doon kami nakatira.
4: Saan po kinidexter?
3: Nung January nung nakaraang taon, sir.
1: Ayon sa Santa Ana MDRRMO, aabot sa halos 1,500 ang mga mangingisdang makakatanggap ng ayuda. Iba-ibang schedule kada barangay at posted online ang listahan ng mga beneficiaries. Samantala, kahit malakas sa mga alon, sumuong pa rin sa dagat ang grupong ito. Hindi para lumaot, kundi para dalhin ang kabaong ng tatay ng mangingisdang si Rahid Irise sa kalapit na Palawi Island.
5: Ang ama namin na namatay sa sakit.
1: Dagdag ni Irise, tulad niya, isa ring mangingisda ang yumaon niyang ama. Corina, buong araw nakaantabay ang lokal na pamahalaan sakaling biglang nga bumuhos itong ulan. Ngayon kasing sinasabi na pinakamalapit sa landmass dito sa Northern Luzon itong si Bagyong Inday. Pero so far, wala pa tayong nakikitang ganyang senaryo. Pangilang-ilang mga pag-ambon pa lang yung nararanasan natin at bumabawi nga ito sa hampas ng hangin na dama ng mga mangingisda dito sa bandang San Vicente sa Santa Ana. Sa ngayon, wala pang naitatalang any disgrasya o pagkasira ayon sa MDRRMO tungkol dito sa posibleng epekto ng malakas na hangin niya na dulot ng Bagyong Inday. Corina?
0: Pero gayunpaman, Ched, handa naman ang local government. Kahit wala pa yung pag-ulan, naghahanda na rin siguro dyan.
1: Yes, Corina. Nakahanda mismo sa labas lang nitong MDRMO office yung mga gagamitin nila for rescue, yung mga gears nila doon para kung sakaling biglang bumuhos yung ulan, ready na sila na mag-rescue at tumulong mag-evacuate sa mga residente at nagbigay rin sila ng abiso na maghanda yung mga residents for possible preemptive evacuation kung sakaling, ayun nga, maramdaman nila na bigla na lang bubuhos itong pag-ulan at tataas din yung level ng tubig. Isa kasi sa pinag-aaralan din nila yung pag-monitor sa level ng tubig sa mga coastal areas dahil isa sa kinakatakutan kapag nga nakakaroon ng ganitong bagyo ay yung tiyatawag nating storm surge. Sa ngayong araw na ito, nagsuspindi muna ng klase ang alkalde ng Santa Ana para sa mga estudyante sa kindergarten hanggang sa junior high para mapanatili yung kanilang seguridad, both public yan at private. Nag-modular learning muna yung mga bata para sa kanilang seguridad hanggat narito pa nga yung banta ng Bagyong Inday. Yung natumbaring puno na nabalita natin itong nakaraan ay naayos na at naalis na sa barangay sentro sa Santa Ana. Ngayon, patuloy yung pamamahagi ng lokal na pamahalaan ng mga weather bulletins sa barangay, pati na rin sa kanilang mga online pages. Balik sa iyo, Corina.
0: Maraming salamat, Chet Gatchalian. Nag-uulat live mula sa Santa Ana, Cagayan.
4: Binaha ang ilang bahagi ng Quezon City matapos ang malakas na pag-ulan kanina. Alamin natin ang sitwasyon sa agenda report ni Joan Manalo live mula sa Araneta Avenue. Joan, baha pa ba dyan sa kinaroroonan mo?
6: Pinky, bagamat tumigil na ang pag-ulan dito sa Araneta Avenue sa Quezon City at humupa na rin ang pagbaha, ay nananatili pa rin ang mabigat na daloy ng trapiko dito, lalo na dito sa southbound lane. Mayroon na rin mga daan sa iba't ibang bahagi ng Quezon City na pansamantalang isinara dahil sa pagbaha. At dito naman no, sa Araneta Avenue nga, babalikan lang natin na onti. Ngayon ay ongoing pa rin yung traffic at kaninang 4 PM pa ito, ganito yung sitwasyon dito. Ano, hindi rin kasi nakaligtas yung Quezon City sa epekto at pag-ulan na dulot ng habagat na mas pinalakas pa ng Typhoon Inday. Mangilan-ngilang daan na nga at lugar ang binaha dahil sa malakas na pag-ulan. As of 4 PM, hindi na passable ang ilang kalsada sa Pitwazon Corner 20th Avenue, Pitwazon Corner 15th Avenue at 21st Avenue, kung saan mataas na ang level ng baha at hindi na madaanan ng ilang mga sasakyan. Ilang lugar na rin sa EDSA Cubao ang nakapagtala ng gutter deep na baha kaninang hapon at mga lugar din sa bandang UP Diliman at CP Garcia Avenue na inulan ng malakas. Dahil dito ay naglabas na ng heavy rain advisory ang Quezon City Disaster Risk Reduction and Management Council bilang babala sa publiko. Ayon sa pinakahuling update nito, makararanas ng malakas hanggang sa napakalakas na pag-ulan ng Quezon City na maaaring magpatuloy sa loob ng 3 oras dulot ng habagat at bagyong Inday. Nagbabala na rin ang Quezon City DRRMC sa mga banta ng malawakang pagbaha, pag-apaw ng mga kanal at pagtaas ng tubig sa ilog at sa mga maaaring maging pagdulas ng mga kalsada at bangketa na maaaring pagmula ng mga aksidente. Inaasahan din niya ang zero visibility kung magkakaroon man ng matinding pagbuhos ng ulan, kaya pinapaalalahanan ng mga motorista na huminto muna sa biyahe kung kinakailangan. Nakaranas din ng malakas na pag-ulan sa Maynila kaninang hapon na sinabayan din ng mabigat na daloy ng trapiko mula sa Quiapo papuntang Espana Boulevard. Base naman sa latest 24-hour public weather forecast ng PAGASA na inilabas kaninang alas 4 ng hapon, maaring makaranas ng paminsan-minsang pag-ulan sa buong Metro Manila dahil sa habagat. At nasa ilalim na rin ng orange rainfall warning ang buong Metro Manila, kung saan inaasahan din ang matinding pag-ulan sa loob ng 1 oras at sa susunod pang 2 oras. Nananatili namang nakaantabay ang Quezon City DRRM bilang paghanda sa maaring maging epekto ng habagat at ng Typhoon Inday. At pinapayuhan na rin nila ang lahat na manatiling nakaantabay sa kanilang social media pages para sa mga pinakabagong updates mula sa kanila at maging sa Quezon City LGU. At para anya sa anumang emergency ay huwag daw mag-hesitate na tumawag sa emergency hotline ng Quezon City na 122. At yan muna ang pinakahuling balita mula dito sa Araneta Avenue sa Quezon City. Balik sa iyo, Pinky.
4: Maraming salamat, Joan Manalo. Nag-uulat ng live mula sa Araneta Avenue sa Quezon City. 10 ang naitalang patay matapos ang landslide sa Sarangani. Ayon po sa mga otoridad, magkakamag-anak ang mga biktima. Yan ang agenda report ni June Mendoza ng Abante mula sa General Santos City. June.
7: Pinky, hindi na nga naisalba ang buhay ng 10 katao matapos matabunan ng gumuhong lupa ang kanilang mga bahay sa bayan ng Malapatan sa Sarangani Province. Kinumpirma ni Malapatan ni Salway Sumbo Jr. na kanilang na-recover na kanilang hapon ang 12 na mga biktima na pawang magkakamag-anak. At ayon nga sa opisyal, madaling araw nitong Biyernes nangyari ang insidente sa kasagsagan ng malakas na buhos ng ulan sa sityo Blesong Pandao ng naturang barangay. At kaagad naman ay nagsagawa ng rescue operations ang MDRRMO, subalit hindi nga naisalba ang mga biktima. Bunsod ng insidente, pinag-utos na rin ng opisyal ang agarang paglikas ng iba pang mga residente sa lugar dahil sa patuloy na banta ng landslide, bunsod ng patuloy pa rin mga naranasang mga pag-ulan. Samantala, Pinky, sa Lanao del Sur naman, 5 ang naiulat na nasawi, 2 ang nasugatan, habang 6 pa ang patuloy na pinaghahanap Matapos ang nangyaring landslide sa barangay Ngerner sa bayan ng Calanugas kaninang madaling araw rin. At ayon sa ulat ng Calanugas PNP, naganap ang insidente bandang alas 2:30 ng madaling araw kasunod ng walang tigil na malakas na pag-ulan. Patuloy ngayon ang search and rescue operation sa na ginagawa ng mga otoridad para doon sa mga nawawalang residente, at patuloy ring inaalam ng mga otoridad ang kabuuang lawak ng pinsala at ang posibilidad ng iba pang napiktuhang residente sa naturang pangyayari. Binky?
4: Maraming salamat, June Mendoza, nag-uulat mula sa General Santos City.
8: Namataan ang isang ipo-ipo sa katubigan ng Santa Catalina, Negros Oriental kaninang umaga. Nabuo umano ito dahil sa epekto ng habagat sa lugar na pinalakas pa ng bagyong Inday. Pinapaalalahanan ang mga residente na maging alerto at umiwas sa mga katubigang apektado ng masamang panahon. Ramdam din ang hagupit ng bagyong Inday sa lalawigan ng Quezon. Isang mangingisda ang nawawala, habang wasak din ang ilang bangka. Narito ang agenda report ni Laika Cuevas.
9: Nawawala ang isang mangingisda sa Bordeos, Quezon. Ayon sa report, umalis sa kanilang bahay nitong Huwebes ng umaga si Tony Azotea para magpakain ng alagang bangus sa Binunbunan o Burger Island, pangamba ng kanyang pamilya. Natangay ng malakas na alon si Azotea. Sabay kasi ng kanyang pagkawala, ang paglakas ng alon at hangin na epekto ng bagyong Inday sa ilang baybayin sa Northern Quezon. Nakita ang bangka sa Guarachinelas pero wala ang mangingisda. Patuloy pa rin ang search and rescue ng mga otoridad. Isang bangka naman ang nawasak matapos paghahampasin ng malalaking daluyong sa Sitio Dait, Barangay Bislian, Polillo, Quezon. Kahit pa nga nakataas na ang mga ito sa buhanginan para maiwan ang pinsala. Sa Barangay Kanaway, General Nacar, tensyonado ang pagsagip ng mga sundalo at LGU sa mangingisda sa isang paddle boat na naanod ng malalaking alon gamit ang rescue boat. Sinalubong ng mga rescuer ang daluyong ng alon. Matagumpay nilang naisalba ang mangingisda. Patuloy din ang storm surge o daluyong, kaya agad inilikas sa mga importanteng gamit sa Barangay Kanaway. Para sa agenda, Laika Cuevas, Billionaire News Channel.
0: Sa Davao, pinasok naman ng tubig ang ilang kabahayan matapos umapaw ang isang ilog. May paliwanag na rin ng DPWH kaugnay sa nabakbak na aspalto sa Maguindanao del Norte. Yan ang agenda report ni Edith Isidro ng Abante.
10: Matinding pagbaha ang manaranasan ng mga residente ng Kibatang Jose Abad Santos, Davao Occidental, bunsod ng bagyong Inday at hanging habagat. Base sa report, umapaw ang bati sa lugar kaya pumasok ang tubig sa ilang mga bahay doon. Binaha rin ang datos sa libos sa Maguindanao del Sur. Natanggal din ang nilatag na aspalto ng Department of Public Works and Highways sa parang Maguindanao del Norte na matagal ng pagkababad sa tubig, ulan at baha. Ayon sa DPWH, hindi pa kasi tuyo ang aspalto nang bumuhos ang malakas na ulan na naging sanhi ng pagkalas at pagkakabitak-bitak nito. Dahil na rin sa pagulan, isang malaking puno ang nabunal sa Sitio Dalakit, Barangay Poblasyon sa Ambuanga Negros Oriental. Sa Davao City, bagamat katamtamang ulan lang ang naramdaman, malakas naman ang hangin. Para sa agenda, Edith Isidro, Abante, Davao.
8: Simula nang bumuhos ang ulan, usad pagong na ang daloy ng traffic sa EDSA. Sa ating live shots, makikitang bumper to bumper ang mga sasakyan sa southbound lane ng EDSA Orense. Mabagal din ang takbo sa northbound lane.
0: Halos 700 pasahero ang stranded naman sa mga pantalan dahil sa bagyong Inday. Sa datos ng PCG, higit 50 seaport ang apektado ng bagyo sa buong bansa hanggang kaninang alas 8 ng umaga. Pinapayuhan ang mga pasahero na may schedule na biyahe na makipag-ugnayan muna sa shipping company para iwas abala. Patuloy na minomonitor ng ahensya ang sitwasyon.
4: Isa na namang grupo ang nagtipon sa Liwasang Bonifacio. Pagpundi na umano ito sa korupsyon sa gobyerno. Narito ang agenda report ni Lian Bustillos ng Abante, live mula sa Liwasang Bonifacio. Lian, sino-sino ang dumalo sa pagtitipon?
11: lalaki, bata, matanda, katoliko man o Iglesia ni Cristo, hindi nagpatinag sa masamang panahon upang makiisa sa interfaith rally na pinangunahan ng United People's Initiative o UPI sa Liwasang Bonifacio sa Maynila ngayong hapon. Ang panawagan, no to selective justice, panagutin ang lahat ng umano'y sangkot sa maanomalyang flood control scandal, kabilang na si Pangulong Bongbong Marcos at dating kongresistang si Zaldy Co.
12: Kakampi man, no, kaaway sa politiko. Yan mo, kasuhan mo, katuwan mo lahat. Pinsa mo man yan, no, kamag-anak, no, anak mo.
13: Kaya na, bumulan, isang yung bahay Espanya. Hindi pa masolusyonan kasi nga nawala yung pondo.
11: Nilinaw naman ni UPI founder retired General Rome Pokis na ang anyay mapayapang pagtitipon ay bukas sa lahat ng paniniwala, mapareligyon man o politika.
14: Mga member po ng UPI, mga retired general ho yung mga yan, mga retired police, mga iba-ibang sektor, mga kabataan, yung mga seniors, yung mga iba-ibang affiliations. So hindi ho kami mga politiko. Nag-imbita ho, iniwasan po namin ang mag-imbita ng politiko para hindi po makulayan yung ating pagtitipon ngayon.
11: Pinky, base sa pinakahuling ulat ng Manila Police District, may tinatayang 800 katao ang nandito sa Liwasang Bonifacio. Kaya naman ang naturang Freedom Park napuno ng iba't ibang kulay o iba't ibang payong habang ang iba ay nagtayo pa ng tent upang masigurado na makikiisa sila sa naturang pagtitipon kahit pa napabugso-bugso ang ulan. Inaasahan naman na tatagal ang pagtitipon hanggang mamayang alas 11 ng gabi. Pinky.
4: Maraming salamat, Lian Bostillo, nag-uulat ng live mula sa Liwasang Bonifacio.
0: Sabay-sabay na kinondena ng gobyerno at ilang eksperto ang pag-angki ng China sa Batanes. Harapang pang-iinsulto raw ito sa kasaysayan ng ating bansa. Narito ang agenda report ni Joash Malimban.
15: Labag sa international law, hindi labag sa ating saligang batas, kundi labag sa normal na pag-iisip ng tao. Kaya yung gumawa niyan, palagay ko, si Secretary Herbosa, idulog natin na kung ano ang diferensya ng tao na yon.
16: Ito ang buwelta ni Defense Secretary Gibo Teodoro kasunod ng bagong pag-aaral ng ilang Chinese scholars na parte umano ng China by Taiwan Extension ang mga isla ng Batanes. Sa sidelines ng Strat-Based Institute High-Level Conference ngayong araw, bilang pagdiriwang ng isang dekadang pagkapanalo ng bansa sa Permanent Court of Arbitration, sinabi ng Kalihim na mas papaigtingin pa ang naval patrols sa lahat ng disputed areas sa maritime domains ng bansa, kabilang na ang Batanes. Paninindigan ni Teodoro, iligal at walang basehan ang umano'y findings ng Chinese scholars. Isang bagay na sinugundahan naman ni former Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio.
17: Why don't they bring that issue to the International Court of Justice that they own the Batanes Islands, that it is part of the natural prolongation of Taiwan? So why don't they just go to an arbitral tribunal and we will meet them there, so there will be a definite ruling? Because what's happening, they want to claim everything. They can claim the moon, but what is the point if there is nobody who will decide whether you are correct or not?
16: China. Dumagsa ngayong araw ang statements of condemnation ng iba't ibang organisasyon at personalidad sa bagong Chinese scholar-led narratives. Ayon kay AFP spokesperson for the West Philippine Sea, retired Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, hindi tinatanggap ng sandatahang Pilipinas ang anilay walang basihan na pahayag sa isang state-sponsored symposium. Anya, isa itong malaking kasinungalingan na may layo magpakalat ng false historical at legal narratives. Dagdag ni Trinidad, hindi na raw siya mabibigla kung pati ibang planeta aangkinin na rin ng China.
18: And if I may add, Regina, it starts with a simple track to statement. Academics would say that Batanes belongs to them. Then it becomes a track 1.5 before it's officially adopted by the government, by the party, the Chinese Communist Party. So I called what happened in Batanes, that statement, as salami slicing in the information domain. And I won't be surprised if the next claim will be Saturn, Jupiter, and Pluto.
16: Ganito rin ang pahayag ng National Security Council. Ayon sa ahensya, sa mga kasinungalingang gaya nito, nag-uugat ang mas malakian nilang fabricated dispute. Paninindigan ng NSC, sa Pilipinas ang Batanes at hindi ito isang bagay na dapat pang pagtalunan. Para naman sa National Historical Commission of the Philippines, walang legal at historical basis ang umano'y mga pag-aaral na ito. Lalo na't as early as 1687, mayroon na raw documentation ng Batanes Islands na pinaninirahan ng komunidad ng mga Ivatan, hindi ng Ming at Qing dynasties na sinasabi ng Chinese scholars. Gate din ni Batanes Representative Sir Yaco Jun Gato Jr., hindi lamang provokasyon ang ginagawa ng Chinese scholars, kundi isang harapang pang-iinsulto ng identidad ng mga Ivatan na hindi raw nila palalagpasin. Para kay Dr. Renato De Castro ng De La Salle University, bagaman walang legal basis, posibleng pushback message umano ito ng China laban sa delimitation talks ng Pilipinas at Japan. Nakasentro kasi ang delimitation talks ng dalawang bansa para i-clarify ang overlapping maritime boundaries nito sa silangang bahagi ng Taiwan. Matatanda ang mariinkinon din na ng China ang delimitation talks na ito dahil lalabag-an nila sa UNCLOS ang pag-bypass sa Beijing.
19: Number one, of course, to warn the Philippines and Japan regarding our delimitation talk. You know, if you pursue with that, we'll have Batanes on the table. And of course, Chinese plan by 2027, otherwise known as the Davidson Window.
16: Paninindigan ni Secretary Teodoro, kailangan ng matinding pushback sa bagong naratibong ipinapakalat umano ng ilang Chinese scholars, lalo na't lalabag raw ito sa international law at sa soberanya ng ating bansa. Para sa Agenda, Joash Malimban, Bilinario News Channel.
4: Historical revisionism at lawfare. Ganito naman tinawag ni Acting Labor Secretary Francis Tolentino ang pahayag ng mga Chinese scholar. Ayon kay Tolentino, walang basehan ang pag-angkin ng Beijing dahil di napagpapasyahan ang soberanya sa isang academic symposium. Malinaw daw sa kasaysayan at mga pandaigdigang kasunduan gaya ng Treaty of Paris na matagal nang sakop ng Pilipinas, ang Batanes. Si Tolentino ang pangunahing may akda ng Philippine Maritime Zones Law.
8: Inwestiyon naman ni Philippine Coast Guard spokesperson Commodore J. Tariela ang pagbisita ng Chinese ambassador sa Batanes noong nakaraang buwan. Tinawag niya itong propaganda ng Chinese Communist Party para isulong ang pag-aangkin ng China sa isla. Dapat daw linawin kung goodwill ba o lihim na pagsusuri sa teritoryo ang tunay na layo ng pagbisita.
0: Hinalakay din ang mga bagong pahayag ng China sa pagdiriwang ng DFA ng 10th anniversary ng arbitral ruling na napanalunan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Yan ang agenda report ni Ivy Reyes live mula sa Conrad, Manila. Ivy, ano ang sabi naman ng mga opisyal dyan?
20: Corina, kahapon tinawag ng Department of Foreign Affairs bilang flights of fancy o sa madaling salita ay imahinasyon ng ilang Chinese scholars yung pag-claim sa Batanes Island bilang parte pa raw ng China. Ngayong araw naman, ayon pa kay Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro, they are scholars pero ang Pilipinas ay nakikinig lang sa mga gobyerno.
21: These are academics. Sometimes the academics really, they are academics. So we listen to government, only listen to government. So that's only what we can say.
22: Ayon kay Lazaro, gaya ng lahat ng rulings, my challenge is the 2016 South China Sea Arbitral Award ng Pilipinas na hanggang ngayon ay kinokontest ng China. Pero maanghang ang pahayag ng gobyerno sa 10th anniversary ng naturang Landmark Award.
21: My authoritatively ruling that historic claims within the fictional 9-dash line have no basis in law, the 2016 arbitral award permanently illuminated once murky waters.
22: Kailanman ay hindi raw ito subject to any compromise at hindi rin basta-basta administrative policy ng gobyerno dahil legally binding daw ito. Ganito rin ang stand ng Office of the Solicitor General.
23: Administrations change. Emphasis shift. Budgets rise and fall. The Republic, however, is a continuing client, and this decade's work has moved the award's protection beyond the reach of any single season of politics. The award lives now in the Constitution's standing command.
22: Ayon din kay Berberabe, the 2016 award endures because the Philippines has chosen to continue living by it for the last 10 years.
23: The protection of our marine patrimony is not a policy that administrations may take up or set down as they please. It is a standing constitutional duty addressed to the state itself, which is to say, to every one of us.
22: Sinabi din ng Solicitor General na sa pagpapatupad ng award na ito, makikita ang commitment ng isang bansa sa proteksyon ng Pilipinas. Quoting Berberabe, this has not always been the case, pero simula raw 2022, kung kailan umupo si PBBM, bolder steps ang tinahak ng Pilipinas. Kung susuriin, ito rin ang matagal ng argumento ng Marcos administration laban sa Duterte family na dati nang binansagan ng Malacanang bilang pro-China. Nagpahayag naman ng Australia at Japan ang kanilang pagsuporta sa Pilipinas. Tutol daw ang Japanese government sa forced coercion at kaisa raw sila sa paniniwala ng Pilipinas para sa isang rules-based order.
1: Corina, ilang minuto na lang ay darating na si Pangulong Bongbong Marcos dito sa Conrad, Manila para sa diplomatic reception ng anibersaryong ito ngayon 2026. Sa ngayon, wala pa siyang pahayag tungkol sa issue ng Batanes. Pero ang huling mensahe ng Pangulo sa China nito lang July 4 ay unhelpful kung tawagin ng Pangulo ang ginawa nilang pagbabawal kay Defense Secretary Gibo Teodoro sa kanilang o sa mainland China dahil hindi raw ito nakakatulong sa open communications na goal ng Pilipinas sa pakikipag-usap sa China para maayos sa sigalot sa laot. At ngayon, kararating lang din na Senate President Sherwin Gatchalian, nina American Ambassador to the Philippines Lee Lipton, at Japanese Ambassador to the Philippines Endo Kazuya. Corina.
0: Okay, maraming salamat. Ivy Reyes nag-uulat live mula sa Conrad, Manila. Singil ng Meralco tataas ngayong Hulyo. At dating NBI Chief Jaime Santiago handang tumistigo sa impeachment trial ni VP Sara. Susunod yan sa agenda.

0: San Miguel Pale Pilsen.
1: Welcome to the Bigger, Better, and Bolder Billionaire Quiz Bee Season 2. The road to becoming the Billionaire News Channel's next Quiz Bee Millionaire is filled with challenges that test both wit and will. And with a total prize pool of over 2 million pesos also paving the way, the nerve-wracking journey is well worth it. We are proud to be joined by our partners.
2: Rise above the rest and become the next Quiz Bee Millonario.
3: And I'll be
4: your next Quiz Bee Millonario.
2: Billionario Quiz Bee Season 2, College Edition on the Billionario News Channel.
5: Traffic check muna tayo ngayong Biyernes sa EDSA Guadalupe. Mabagal ang daloy ng mga sasakyan sa north and southbound lanes. Sa pilitin na ang pagpapalikas sa mga residente ng Maguindanao del Sur kasunod ng malawakang pagbaha. Isang lalaki naman ang nawawala matapos anurin. Narito ang agenda report ni RJ Rosalado live mula sa Zamboanga City. RJ?
6: Yes, Corina, umabot na ng 100,000 ng mga individual o 35,000 ng mga pamilya ang naapektuhan ng malawakang pagbaha. Dahil nga sa probinsya ng Maguindanao del Sur, dahil nga sa malakas sa pag-uulan na nagsimula pa kahapon. Ayon kay Windy and Joy Biati, PDRMO officer ng Maguindanao del Sur, nagpatupad sila agad ng preemptive evacuation sa 15,000 mga bayan kung saan tumaas ang tubig baha. Umabot na kasi sa mga kabahayan ang tubig baha. Kaya kinailangan na nilang pwersahin ang mga residente na lumikas para sa kanilang kaligtasan. Pero may ilang residente umano ang ayaw makinig sa mga otoridad at piniling magpaiwan. Sa kasamang palad, may isang 70 years old na lalaking naiulat na nawawala matapos anurin ng rumaragas ang baha. Isa ang lalaking ito sa mga residente na nagmagpigas at ayaw sumunod sa preemptive evacuation ng LGU.
7: Nagkaroon ng rescue operation po kahapon and then hindi po kasi na hindi po siya, kumbaga nag-refuse po siya na mag-evacuate sa bahay nila despite of the effort of our rescue team sa Maguindanao del Sur.
8: So, nalunod siya sa baha? Tama po ba?
7: Possible cause po, sir, because napakalakas po ng current ng water kahapon during rescue operations na makasama po natin.
6: Karamihan sa mga naapektuhang pamilya ay home base o bumalik lang agad sa kanilang mga bahay matapos umupa ang tubig baha. May humigit 200 na pamilya naman ang lumipat sa mga temporary evacuation centers at nabigyan na sila ng mga paunang tulong mula sa provincial government at DSWD. Sa monitoring ng PDRMO, umabot sa 11 mga municipal road ang hindi madaanan mula sa 3 mga bayan ng Sultan Sabarungis, Sharif Saidon ng Mustapa at South Upi dahil sa landslide at pagbaha. Habang isang tulay naman ang totally damage sa barangay Tukanakuden sa Sultan Sabarungis sa dahil sa malakas na pagbaha. May ilang bayan din sa probinsya ang wala pang supply na kuryente, pero ayon sa PDRMO, humigit sa kalahati ina ng mga bayan sa Maguindanao del Sur ang na-restore na ang power supply. Corina, sa ngayon ay pinag-iisipan pa ng provincial government ng Maguindanao del Sur kung magdedeklara nga silang state of calamity dahil nga sa lawak nang naapektuhan ng pagbaha. Corina.
5: Maraming salamat. Mag-iingat kayo dyan. RJ Rosalado, live mula sa Zamboanga City.
9: Alamin natin ang update sa Bagyong Inday mula sa ating weather BNC resident meteorologist Benison Estareja. Benison.
10: Tingi kasalukuyang pinalalakas ng Bagyong Inday ang hanging habagat sa bansa habang bahagyan lumalapit po dito sa may extreme northern Luzon. Huling namataan ng Typhoon Inday kanina alas 4 ng hapon, 525 kilometers po sa silangan, east-northeast po ng Itbayat, Batanes. Taglay ang hangin na 140 kilometers per hour malapit sa kanyang gitna, so bahagyang or patuloy pa rin ang paghina nito at kumikilos north-northwest at 20 kilometers per hour. Ayon sa latest track ng PAGASA, dadaan ang bagyo malapit po dito sa may Okinawa, Japan, Sabado ng madaling araw. Saka ito kikilos palayo ng bansa at lalabas ng PAR Sabado ng umaga. Kahit nasa labas na ng PAR ngayong weekend, malalakasin pa rin po nito ang habagat or southwest monsoon at magpapaulan sa Luzon, halos buong Visayas at western section ng Mindanao. Kaya ka-weather, mataas pa rin po ang banta ng baha at landslides sa mga susunod na araw. Dahil sa lawak ng bagyo, nakataas pa rin ang wind signal number 2 sa Batanes, Eastern Babuyan Islands at sa Santa Ana sa Cagayan. Habang nakataas naman ang signal number 1 sa natitirang bahagi ng Cagayan, Isabela, Apayao, Northern Abra, gayon din sa Kalinga, Eastern Mountain Province, Eastern Ifugao at Ilocos Norte. Posible pa rin sa mga lugar na ito ang pabugsubugsong hangin sa magdamag. Kaya ka-weather, maging alerta po sa mga bumabagsak na maliliit na puno o sanga at hanggat maaari, manatili na lang muna sa inyong bahay. Sa susunod naman na 24 oras, maraming lugar pa rin po ang posibleng makaranas ng pabugsubugsong malakas na ulan dahil sa pinalakas na habagat. Kabilang na dyan ang Occidental Mindoro and Antique, hanggang 200 mm po ang dami ng ulan sa susunod na 24 oras. Habang meron din 50 to 100 mm over Batanes, Zambales, Bataan, Metro Manila, gayon din po sa ilang bahagi pa ng Southern Luzon, Rizal, Bulacan, Pampanga, Cavite, Laguna, Batangas, down to Oriental Mindoro, Romblon, Palawan, Aklan, Capiz, Iloilo at Guimaras, at meron din possible na 50 to 100 mm over Negros Occidental, Negros Oriental, Zamboanga del Sur, Lanao del Norte at Lanao del Sur. Kaya kung nasa flood prone or landslide prone areas po kayo, pakipag-ugnayan sa inyong barangay or local government units sakaling kailangan ng rescue or evacuation. At sa mga maglalayag naman nating kababayan, nakataas pa rin ang gale warning ngayong gabi sa may Batanes, Cagayan, Isabela, dito rin po sa may Northern Aurora. Hanggang 7 meters pa rin po ang alon sa may Batanes, Cagayan at Isabela, habang 4.5 meters naman ang maximum wave height dito sa Aurora. Delikato po ang ganitong alon, lalo na sa maliliit na sasakyang pandagat at mga mangisda. Kaya ka-weather, coordinated lamang po ang sa inyong local coast guards for possible sea travel suspensions. Sa weather forecast ng PAGASA, bukas 7-11 or araw ng Sabado, sa Luzon, magpapatuloy po yung pabugsubugsong ulan at hangin dahil sa habagat. Dito po sa may parting western sections, kabilang ng Zambales, Bataan,

0: para makaiwas sa malawakang pagbaha at pagguho ng lupa. Sa Palawan, Visayas at Mindanao, bukas may aasahan pa rin katamtaman hanggang malalakas na ulan dahil sa habagat sa may Western Visayas, Negros Provinces at lalawigan po ng Palawan, habang may mga light to moderate rains naman over the rest of Visayas bukas, Zamboanga Peninsula at sa Bangsamoro Region kabilang na yung Magandano del Sur na binalita po kanina. Habang pagsapit ng Sunday, mataas pa rin ang chance ng mga pag-ulan dito sa may Aklan, Antique at dito rin po sa may Iloilo and Gamaras and Negros Occidental, habang dito naman sa natitirang bahagi pa ng Visayas, medyo makunimlim pero mababawasan ng mga pag-ulan sa araw ng Linggo. Sa may Zamboanga Peninsula, medyo mataas pa rin po ang chance ng ulan sa Linggo, gayon din sa may Bangsamoro Region at talibigan ng Palawan, habang natitirang bahagi ng Mindanao, partly cloudy to cloudy skies, improved weather conditions na pagsapit ng Linggo. Kaya sa mga ka-weather natin dyan na uulanin this weekend, ugaliin pa rin ang pagbaon ng payong at kapote sa paglabas ng inyong bahay, magsuot ng bota kung susuong sa baha, at mainam kung ipagpaliban muna ang ilang outdoor activities para na rin sa inyong kaligtasan. At yan muna napapanong ang balita ngayong Biyernes. Ako si Benison Estareja. Mag-ingat po mga ka-weather.
1: Abiso naman sa Meralco customers, tataas po ang singil ng kuryente ngayong Hulyo ng 34.28 centavos bawat kilowatt hour o halos 69 pesos para sa mga bahay na kumukonsumo ng 200 kilowatt hour. Ayon sa Meralco, dulot ito ng mas mataas na generation charge, pero inaasahang bababa ang singil sa Agosto dahil sa mas murang LNG at mas mababang demand. Wala namang disconnection sa mga customer.
2: Pero hopefully for this month, we'll see newer LNG purchases for the power plants, which we hope are lower than the LNG prices that we experienced in prior months. So we think there's a good chance for generation costs to go down. And this is aside from the expectation that lower demand with the onset of the rainy season will lead to softer spot market prices.
1: Wala namang disconnection sa mga customer na may nakabimbing billing concerns mula Mayo hanggang Hulyo.
3: So in the meantime, whether may concern yung customer or wala dun sa bill niya, meron po tayong moratorium for the May to July bills.
4: Magkaiba ang inaasahang galaw ng presyo ng petrolyo sa susunod na Linggo. Posibleng tumaas ng hanggang 4 pesos ang diesel, habang posibleng bumaba o tumaas ng hanggang piso ang gasolina. Ayon sa forecast, tumataas ang presyo ng diesel dahil sa higpit ng supply at lumalalang tensyon sa pagitan ng US at Iran. Nananatili namang matatag ang supply ng gasolina sa Asia, bagamat maaaring maapektuhan ito ng mga refinery maintenance.

0: Balik PNP General Hospital si former DPWH Secretary Manuel Bonoan na nauna nang naaresto kaugnay sa flood control scandal. Patuloy siyang minomonitor habang ginagamot sa hypertensive vascular at chronic kidney disease. Bago ibinalik sa ospital, sumailalim muna si Bonoan sa mga medical procedure sa isang pribadong ospital sa Pasig.
1: Bumubuti na ang kalagayan ni Senador Dante Marcoleta matapos ang ilang araw na pananatili sa PNP General Hospital. Kinwestiyon naman ng Sandigan Bayan ang pagbisita sa kanya ni VP Sara at Senador Robin Padilla. Narito ang agenda report ni Joan Manalo.
2: Fit to travel na raw si Senator Rodante Marcoleta at pwede na rin siyang personal na humarap sa korte basta't magsuot lamang ng face mask sa loob ng courtroom. Yan ang sinabi ni Police Lieutenant Colonel Bellany Bayani, ang Chief ng Internal Medicine Department ng PNP General Hospital nang humarap siya sa Sandigan Bayan 3rd Division ngayong araw. Matatanda ang dinala si Marcoleta sa PNP General Hospital matapos maaresto nitong Lunes dahil sa kasong plunder. Ayon kay Bayani, nakaramdam umano ng paninikip ng dibdib ang senador at nakita rin anya sa electrocardiogram o ECG test nito na tumaas ang kanyang heart rate na umabot pa raw sa 140 over 90. Pero bumuti na raw ang kalagayan ng senador matapos

0: sa ilang araw nitong pamamalagi sa PNP General Hospital. Sa ngayon, sumasailalim na si Marcoleta sa isang linggong antibiotic treatment para sa kanyang mild pneumonia. Pero maaari na anyang dalhin ng senador sa Sandigan Bayan sa July 15. Dahil nakitaan nga ng mild pneumonia si Marcoleta, ipinaliwanag din ni Bayani sa korte na kinakailangan itong ipasailalim sa isolation. Kaya kinestro ni Sandigan Bayan 3rd Division Associate Justice Ronald Moreno kung bakit napayagang bumisita sina Vice President Sara Duterte at Senator Robin Padilla. Ayon kay Bayani, pinahintulutan ito ng CIDG, bagay na kinumpirma rin mismo ni PNP CIDG NCR Chief Police Colonel John Giagi.
1: Sa dinami-dami ng gustong bumisita, dalawa lang ang pinayagan at sila lang yung nakapasok, walang entourage at the same time at a limited time.
0: Personal na request din anya ni Marcoleta ang pagbisita ni na VP Sara at Padilla, ani Giagi. Humingi naman ang paumanhin sa korte si Police Brigadier General Portia Manalad, Direktor ng PNP Health Service.
2: I'm just saying about the nurses that we forgot to say na kailangan nakamask sila because of the condition of the senator. Yun lang yung hiningi ko na apologize kasi yun lang yung pobre ko. But when you talk about the resting, kung anong nagyari, sino pa kaya, that it will be for the CIDG to resolve.
0: Kinumpirma rin ni Manalad na ipinadaan sa CIDG ang pagbisita ni na VP Sara at Padilla. Pero nang tinanong kung nakasuot ba sila ng face mask,
2: During that time, I didn't call that.
0: Makikipag-ugnayan na anya ang PNP General Hospital at PNP Health Service sa CIDG para limitahan ang mga pagbisita kay Marcoleta. At handa raw silang sundin ang mga ipag-uutos ng korte pagdating sa magiging confinement ng senador. Ayon din kay Giagi, lilimitahan na nila ang mga pwedeng bumisita kay Marcoleta.
1: Actually, nire-restrict nga natin kasi nga may pneumonia. Kasi siyempre, sinasabi nga natin, mababa na yung immune system niya. Kaya nililimitahan natin yung visitors niya at the same time, yung tagal ng pagbisita doon sa kwarto niya, doon kay Senator Marcoleta. So as not to endanger or mapalala pa yung kanilang kondisyon.
0: Isa rin si Giagi sa mga pinatawag ng 3rd Division ngayong araw para magbigay update sa kondisyon ni Marcoleta. Inatasan naman ni Sandigan Bayan 3rd Division Chairperson Associate Justice Carl Miranda ang PNP General Hospital na magsumite ng daily notarized medical reports ni Marcoleta hanggang sa siya ay maaari nang dalhin sa korte para sa arraignment nito. Sasailalim din si Marcoleta sa medical na pagsusuri ng UP Philippine General Hospital sa loob ng 3 araw, alinsunod sa utos ng anti-graft court, para malaman kung kailangan pa ba nitong manatili sa PNP General Hospital. Para sa Agenda, Joan Manalo, Bilyonaryo News Channel.
3: Kahit wala pang sabpinahandang tumistigo sa impeachment trial ni VP Sara, si former NBI Director Jaime Santiago, kaugnay daw sa umano'y pagbabanta ng bise kay PBBM First Lady Lisa Araneta Marcos at dating Speaker Martin Romualdez. Si Santiago ang namuno sa investigasyon ng NBI noong 2024 na naging isa sa mga batayan ng Articles of Impeachment.
4: Sa pagsisimula ng impeachment trial ni VP Sara, bilang mga argumento ang nag-init sa social media, umusbong din ang issue ng online bullying. Alamin kung bakit sa agenda report ni Isaiah Mirafuentes ng Abante.
5: Sa pagsisimula ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte, sumentro sa publiko ang opening statement ni House Lead Prosecutor Jervy Luistro.
6: Sa pagbasa po ng mga artikulo ng impeachment, she will be informed.
5: Pero hindi ang sinabi ni Luistro, hindi ang laway na nasa gilid ng kanyang bibig. Sa ikalawang araw, tumulo naman ang sipon ni Attorney Amando Ligutan. Kumalat rin online ang video explanation ni dating DOE Undersecretary Astra Pimentel.
7: Alam niyo natin sa sign na the life of, no? Kaya basta psychologically, sa pagpipipipin, alam niyo ang isang mga kapagpapwe na that season mo paling ay merong extra result sa kanyang body, body expression.
8: My God! That's a big lie! Especially if you're a former official of the government. Hindi kasi pwedeng nililito natin.
5: Paliwanag ni Garina, walang koneksyon sa sinasabi ng isang tao ang nagiging reaksyon ng katawan.
8: Pag hindi ka pinainom ng tubig, simula umaga hanggang hapon kasi bawal. Kapag ikaw ay hindi nakakain, no, at ikaw ay doon na nagtatrabaho, it's a normal process. Kasalanan ba yun? Hindi! Kailangan bang pagtawanan yun? No!
5: Bawal rin raw kasi ang magdala ng tubig sa loob ng sesyon. Kaya ayon kay Manila Representative Joel Chua ng prosekusyon, sana raw ay payagan sila ng Senado na magdala ng tubig.
9: Yung magsalita ka po at humarap sa impeachment court, whether sa prosecution or sa defense, eh hindi naman din po ganun kadali. Siyempre, lahat naman po kami, tao rin, at nandoon din yung stress, nandoon din po yung tension.
5: Panawagan ng mga nasa bahagi ng prosekusyon, huwag ibuli ang mga prosecutor na gumagawa lang raw ng tama. At sana raw ay huwag ilihis ang totoong issue dahil lang dapat raw na pinag-uusapan ay ang pananagutan ni VP Sara sa bayan. Para sa Agenda, Isaiah Mirafuentes, Abante.
4: Hindi pa raw na pag-uusapan ng Senado kung dapat bang formal na hilingin ang pagdalo ni na Senators Jinggoy Estrada at Rodante Marcoleta sa impeachment trial ni VP Sara. May paalala naman si Senate Impeachment Court spokesperson Attorney Reginald Tonggol sa Senator Judges. Narito ang agenda report ni Hannah T.
10: Bawal ang mga Senator Judge maghayag ng opinyon tungkol sa merits ng impeachment case ni VP Sara habang tumatakbo ang paglilitis. Yan ang paalala ni Senate Impeachment Court spokesperson Attorney Reggie Tonggol nang tanungin kaugnay sa inilabas na Facebook post ni Senator Robin Padilla. Dito ipinaliwanag niya ang pagkakaiba ng original o raw na Zoom recording at mga kopyang kinuha mula sa internet. Inauthenticate kasi ng NBI ang video ni VP Sara kung saan may banta umano siya sa buhay ni na PBBM, First Lady Liza at dating Speaker Martin Romualdez. Sabi ni Tonggol, malinaw sa Rule 18 ng impeachment rules na hindi lamang prosecution at defense kundi pati mga senator judge ay sakop ng sub judice rule na nagbabawal sa pagtalakay ng merito ng kaso sa labas ng korte.
11: Hindi ko po sinasabing may paglabag si Senator Judge Robin. Hindi po ako senador para mag-make ng determination pong ganun. So I think kung meron pong sentimentong ganun, it will be coming from one of the senator judges. At baka pag napunta po tayo sa puntong yun, doon natin siguro malalaman kung medyo bibigyan lang ng paalala ng presiding officer yung ating mga senator judges o I don't think i-contempt of court naman ng ating presiding officer yung mga ganon.
10: Mas mahigpit ang panuntunan para sa mga senator judge dahil dapat maiwasan daw ang anumang impression na may kinikilingan na sila bago pa man matapos ang trial. Pagdating sa kapwa minority senators ni Padilla, hindi pa rin daw nagkakasundo ang mga senador kung dapat bang formal na hilingin sa Sandigang Bayan na payagang makadalo sa paglilitis sina detained senators Jinggoy Estrada at Rodante Marcoleta.
11: I think yung pag-participate ng ibang mga senator judge is, I think, for the meantime, the least of their concern. Kasi nga, for them, they just have to fulfill the task at hand na may time frame silang kailangan mag-perform as senator judges in a short span of time. So sana mas maintindihan ninyo yon na yun yung parang mas ano nila, mas preferred nilang gawin kesa yung atupagin muna yung mga iba pang mga bagay.
10: Baka raw kailangan itong harapin ng Senado bilang legislative body at hindi bilang impeachment court dahil mukhang kailangan pang gumawa ng resolusyon o official Senate action. Denied ng Sandigang Bayan ang hiling ni Estrada na makalahok sa trial dahil sa kawalan ng emergency at una nang hiniling ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano na makipag-ugnayan ang Senate Impeachment Court sa korte dahil mas mapapatibay daw ang integridad ng paglilitis kung makakaboto sina Estrada at Marcoleta. Matapos yan, pagpasyahan ng Senate Impeachment Court na 16 na boto ang kailangan para mahatulang nagkakasala si VP Sara. Sa kasalukuyan, 21 out of 24 senators lang ang aktwal na nakakalahok sa impeachment trial. Para sa Agenda, Hannah T. Bilyonaryo News Channel.
3: Sa gitna ng impeachment trial ni VP Sara, nagsanib-puwersa na ang ilang supporter nito sa Western Mindanao. Sinisingle out lang daw ang pangalawang pangulo dahil siya pa rin ang nangunguna sa mga pre-election survey. Narito ang agenda report ni RJ Rosalado.
5: Bumuo na isang alliance ang ilang local supporters ni Vice President Sara Duterte sa Western Mindanao bilang paghahanda sa 2028 national elections. Pero nalungkot ang grupo nang matuloy ang kanyang impeachment trial sa Senado. Ayon sa masa para kay Sara, malinaw umano na sinisingle out ang bise ng mga kalaban sa politika dahil nananatiling frontrunner pa rin ito sa eleksyon.
12: I hope we move forward na kung tatakuman siya, di labanan na lang talaga nila, di ba? I mean, malakas din naman sila. So kung malakas sila, di, I mean, let's be fair, no? Let's have an election. Tingnan natin kung buo pa ang 30 million supporters ni VP.
5: Pero buo pa rin daw ang suporta nila kay VP Sara. Ayon kay Sabuanga City Vice Mayor Ben Climaco Salazar, na matagal ng kaibigan ng bise, dapat maging bukas ang isipan ng publiko sa impeachment process at pakinggan ang bawat panig. Tila nahusigahan na daw kasi si VP Sara sa kamera bago pa man nag-umpisa ang trial.
13: For my own personal conviction, I believe that Vice President Sara Duterte is fulfilling her duty and her mandate to serve the people. El cosa nang gatyo po de habla, akin na deton rayon, verdad y activo el oficina del vicepresidente, kita dali servicio para kanatun.
5: Sa 61 na district representatives mula sa Mindanao, 41 dito ay bumuto pabor sa impeachment. Pero naniniwala ang mga local supporter ni VP Sara na hindi ito ang sumasalamin sa tunay na hinaing ng mga taga Mindanao. Para sa Agenda, RJ Rosalado, Bilyonaryo News Channel, Zamboanga City.
4: Sa sports, 30 medalya ang inuwi ng Team Philippines sa Youth Archery Championships sa Singapore. Isa itong historic overachievement para sa World Archery Philippines. Narito ang exclusive agenda report ni Sheila Salaysay.
14: Nagmarka ng isang makasaysayang kampanya ang Team Philippines sa Singapore Youth Archery Championships. Matapos humakot ng 13 gold, 10 silver at 7 bronze medals. Winalis ng Pilipinas ang team titles sa recurve at compound events sa under 18 at under 21 categories. Habang marami rin sa kanilang archers ang umabot sa individual finals.
15: We were really, parang all of us were overwhelmed. No? It's really an overachievement. Hindi namin na-expect that we will get 30. In fact, hindi rin namin in-expect that Philippines will, kumbaga, we will dominate this tournament. Eh. Technically, tayo number one. We came home as the number one team coming home, no? Upsetting Chinese Taipei and Malaysia. So it's really a very big news.
14: Kabilang sa mga nagbigay ng ginto sina Leila Gelcano, Matthews Von Johnson at Abigail Jane Lim, habang nagningning din ang mga Pilipinong kuponan sa team at mixed team events. Malaking bahagi nito ang pagdating ng dalawang world-class Korean coaches na sina Ryu Sujeng at Hong Sung Chil.
15: It's really about strategizing and developing and upgrading the techniques and the skills of our archers. Tapos yun nga, the preparation, the planning. I saw how the foreign coaches prepared the team, doing all the drills, doing all the simulations, doing all the combinations, mixed combinations during team events. So talagang they didn't leave anything unturned then.
14: Pero binigyan din ni Ray Aport na hindi sapat ang magagaling na coach kung walang mga atletang handa ring magsakripisyo at sumunod sa mas mahigpit na programa.
15: When they say commitment to train, it's really spending, to be honest, spending long hours in the range, wholeheartedly.
14: Kasabay nito, patuloy rin pinalalakas ng World Archery Philippines ang grassroots program sa tulong ng Philippine Sports Commission. Sunod na tututukan ang 12-member national team sa recurve at compound men's at women's divisions ang Asian Games sa darating na Setyembre. Para sa Agenda, Sheila Salaysay, Billionaire News Channel.
4: Ikatlong status conference ni FPRRD, pinansila ng ICC. At K-pop girl group ITZY nasa Pilipinas na para sa concert. Susunod yan sa Agenda.
16: New- new Smart Power All. Choose your Unli and your 5GB app bundle so you can binge, game, or share it all. Plus 10GB for all apps and 4GB of 5G data. Power your next side quest with Smart Power All.

0: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
1: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon. Huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
2: So sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
0: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
3: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas mababa din ang gastos for the consumers.
0: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
4: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng tatlo bisi sa isang araw. Kanina.
5: May ulam na sir. May protein na tayo eh.
6: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo. Ang dami ninyong yun pinapakain.
0: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
6: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
7: Bound Lane. Nanawagan ng isang digital watchdog group na imbestigahan ng online threat kay Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon. Ang banta ay galing sa lokal na opisyal sa Sultan Kudarat. Pero aminado ang grupo na mabagal na proseso ito.
8: Kulang sa tao, kulang sa pondo. Yan ang mga problemang kinakaharap ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center. Ayon kay Digital Pinoy's National Campaigner, Ronald Gustilo.
7: Sa palagay po ba ninyo, kulang pa ang batas para lalo pong tumibay o magkangipin ang mga kasalukuyang batas on crimes online or cybercrime?
9: Meron hong mga bahagi na hindi ho, kumbaga eh, hindi ho sumasapat yung pondo nila, no? So, just talaga hong ano eh, kahit kami ho nung una, nagtataka ho kami, bakit hindi ho namin, bakit hindi ito nagagawa? Pero as we work closely with them, nakita namin na, yun nga, may mga kakulangan pa ho sa manpower, may kakulangan ho dun sa budget ho para sa technology.
8: Sa panayam sa memo ng Bilyonaryo News Channel, inireklamo din ni Gustilo ang mabagal na pagproseso ng mga cybercrime complaints dahil sa istriktong batas sa data privacy.
9: Pero to set yung expectation, medyo matagal din ho talaga. Hindi, I mean, it's not as immediate as we want it to be. Halimbawa, Meta, TikTok, kailangan pong magkaroon ng court order na nagsasabi sa kanila na i-turn over niyo itong mga information na to, no? So doon po talaga nagkakaroon ng somehow ng bottleneck, no? Kasi they are as well trying to be compliant naman sa Data Privacy Act.
7: Iginit din ni Gustilo na mahalagang mabigyan ng makabagong teknolohiya ang CICC upang mas mapabilis ang pag-aksyon sa mga reklamo at mapanagot ang mga nasa likod ng online threats.
10: Kinansela ng ICC Trial Chamber 3 ang ikatlong status conference ni FPRRD na nakatakda sana sa July 14. Ayon sa ICC, ito'y matapos sabihin ng mga partido na wala silang mahalagang usapin na kailangang talakayin. Nakatakda naman ang sunod na status conference sa September 16. habang ang simula ng trial proper sa November 30. Naharap si FPRRD sa kasong Crimes Against Humanity dahil sa war on drugs ng kanyang administrasyon.
7: Naging pabor daw sa House Prosecution Team ang unang linggo ng impeachment trial ni VP Sara. Ipinakita raw kasi nila ang matibay na basehan sa umano'y grave threat ng pangalawang pangulo. Mahirap patunayang may criminal intent sa mga umano'y grave threat. Pero para kay retired Supreme Court Associate Justice Adolfo Ascuna, success ang prosecution sa unang linggo ng impeachment trial ni VP Sara.
11: When the witness was asked by Senator Alan Peter Cayetano, what was your basis for assessing the seriousness of the threat? And the NBI agent said, our basis, sir, is the capability of the person making the threat to carry it out. One of the elements that go into the assessment of whether or not there is criminal intent. And I think that was a very good answer, very good point.
7: Sa On Point ng Bilyonaryo News Channel, sinabi rin ni Ascuna na legal ang pagtatalaga kay Senador Chis Escudero bilang presiding officer ng paglilitis. Giit ng isa sa mga framers ng 1987 Constitution, pinapayagan ng batas ang Senado na mag-promulgate ng sariling impeachment rules. Sinagot ni Ascuna ang ipinakitang resibo umano ni Senador Pia Cayetano na nagpapatunay raw na intensyon ng Constitution framers na ang Senate President ang magsilbing presiding officer. Sa naturang transcript, winidraw ni Commissioner Hilario Davide ang panukalang tahasang sabihin sa batas na ang SP dapat ang mag-preside. Ito ay matapos questionin ni Commissioner Christian Monsod kung bakit kailangan pang ilagay iyon.
11: So, all it means is that the commission decided to leave it to the Senate to decide because it's an internal matter.
7: At dahil may ibang presiding officer, tila nagtataka si Ascuna kung bakit nakaupo pa rin sa rostrum si SP Win Gatchalian.
11: I think it shows that there is indecisiveness on the part of the Senate President in staying halfway between delegating the chair to another and yet at the same time appearing to be in control. So that is not something to me that looks good.
7: Para rin kay Justice Ascuna, hindi kailangang desisyonan agad ng Korte Suprema ang anya minor complaint na kumikwestiyon sa pagtatalaga kay Senador Chis Escudero bilang presiding officer.
12: It's confirmed. Hiwalay na ang South Korean superstar sa sina IU at actor Lee Jong-suk. But ayon sa kanilang agencies, they decided to remain, quote, good colleagues. The breakup comes 4 years after they publicly confirmed their relationship. Una silang nagkasama bilang co-hosts sa 2022 Korean music program na Inkigayo. IU is currently preparing for a new album and concert while Lee Jong-suk is gearing up for the release of his upcoming K-drama, The Remarried Empress. Nasa bansa na ang South Korean girl group na ITZY. Dumating ang grupo sa NAIA Terminal 1 kaninang umaga via Korean Air para ito sa kanilang Tunnel Vision concert sa SM Mall of Asia Arena tomorrow. Tickets are still available online and at SM Tickets outlets. Huling bumisita ang ITZY sa Pilipinas noong 2024. Kilala sila para sa hit songs na Wannabe, Dala Dala at Not Shy. Naglabas ng resibo ang Full House Theater Company sa gitna ng allegations na hindi naman nag-audition si Atasha Mulak para sa kanyang role na Annie Batumbakal. Ilang litrato ang ibinahagi ng kumpanya bago ang rehearsal kickoff ng kanilang musical next week. Hinala kasi ng ibang netizens, binigay lang ang lead role sa aktres dahil nepo baby umano siya. Si Atasha ang anak ni Naaga Mulak at Charlene Gonzalez. Komento ng iba, mas marami raw ibang deserving na theater artists para sa role. The beloved classic Little House on the Prairie makes a comeback on Netflix. Yan ang agenda report ni Manny the Movie Guy.
13: Thought I might tell you a story.
14: Ako'y matagal ng fan ng Little House on the Prairie growing up in the Philippines. Lahat ng mga characters ay para kong mga kaibigan. Well, except for the bratty Nelly.
15: We're on the Rosie!
13: Tell me, Mr. Ingles.
14: So I was happy to find out that it's making a comeback in their new home on Netflix with a brand new cast. Stepping into the giant, iconic boots of Charles and Carolyn Ingalls are the super talented Luke Bracey and Crosby Fitzgerald. Taking over roles made famous by Michael Landon and Karen Grassel is no easy task, but these two make it look effortless. Ang kanilang on-screen spark ay absolutely undeniable, full of that old-school warmth we all love. Tinanong ko sa kanila kung paano nila sinimulan ang kanilang legendary, heartwarming Ma and Pa connection before the cameras even started rolling.
16: Well, I think we got really lucky that our audition scene that we both had before we even met each other was a very, you know, Caroline and Charles definitive moment, I think, for both of them, which... you know, set the tone for them.
17: Unlike Mary.
14: But Ma and Pa aren't the only ones shining on the prairie. Breathing new life into the beloved Ingalls sisters are the fantastic Alice Halsey as the adventurous Laura and Skywalker Hughes as the thoughtful and gentle Mary. Ang chemistry between these two young actresses beautifully mirrors the frontier sisterhood that millions of fans grew up adoring.
16: Water, Mary, sweep the floors.
14: And music played an important part in helping bridge the gap across continents.
16: We built a playlist for Caroline and Charles.
18: Yeah, that was really great. That was Crosby's initiative, and you know, discover each other as well as the characters doing that.
19: I'd be careful if I were you.
14: Talk about a frontier mixtape. Before I let them go, I just had to ask them a fun question. Kung sila ay mas stranded in an 1870s log cabin during a brutal winter, sino ang magsusurvive longer between the two of them?
18: You can't do it by yourself.
16: True.
18: You need someone. You need someone else. It's teamwork. That's the only way you're getting through.
14: Spoken like a true united Ma and Pa Ingalls. Netflix has so much faith in this gorgeous revival na mayroong good news for the fans. A big congrats on Little House on the Prairie again, a series so good that Netflix already greenlit season 2. So a big, big, big, big, big congrats on that.
16: Thank you so much.
18: Have a great day. Lovely
14: guys.
18: To talk to you.
14: They have the music, they have the ultimate teamwork, and they definitely have the heart to carry on this beautiful legacy. Stream you na ang brand new season of Little House on the Prairie right now on Netflix. As for the bratty Nelly, you just have to wait for season 2. Para sa Billionario News Channel, Manny the Movie Guy, Hollywood.
10: France, pasok na sa semis ng FIFA World Cup. At premiere ng The Odyssey sa France. Nagala Paris Fashion Week. Susunod yan sa agenda.

0: araw-araw, ang daming issue.
1: Ang daming away.
0: Kanya-kanyang opinion.
1: Pero, teka lang, Tito Ron. Ano nga ba talaga ang punto?
0: What's the point?
2: Ang point ko, Tito Ron, mahaba pa pasensya nyo sa mga tanong ko.
3: Talagang naapektuhan ng mga desisyon na ginagawa sa gobyerno.
2: Teka, ininis siya lang ah.

0: Traffic check ulit tayo sa Marcos Highway SM Marikina. Moderate ang daloy ng mga sasakyan sa eastbound lane. Maluwag naman sa westbound lane.
1: Goodbye transfer fees. Libre na ang interbank fund transfers para sa ilang mga bangko. Mas pinamura na rin ang charges na ito sa ibang e-wallets. Ang detalye sa agenda report ni Che Sulit.
2: Moving money from one bank to another is becoming cheaper. Nitong Huwebes, inanunsyo na rin ng BDO, the country's biggest bank, ang pagtatanggal ng fees para sa InstaPay at PesoNet transfers. Padami na ng padami ang mga bangkong sumasali sa inisyatiba. BPI took the lead noong July 1 nang tanggalin nito ang fees para sa InstaPay at PesoNet transfers. Sumunod ang RCBC noong July 4 para sa select InstaPay transfers. Pagdating ng July 7, sumabay na rin ang Land Bank, OF Bank at Union Bank. Nitong Huwebes, kasabay ng BDO, tinanggal na rin ng PS Bank at Metro Bank ang InstaPay at PesoNet fees. Sinundan ito ng PNB at Security Bank ngayong Biyernes. Ang East-West Bank naman, nakatakdang gawing libre ang InstaPay at PesoNet transfers simula July 15. Una nang nilabas ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang bagong polisiya na naging catalyst ng hakbang na ito. Sa ilalim ng BSP Circular No. 1238, iniutos ng Central Bank na gawing fair, reasonable at market-based ang sinisingil na fees para sa electronic bank transfers. Maging ang e-wallets na GCash at Maya, ibinaba na rin sa 10 pesos ang kanilang InstaPay transfer fees. Sa programang Follow the Money ng Billionaire News Channel, sinabi ni finance content creator Jax Reyes, welcome move ito para sa maraming Pilipino, anya. Sa ilalim ng BSP policy, nararapat lang na i-justify ng traditional banks kung bakit ganito kalaki ang sinisingil nilang transfer fees sa customers.
3: For a Filipino, especially now in the economy, it's so important because if ever you transfer, di ba, 10 times a month in 10, with 10 pesos charging, that's 100 pesos savings kagad per month. Yeah. We have to also give credit to the first mover who said, oh, traditional bank kami, but we will be waiving the charges. Mm. And then, syempre, with market competition, everyone followed. And now, it's a good thing for us consumers.
2: Dagdag ni Reyes, posibleng mahikayat pa ang mas maraming Pilipino na magbukas ng traditional bank accounts dahil sa libreng transfers. Maaari din itong makatulong para makabuo sila ng relationship at trust sa mga bangko. Kalaunan ay mas madali silang makaka-access ng credit cards, loans at iba pang financial products na may mas competitive rates sa halip na umasa sa high-interest online lending apps.
3: If we really want to help, diba, move money and educate Filipinos on financial literacy, it's really making it easy for them. Yung hindi sila natatakot sa fees. That's why it's such a great move.
2: Sa zero fee raise ng mga bangko, consumers ang winners natin tonight. Pero ang tanong, kakayanin bang i-sustain ng mga bangko ang affordable, reliable at accessible na digital transfers in the long run? Para sa agenda, Che Sulit, Billionaire News Channel.
1: Giving Filipino children a strong fighting chance to survive cancer. Yan daw ang misyon ng first ever charity bone marrow transplant unit sa Philippine General Hospital. Pinasinayaan ito mismo ni First Lady Liza Araneta Marcos. Sa Pilipinas kasi, dalawa lang ang private hospital na nag-o-offer ng treatment na nagkakahalaga ng 2 to 5 million pesos. Sa tulong ng I Want to Share Foundation at iba pang sponsors and donors na isa katuparan nito. Ang bone marrow transplant ay para sa mga pasyente na may cancer sa dugo.
4: Comeback is real! Magsisimula na bukas ang much-awaited Billionario Quiz Bee Season 2 College Edition. Ang nakaabang, mas matalas at mas malaking premyo. For the first time din, may maglalaro mula sa pamantasan ng lungsod ng Maynila. Abangan bukas ang Billionario Quiz Bee Season 2 College Edition at 7 p.m.
5: It's a gender reveal!
1: Guess what?
4: You're right!
5: Buntis ako!
1: Either babae o...
6: It's lalaki. A boy! It's
4: si
6: a girl!
4: Ay, wait, guys. 2026 na ngayon. Si we cannot twin. Gender identify. 2026 na ngayon.
1: Sorry, wala akong alam doon.
4: Hindi,
7: syempre yung LGBTQIA, oh, 'di ba?
8: Oh,
7: we cannot,
8: I see.
7: Oh, 'di ba? May ganun na tayo.
8: Okay.
9: Ganon?
7: Oo.
9: Ako tapos na ako diyan. May meron na akong kambal. Ang hinihintay na lang natin si Pinky. Oh, bakit hindi? Why is it such a laughing matter?
8: Hindi, it's not. Kasi matagal mo na akong pinagsabihan noong nandun pa tayo. Diba?
9: Yes,
8: sa
9: yes.
8: ABS. So,
9: oo. Tsaka, alam
8: hindi
9: mo,
8: ko ginawa eh.
9: Bakit ba hindi mo ginawa? Kasi, you love yourself too much.
8: No, it's just that I was too busy doing other things, I think.
9: Ayun.
8: I think it's as simple as that.
9: Alam mo talagang dedicated kasi si Pinky sa news.
8: Dedicated.
7: Yes.
9: Oo.
7: Tsaka, you know what, that's fine. It's 2026.
8: Next.
9: Alam mo, it's really fine.
7: No.
9: Alam mo, ang sinabi ni Lea Salonga sa akin, dati, wala pa akong anak noon, but I was already in my 40s. So sabi niya, having children, it does not define womanhood.
7: Yeah, and I agree, 100%.
9: Yes, ano, Pinky, okay
8: ka na? I agree, super agree. I think it's really how you live your life.
7: Yes.
8: That's what's most important. And if you're blessed with children, very good.
9: Oh, yes. And by the way, you don't have to put dogs through school. So mas maganda yung alagang dog. Hindi ka pa sasagutin.
8: Mas mura ba?
9: Oo, diba? Hindi ka mag-ano, pwede mong ipa...
7: My point.
9: Neuter, spay, di mabubuntis.
7: My point.
9: Oh, my point.
10: Pero diba? Mahal din ang bakuna, di ba, nila?
9: Mahal din ang bakuna. Oh. Alam mo, pagkakaroon ng aso, para may anak ka na rin. Pero marami yan si, ano, marami yan si Pinky. Wala siyang problema dyan. Mm-hmm. So, abangan ang next week.
8: Next week, Monday, hearing.
9: Monday, ikaw yung nandoon, and it's going to be about the assassin.
8: Supposed
9: diba, to be. Sabi nila yung gun for hire.
8: Hindi pa masyadong sigurado kung meron silang ilalabas.
9: Yes.
8: Or merong supposed to be doctor silang ilalabas, a psychiatrist or psychologist.
9: Oh, okay.
8: That
9: pero
8: those are the options.
9: Yes, oo. Oh. Tuesday naman, ako yung nandun, lalabas naman si Zulaika
8: Lopez,
9: yung a hostile witness of the prosecution.
8: Unless things change, ha? Mm. There's always a possibility daw that things can change.
9: Pag hindi binigay yung refrigerator, all the deal is off.
10: Dahil pwede mag-object eh, di ba? Pwede pang mag-object yung depensa
9: sa
10: paglalabas ng hostile isang witness.
9: Ah, hostile witness. Okay.
8: Pero kailan sila mag-object?
10: Meron daw silang time or period eh.
9: Sa Miyerkules. Kasi si Willard naman ang doon. Miyerkules.
10: Attorney Poa. May time na
9: yes.
10: opportunity for them to raise the objection.
8: Yeah.
9: So it's going to be a very exciting next week.
7: Yes.
9: Meantime, enjoy your weekend.
8: Yeah.
7: Ako, that's excited lang ako sa pakikipagbakbakan ng mga lawyers next
8: course.
7: Week.
9: Oo, sigurado yan.
8: Very nice to watch.
9: It's a teleserye. Ihanda ang popcorn.
8: Cheese curls. Cheetos.
10: Gluten free version.
9: Alam mo ang uso sa North America?
8: Yes.
9: Chippy.
10: Sa supermarket.
9: Chippy talaga hinahanap nila, no?
8: Why not? Happy weekend, everyone. Yan po ang ating agenda ngayong gabi. Ako po si Pinky Webb.
10: Ako naman si Willard Cheng. Para sa mga karagdagang balita, bisitahin ang aming official website, bnc.ph.
7: Ako naman po si Erica Christensen.
9: At ako si Corina Sanchez Rojas. Sa bawat issue, may anggulo at ang balita, may agenda.
11: K5 News FM Philippines.
12: K5 News FM Philippines.
11: And Milyonario News Channel Agenda News Tonight. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
13: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanglibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kaligasan, sa kalagayan ng mga pamilya at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid. Kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos. Siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon. Tinig ng Reformasyon. Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo. Tinig ng Reformasyon. At ngayon, narito ang inyong lingkod.

Hello mga kapamilya, sa tanantaw nga tagpermati, mga suki sa aton nga pagtulunan o palatuntunan na tinig ng informasyon, kamusta kamo? Tanan naman nga mga tagpermati sa K5 News FM Philippines, kamusta kamo? Sa Gyapon, dayawang tang Diyos, pasalamatan taman siya sa tanan nga mga pagpakamaayo na iagin buko sa aton. Nga permi kita na kapaton sang physical, mental, spiritual nga protection aton nabaton sa iya, financial nabaton ta siya nga aton na supplyan ang aton mga needs. Kay importante masupplyan ang needs ta. Amo na nga kamusta man ang inyong pagtuo, kamusta man ang inyong pag-alagad. Nga permi naton diri ginabalik-balik nga hindi id naton pagkalipatan nga ang aton kang tanan sa Dios amo ang pinaka-importante nga bagay or butang diri sa kalibutan. Kay bisan pa mabaton mo ang bilog kalibutan, way man ang tao nga nakabaton sang nagapanag-iya sang bilog kalibutan. Wala man gani bisan isa ka nasyon, wala man gani bisan isa ka probinsya. Di ba? Wala man gani bisan isa ka isla, luwas ng kung gamay nga isla. Muna nga si Kristo, grabe gid niya nga padasig sa iya mga gitutunan nga ano pulos sa tao kung maangkon ang bilog kalibutan pero madula iya kalag. Ang butang balon, maangkon mo ang manggas kalibutan bisan bilog pa kalibutan pero may impirno ka naman lang, wala iya pun pulos. Ang importante, buhi kita, biskan nga kita pigado, biskan nga kita pachan maambaltan lang ang imbol, hand to mouth. Pero kung nagalagad ka sa Ginoo, paglabot sa tiyon, mangin man garanon ka, kaangay sa ginhambal ni Kristo sa sulat ni Apostol Pablo, nga ang Dios nga manggaranon sa tanan, nagpakaimol, agod nga sa iya nga pagpakaimol, mangin man garanon man ang magalagad sa iya. Muna ang pinaka-importante sa ito ng kabuhi. Walang na nga, dumdumunta na pirmi, kay kung hindi tana manumbuman, malipatan tana siya. Muna nga, diris kalibutan malingaw kita pero paglabot sa tiyon, paglabot sa katapusan sang panahon ang matabo impyerno ang aton gatuan kadilikan. So magtuon kita karon sa Gyapon sa puno sa Ginoo kag antes kita magtuon mga muyo anay kita. Dakilang Dios nasa kitasan po kayo ng mga langit. Sa mga sinalipong ito, kami po ay lumunulog sa inyong banal na kulukan at pinasasalamatan po namin inyong dakilang pag-ibig at patnubay at gabay. Maraming salamat po sa pagkataon na inyong pinagkaloob sa amin. Kami ay magpapatuloy sa pag-aral sa inyong banal na masalita. Nawa, ito'y aming maunawaan. Aming may lata, may bibigay sa inyo ang aming buhay. Nanawa, ang aming sarili. May karapat-dapat sa inyo. Pagpalain mo ang ginagamit na himpilan, K5 News FM, pagpalain mo man ang Siyuro Camilo Oy at pamilya. Patuloy nawa ang mga pagpapala na lagi naming hinihiling, pagpapala na physical, mental, spiritual, financial, and protection. Pero din sa lahat ng mga kawani. At ang kasama, ang mga nakikinig sa himpilan pong ito, nawa, maunawaan namin inyong banal ng masalita upang ito ay maging gabay sa aming pamuhay. Sa aming pag-ara sa aming sarili, sa pagpalito na inyong bugtong na anak. Ito ay aming hiniling, kasamang pagpatawaran sa lahat na aming makasalanan sa isip, salita at gawa sa pamagitan ng matamis sa pangalan ng Ginoo Jesus. Amen. Ang aton nga tun-an subong sa gihapon maguturan, importante, katama. Ang ginhalinan sang ginhalinan kag tuyo sa matuod nga edukasyon. Sa aton na kalibutan subong, perti kalipay ang ginikanan, mga kaparintihan, mga friends. Kung ang isa ka tao post dayon sa Facebook, nakagraduate tapos cum laude. Dayon, labi na kong magna cum laude. Labi na gid kong summa cum laude, perti na kalipay. Pero sa tutuod lang, hindi na siya ang matutuod nga alam or edukasyon. Ang edukasyon sa kalibutan, temporal. Kung mapatay na, halimbawa, kagay na lang kay Jose Rizal, nagpabilin ang iya monumento, nagpabilin ang iya il filibusterismo, an
nagpabilin ang iyan, no limit ng hiri. Ang iya kasaysayan, nagpabilin, yes. Pero, diin naman siya. Diin naman siya. Ginhimo pa ganit siya, ng Diyos-Diyos ang iban. May mga grupo, mga Rizal yan. Nagpati sila nga si Rizal. Amo daw to ang iyalang Ginoo. Mga anting-antingan. Mga may orasyon. Ng orasyon na sa Espanyol, pangamuyo man lang na siya. Now, ang point of three is, ang importante nga edukasyon is ang pagkadok sa Ginoo. Ha? Anong ginhambal sang ato nabasa sa Proverbio Noi Bijis? The fear of the Lord is the beginning of wisdom, and the knowledge of holy is understanding. Amuni ang pinaka-importante katama. Ngaman, kay ang pagkahadlok kali sa Dios, ang pagkahadlok kong ginhambal dira is amo nang respeto, pagtahod. Pagtahod. Ngaman, kay kung hindi kita nagtahod sa Ginoo, amo nang wala kita pakialam siya pulong. Hindi kita magsunod siya pulong. Hindi kita magbasa siya mga pulong sa Biblia. Wala kita respeto. Labi na sa subong nga, damo na kita, ara na kita permi sa social media. Ara na kita permi sa cellphone. Ang hampang ara sa cellphone. Ang mga kung ano-ano, tanan, ara sa cellphone kung ano ang gusto mo. Basta may load ka, naka-wifi ka. Ah, grabe. Ang pulong sa Ginoo, wala. Ginpahigad lang. Muna nga, hindi malipay ang Ginoo. Madumduman na lang nato ng Ginoo kung may mga trahedya na. May mga bagyo, may baha, may linog. Ah, grabe, puro ba, ang baba, puro Ginoo. Pero wala na sa kipusoon. Wala na sa una-huna. Nga man, kulpyada lang na nagwa, bangod kay may ara katalagman. Ba? Amo na nga, hindi tani amo na siya. Hindi malipay ang Ginoo. Kung madumduman lang siya, kung may katalagman, may balatian, naaara ang kapigaduhon, or ara ang kalipayon nga daw imo gusto nga malabot kay grabe nga kalipay, pero talagsa lang na siya. Talagsa lang ang nalipay nga nagapanawag sa Ginoo. Muna nga, aton man tunan mayo, sinugid bala

0: News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may puso.
2: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanglibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang na pasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid. Kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos, siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon. Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
3: Tinig ng Reformasyon.
2: At ngayon, narito ang inyong lingkod.
4: Welcome po mga kapatid sa ating palatuntunan na kung saan ay ating ipagpapatuloy ang ating ginagawang Bible Study Series tungkol sa mabuting balita ng kaligtasan. Ako po ay umaasa na lumalalim at lumalawak ang inyong kaalaman tungkol sa paksa ng kaligtasan dahil sa inyong patuloy na pakikinig sa ating pag-aaral. Ako man din mga kapatid ay lumalalim ang aking kaalaman sa mga katotohanan na ating pinag-aaralan. Kaya ako po ay lubos na nagpapasalamat sa mga katotohanan na kanyang binubuksan sa ating pangunawa. Sa oras na ito ay nais kong talakayin sa inyo ang isa pang bahagi ng Ebanghelyo na napakahalaga na maintindihan ng isang tao na nais makapasok sa langit na bayan. Subalit bago natin ito pag-aralan ay manalangin po tayo upang sa tulong ng banal na Espiritu ay maintindihan natin ng maayos ang ating pag-aaralan. Manalangin po tayo. Mahabagin naming Ama na nasa kaitaasan ng langit, hinihiling namin ang inyong presensya na suma sa amin sa pamamagitan ng inyong banal na Espiritu at buksan ang aming isipan upang maunawaan namin ang katotohanan na aming pag-aaralan ngayon. Ito po ang aking dinadalangin sa inyo sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Ituloy po natin ang ating pag-aaral tungkol sa paksa ng justification o pagpapatawad o pag-aaring ganap. Ang justification ay may dalawang uri. Ang una ay justification from sin na kung tawagin sa Tagalog ay pagpapawalang sala o pagpapatawad dahil related ito sa kasalanan. Ang ikalawa ay justification to life na walang kinalaman sa kasalanan kundi related ito sa katuwiran, kaya tinawag ito sa Tagalog na pag-aaring ganap tungo sa buhay. Sa nakalipas ay ating pinalalim ang ating pag-aaral sa paksa ng justification from sin at ating nakita na ito ay may dalawang bahagi. Ang unang bahagi ay tinawag na legal justification at ang ikalawang bahagi ay tinawag na effective justification. Ngunit ngayon ay ating mas palawakin pa ang ating pag-aaral at isama nating pag-aralan ang tungkol sa justification to life na hindi natin natalakay sa nakalipas. Mababasa natin ang tungkol sa justification from sin sa Romans chapter 6 verse 7. Sa isang Bible translation na ang pangalan ay The Darby Bible ay ganito ang ating mababasa. For he that has died is justified from sin. Ang kahulugan ng justified from sin sa Tagalog ay pinalaya sa kasalanan at ito ang ginamit sa mabuting balita Biblia. Ating basahin, sapagkat ang namatay na ay pinalaya mula sa kapangyarihan ng kasalanan. Ibig sabihin na ang kahulugan ng justification from sin ay pwedeng pagpapalaya sa kasalanan, pagpapawalang sala, o pagpapatawad ng kasalanan. Ang expression naman po na justification of life o justification to life sa ibang translation maliban sa King James Version ay mababasa sa Romans 5 verse 18. Ating basahin, "Therefore, as by the offense of one judgment came unto all men to condemnation, even so by the righteousness of one the free gift came upon all men unto justification of life." King James Version. Ang kahulugan ng justification of life ay hindi kapatawaran at hindi pagpapawalang sala sa pagkagamit sa talatang ito, kundi pag-aaring ganap. At ito ang ginamit na translation ng Ang Biblia na Tagalog Bible. Basahin po natin. "Kaya kung paanong sa pamamagitan ng isang pagsuway ay dumating ang hatol sa lahat ng mga tao sa ipagdurusa, gayon din naman sa pamamagitan ng isang gawa ng katuwiran, ang kaloob na walang bayad ay dumating sa lahat ng mga tao sa ikaaaring ganap ng buhay." Gusto kong pag-aralan natin ngayon itong dalawang uri ng justification, ang justification from sin at ang justification of life. Napag-aralan natin actually ang tungkol sa justification from sin sa nakalipas. Pero gusto ko na i-simplify ang concept na ito sa pamamaraan na madaling maintindihan natin, sa pamamaraan na madaling maintindihan bago natin talakayin ang tungkol sa justification to life. Ganun po ang concept, o ganito po ang concept ng justification from sin. Ang lahat ng tao na nagkasala ay gagawin ng Diyos na walang kasalanan, at pagkatapos ay tatawagin niya ang bawat tao na walang kasalanan. Sa legal justification ay doon ginawa ng Diyos ang lahat ng tao na walang kasalanan sa pamamagitan ng kamatayan ni Kristo. Sa effective justification naman ay doon idineclare ng Diyos ang isang tao na walang kasalanan sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya kay Jesus bilang kanyang manunubos. Ibig sabihin na bago i-declare ng Diyos ang tao na walang kasalanan, ay gagawin muna niya siya na walang kasalanan. Dahil kung hindi muna gagawin ng Diyos ang tao na walang kasalanan, at basta i-declare niya ang tao na walang kasalanan, kahit na siya ay may kasalanan, lalabas na sinungaling ang Diyos. Kaya kailangan na gagawin muna ng Diyos ang taong makasalanan na walang kasalanan bago niya i-declare na siya ay walang kasalanan. Ang tanong, paano po ginawa ng tao ang lahat ng taong makasalanan na walang kasalanan? Ito ay sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesus. Gumamit tayo ng isang halimbawa upang madaling maunawaan ang concept na ito. May isang ordinaryong Pilipino na ang pangalan ay Pedro. Siya po ay nangutang ng 1 milyon sa bangko gamit ang kanyang bahay bilang collateral. Pinamuhunan niya ang nasabing pera sa negosyo pero nabankrupt. Sinulatan siya ng bangko na kung hindi siya magbabayad ay hahatakin nila ang kanyang bahay. Ang tanong, paano na si Mang Pedro na may utang ay maging walang utang at hindi makuha ng bangko ang kanyang bahay? Simple lang po, gumawa siya ng paraan na makapagbigay siya ng 1 milyon sa bangko para mabayaran ang kanyang utang. Sa ganon ay mawawala na ang kanyang utang. O kaya ay hayaan niya na kunin ng bangko ang kanyang bahay at sa gayon ay mawalan na siya ng utang dahil bali na ibayad na yung kanyang bahay. Pero kung ganito ang gagawin niya, mawawalan din siya ng bahay. Hindi lamang utang ang mawala, kundi pati bahay mawala din dahil maibabayad. Ang problema ay wala ng pera si Mang Pedro na pambayad ng kanyang utang. Mabuti na lang at si Mang Pedro ay may anak sa abroad na ang pangalan ay Juan. Tinawagan niya ito at humingi ng saklulo. Agad namang kumilos ang anak niya at nagpadala ng 1 milyon diretso sa bangko na nakautangan ng kanyang ama. 1 minute after na tinanggap ng bangko ang 1 million na bayad sa utang ni Mang Pedro, ang tanong, may utang pa ba si Mang Pedro o wala na? Siyempre, wala na. Bakit si Mang Pedro na dating may malaking utang ay naging walang utang sa ngayon? Dahil binayaran ni Juan ang kanyang utang. Ang tanong, ano ang nagpawalang utang kay Mang Pedro? Yung 1 million na binayad ng kanyang anak. Anong leksyon ang makukuha natin sa karanasan ni Mang Pedro? Kung paano na si Mang Pedro na may utang ay ginawa ng kanyang anak na walang utang sa pamamagitan ng pagbabayad ng kanyang utang? utang, ganon din na tayong lahat na may mga utang dahil sa pagkakasala ay ginawa ni Jesus na walang utang sa pamamagitan ng pagbabayad niya ng ating utang. Ayon kay Jesus sa Matthew 6 verse 12, ang kasalanan ay utang. At dahil sinasabi ng Romans 3:23 na tayong lahat ay nangagkasala, ibig sabihin na tayong lahat ay nagkautang. Ayon sa Romans 6:23, ang kabayaran ng ating utang ay kamatayan. Kaya upang tayong lahat ay makabayad ng utang, kinakailangan na tayong lahat ay mamatay. Sa ganitong paraan, tayong lahat ay magiging walang utang. Pero hindi lamang utang natin ang mawawala, kundi mawawalan din tayo ng buhay. Ito ang ayaw ng Diyos na mangyari sa atin, dahil ayon sa John 3:16, ay gayon na lamang ang kanyang pag-ibig sa atin. Kaya ano ang ginawa ng ating mahal na Diyos? Ayon sa Galatians 4 verse 4 and 5 at 1 John 4 verse 14, sinugo ng Diyos si Jesus na kanyang bugtong na anak upang tayo ay kanyang tubusin, iligtas o palayain mula sa utang natin. Kaya sa halip na tayong lahat ang mamatay para sa kabayaran ng ating mga utang, ayon sa 1 Corinthians 15 verse 3 at 2 Corinthians 5 verse 14, si Jesus ang namatay para sa atin at binayaran ang ating mga utang. 1 minute after na si Panginoong Jesus ay namatay at binayaran ang ating mga utang, tayo po ba ay may utang pa o wala na? Wala na po, mga kapatid. Bakit wala na? Eh dati namang mayroon. Dahil binayaran lahat ni Jesus ang ating mga utang. Ito ang ginawa ng Diyos upang tayo na may mga utang ay maging walang utang. Ito ang paliwanag kung paano na tayong mga may kasalanan ay ginawa ng Diyos na walang kasalanan. Ito ang justification from sin na nangyari sa krus, na kung saan ay binayaran ni Jesus ang kasalanan nating lahat, at kasabay na pinatawad ang ating mga kasalanan at pinalaya tayo sa kasalanan, at sabay din na inalis ang hatol ng kamatayan laban sa atin. Ito ang malinaw na itinuturo ng Biblia sa 1 Timothy chapter 1 verse 8 at 1 Timothy chapter 2 verse 5 and 6, Romans 3:22-25, Galatians 3:13, 1 Peter 1:18, Colossians 1:13, Ephesians 1:6-8 at 2 Timothy 1 verse 10. Basahin niyo na lamang po 'yan sa inyong mga Biblia. Itong ginawa ni Jesus na pagtubos sa atin sa krus ay walang kinalaman sa ating personal na karanasan. Hindi natin nararanasan ang tamis ng kanyang pag-ibig at hindi natin nadama ang kapayapaan at kaligayahan na dulot ng kanyang pagtubos sa atin, dahil wala tayong kaalam-alam sa kanyang pagbayad at pagpatawad ng ating mga kasalanan. Ibig sabihin na wala tayong naramdaman na epekto sa ating personal na buhay. Kaya upang maranasan natin ang tamis ng kanyang pagliligtas sa atin, minabuti ni Jesus na ang kanyang ginawang pagliligtas para sa lahat ng tao sa cross ay maipangaral sa buong daigdig ayon sa Mark chapter 16 verse 15 and 16. Sino mang sumampalataya na binayaran ni Jesus ang kanyang mga kasalanan sa krus, legal na pinatawad at pinalaya na siya sa kasalanan. At dahil sa kabutihan ng Diyos na ito sa kanya, ay nahipo ang kanyang puso na magsisi at ipahayag ang kanyang mga kasalanan. Siya po ay patatawarin dahil sa kanyang pananampalataya. Ang katotohanan ito ay malinaw na itinuturo ng Biblia sa 1 John chapter 1 verse 9, Acts 2 verse 38, chapter 3 verse 19, chapter 10 verse 43, chapter 24 verse 47, Hebrews 9:22 at Matthew 26 verse 28 at Acts 24 verse 25. Di natin po babasahin yan. Basahin nyo na lamang po yan sa inyong mga Biblia sa inyong tahanan. Dito naman po tayo sa justification of life. Gusto kong malaman ninyo na yung dalawang uri ng justification, justification from sin at justification to life, ay makikita sa kahulugan mismo ng salitang justification. Ang salitang justification ay galing sa Greek word na dikaiosis, na ayon sa Strong's Greek Dictionary, it is the act of God in declaring men free from guilt and acceptable to Him. Sa definition na ito ay may dalawang concept ang nakapaloob. Una is the act of God in declaring men free from guilt at ito yung tinatawag na justification from sin o pagpapawalang sala. The second is God's act in making men acceptable to Him at ito naman ay tinawag na justification to life o pag-aaring ganap. Pinag-aralan na natin ang concept ng justification from sin. Kaya ngayon ay pag-aralan naman natin ang tungkol sa justification of life. Ang concept ng justification of life ay ganito. Ang lahat ng taong hindi perfect o hindi ganap ang kanilang pagsunod sa kautusan ay gagawin ng Diyos na ganap. Meaning, gagawin niya silang perfect at pagkatapos ay i-declare niya ang bawat tao individually na ganap. Sa legal justification to life ay doon ginawa ng Diyos ang lahat ng tao na ganap sa pamamagitan ng pagsunod o katuwiran ni Kristo. Sa effective justification naman ay doon i-declare ng Diyos ang isang tao na ganap sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya kay Jesus bilang kanyang katuwiran. Paano po ba ginawa ng Diyos na ganap ang lahat ng tao na nagkulang sa pagsunod sa kautusan? Ito ay sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesus na kanyang sinugo at ginawang karunungan para sa atin mula sa Diyos at katuwiran at kabanalan at katubusan ayon sa 1 Corinthians chapter 1 verse 30. Si Jesus ay naging ating katubusan noong siya ay namatay sa cross para sa atin. Sa ganitong paraan ay iniligtas niya tayo mula sa ating mga kasalanan. Papaano naman po si Jesus naging katuwiran at kabanalan natin? At ano ang layunin kung bakit ginawa ng Diyos si Jesus na ating katuwiran? Ang dahilan ay upang gampanan niya ang kanyang misyon na pagkalooban ang mga tao ng buhay na walang hanggan. Sabi ni Jesus sa John 10 verse 10, naparito ako upang ang mga tupay magkaroon ng buhay, isang buhay na ganap at kasiya-siya. Ang tinutukoy ni Jesus na mga tupa ay tayong mga tao. At ang tinutukoy niya na buhay na dapat makamtan natin ay hindi ang kasalukuyang buhay na namamatay, ay hindi ang kasalukuyang buhay na namamatay dahil sa mayroon na tayo nito, kundi ang buhay na walang hanggan. Ano ang connection ng pagkakaloob sa atin ng buhay na walang hanggan kay Kristo na ginawang ating katuwiran? Ganito po yon. Ang buhay na walang hanggan ay ipinagkaloob sa atin dahil kay Kristo na ginawang ating katuwiran. Ibig sabihin na kung si Jesus ay hindi ginawang ating katuwiran, hindi tayo pwedeng pagkalooban ng buhay na walang hanggan. Bakit? Sapagkat ang ating katuwiran na mga tao, kahit pagsama-samahin pa natin sila, ay walang sapat na merito o halaga upang gawin tayong karapat-dapat na tumanggap ng buhay na walang hanggan. Bakit po? Dahil ayon sa Isaiah chapter 64 verse 6, tayong lahat ay naging gaya ng isang marumi at ang lahat nating katuwiran ay naging parang maruming basahan. Oo nga, at marami sa atin ang nagsisikap na sumunod sa kautusan sa layunin na tayo ay magiging matuwid sa harapan ng Diyos. Subalit tulad ng sinasabi ni Pablo sa mga Hudyo sa Romans 9 verse 30 and 31, sa kabila ng ating pagsisikap ay hindi tayo nakaabot sa standard ng katuwiran upang masabi na tayo ay matuwid sa harapan ng Diyos. Dahil dito ay pinatutunayan ng salita ng Diyos sa Romans 3, 9 and 10 na ang lahat ng tao, maging mga Hudyo at mga Griego, ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng kasalanan. Gaya ng nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa. Ano pala ang standard na dapat natin abutin sa pagsunod sa kautusan bago tayo ma-qualify na matawag na matuwid o ganap? Ganito ang sabi ng Romans 3 verse 13. Sapagkat hindi ang mga tagapakinig ng kautusan ang siyang mga ganap sa harapan ng Diyos, kundi ang nangagsisitalima sa kautusan ay aariing mga ganap o banal. Ibig sabihin na ang i-declare ng Diyos na matuwid ay yaong sakdal na nakasunod sa kautusan ng Diyos. Bakit sakdal lamang na nakasunod ang tatawagin na matuwid? Sapagkat ayon sa James chapter 2 verse 10, sino mang tumutupad ng buong kautusan, subalit lumalabag sa isa, ay nagkakasala sa lahat. Ibig sabihin na kung kulang ang pagsunod mo, hindi ka tatawagin na matuwid dahil ibibilang ka rin na nagkasala sa lahat. At kung hindi ka matuwid dahil kulang ang pagsunod mo sa utusan, hindi ka qualified na mapagkalooban ng buhay na walang hanggan. Bakit naman po? Dahil may umiiral na patakaran na yun lamang ganap na nakasunod sa kautusan ang karapat-dapat na pagkalooban ng buhay na walang hanggan. Sabi ni Jesus sa Matthew 19 verse 17, sa isang nagnanais na makamtan ang buhay na walang hanggan, kung nais mong magkamit ng buhay na walang hanggan, sundin mo ang mga kautusan ng Diyos. At dahil walang taong matuwid sa kanyang sarili at walang qualified na tumanggap ng buhay na walang hanggan, ano ang ginawa ni Jesus upang tayo na hindi matuwid ay magiging matuwid at karapat-dapat na tumanggap sa buhay na walang hanggan? Siya po ang sumunod sa kautusan ng walang pagkukulang para sa atin. At sa ganon, siya po ang naging ating katuwiran. Sa Matthew chapter 5 verse 17, ay sinabi ni Jesus, "Huwag ninyong isiping pumarito ako upang sirain ang kautusan o ang mga propeta. Pumarito ako hindi upang sirain, kundi upang tuparin ang mga ito." Dahil si Jesus ang tumayong kinatawan at tagapagligtas natin, ang kanyang pagsunod sa kautusan ay maibibilang na pagsunod nating lahat. Ibig sabihin na kung siya ay sakdal na makasunod sa kautusan at maging matuwid, tayong lahat ay maibibilang na nakasunod at naging matuwid. Bakit po? Dahil ang patakaran ng representation ay ang isang representative ay tumatayo para sa lahat. Kaya ang gawa ng isa ay maibibilang na gawa ng lahat. Tulad din sa kamatayan ni Jesus, na bagaman isa siya na namatay, pero sinasabi ng 2 Corinthians 5 verse 14 na ang lahat ay maibibilang na namatay. Ganon din sa pagsunod ni Jesus, na kahit isa siya na sumunod ng sakdal at naging matuwid, pero ang lahat ay maibibilang na nakasunod sa kautusan at naging matuwid. Naging sakdal nga ba ang pagsunod ni Jesus sa kautusan para masabi na siya ay matuwid? Opo, sabi ng Hebrews 5 verse 8 and 9, na bagamat siya ay isang anak, siya ay natuto ng pagsunod sa pamamagitan ng mga bagay na kanyang tiniis. At nang maging sakdal, siya ang naging pinagmulan ng walang hanggang kaligtasan ng lahat ng mga sumusunod sa kanya. Bakit po si Jesus ang naging pinagmulan ng walang hanggang kaligtasan? Ayon sa talata na ating binasa, dahil ang kanyang pagsunod sa kautusan ay naging sakdal. Ang tinutukoy dito na walang hanggang kaligtasan na nagmula kay Jesus dahil sa kanyang sakdal na pagsunod ay ang buhay na walang hanggan na nakamtan ni Jesus dahil sa kanyang katuwiran. Dahil siya ay matuwid ayon sa 1 John 2 verse 1 at dahil siya ay ginawang ating katuwiran ayon sa 1 Corinthians 1:30, kaya tayo po naman ay maibibilang na ngayon na matuwid at karapat-dapat na pagkalooban ng buhay na walang hanggan. Kailan nakumpleto ni Jesus ang kanyang pagsunod sa kautusan ng Diyos? Doon po sa cross bago siya namatay. Dito po sa panahon na ito, naganap ang huling tagumpay ni Jesus sa kanyang pakikibaka sa mga tukso ni Satanas, and he came out victorious. Siya po ay nagtagumpay dahil hindi siya nadala ni Satanas sa pagkakasala. Kaya bago siya namatay, ay kanyang nasambit ang pangungusap na ito sa John chapter 19 verse 3. "It is finished," o naganap na. Ibig sabihin, nasunod na ni Jesus ng sakdal ang kautusan ng Diyos at ginawa na niya tayo na matuwid at karapat-dapat na mapagkalooban ng buhay na walang hanggan. Dahil dito ay inihandog na rin niya ang kanyang buhay para tubusin tayo sa kasalanan upang walang magiging legal na hadlang sa ating pagkamit ng buhay na walang hanggan. At bilang pagkilala sa sakdal na katuwiran ni Jesus na siyang nagpaging matuwid sa atin, ibinigay ng Diyos ang buhay na walang hanggan para sa atin sa kanyang kamay. Ito ay pinatutunayan ng Biblia sa 1 John 5:11 na nagsasabi, "At ito ang patutuo na tayo'y binigyan ng Diyos ng buhay na walang hanggan at ang buhay na ito ay nasa kanyang Anak, ayon sa talatang ito, tayo ay binigyan ng Diyos ng buhay na walang hanggan, pero hindi niya ito ibinigay diretso sa bawat isa sa atin, kundi ibinigay ito sa kanyang anak na si Kristo Jesus. Bakit hindi idiretso na ibinigay sa atin at kailangan pa na ibigay kay Kristo? Sapagkat ayon sa 1 Timothy 2 verse 5, siya ang tagapamagitan ng Diyos at sa atin, at dahil siya ang nag-effort na sumunod sa kautusan ng walang pagkukulang upang makamtan niya ang buhay na walang hanggan para sa atin. Pero ang magandang balita dito ay ang katotohanan na ang buhay na walang hanggan na pinagpaguran at pinaghirapan ni Jesus bago niya makamtan ay ibinibigay sa atin na isang kaloob na walang bayad. Kaya nga sabi sa Romans 6 verse 23, na sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang libreng kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Pero paano po naman matransfer at mailagay ang katuwiran ni Jesus sa personal account o personal name ng bawat tao upang sila ay makapagsasabi na sila ay matuwid at sila ay hahatulan na matuwid? Kung sa pera pa, paano na ang inipon ni Jesus na pera para sa lahat ng tao ay maideposit sa pangalan ng bawat tao upang sila ay makapagsasabi na mayroon silang pera sa bangko? Ito po ay sa pamamagitan ng pananampalataya. Kung ang isang tao ay nakaintindi sa pabalita na si Jesus ang kanyang katuwiran at manampalataya siya nito, siya po ay aariing ganap o ibibilang ituturing na matuwid. Basahin po natin ang Romans 3 verse 28 to 30. Sapagkat pinaninindigan natin na ang tao ay itinuturing na ganap sa pananampalataya na hiwalay sa mga gawa ng kautusan. O ang Diyos ba ay Diyos ng mga Hudyo lamang? Hindi ba Diyos din siya ng mga Hentil? Oo, ng mga Hentil din naman. Yamang iisa ang Diyos na kanyang itinuturing na ganap ang pagtutuli sa pamamagitan ng pananampalataya at ang di pagtutuli na sa pamamagitan ng pananampalataya. Pag ikaw po ay inaring ganap sa pamamagitan ng iyong pananampalataya kay Jesus bilang iyong katuwiran, ikaw po ay aariing ganap at karapat dapat na tumanggap sa buhay na walang hanggan. At kung ikaw ay namatay sa araw din na yun, ikaw ay may kasiguruhan na maligtas sa kaharian ng langit. Kaya pasalamatan natin si Kristo Jesus sa buhay na walang hanggan na kanyang pinaghirapan sa mahabang panahon para lamang maibigay ito sa atin na libre. Wala na po tayong panahon na magpatuloy pa sa ating discussion dahil ubos na ating oras. Kaya atin pong tatapusin sa pamagitan ng maikling panalangin. Maraming salamat, Amang Banal, sa katotohanan na inyong ibinigay sa amin. Tulungan po ninyo ang bawat isa sa amin na mapakinabangan namin ang kaalaman na ito na aming pinag-aralan. Lalangin po ang pananampalataya sa aming puso upang kilalanin namin, unawain namin at sampalatayanan namin si Jesus na siya ang aming katubusan, siya ang aming tagapagligtas, siya ang kabayaran na aming kasalanan at siya ang aming katuwiran na siyang magpaging karapat dapat sa amin upang tumanggap ng buhay na walang hanggan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.
2: Inyong napakinggan ang Tinig ng Reformasyon. Para sa karagdagang impormasyon at kasagutan ng inyong mga katanungan, mangyari lamang bisitahin ang Facebook account na Peter K. Ohan, PeterKayOhen, at maaari ding bisitahin ang website sa www.sdarm.org. Ang mensahe ng Tinig ng Reformasyon ay maaari ding ma-download sa website na www.sdarmphilippines.org. Hanggang sa muli, maraming salamat sa inyong pakikinig.
0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!

0: himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Kamusta ka mo mga ka-purpose? Kaya pa?
2: Yes!
1: Kinakaya pa?
2: Yes!
1: O kun, kaya-kaya na?
2: Yes!
1: Upod kita sa pagdiskubre sang aton nga purpose kada Sabado. Diri lang sa Kamustahan with Pedro. Kamustahan with Pedro. Alas 8 hasta alas 9 sa aga. Mabatian sa kahanginan. Kag live sa official Facebook page sang 88.7 K5 News FM Iloilo. Kamustahan. Kamustahan with Pedro.
3: Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning everybody. Kamusta, kamusta, kamusta, kamusta kamo mga ka-purpose naton, mga ka-K5 naton. It's another great day today. It's already July 11, 2026. Grabe no? Kamusta kamo dira? For those of you who are